0: POJ. Ngayon po, yung list po na binigay namin kay DSWD, hiningi din lang naman po sa kanilang mga operator. Kasi si LTFRB po, sa totoo lang, wala po kaming list ng drivers. Meron lamang po kami list po ng operator. So sa kanila po kami humingi nung mga list ng drivers nila. Pagpasa po sa amin, ipinasa din po namin kay DSWD. Then sila, si DSWD, sila po yung nag-cross-check para po dun sa final list ng beneficiaries. Yung sa hiningi namin, sir, kasama po yung driver's license, name ng driver, tapos address and ano po, birthday. Kasama po sa lahat yung sa hiningi po namin doon sa operators po. Kung dapat professional. Actually, sir, dapat po talaga professional kasi yun po yung nasa ano ni LTO. Pero yun po, lahat po, kahit non-pro, hiningi po natin yung sa operator po. So wala naman po tinanggal dahil non-pro sila. Wala naman po. Sa bale, kaya lamang po nagka yung iba na wala sa listahan dahil yun nga po sa cross-checking po ni DSWD. Yung po kasing, ang pagkakaalam ko po, yung kapag naka-receive na sila under the same program ng AX, hindi na sila makaka-receive ngayon. Kung nakatanggap na po sa tricycle, hindi na po makaka-receive as POJ driver po. Kasi yun po, kay DSWD na ruling po yun dahil same budget po yung pinuhanan, same program po. Same program po na DSWD AX. Si operator naman po, si LTFRB po, yung nagbigay ng subsidy po. Bukod po yun. Ngayon po, undergoing pa rin kami ng pagbibigay. Then, meron din po si LTFRB under fuel subsidy program din po na para din po sa mga drivers. Yun nga lang po, iba't ibang denomination. Kung halimbawa po, jeepneys, UV express, buses, magkakaiba po yung marireceive ng mga drivers natin at yung mga operators po. Sa operator po, parang 5,000 po per unit. Hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy naman po. Kasi yun nga po, ang naglalagay po kasi nung pondo, central office, kaya medyo natatambakan po sila doon. Pati po yung sa drivers. Ongoing po, pero as per chairman naman po, ang target is completed by May 15. Yung lahat po dapat nang na-receive ng operator and driver galing kay LTFRB, dapat po ay tapos siya ng May 15, 2026. Magkakaiba po yung tawag dito, yung paraan. Meron po na sa operator, hiningi po natin yung kanilang bank account, diretso na po yun doon. Meron din po na sa drivers, e-wallets naman po. Then kapag meron pong ngayon po, nagbibigay na din si LTFRB ng check-in para...
1: Maraming salamat kay Kakay 5 Ray Almodal sa pagkalap ng mga aktual na interview kahapon. Narinig natin ang panig ng DSWD, mga Kakay 5. Samantala, maliwanag din ang paliwanag ng taga LTFRB. At the end of the day, hindi naman natin pwede masisisi yung mga mamang ito. Kasi ito sila ay down the line kung sa hierarchy pa ng gobyerno na sa ilalim na level itong mga mamang ito. Tagapagpatupad lamang. Tagasunod ng direktiba o kautusan sa madaling sabi. Pero alam nyo, thank you. Salamat dahil kahit papano may subsidyo or may subsidy na binibigay. Pero come to think of it, mga kakay-5, pag-isipan nating mabuti. Siguro napapanahon na dahil dalawang araw ako nagtutok sa plenary ng House of Representatives. Maraming mga kongresista natin na yung iba batugan, yung iba kabalan, pero marami sa mga kongresista natin, mga kakay-5, ang may malasakit pa rin sa taong bayan. May mga privilege speeches akong narinig, nakita, personal na dinisiper natin ang mga sinasabi. Siguro ngayon para magkaalaman ng lahat, bakit sobra ang binabalikat ng mga Pilipino? What I'm saying is ang common tao o ang common Filipino. Can you imagine itong problema sa langis? Dapat ipaliwanag din ito ng mga distributors, mga major players, handlers, importers, kasama ang mga smugglers, ipaliwanag dapat nila ito sa Kongreso ng Pilipinas.
2: Puro de los Pueblos.
1: If our Congress is sincere enough, ikahapon, isang mababatas nagsabi, bakit lumalabas na parang walang control ang gobyerno natin? Isabi ng isang congressman kahapon, si Congressman Daguob yun. Sabi niya, tayo ang gumagawa ng batas. Nagbigay pa tayo ng emergency power sa ating Pangulo dahil sa krisis na nararanasan sa buong mundo. Pero bakit parang walang control ang gobyerno? Kagaya nitong fuel, pag-usapan natin saglit ang fuel. Can you imagine mga ka-K5? Itong angkatan ng fuel, pati hanggang sa pumping station, basahin mong resibo mo, kay lahat yan, binabalikat ng taong bayan. May buhis, ang kuryente, ang tubig, lahat ng kalugian, lahat ng mga repair, maintenance, lahat na lang, pati sasakyan ng mga namumuno dyan sa mga kumpanya, yan ay gastos na chinacharge sa billing ng mga konsumidor.
2: Puro de los Pueblos.
1: Lahat ng ito ay pinapass on. Kaya kahapon, lumalabas doon, lalong-lalo na sa usapin ng fuel, sa mga privileged speeches na nilatag ng ilang mambabatas natin, na ang mga pobreng alindahaw na mga Pilipino, halos ito pa ang namumuhunan at nagbibigay ng kapital sa mga malalaking negosyante. Kasi lahat na lang ipatong, lahat na lang ipabalikat sa atin. Ang tanong ngayon, kailan pa i-review ng gobyerno natin sa pamamagitan ng Kongreso itong ipera law kung kuryente ang pinag-uusapan? Kailan pa seryosuhin ang pagripaso ng tinatawag na oil deregulation law?
2: Puro de los Pueblos.
1: Too much privatization na ito talaga ang kumikitil unti-unti, hindi lang sa bulsa ng mga Pilipino, ngunit sa buhay ng mga Pilipino. Sobra ka-stressful ng buhay natin. Bakit ganun ang patakaran? Kung tungkol sa usapin ng lupain, hindi rin klaro. Kung tungkol sa usapin ng pagproteksyon ng kalikasan, pagmimina, etc., etc., parang palaging may sablay ang batas nating pinaiiral.
2: Puro de los Pueblos.
1: Yan ang pinakamalungkot, mga ka-K5. Kaya Biyernes bukas, tomorrow, kahit ano kainit na mga usapin, I will really take the time to discuss about the pros and cons of the impeachment. Kasi ang impeachment na kikita ko ngayon, isa itong avenue, isa itong pamamaraan, mga ka-K5, na parang hindi na ebidensya ang importante. Ngunit, nahulog na ito sa propaganda, counter-propaganda, nagiging bihikulo for politika, at parang at stake dito ang political survival na mga involved, mga ka-K5.
2: Puro de los Pueblos.
1: Kaya bukas, isa-isahin natin ito sa mahabang panahon, paano nag-umpisa? Ano nangyari? Ano ito? At bakit may mga nag-tumbling na mga kongresista? Yung mga tawag ng iba CMD, kung saan meron doon. Kayo ha? Sanay kayo, Sercos, tumbling palagi, style ninyo ha? Tumbling para protection politika ha?
2: Puro de los Pueblos.
1: Ang isa pa kaangulo na nakakainis, daw malintian ka nga klase ang gulo. Actually, huwag kayong mag-alala mga ka-K5, pag sinabi kasing term nga linti, hindi bastos yan. Pag sinabing linti sa Bisaya, ang ibig sabihin yan, kidlat.
2: Puro de los Pueblos.
1: Maraming lintsus. Do ka namin kilatan sang kulay, yellow nga kilat. Kaya, alam mo, tayong mahihirap mag-isip tayo mabuti. Lahat ng problema ng bayan, ibabalikat natin. Baha, lindol, epekto ng pagsabog ng bulkan at kung ano-anong kalamidad. Pati sa batas, dihado tayo na mga mahihirap.
2: Foro de los Pueblos.
1: Hanggang sa eleksyon. Kaya, para sa akin, itong usapin naman tungkol sa political dynasty, good. Dahil nabanggit natin ang alala ko. During the opening of Congress on Monday, May 4, si Speaker Bujidi nagpahayag na ipasa na ang batas tungkol sa anti-political dynasty. Ang sagot ko dyan, simple lang. Para sa akin, hindi lang anti-political dynasty ang dapat nating tutukan at tapusin. Anong tapusin natin sa Pilipinas? Vote buying. Matatapos lang ang vote buying, matatapos lang ang bilihan ng boto, bilihan ng prinsipyo, bilihan ng dignidad ng mga Pilipino kung ang lahat may trabaho.
2: Foro de los Pueblos.
1: Kaya talagang sinisircumvent natin itong tinatawag na democracy is the government of the people, by the people, and for the people, because the more that the Filipino people becomes poorer, some politicians can still buy the votes of the pobreng alindahaw na mga Filipino. Yan ang dapat tapusin. Isa yan sa dapat tapusin, mga kakipa. Oras sa buong bansang Pilipinas, umabot na tayo ngayon sa 16 minutos sa nakalipas sa oras.
2: Foro de los Pueblos.
1: Na alas 8 ng umaga. Atid pa rin sa atin ito ng Power Trio. Ang DTX 500 by Superior Antioxidant Property Compound. Ang Mighty C, 5 times better than any other vitamin C, mga kakay-5. Alkaline base. At ang panglaban para sa pagpapalakas ng immune system ay ang Clinica D3 Bio. Oh, dali lang. Bagitin ko muna itong si ano, Kakay-5 Norse Laps. Sabi niya, Leonora Lapar. Hashtag follower, Barangay Santa Monica, Iker Gold, DDX 500, Mighty C, DDX Herbal Oil. Angelo Ostares, okay? Sabi ni Angelo Ostares, mga kakay-5, Angelo Ostares, hashtag followers, disqualified, walang address, mga kakay-5.
2: Foro de los Pueblos.
1: Lagyan ng address, kasi pag walang address, walang hashtag, nakalock ang profile. Delikado tayo dyan. No? Pakiulit, Sir Angelo, kakay-5 Angelo Ostares, dahil malapit na ang 8:40. Elizabeth Arquilada, hashtag followers, Ate Elizabeth, K5 News FM, Elizabeth Arquilada, 888 Canteen, BM Road, Barangay San Pedro, kompleto. DTX 500, Iker Gold, Extend, D3 Bayo. Anong sudan tada, Nanay Ate Elizabeth? Wala ko katilaw, tilawan tabing niluto muna kung kampiyon man abe.
2: Foro de los Pueblos.
1: Aber, anong may ara ka na? May soap number 5 ka na, Ate Elizabeth? One time. Kahit kung hindi ka kabalo, tudloan ta ka. Amo nang gusto ni Kakay 5 Ray Almodal ng lag-

0: Ala ka number one kagawad Jojo Bundal na Barangay San Miguel in the near future. Maniwala ka. Kung malakas ang extend, padalundunan mo pa sa soap number 5. Hindi ko lang alam. Baka pati mga kasagingan dala sa on mo.
1: Furo de los Pueblos.
0: Soap number 5. Itanong mo kay Kuya mo Raymond dyan kung anong epekto. Kakay 5, Lito Dimihilio. Lito Dimihilio, Barangay Pulot Interior, Sofronio, Española. Hashtag followers, Clinicas 4 Biotics, Mighty C, DTX 500, iCare Gold. Kampiyon ng entry. Perfect. Ha? Kamusta na kay Manang B-Boy Dimihilio? Boss mo to, Aisel Valencia, El Nido. Magandang umaga sa lahat ng mga taga El Nido, Palawan, mga kakay 5.
1: Furo de los Pueblos.
0: El Nido, Palawan, kamusta ng tubig nyo dyan? Kamusta ng food poisoning na nangyari dyan? Hashtag follower, Mighty C, Ike Drops, DTX 500, Extend. Of course, si Mangwan Vlogs. Good morning, K5. Good morning din po kay Mangwan Vlogs. Grabe ito nangyari sa isang ano no, pero ayoko mag-take up na mga ganyan. Basta hindi press freedom ang kinalaman, ayoko. Kasi extortion yun eh.
1: Furo de los Pueblos.
0: Yung nangyari sa peanut butter, Blaka K5JR. Nabasa mo nyo yung nangyari sa PGBM, peanut butter. Pero wala, ayoko mag-take up sa mga ganyan kasi hindi naman public service ang kinalaman yun or related sa press freedom. Unless kung misinterpreted lang, actually extortion yung balita. K5 Jonard Pineda, good morning po. K5 Alex, watching from Barangay Upper 13, Line 10, Nara, Palawan. Nakaantabay na sa inyong programang Foro de los Pueblos, K5 News FM, Palawan. Bilma Moreno, good morning mga ka-K5, Barangay San Jose. DDX 500, hashtag follower, iCare Drops, iCare Gold, D3 Bio. Oh, salamat, Angelo Ustares, no? Pakiulit, lagyan gid ng address kasi mahirap, kanugun, at isa lang kapag send. Ka-K5 Tristan Wyatt B. Gulay, good morning ka-K5 Alex, good morning din po. Ito naman si ka-K5 Riem Villanueva. Anong sinasabi ni ka-K5 Riem Villanueva? Hashtag followers, Mary Ann Mier, Barangay Siksikan, D3 Bio, Clinica Dio Fresh, Extend at DDX Beauty Zone.
1: De los Pueblos.
0: Ka-K5 Marlene Lagarijo Agustin. Good morning po, Sir Alex. Watching from Barangay Bato, Taytay, Palawan. Magandang umaga sa mga taga-Barangay Bato, Taytay, Palawan.
1: Furo de los Pueblos.
0: Naka-entry na po now. Okay, ma-entry na. Sila ka-K5 Ryan Sean Miley. Hashtag follower, Mylene Pedro, Antipuluan, Nara, Palawan, DDX Coffee Mix, Mighty C, iCare Gold, at Extend, mga ka-K5.
1: Furo de los Pueblos.
0: Oras sa buong bansang Pilipinas, alas 8.21 na po ng umaga.
1: Furo de los Pueblos.
0: Ang tungkol sa Barangay Tagbarungis, unahin ko pala muna mention ang tungkol sa inaasahang justice para sa dapat mabigyan ng justisya sa nangyaring madugong barilan dyan sa Barangay Irawan noong Biyernes Santo na kung saan nagkitil ito ng buhay ng dalawang staff sergeant ng PNP at isang Bureau of Corrections officer na si Gerson Talon. Mga ka-K5, kahapon sinabi ko na hindi sumablay ang NBI, hindi sa kinakampihan kong NBI, hindi sumablay ang NBI sa pag-file ng kaso. In fact, tinanggap ng prosecutors ang mga dokumento na naglalaman na mga papeles at kaso may kinalaman sa
1: Furo de los Pueblos.
0: Murder at frustrated murder at iba pa mabibigat na mga kaso. Subalit, kailangan ang paglatag

0: mabigyan na ng ustisya. Actually, nanawagan nga tayo noong nakalipas na mga araw pa, nakalipas na mga linggo, na ang pamilya ni Fernandez, pamilya ni Cabanya, at pamilya ni Talon, ipailalim ito sa tinatawag nating mga treatment para ang trauma, ang, you know, ang insidente, ang karumaldumal na krimen, walang kakwenta-kwenta na dahilan na nag-utas ng buhay ng tatlong tatay, whatever it is. Kailangan magkakaroon talaga ng sesyon para matulungan ang psychology ng pamilya. The emotions, the traumatic experience among others, kailangan matulungan natin ito sila. Na lalaki na may kumpiyansa pa rin sa sosyedad, lalaki magiging responsible citizens of our society that still hindi nawawala ang kanilang tiwala sa ating gobyerno at sa komunidad. Yan ang pinaka-importante. Ang ustisya na dapat makamit, ibigay para sa kanila, mga kakaiba. Ang tungkol naman sa pag-file ng kaso, let the NBI and the city prosecutors, mga kakaiba, work hand in hand, kasi hindi natin madala ito sa padalos-dalos na pag-file just for the sake of filing. Hindi natin makukuha ang ustisya dito kapag hindi buo, kamadaling sabi, kapag hindi airtight ang paglatag ng kaso.
1: Foro de los Pueblos.
0: Alas 8.24 ang oras sa buong bansang Pilipinas. Atid pa rin sa atin ito ng Klinika Diofresh. Kasama na dyan ang IK Gold at IK Drops. Mga KK5, sa usapin naman tungkol sa Sitio Tagbarongues, Barangay Inagawan Sub, pinaka-latest update, mga KK5 ngayon, matindi na talaga ang pagtutol na mga residente sa area. Magandang umaga sa mga taga-Sitio Tagbarongues. Hanggang sa mga kakusa natin dyan sa Acacia Tunnel, matindi na ang kanilang pagtutol. Lalong-lalo na. Kasi kinukontak ko si Primo Jun Comprendio kanina, baka na sa biyahe. Mapa-update sana tayo. Pero ang pagtutol ng mga nakatira dyan, actual occupants man yan, may claim man yan, mga KK5, ay naidulog na nila ito sa sangguniang panglungsod ng Puerto Princesa. In fact, in fairness, sometimes misinterpreted ang mamang ito.
1: Foro de los Pueblos.
0: Councilor Elgin Robert Damasco, although he can only do so much, pero alam natin, hindi niya tatantanan at hindi niya titigilan ito, mga kakaiba. Pero itong lumabas na dokumento na gusto nating i-validate, kasi alam ko meron ito si Primo Jun Comprendio, dahil siyang advisor ng mga claimants. Alam mo, itong deed, kasunduan sa gitna ng Department of Justice at Department of Agrarian Reform involving 1,700 hectares na mga lupa, na naniwala ako sakop dito ang kung saan area na nag-groundbreaking na si Bucor para sa kanyang additional correctional facilities, mga kakaiba. Pero may hagna rin na inihain si Congressman Acosta with this end goal of declaring, ipa-declare, ipa-reclassify ang status ng mga lupa dyan and eventually magiging alienable and disposable. Ganon din ang kay Congresswoman Salbami.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa 1st District ng Palawan. One day, baka ma-interview natin si Mami Rose Salbami dito sa ating program, either by telephone or live presentation. Pero ang lahat ng ito is gearing and leading towards clarity. Alam mo, ang pinaka-importante sa buhay habang nag-exist tayo sa mundong ibabaw, number one, peace of the mind and peace of our hearts, and most of all, the sense of clarity leading to serenity. Kagaya ng mga kalupaan na yan. Ikaw maklaro ito, so much the better. Ang atin lang,

0: Ang para lang sa lahat, kailangan hindi mamamatay ang isyu na ito. Magiging continuing. We have to be consistent on dealing with these issues. Para buhay na buhay, kung kailangan kalampagin natin ang mga kinatawan at ahensya ng gobyerno para mapakinggan nila ng gusto at makarelate sila sa karamdaman at sentimento ng tao, gagawin natin.
1: De los Pueblos.
0: Ang importante, walang maiwan sa pansitan. Kasi kung ano man ang epekto ng deed na ito ng Department of Justice, kasunduan between the Department of Agrarian Reform, nandyan ang regulatory function ng DNR. Kailangan walang madihado, walang maiiwan, kasi pag may maiiwan sa pansitan sa usapin na ito ng pag-delineate, pag-reclassify, pag-pacify sa gulo dito sa lupa, sa agawan sa lupa, ladies and gentlemen, mga kakayfay, walang katapusan na habulan ito.
1: Foro de los Pueblos.
0: Let the color heads do the tasking and do the talking. And let the win-win solution will become the card of everybody. Kailangan yan ang magiging mindset ng lahat so that social justice is attainable.
1: Foro de los Pueblos.
0: Actually, sinasabi natin dito, pangkalahatan, social justice yan, kung tawagin. Diba? Di naman pwede yung magbibigay tayo ng justice sa iba, tapos magiging injustice tayo sa iba. Hindi social justice ang tawag dyan. Oh, perwisyo yan. Para sa mga kababayan natin.
1: Foro de los Pueblos.
0: Actually, follow up natin ito. Magandang umaga dyan sa Tagasityo, Tagbarungis, down to Barangay Inagawan Sub at Barangay Kamuning. Sa mga katutubong Tagbanwa, mayad na temprano, magandang umaga po sa inyong lahat. Namatay na monitor natin.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sabi naman ni KK5, Mylene Lagarejo Agustin, Mylene Lagarejo Agustin, Barangay Bato. Huwag nyo nang ulit-ulitin ang entry ninyo. Kasi kung you keep sending with the same account, isa lang din ang count niyan. Diba? Kung may ibang account sa bahay ninyo, o mga kapitbahay ninyo, ilarga, dagdagin nyo, dugangin nyo. Okay. DDX500, D3Bio, Mighty C, DDX Coffee Mix. Thank you po, Sir Alex. Maraming salamat. KK5, Dani, Sarmiento, Valencia, Taba. Taba ang gusto ko sa karne, boss. Hilig ko kasi ang adobong puti. Taba, galing gusto mo. Nako, may kalalagyan ka dyan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kailangan inuman mo ng DTX Coffee Mix yan para ma-plus out mo ang taba, mga toxins nga nagapundo sa katawan mo. Nagabodega. Okay. Sabi naman ni KK5, Gian Mark Mir. Hashtag followers, Jeston Mir. Barangay Siksikan, Puerto Princesa. DDX Coffee Mix, Extend, DDX 500, I Care Drop. Hala, lockdown liwat. Yan, pag nag-lockdown liwat, kalamay tagi. KK5, Jollibert Tipsay Baterna. Good morning, Jollibert Baterna. Hashtag follower, ang address, walay address. Okay, kailangan may address. I Care Drops, Extend, DDX Coffee Mix, at DTX 500. Lagyan mo ng address. Walang address, no? Delikado tayo dyan. KK5, Arlene Samutin, hashtag followers. Ito baka manalo na to si Dang ngayon.
1: Foro de los Pueblos.
0: Daugad Dang kay makaunta pizza Dang. Hashtag follower, Arlene Samutin. Ponce de Leon Street, D3Bio, DDX 500, Extend, I Care Drops. Sana may manalo sa inyo da. Duha ka muna Inday o si Ate Ems para makakauntablas ng pizza nga namit balaw. Okay. Of course, si KK5, Bing Isler Ligarde. Sir Alex, good morning po. Okay, shout out lang po yung mga kamag-anak ko watching and listening to your program sa buong Palawan. Okay? The Assis family, Sustento family, and Isler family. Magandang umaga sa Diasis, Sustento, at Isler family.
1: Foro de los Pueblos.
0: Hindi na to kailangan ng kuna, ayuda ng gobyerno. Kiting apelido, Sustento na nga daan. Bastante ini sa Sustento. Ang nami pagid bastante na sa sustensyo, sustensyo. Sustento bastante pa sa sustansya.
1: Puro de los pueblos.
0: Okay, Jonad Pineda, hashtag follower. Upper 38, Nara Palawan, DDX Coffee Mix, Iker Gold, Genica, Dio Fresh, DTX Liniment Oil. Sabi naman ni ano, muntik to na late kahapon. Si KK5, Hygiene Juanites Piansay. Good morning po, parinti ko ni Guru. Hygiene Juanites Piansay, hashtag followers, DDX 500, Iker Gold, D3 Bio, at Mighty C. Paring Boyet Naraga, magandang umaga. Shout out sa kay Galieneto Pat Carlos. Magandang umaga dyan ha, kay Maring Gemma at paring Boyet Naraga. Mura bang bangus dyan pare?
1: Puro de los Pueblos.
0: Yan sa may sandiwa, barato sigurong bangus dyan kinilo pare ay. No? Kasi kung minsan ang hirap maganap na bangus. Sabi naman ni Hygiene Juanites Piansay, Hygiene Juanites Piansay, abunga nastag follower, DTX 500, Iker Gold, D3 Bio at Mighty C. Oh, kasama si Ate Ems Robles. Hashtag followers, Ems Robles, Libis San Pedro, D3 Bio, Extend, DDX 500, iCare Drops. Mga KK5. Okay, magandang umaga po sa kay Panglima Pakundo Don. Huwag ka mag-alala, hindi natin tatantanan yan. Hindi kailangan madihado ang mga katutubo natin. Because whether we like it or not, wala pa tayo sa lugar na ito, wala pa tayong lahat dito, ang mga katutubo mula sa kanilang kanuno-nunuan ay nandyan na yan. Kaya hindi sila kailangan madihado. Kailangan protektado sila ng batas at hindi lang protektado ng batas, kailangan igagalang natin ang kanilang karapatan at ang batas para sa kanila.
1: Puro de los Pueblos.
0: O baka mamultahan kita na yado, wala pa man? Okay pang oras natin ngayong umaga? Oras natin, alas 8.34 mga KK5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Baka may murang bangus dyan pa rin Boyeta, magpa-harvest sila. Baka pwede ako maka-order dyan, no? Kasi kailangan natin yan. Of course, standby, magbabalik pa ang inyong programa Foro de los Pueblos pagkalipas dito.
1: Ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
2: iCare Drops. Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
3: iCare Drops.
2: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng
3: iCare Drops.
2: Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin.
3: iCare Drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng iCare Gold at patakan ng mga mata sa iCare Drops. Mabibili sa mga butika.
5: Nanglalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata, mag-iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. iCare Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. iCare Gold, ang iCare Capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
6: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
9: Yak ni Homer Alonso nga taga Barangay Bagahabag, Solano, Nueva Vizcaya. Iti kalabes nga bulbulan ken tawtawen na lakaaklaeng nga kapkaptan iti panateng ken uyek. Ngem iti nagusarak iti Mighty C, pinagbalinnak a Mighty Kid, pinapiksana iti resistensya iti bagig ket saan akon a nakapkaptan pay kadagita asaksak.
10: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C.
11: Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si John Paul ng Alicia Isabela, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
12: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, detox ka pa, mabibili sa mga butika.
10: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidant gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika.
14: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisa, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng cysts. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwala ang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide. Kagigising lang pero parang inaantok na naman. Baka mataas na ang blood sugar mo. Mag DTX 500 Herbal Capsule. Kontra laban sa diabetes. DTX 500 Herbal Capsule. Proteksyon at kakampi mo sa pang-araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibilisin ng mga suking butika nationwide.
15: Madalas ka bang makaramdam ng pananakit ng katawan? O kaya'y pagod at stress sa bawat araw? Subukan na ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. May natural na sanggap mula sa kaligasan na tumutulong sa pagpapagaan ng sakit, lamig at pagod ng katawan. Sa bawat patadamhin ang ginhawang hati ng DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ang lunas ng kaligasan para sa iyong katawan. Isang patak, ginhawa agad. Ginhawang natural, lunas na herbal. Kaya subukan na DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
16: Ako po si Susana Bayodok, nakatira sa Dagat Lunay sa Vela. Ako po ay isang housewife. Umiinom ako ng Mighty C. Mula noon malakas ang resistensya ng aking katawan.
10: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C.
11: Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
17: Eye Care Gold.
18: Simula nung gumamit ako ng Eye Care Gold at Eye Care Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging fresh ko ng mga mata ko. Salamat sa Eye Care. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda nyong problema sa mata.
12: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
14: DTX 500.
19: Karen, namamaga itong tuhod ko. Hirap maglakad. Nagsimula sa malaking daliri sa paa. May nakapagsabi sa akin na DTX 500 Herbal Capsule daw ang gamitin. Parisan ko daw ng Mighty C. Tapos nag-take ako ng DTX 500 at Mighty C. 3 times a day. Epektibo nga talaga. Unang araw pa lang, di na masyadong masakit. After 3 days, nakakalakad na ako. Gumupa na yung maga. Masasabi ko talaga, epektibo yung DTX 500 at Mighty C.
14: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw.
12: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ko mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
12: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, mabili sa mga butika.
10: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
21: Ako si Homer Alonso, isang pharmacy assistant sa Solano, Nueva Vizcaya. Madalas akong magkasakit pero nang mabalitaan ko sa radyo itong Mighty C, agad akong bumili. Laking pasasalamat ko sa Mighty C dahil simula nung uminom ako nito, hindi na ako nagkakasakit.
10: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C.
11: Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
0: mga mahahalagang pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Padlawan. Dito nyo unang manalaman. Dito unang mapapakinggan. 103.9 K5 News FM Padlawan is the show. Kampiyon sa balita, kampiyon sa public service, kampiyon sa puso ng mga Panawenyo. 103.9 K5 News FM Padlawan, maghahatid ng mga napapanahon, komprehensibo, balanse at makatotohanang mga balita sa loob at labas ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM Padlawan, where nature begins and never ends.
1: Nagbabalik ang inyong programa
22: De Los Pueblos.
1: Grabe si K5 Yado JR Mamugay, nagasinyas na siya sa tiyog. Dali lang, 8:45 kita matiyog Yado. Tagay ko na 2 minutes so kada mo damo sa mga interest na mamalintian kita sini.
22: De Los Pueblos.
1: Again, binabati natin ang mga mahal nating katutubong Tagbanwa dyan sa Kaipang Lima, Pakondo doon. Magandang umaga.
22: De Los Pueblos.
1: Huwag kang mag-alala. Commitment natin yan to be consistent with the issue. Okay? KK5, being is Lord Ligarde. Hashtag followers. Mga KK5, Antipuruan, Nala Palawan, Nara Palawan, DDX Herbal Oil, Iker Gold, Mighty C, at Iker Drops. Jericho Lagan. Magandang umaga, KK5 Jericho Lagan, Kuyo Palawan.
22: De Los Pueblos.
1: Matabang salamat, mayag na temprano, banway ang Kuyo. Okay, palihog, pagdamuan yung entry nyo. Hashtag followers, Jericho Lagan, Kuyo Palawan, Herbal Oil, Beauty Soap, Iker Drops, at Mighty C. Dapat next time, kompleto, get being Easter Lagarde. Followers, Bing Easter Lagarde Highlight. Jonard Pineda, naka-entry na ako. K5 Alex, maraming salamat. Tuso talaga mga Ilocano boss nga ah. Okay lang yan. No? Mga kaibigan din natin. Jonalyn Sablaon, si Inday, may entry man. Ponce de Leon Street, sinanay tani Iwana dyan. Hisusa, paintrahan nyo man. DDX500, D3 Bio, Extend, Mighty C. Of course, si KK5 Young Bermoy. Ang iba, pag hindi ko maabutan, basa, basta pasok, kininaabutan ng
22: De Los Pueblos.
1: Nang cut-off, okay lang yan. Hashtag follower, Rolando Bermoy, Barangay Tipuloan, Nara, DDX500, Iker Drops, DDX Coffee Mix, Iker Gold. Okay? Mga KK5, binabati natin si KK5 Lynn Dikina. Morning po, Idol. Maraming salamat. Marilyn Flores, good morning po mga KK5. Sana nakaabot ito mga interest ninyo, ha? Sayang. Gusto ko may manalo na talaga. Barangay San Manuel, hashtag followers, D3 Bio, Extend, DDX Beauty Soap, DDX Coffee Mix. Ilabas mo ng ruleta, KK5 JR. Of course, marami pa ito, pero baka hindi ko na maabutan ng iba. Si Carl Rosel Ostares, hashtag followers, Car Ostares, Barangay Maningning, Puerto Princesa City, Iker Gold, D3 Bio, DTX Coffee Mix. Lynn Dequino, kompleto man ang entry niya. Basta importante, pasok at hindi naabutan.
22: Foro De Los Pueblos.
1: Nang cut-off natin, Winston Hersabilino. Good morning, sir. Magandang umaga, Sir Winston. Of course, si Feli Bison, kompleto man ang entry niya. Mga KK5, mula ito sa Barangay Santa Monica. DTX 500, Dio Fresh, Extend, iCare, Gold. Winston Hersabilino, good morning, sir. Malakas kayong napakinggan dito sa Abungan Taytay, Palawan. Magandang umaga, maing aga sa inyo dirataran sa tinatawag nilang dito sa RMN Motor Shop Abungan. Magandang umaga. Kompleto. Sana hindi kayo na abutan ng cut-off. Itong napakaraming entries natin dahil nag-cut-off na tayo. Good morning po, sir. Go-go lang po sa pag-shout-out sa mga, sabi niya, sa mga tiwali para daw sa mga tiwali para magising. At ang Panginoon lang ang naggabay sa iyo. More power to your program. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, sabi niya, sige pare. Sabi ni paring Boyet Taraga, sige pare. Okay? Chat kita. Punta ka balay. Punta sa bahay, may time talaga pare. Pasyalan ka namin dyan. Magandang umaga po sa kay KK5 Lynn Dikina. Sabi niya, naka-entry na po ako. Maraming salamat. Get ready. Are you ready? KK5 JR Mamugay.
22: Puro de los Pueblos.
1: Huwag na nating patagalin. Ilabas na ang ruleta sa umagang ito. Diretso na entry. Imitaris Loco, Los Bucoles. Ruleta nalo. 10,700 pesos today.
22: Puro de los Pueblos.
1: Ang maari niyong mapanalunan, unang entry, i-check nyo ang inyong mga entry, unang produkto na lumabas, D3 Bayo!
22: De los Pueblos!
1: Hala, marami nang excited, D3 Bayo, diritso na kay K5, JR, Yado, Birahana, D3 Bayo, ang una... Oh, ang may D3 Bayo diyan, ako ligwak na si K5 Indayo. Ang una niya, DTX 500. Okay. Pangalawang produkto, una D3 Bayo. Pangalawang produkto, lumabas. Naku, naglumpat pa. D3 Bayo. At pangalawa, DTX Coffee Mix.
22: De los Pueblos.
1: Okay, ang kay Ate Emso, panalo sana ang unang entry niya, D3 Bayo. Pangalawa niya, ay Extend. Oh.
22: De los Pueblos.
1: Sige lang, ganun talaga. Okay? Pangatlong produkto, mga ka-K5 sa umagang ito.
22: Foro de los Pueblos.
1: Sa Foro de los Pueblos, wala pa gani, naghuni na.
22: Foro de los Pueblos.
1: D3 Bayo, DTX Coffee Mix, ang pangatlong produkto na lumabas, mga ka-K5. Okay, IK Drops.
22: De los Pueblos.
1: Tandaan nyo po, DTX Coffee Mix, D3 Bayo at IK Drops. Ito na pang-apat na produkto. 10,700 for today, mga ka-K5. Okay? Ano kaya ang pang-apat na produkto? Makuha na kaya ang 10,700 for today? Okay! DTX Lediment Oil, mga ka-K5! Nako! Pakibigay na lang ng summary sa akin, Yado, ha? D3 Bayo, DTX Coffee Mix, para makompleto natin, i-check nyo mabuti kung may nanalo. Kaya kuya, gusto ko may manalo talaga. Kasi lahat ng yan, para yan sa mga ka-K5 natin. Actually, 10,700. Pero si Dr. June Alcizar may sinasabi, magkabigla na lang one day, bigla na lang namin i-announce na ito na ang mekanismo ngayon na medyo mas lalong mahapos mala. Na mapanalunan talaga itong premyo. Pero bukas, mag 10,800 na ito, Yado. Tama ba? Bukas 10,800 na. Ito na po ang final result sa araw na ito sa Foro de los Pueblos. D3 Bayo, ang unang lumabas na produkto mula sa Klinika D Alternativo Medicina. DTX Coffee Mix ang kasunod, Eye Care Drops ang pangatlo, at DTX Liniment Oil. Kung nakuha nyo ito o isa sa inyo ang nakakuha nito, mga ka-K5, walang maraming sabi, walang itse buritsoy, sa'yo ang 10,700 sa araw na ito sa Roleta Nalo ng K5 News FM sa Lalawigan ng Palawan. Bukas na talakayin natin na mainit na usapin tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pagkakaintindi ko na include na ito sa one of the agenda. At palagay ko sa Lunes, May 11. Tutok na tutok tayo araw-araw tungkol dito sa impeachment proceedings, mga kakaybay. At tinitingnan natin kung tama ang pagkaproseso at naproseso ng gusto. At alam mo, ang tinggayuhay ng mga congressman, yung iba may atras abante, andyan din si Congressman Benny Abante, yung mga kongresista ng Manila Congressional Districts, lumipat halos lahat sa National Unity Party. Samantala, mainit ang tunggalian ng mga Recto at Liveste versus Executive Secretary at Congressman Leandro Liveste. Si Congressman Miao Miao naman, si Kiko Barzaga, wala siyang pakialam daw kung matanggal siya sa Kongreso, basta hindi niya titigilan, hindi niya tatantanan ang pag-expose ng anomalya at korupsyon sa administrasyon na ito. Yan si Congressman Kiko Barzaga sa kanyang commitment. Samantalang Ombudsman of the Philippines naman, tinuturo ng mastermind si Saldico at si dating Speaker Martin Romoles sa flood control scandal na umabot na ito sa ilang bilyon, mga kakayfay. Chief Escudero, Joel Villanueva, at Congressman Senator Jinggoy Estrada, pinipilit ni Senator Ping Lacson, pumirma sa tinatawag na partial report ng Senate Blue Ribbon Committee at para manginbukas daw sila sa investigasyon. Si Senator Dante Marcoleta naman, inirekomenda ni Senator Ping Lacson na ipailalim sa Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon. May kinalaman dito sa flood control din. Nagpersonalay na si Senator Lacson at si Marcoleta. Grabe, no? Wala na po tayong oras, mga ka-K5. Keep tuning in to K5 News FM Palawan, ang kampiyon na istasyon. Kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan. Maraming salamat. K5 News FM.
2: Mga mahahalagang pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito nyo unang malalaman. Dito unang mapapakinggan. 103.9 K5 News FM Palawan. Istasyong kampiyon sa balita, kampiyon sa public service, kampiyon sa puso ng mga Palawenyo. 103.9 K5 News FM Palawan. Maghahatid ng mga napapanahon, komprehensibo, balanse at makatotohanang mga balita sa loob at labas ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM Palawan, where nature begins and never ends.
3: Sa Pisa at Lakas, doble, doble, doble kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan, palakasin ang katawan, iwas sakit. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampiyon na Herbal Capsule. Health Alert, programa na puno sa health tips at health information, kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto. At nanguna po dyan ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
3: Health! Health! Alert!
4: At syempre pa sa ating mga nanay at tatay dyan, inumin na ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, the alkaline vitamin C. Lalong-lalo na sa mga laging pagod, kahit walang ginagawa at nagkakaroon ng pamamana sa mukha, pamamana sa kamay or pamamana sa paa. Mga sintomas kasi yan ng pagkakaroon ng problema sa bato o problema sa kidney. Ang DTX 500, makaibigan, ay nagtataglay ng 1.3 million scale ng antioxidant na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng kidney. Tumutulong kasi ang superior antioxidant na makukuha sa DTX 500 para protektahan ang mga selula sa kidney laban sa oxidative stress, at tumutulong itong ma-repair ang mga damaged cells. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
5: DTX 500.
6: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
5: Umawi ka na lang
6: sa DTX 500.
5: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
6: pang laban sa mga free radicals
5: na nagdudulot ng sakit
6: at pagkasira ng katawan.
5: Mag DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
5: DTX 500.
6: Mabibili sa mga butika.
5: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, health, health, alert!
4: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee. Clinica DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, iCare Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Clinica DTX Coffee Mix at ang iCare Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: Health! Health! Alert!
6: DTX 500! Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500! Araw-araw, mabibili sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
20: Ako si John Paul ng Alicia Isabela, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
22: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
23: iCareGo. Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
22: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
3: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alcazar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert. Narito ang DTX 500 Free Consultation Schedule kasama si Dr. Jun Alcazar, ang kauna-unahang DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Palawan. DTX 500 Free Consultation Schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Barakalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit No. 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan Branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan, every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, Ground Floor, Masangkay Building, Unit No. 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan. Sa Nara, Palawan, every araw ng Huwebes, DTX 500 Free Consultation.
24: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
25: and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 88.7 K5 News FM Iloilo City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kapangalan City K5 News FM 101.5 Bacolod City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan 103.9 K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
8: GTX 500 Health Alert. Kasama si Dr. Jun Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert.
4: Welcome na naman sa programang Health Alert hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na mga produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, ang Superior Antioxidant Combination at lalong-lalo na sa ating Antioxidant Coffee, ang ating Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Uli, nagbabalik ba kaibigan ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner, ang inyong Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, para maghahatid na naman ng mga priskong kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Lalong-lalo na po mga kaibigan sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating pong programa. Lalong-lalo na po mga kaibigan, magandang pakikinig sa lahat ng nakasimulcast sa ating programa. At syempre pa, live din po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon mga kaibigan, na pwede nyo pong bisitahan. At sa mga hindi pa nakapag-like and follow sa ating page, pa-like and follow naman para updated tayo sa ating mga impormasyon patungkol sa ating pong kalusugan. Kasi nga po mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, bawal dapat magkasakit, kaya kailangan protektado ang ating katawan araw-araw.
8: DTX 500 Health Alert.
4: Alam nyo ba mga kaibigan na nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang antioxidant na makukuha sa mga tanim ay nagpapalabas ng mga pesticides? At yan ang dahilan kung bakit ang non-organic na mga gulay after 3 days ay kailangan ulit mag-spray ng pesticides dahil kinakain ulit ito ng mga insekto. Ang ibig sabihin, kapag naka-antioxidant supplement ka or mahilig ka sa mga prutas at gulay, napapalabas ang mga toxin sa katawan gaya ng mga pesticides. Kaya huwag kalimutang uminom ng Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline na Vitamin C.
8: DTX 500 Health Alert.
4: Ang DTX 500 Herbal Capsule mga kaibigan at Mighty C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito, pag-uusapan na naman natin ang isang topiko na magbibigay sa atin ng kaalaman kung paano pangalagaan ang ating katawan. At lalong-lalo na makaibigan, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang dagdag benepisyo ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Isa sa mga karamdaman na makukuha kapag kulang ka sa antioxidant ay ang brain degeneration causing Alzheimer's at Parkinson's disease. At ang mahirap kapag meron ka na nito ay hindi na ito magagamot at patuloy ang progressions. So ang pinaka the best na option ay kumain ng gulay at prutas. Maraming klase na gulay. Huwag pabalik-balik ang isang putahi para mapuno ng antioxidant ang katawan. At kung minsan lang makakain ng gulay at prutas, nako, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ka na ang kampyon na kombinasyon dahil nagtataglay ito ng pinakamataas na antioxidants.
9: DTX 500! Madala na ba ang bulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag DTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500!
13: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
9: DTX 500! Bibili sa mga butika. DTX 500 Mighty C The Alkaline Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa Vitamin C. Mag Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparad ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C The Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
4: Ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ay nagpaparami ng free radicals scavengers. Ang powerful antioxidant ng DTX 500 Herbal Capsule na flavonoids, pinolic compounds at polyphenols ang naglilinis sa lahat ng free radicals na nakatago sa katawan. Ang reactive oxygen species at reactive nitrogen species na siyang dahilan ng oxidative stress ang hinahanting ng DTX 500 Herbal Capsule at pinupuksa para hindi makapagbigay pinsala sa mga selula sa ating katawan, lalo na sa mga tissues at ating mga vital organs. At of course, sa ating utak. Kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ay napakainam upang maiwasan ang mga karamdaman. Dahil ang DTX 500 lang ang nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na kailangan ng katawan upang labanan ang pinsalang dulot ng free radicals.
9: DTX 500.
15: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
9: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500. DTX 500 araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C. Ang kakulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, The Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C.
4: At ayon pa nga sa dagdag na malalim na pag-aaral ng mga eksperto, ang kakulangan ng antioxidant dahil hindi ka kumakain ng prutas at gulay ay bumibilis ang pagtanda ng isang tao. Lalo na kapag puro pa kontra sa katawan ang paboritong pagkain. Yung mga kaklase mo noon, bata pa tingnan kaysa sayo. Ibig sabihin, kulang ka sa antioxidants. Inom ka talaga ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil mayaman ito sa antioxidant na nagpapabata ng kutis, naglilinis ng mga organs at pumoprotekta sa mga selula na hindi masira dahil sa free radicals. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
9: DTX
25: 500.
24: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
25: Mag-DTX 500
24: upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
25: at ang stress maiwasan.
24: Mag-DTX 500 araw-araw.
25: Mabibili sa mga butik.
24: DTX 500.
12: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
25: DTX 500.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
4: Now, punta tayo sa utak. Balikan natin ang utak. Ang laging pananakit ng ulo. O, take note ha, lalong-lalo na itong migraine, ang isa sa palatandaan na mataas ang oxidants sa iyong utak. Ito ang cause ng oxidative stress at dahilan ng migraine. Ang pagkain ng matatamis, pagpupuyat, kulang sa pahinga ang utak, ang ilan sa mga nagtitrigger sa migraine dahil ang mga ito ay nagpapataas din ng oxidative stress. Kaya kung matagal ka nang nagtitiis sa migraine, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
25: DTX 500 Health Alert!
4: Yan makaibigan ang epekto ng kakulangan ng antioxidant sa ating utak. Pero dapat nating tandaan na meron pa tayong 5 main organs na hindi tayo mabubuhay kapag wala ang mga ito. Kaya dapat nating protektahan, lalong-lalo na ang ating puso, ang ating liver, ang ating kidney, at lalong-lalo na ang ating baga. Mga organs kasi na ito ay mataas ang demand ng oxygen consumption. Kaya number one target sila ng oxidative stress dahil sila ang may mga pinakamaraming trabaho. So more oxygen consumption is more radical species ang maproduce. Meaning sila ang unang target ng oxidative stress. Kaya tulungan natin ang mga organs na ito dahil yan ang sekreto para mabuhay pa ng mas matagal. Take Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
25: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman. DTX 500, DTX 500 sa umaga, tanghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. DTX 500, DTX 500.
14: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
25: DTX 500,
24: bibili sa mga butik.
4: At biruin nyo makaibigan, ang SRP ng DTX 500 Herbal Capsule is 14 pesos lang ang SRP. May protection ka na. Saan ka ngayon makakakita ng health investments na 14 pesos lang at binibigyan na ng protection ang 5 main organs? Kung ating susumahin, 14 divided by 5 equals 2.8 centavos lang ang gagastusin mo per organs. Pero kung dalhin ka sa hospital dahil nasira ang isa sa mga organs, malaki ang gastos. Kaya ngayon pa lang, protektahan na ang mga organs sa katawan. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
25: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C, nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
24: Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha?
25: Madalas nanghihina at nagkakasakit.
24: Baka kulang ka sa antioxidant.
25: Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag-DTX 500. Araw-araw.
24: Bibili sa mga butika.
25: DTX 500.
13: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
25: DTX 500.
24: Bibili sa mga butika.
25: DTX 500.
4: At lalong-lalo na kung kape naman ang iyong nakahiligan na inumin araw-araw. Dito ka na sa healthy coffee. Dito ka na sa antioxidant coffee
10: ang kape na naglilinis ng katawan. Dahil makaibigan, ito ay may tagline ng pinakamataas na antioxidant na makukuha sa de-sugared sugar cane. At dinagdagan pa ito ng ampalaya para maiwasan ang pagkakaroon ng diabetes. May taglay pa ito makaibigan na psyllium husk at chia seeds na nagpapaliit ng tiyan at nagpapalabas ng mga toxin. Kaya sa mga constipated tiyan, sa mga hirap dumumi, sa mga laging bloated at merong gastrointestinal problem, merong ulcer, ito ang kape ang para sa iyo. Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na naglilinis ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
25: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, mabibili sa mga butika.
17: VitaC, The Alkaline, Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng Vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-VitaC, araw-araw, mabibili sa mga butika. VitaC, The Alkaline, Vitamin C.
25: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
18: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500.
19: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
21: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
19: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
21: Okay.
18: DTX 500.
19: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
18: DTX 500.
26: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
27: At sa Panginoon.
26: Una po ay sa Panginoon.
18: DTX 500.
28: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
18: DTX 500!
29: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
25: DTX 500.
29: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil observado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
25: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500. Health Alert.
10: Yan po mga kaibigan, ang mga napasaya at natulungan dahil sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na sa ating Clinica DTX Coffee Mix. Yan po ang mga original, epektibo at FDA approved na mga produkto ng Clinica D Alternativo Medicina. Para po maiwasang mapeke, para po mga kaibigan, makasigurado na original ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, dahil napakarami pong peke ang kumakalat ngayon online mga kaibigan. Sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8.

0: Ka DTX Coffee Mix. Kaya sa mga constipated dyan, laging bloated, dighay ng dighay, mag-Clinica DTX Coffee Mix na. Ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert!
0: At lalong-lalo po makaibigan, pag-usapan muna natin ang dagdag benepisyo na maibibigay po ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Alam nyo ba makaibigan, kapag naka Mighty C alkaline vitamin C ka araw-araw, maiiwasan ang sipon, lalong-lalo na sa malamig na panahon. Ang ubo at pagbahing ay makukuha sa maraming lugar. Pagluluha ng mga mata o sakit ng ulo ay mga hindi kanais-nais na sintomas ng sipon. Simulan ang pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw upang maiwasan ang sakit, lalo na ang sipon. Dahil ang katawan ay walang kakayanan makapag-imbak ng vitamin C sapagkat ito ay kadalasang napapasama sa ihi at nanatili lamang sa ating katawan sa maikling oras. At hindi tayo makakakuha ng sapat na vitamin C mula sa ating pagkain dahil sa ating abalang mga schedule. Ang isang paraan upang makakuha ng sapat na dami ng vitamin C ay sa pamamagitan ng pag-inom ng Mighty C na gawa sa natural vitamin C na nasa alkaline na formula. Okay lang inumin kahit walang laman ang tiyan dahil hindi ito acidic. Labanan ng sipon ngayong tag-ulan, uminom ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw. At ang kagandahan makaibigan, kapag naka Mighty C ka araw-araw, hindi lang ang sipon ang maiiwasan. Hindi lang yung pananakit ng ulo ang maiiwasan. Maiiwasan pa ang stroke, maiiwasan pa ang cardiovascular problem, at maiiwasan ang panglalabo ng mata. Mighty C Alkaline Vitamin C. At para sa mas epektibo na kombinasyon, isabay ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang superior antioxidant combination kapag ito ay pinagsama. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.
1: DTX 500 Health Alert! Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica D Alternativo Medicina Products, Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programang Health Alert!
1: DTX 500 Health Alert!
0: At magandang pakikinig ha sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programa at lalong-lalo na sa mga nanonood sa ating Facebook Live, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon na daily, makaibigan, live po yan para magbibigay sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan. At sa pagpatuloy sa ating programa, makaibigan, sasagutin muna natin ang inyong mga katanungan. Lalong-lalo na galing po kay 682, salamat po talaga Doc sa DTX 500 na wala po yung pamamaga ng kasukasuhan ng tatay ko. Effective po talaga. Uy, gano'n talaga makaibigan ang epekto ng superior antioxidant combination. O ang phenolic compound, ang polyphenols makaibigan na makukuha sa DTX 500. Nakakatulong kasi yan kapag inflammation ang ating pag-uusapan. Dahil isa itong napakalakas na anti-inflammatory na tumutulong sa makabayan po natin na meron pong pamamaga sa loob at labas ng katawan.

0: especially itong arthritis, no? At lagi nating ina-advise, ha, kapag inaatake ng arthritis, iwasan po talaga itong tinatawag nating mga pro-inflammatory na mga pagkain. Mga pagkain na pag kinain mo ay mas lalong namamaga ang mga mayroong pamamaga. Yun ang problema, no? Ibig sabihin, pro-inflammatory. Diba, namumula na yung tuhod mo. Pagkain mo niya ng manok, kain mo ng baboy, pagkain mo ng baka or madugo na isda, mas lalo talaga yung mamaga. Dahil po, makaibigan, matataas ang purine content nito, na kung saan yun po ang mas lalong nagpapamaga sa mga namamagang parte ng katawan. At sabayan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na, ha, pag gouty arthritis ang ating pag-usapan, isabay mo talaga DTX 500 at Mighty C. Dahil po ang Mighty C, alkaline vitamin C ito, tinatanggal niya ang sobrang acidic o acid sa dugo na siyang dahilan kung bakit namamaga at nananakit, mga kaibigan, ang mga kasukasuhan. Yeah, sabayan nyo talaga ng hot foot bath. Pakulo ka ng luya, sambong at saka asin. Pagkatapos tamang-tamang kainitan, lagay mo sa balde, babad mo yung paa mo. Malaking tulong po yan sa makabayan po natin na meron pong mga pamamaga. At even sinusitis, asthma, makaibigan, prostate problem, natutulungan kasi klase din po yan ng mga pamamaga. Kaya natutulungan sa napakataas na anti-inflammatory properties na makukuha sa DTX 500 at Mighty C. Tamang pag-inom, makaibigan, ha, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal na ating DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyong nakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na laging nagpapaalala, huwag kalimutang inumin ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, para protektado tayo araw-araw, para protektado ang ating mga main organs, at para protektado ang ating mga selula. Dahil ang 1.3 million scale ng antioxidant na makukuha, makaibigan, sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ito ang pumuprotekta sa mga selula at para matapon ito sa katawan at maiwasan ang oxidation, mga kaibigan, mga suking tagapakinig. Available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para po makuha natin ang optimum health, lagi nating tandaan na ang pagtulog ay kailangan. Tubig ay kailangan din, at lalong-lalo na ang exercise kasama ang healthy lifestyle o healthy diet. God bless sa ating lahat, makaibigan, at tawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating malusog na pangangatawan.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin, dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Test po ito, isang VXW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Bumili sa mga butika. DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Palawan, 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: I Dare Gold. Laging puyat sa pag-aaral, kaya madalas nanlalabo ang mata ko. Buti na lang may eye care drops. Ginhawa agad at I Care Gold para sa tuloy-tuloy na alaga.
6: I Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
7: Sa pisa at lakas, doble, doble, doble. Kumpara sa iba, DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan, palakasin ang katawan, iwas sakit. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampiyon ng Herbal Capsule.
8: DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako po si Sarah ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talagang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
9: DTX Coffee Mix.
11: Nagkape ka na?
9: Na-detox ka ba?
11: Mabibili sa mga butika.
7: Narito na ang Mighty C. Mighty C. Ang alkaline base sa vitamin C. Ang vitamin C na natural at walang halong kemikal. Mighty C, kontra laban sa ubo, sipon, trangkaso at pneumonia. Bago pa magkasakit, mag-Mighty C araw-araw. Mighty C, Mighty C, ang hari ng vitamin C. Mabibili sa mga suking butika nationwide.
12: You are listening to 103.9 K5 News FM, Palawan.

0: listening to 105.9 K5 News FM.
1: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Dr. June Alcazar. Health Alert!
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health sa Alert. Hatid sa atin sa Klinika Di Alternativo ang gumagawa sa legit epektibo na Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
1: Klinika DTX Health Info.
2: Inumin na ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline na Vitamin C. Lalong-lalo na kung namamaga na ang mga kasukasuhan dahil sa pagtaas ng uric acid. Ang super antioxidant kasi na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule ay tumutulong ito para hindi ma-oxidize ang uric acid at hindi ma-deposit sa mga buto. Actually, mga kaibigan, kailangan talaga na i-monitor ang uric acid kasi kapag tumaas ito, ay nagdadala ito ng pagkasira sa ibang parte ng katawan, lalong-lalo na sa malalaking hintuturo sa paa, lalo na sa siko ng paa. Ito kasi ang unang pinupuntahan ng uric acid crystals, kaya nagdudulot ng matinding sakit at pamumula sa base ng daliri. Kaya nga po mga kaibigan, ina-advise talaga natin na kapag namumula, nagkakaroon na po ng grabbing pain, pinapa 2 times a day talaga natin ang DTX 500 Herbal Capsule. Tagdadalawang capsule, mga kaibigan, dahil ang super anti-inflammatory properties na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule, ito yung tumutulong para matanggal ang pananakit at pamamaga. At lalong-lalo pa, mga kaibigan, isa pa sa madaling naaapektuhan kapag tumaas ang iyong uric acid ay ang ankle, tuhod at lalong-lalo na ang wrist at mga daliri ng kamay. Dahil po, mga kaibigan, madali kasing maipon ang crystal sa mga joints na ito, kaya may pamamaga, init at paninigas na pakiramdam kapag andito na ang uric acid. At dapat talaga mag-ingat, mga kaibigan, ha? Dahil hindi lang po yung tuhod, hindi lang po yung kamay o mga bukong-bukong, yung siko ang naapektuhan ito. Even ang ating kidney, mga kaibigan. Dahil ang sobrang uric acid ay pinupunta rin sa bato at urinary tract na posibleng magdudulot ng kidney stone dahilan ng matinding sakit sa tagiliran at mabahong ihi. Kaya nga lagi nating binabalik-balik na kung saan kapag napapansin mo na iba na ang amoy ng iyong ihi, napapansin mo, mga kaibigan, na grabe ang pain dito sa iyong tagiliran at bumababa na po sa inyong hita, mas magandang magpakonsulta na, lalong-lalo na kung mataas ang iyong uric acid. Baka may namumuo ng bato sa iyong kidney. Kaya lagi nating sinasabi na kung saan, mga kaibigan, is prevention is better than cure. Mas madaling iwasan ang mga sakit kaysa gamutin ito kapag meron na. Kaya lagi nating ina-advise na huwag kalimutang uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule dahil sa taglay nito na superior antioxidant na tumutulong maiwasan na mamuo ang mga bato at tumigas ang uric acid sa mga buto.
0: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butika. DTX 500.
2: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, iCare Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix at ang iCare Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: Health! Health! Alert! GTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang GTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may GTX 500 kang panlaban. GTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
1: Narito ang GTX 500 free consultation schedule kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH certified naturopathic practitioner sa Palawan. GTX 500 free consultation schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Paracalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan Branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan, every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, ground floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan. Sa Nara, Palawan, every araw ng Huwebes, DTX 500 free consultation.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang ating oras, mga ka-K5, ganap ng alas 9:59 ng umaga.
4: Top of the hour newscast. Mga sariwang balita, impormasyon at kaganapang kinalap ng K5 News FM. Ihahatid sa inyo sa Top of the Hour newscast.
5: Top of the Hour newscast.
3: Headline. Sa ulo ng ating mga balita, Mayor Benedito at Congressman JCA nilinaw ang posisyon sa pagmimina sa Brooks Point, Palawan. Headline. Tatlong kawatan sa Nara, Palawan, kalabuso. Headline. Ilang pamilya sa Rojas, Palawan, ererelocate dahil sa itatayong bagong himpilan ng PNP. Sa detalye na ng ating mga balita, nilinaw ni na Mayor Cesario Benedito Jr. at Congressman Jose Chavez Alvarez na hindi sila tahasang pabor o tutol sa pagmimina sa Brooks Point, Palawan. Ayon sa dalawang opisyal, mas mahalaga para sa kanila ang trabaho, kabuhayan at kapakanan ng mga residente, lalo na ng mga katutubong Palawan. Sinabi ni Mayor Benedito na dapat nakabatay sa tamang proseso at benepisyo sa komunidad ang anumang desisyon kaugnay ng mining operations. Samantala, iginiit naman ni Alvarez na susuportahan niya ang operasyon hanggat may naibibigay itong trabaho sa mga residente. Sa kasalukuyan, operational na ang Ipilan Nickel Corporation habang nakabinbin pa ang business permit ng Kalmia Nickel Incorporated na nagsasabing maaari itong makalikha ng hanggang 1,200 trabaho kapag tuluyang nag-operate.
5: Top of the hour, Top of the Newscast. Hour. Newscast.
3: Sa iba pang balita, mga ka-K5, magkakasunod na inaresto ng mga otoridad sa iisang barangay sa bayan ng Nara ang tatlong residente sa bisa ng Juana de Barres kaugnay ng kasong pagnanakaw. Kinilala ng mga otoridad ang mga sospeka bilang isang 46 anyos na lalaki, isang 44 anyos na babae at isang 27 anyos na lalaki na pawang mga residente ng Barangay Malatgaw. Ayon sa Palawan Police Provincial Office, ikinasa ang operasyon kahapon May 6 sa tulong ng mga kawaninang Nara Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit at 1st Palawan Provincial Mobile Force Company. Pansamantalang makakalaya ang bawat akusado kung makakapagpiyansa ng 6,000 piso bawat isa. Ngayon, o sa ngayon ay nasa kustudiya ng Nara Municipal Police Station ng tatlo para sa kaukulang disposisyon. Sa ating panghuling balitang lokal sa oras na ito mga ka-K5, nakatakdang ilipat ang 10 pamilyang naninirahan sa Purok Sambuton sa bayan ng Rojas, Palawan upang bigyang daan ang konstruksyon ng bagong himpila na Philippine National Police. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Rojas, nakipagpulong si Mayor Pedi Sabando kasama si Municipal Administration Attorney Orlando Baalan sa mga apektadong residente upang tiyakin ang maayos at makataong relokasyon ng mga pamilya. Batay sa kasunduan na ililipat ang mga residente sa Sitio Bagto kung saan maaari silang magtayo ng sariling bahay sa lupang magiging pag-aari nila habang ang ilan naman ay tumanggap ng kaukulang kabayaran alinsunod sa umiiral na patakaran ng pamahalaang lokal. Sinabi ng alkalde na layunin ang proyekto na hindi lamang palakasin ang seguridad sa bayan kundi tiyakin ang walang residenteng maiiwan o madedehado sa proseso ng relokasyon. Iginiit din ng lokal na pamahalaan na patuloy silang magpapatupad ng mga hakbang upang mapanatiling ligtas, maayos at makatao ang paglilipat sa mga maaapektuhang pamilya. Mga ka-K5, ang mga balitang yan ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap of DTX 500, Mighty C at Clinica Dietrich Bio. Ang lahat ng yan ay mabibili sa Nature's Healing Naturopathic Center located sa Fernandez Street, Masangkay Building dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Abangan ang mga pangunahing balita at kaganapan sa Top of the Hour Newscast. Ako ang inyong tagapagbalita, ako si K5 Honey Ragot. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
4: Top of the Hour Newscast. Top of the Hour Newscast. Ang iba pang detalye na mga sariwang balita
5: sa Top of the Hour.
4: Top of the Hour Newscast. Dito lamang sa K5 News FM.
6: Mga mahahalagang pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito nyo unang manalaman. Dito unang mapapakinggan. 103.9 K5 News FM Palawan. Istasyong kampiyon sa balita, kampiyon sa public service, kampiyon sa puso ng mga Palawenyo. 103.9 K5 News FM Palawan. Maghahatid ng mga napapanahon, komprehensibo, balanse at makatotohanang mga balita sa loob at labas ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM Palawan, where nature begins and never ends.
7: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in love ka. Hindi lang yan, may pang benefits sa kalusugan.
4: DTX Coffee Mix. Nagkabaga na, detox ka ba? Mabili sa mga butika.
9: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
10: Ginhawa sa bawat masahe. Ramdam mo ba ang pagod at pananakit sa buong katawan? Yan ang kayang ginhawaan ng DTX Herbal Oil. Sa bawat haplos, tanggal ang pagod at sakit. May herbal na lakas para sa instant ginhawa. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa sa bawat masahe. Para sa pamilya, para sa iyo. DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ginhawa sa bawat haplos. Ang DTX Herbal Oil mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax. Mag-DTX. DTX. Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX. Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: DTX 500. Ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
13: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
12: DTX 500 sa mga butika.
14: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa. Para sa malinaw at fresh na mata, Eye Care Drops.
15: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
16: You are listening to 103.9 K5 News FM. Pagdawa!

listening to 103.9 K5 News FM. You are listening to 103.9 K5 News FM.

0: listening to 103.9 K5 News FM. Bangsawan.
1: Health Alert, programa na puno sa health tips, herbal tips at health information. Kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Palawan, Doctor of Ministry in Naturopathy, PhD, Herbalist, Formulator at Certified Wellbeing Partner. Dr. Jun Alguizar, ang nagdala ng Doc Samaritan sa Palawan. Health Alert!
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina at ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Alkaline Vitamin C, ang Superior Antioxidant Combination na napakarami na ang napasaya at natulungan dahil sa ka-epektibo nito. At sa araw nga na ito, mga kaibigan, atin na namang mapapakinggan ang isang live interview sa ating isang kababayan na may mga iniindang karamdaman sa katawan na pabilib dahil natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
0: DTX 500 Health Alert.
3: Sir, ano ang napakagandang effect sa'yo ng DTX 500?
4: Ako, kadalasan, madali lang ako mapagod. Sa paghapon na, parang inaantok na ako. Pero sa pag-try ko nitong DTX 500, lumalakas ang katawan ko. Hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo ng hapo, yung madali ka lang kayong mapagod, itry nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
2: Nawala na ang palagi ang pagkapagod at panghihina ng katawan. Pati ang hapo ay natanggal dahil sa araw-araw na pag-inom ng Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C, na mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Hindi po, mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay tumutulong itong palakasin ang mga selula sa ating puso. Kaya napapalakas ang puso at nawawala ang panghihina at pagkahapo. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan, na kunting lakad lang, hinahapo na. Kahit walang ginagawa ay pagod na pagod ang pakiramdam at hirap huminga. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
1: Narito ang DTX 500 Free Consultation Schedule. Kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Palawan. DTX 500 Free Consultation Schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Barakalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan Branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan. Every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, Ground Floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan. Sa Nara, Palawan. Every araw ng Huwebes, DTX 500 Free Consultation.
0: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. Ang DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Siyempre pa, makaibigan, para sa epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pag-inom sa ating Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Dahil po, makaibigan, ang alkaline na vitamin C, ito yung tumutulong para naman palakasin ang ating mga ugat, lalong-lalo na sa puso. Tanggalin ang acidity at palakasin ang ating immune system. Mighty C, ang alkaline vitamin C. Available po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kakulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
2: At kung kape naman ang iyong nakahiligan at dahil sa pagkakape nagkakanerbius ka na at hirap ng matulog, nako, dito ka na sa kape ko. Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na all natural, ang kape na mayaman sa antioxidant at fiber na makukuha sa de-sugared sugar cane, chia seeds at psyllium husk na tumutulong linisin ang ating katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Teacher Jenny na Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
5: DTX Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
1: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alcazar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: 11 Mbps.
10: Alas 11 na.
9: Tutok na sa mga balita at issue.
10: 11
9: Mbps. Mga balita at public service, mga komentaryo may punto. 11 Mbps para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, kasama
10: si Ray Almudal
9: para sa 11 Mbps.

morning, Senyo lahat! Araw ng Webes, mga ka-K5! Webes, Mayo 7 para sa taong 2026! Welcome sa ating programang 11 Mbps Mga Balita at Public Service. Nagulat ako kay Engineer Jojo Buntal. Nakabalandra na pala ako dyan, Engineer. Talagang gusto mo talaga akong ipakita palagi, ano? Balandra, binalandra na tayo ni, ano eh, ni Papa Ken. Sa darating na ano ha, darating na barangay at SK elections, si Engineer Jojo Buntal, papakin nyo yan. Papakin nyo sana ng boto. Baka wala, baka ma-disqualified ka, wala pa nga. Sabagay, wala pa namang filing, di ba? Wala pa. Baka nga ma-postpone pa yan. Palagi naman kasing ganun eh, no? Napupospon yung barangay at SK election. Masayang-masaya yung mga barangay officials na wala namang ginagawa sa kanilang barangay. Pero yung may mga ginagawa sa barangay, ay siyempre, dapat manatili yun. Problema kung wala ng term. Diba? Wala ng term si kapitan, wala ng term si gagawad. Pero maganda pala ang performance. Nakakapanghinayang. Pero hindi nakakapanghinayang yung mga barangay officials na nagapalakila ng itlog. Diba? Kayo ba, may mga kilala ba kayong mga barangay officials na gapadako lang bayan? Ako mayroon eh. Ako may kilala. Isang beses mo lang makita sa barangay. Tuwing sesyon. Minsan nga, wala pa. Ay naku, wag ganun. Mga ka-K5. Good morning sa inyo lahat. Live na tayo ngayon sa K5 News FM, Puerto Princesa City, Palawan. At napapakinggan na tayo at napapanood sa pamamagitan naman ng ating mga relay stations. Mayad nga timprano kanindong tanan sa K5 News FM, munisipyo ng Cuyo. Oy, good morning! Mga taga Cuyo, magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga din sa ating mga kababayang nakikinig sa mga oras na ito sa K5 News FM, Bayan ng Taytay. Magandang morning sa inyo dyan kay Mayor Lim Salbami. Magandang umaga po. At sa K5 News FM sa munisipyo ng Rojas, sa mga nakikinig ngayon sa atin sa bayan ng Rojas, Palawan. Good morning sa inyong lahat! At sa K5 News FM sa munisipyo ng Nara, Palawan, magandang umaga. Marami tayong mga tagapagsubaybay dyan sa bayan ng Nara. At sa K5 News FM sa munisipyo ng Brooksport. At mapapakinggan nyo na rin soon ang K5 News FM sa munisipyo ng Quezon, Palawan, mga bossing. Malapit na yan, ha? Magandang umaga sa inyo dyan. Naway okay kayo sa alright. At syempre, napapakinggan na rin tayo at napapanood sa pamamagitan po ng ating Facebook page. Ha? Ang K5 News FM Facebook page. Papapanood nyo na po kami dyan at pwede nyo rin i-like at i-share para kung gusto nyong magpabati sa inyo pong mga kamag-anak na nasa ibang lugar, makita nila yung pagbati ninyo at malaman nila na okay yung kalagayan ninyo ngayon.
Ha? Kahit tayo po ay nasa ilalim po ng krisis, mga bossing. Like and share ha, ng ating programang 11 Mbps, mga balita at public service. Siyempre dito lamang yan sa K5 News FM Palawan, mga bossing. Morning! Medyo yung iba kagigising lang, engineer, no? Sarap ng buhay, mga pensyonado ata yung mga yon. Yung mga kagigising lang ngayon, walang trabaho, maghihintay lang ng kakain sila, mamamasyal. Summer pa rin kasi ngayon eh, although medyo may pagulan-ulan, pero summer pa rin. Diba? Nasa parahon pa rin ng bakasyon. Eh, yung mga nagbabakasyon dyan, ang sarap na kakaingit sila, no? Kasama ang pamilya, baka bakasyon, gastos dito, gastos doon, kahit na may krisis tayo. Pero okay lang, no? Alam ninyo, maging komportable at maging kontento tayo sa kung anong meron tayo ngayon. Kasi dyan mo makikita, dyan mo matatagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay. Kung maingit ka sa iba, wala yan. Sasama lang ang loob mo, sasakit lang ang dibdib mo. Kung anong mayroon ka, ipagpasalamat mo yun. Ipagpasalamat mo na buhay ka ngayon, mga ka-K5, at ipagpasalamat mo na nakakanood ka ng K5 News FM sa mga programa nila. Diba? Pagpasalamat mo na ikaw ay kumpleto, may mata, may ilong, may bibig, may tenga, may kamay, may paa, may pang-scatter pa nga eh. Yung iba nga, wala eh, diba? Kaya magpasalamat tayo sa puong may kapal. Pagising natin sa umaga, magpasalamat agad. Kasi binigyan niya pa tayo ng pagkakataon na masilayan ang napakagandang nilikha ng Panginoon. Masisilayan pa natin ang napakagandang daigdig, mga ka-K5. Kahit may mga marites, okay lang. Gusto niyo ba? Hindi niyo na sila masilayan? Masaya dapat tayo na, 'di ba, Engineer G? Oh, masaya dapat tayo na nakakasama pa natin yung mga katrabaho natin. Nakakakwentuhan pa natin sila, nakakapagbiro-biroan pa. Yan ang pinaka-the best sa lahat. Kung anong meron ka hangga't mayroon kang kinakain, kahit na maraming utang. Ang importante, buhay. At matutong magpasalamat sa puong may kapal at makontento sa buhay. Hindi natin kailangan yung sobrang kayamanan, mga ka-K5. Pero gusto ko rin yumaman, syempre. Sino ba naman ang ayaw na yumaman? Lahat naman ng mga naghihikaw sa buhay na makagaya natin, gusto rin makaangat-angat. Pero sa akin lang, syempre, gusto ko lang din na kahit paano, makaangat-angat, makaluwag-luwag, makatulong sa pamilya, sa mga nangangailangan. Yun lang naman ang simpleng kahilingan natin sa buhay. Hindi na natin kailangan ng sobrang kayamanan, mga ka-K5. Importante, makatulong ka sa kapwa mo. Okay na yun, the best na yun. Kagawa ka na mabuti sa kapwa mo, okay na yun, goods na yun, mga boss. Kaya, sa darating na eleksyon, suportahan Jewer Bundas para kagawad ng Barangay San Miguel. Kung ako'y buboto nyo ngayon, sisiguraduhin ko, di papangako ko sa inyo na hindi kayo magugutom. Sisiguraduhin ko ang inyong hapagkainan na hindi mababakante at palaging may lechong manog. At sisiguraduhin ko sa inyo na lagi kayong may sinaing na hasmin. Kapag nanalo ako sa eleksyong pambarangay, ganyan dapat yung mga plataforma di gobyerno mo, engineer, ha? Sing it, everybody! Lahat mga lubak na kalsada papagawa natin para hindi mahirapan ang ating mga kababayan na maglakad kapag maulan ay maputik.
Maglalaan tayo ng budget na para sa Farm to Market Road. Ang pondo sa kada isang kilometro ay 5 million pesos. Bago daw kamahal? Para kamahal ah. O, kasi ang gagamitin daw na paggawa ng kalsada ay granite. Granite galing sa... Saan galing, engineer? Galing sa Rumblon. Diyan maraming marmol. Di ba, Rumblon? Yan, magiging plataforma di gobyerno ni Engineer Jojo Bundal. Sa mga taga-barangay San Miguel, sisiguraduhin ko na palaging may San Miguel. Dahil ang pangalan ay San Miguel, bawat kanto may San Miguel. Ay, sigurado hindi ka masiro dyan sa mga tambay. Okay lang, masaya lang. Gusto naming pasayahin kayo ngayong umaga na ito ng Webes. Kasi alam ko maraming ano eh, marami ng stress sa buhay. Maraming stress, maraming... hindi mo malaman yung iba, hindi alam kung saan napupunta, saan kukuha ng pang-araw-araw. Maraming makakatulong sa inyo. Dito sa K5, pwede kayong pumunta rito eh, no? Para mabigyan namin kayo ng tulong. Siyempre, depende sa tulong. Baka naman eh, basta yung kaya lang namin na maibigay. Mga ka-K5. Maraming mga ano, maraming mga manggaranon dito sa amin. Isa na dyan si Engineer Jojo Bundal. Tingnan nyo naman pag lumabas ng stasyon niyan. Pag nasikatan ng araw, kumikinang lahat ng mga alahas niyan eh. Ba, Engineer? Wala ka atang sombrero ngayon ah. Hindi mo suot. Sabi ko ba kumakapal na yung ano, Engineer ah? Kumakapal na. Andyan si... Station Manager John Paul Dacoco. Kung wala kayong kung nangangailangan kayo ng pagkain, punta lamang kayo sa hanapin nyo lang si SMG. At kayo ay kanyang ituturo sa 2JM Store. Gusto ninyong kumain doon ng siomay or pastil or ano pa ba yung mga tinitinda doon? Sisig. Yan. Diyan kayo pumunta sa 2JM Store. Yung mga naghanap ng DTX Coffee Mix. Ayan ang the best. DTX Coffee Mix. Meron din dyan ha, sa 2JM Store. Yung mga naghanap ng kape natin, DTX Coffee Mix. Sabi nila, yan na raw ang ginagamot nila sa acid nila eh. May mataas, may mga GERD, acid reflux, gastroenteritis. Sabi nila, sarap ng kape nyo, boss. Kahit may acid, baliwala eh. Yung acid namin parang natatakpan. Ay unti-unting ginagamot ng DTX Coffee Mix. Yung acid din nyo. Diba, pag may acid ka, bawal ka magkape. Ay hindi mo na problema yan. Dahil mabibili mo yan dyan sa 2JM Store, Barangay Santa Monica, tapat lamang ng DOH Regional Office, malapit sa DENR Penro at Senro. Hanapin nyo 2JM Store. Hanapin nyo dyan si Ate Maricel. Hanapin nyo dyan si Ate Maricel na Suriano. Si Ate Del. Si Ate Mimi. Sino pa ba? Basta, kumpleto sila dyan. 24 oras yan open. Mga bossy. Yang 2JM Store sa Barangay Santa Monica. Yeah, magandang umaga dyan sa inyo ha. Yung mga naghahanap ng kape natin, DTX Coffee Mix. Kung taga Santa Monica kayo, dyan kayo pumunta sa 2JM Store. Mga ka-K5, available yan dyan. Maliban doon sa ating pong mga authorized outlet, kagaya po ng Fariñas Pharmacy sa Borlan, sa GoToMed Pharmacy, sa Sitio Maligaya, at syempre sa Nature's Healing Naturopathic Center, sa mga branches nila sa Brooks Point, Española, Batarasa, Trojas.
at dito sa atin sa Puerto Princesa City, matatagpuan sa Fernandez Street. Masangkay building ba yon? Basta Fernandez Street, mga ka-K5, hanapin nyo lang si Dr. June Alquizar. At pag kayo po ay bibili ng products doon, magpa-check up na rin kayo diretso. Kasi libre yan check up eh. Malaman mo pa kung ano yung lunas sa nararamdaman mo. Diba? Yung mga ka-K5 natin, yung may mga nararamdaman dyan na something. Mga bossing, kung kayo ba ay mayroong nararamdaman, sakit sa ulo, sakit ng tiyan, at kung ano-ano pa, punta lang kayo dyan, ano, mga ka-K5 sa Nature's Healing Naturopathic Center, mga ka-K5. Yung may mga nararamdaman at medyo, alam niyo yun, medyo nahihirapan sa kanilang mga nararamdaman. Mga sakit-sakit ba? Yung kay K5JR, iba naman yung nararamdaman eh, no? Ba't ganun? Iba, no? Dear Papa Dudot, ako po ay may nararamdaman ngayon. Iba to, ibang nararamdaman. Kung masakit ang nararamdaman ninyo dahil na-broken kayo. I can't believe what I just heard. Napakasakit. Ang sakit ng nararamdaman ko, Doc Jun. Hindi ko alam pa paano gagamutin. Kaya ba yan ang DTX 500? Kaya ba ito ng Klinika D3 Bio? Ito lamang kasing nakalipas na araw. Kwento ni, tago na lang natin sa pangalang John Raymond. Medyo masakit ang nangyari sa kanya dahil hindi isa, hindi dalawa, hindi rin tatlo kundi maraming beses. Maraming beses niyang nahuli ang kanyang minamahal na masakit talaga, na natalo dahil sa scatter. O yung mga nararamdaman ninyo sa puso, bala na si ano dyan, si Engineer Jojo Bundal sa kanyang programang Sunday Newscast. Anong pangalan ng programa mo, Engineer, para magawa na natin? Tsaka mag-drop ka ng script para magawa natin. Siyempre, tulungan mo rin ako dun para basta papakin, no? Ooh la la. Papa Ken. Ay, grabe talaga. Parang na-excite na si Engineer mag-program Sunday na. Pero kung magawa natin yan ngayon, no, maka-ready ka na. Anong pabagat ang programa mo? Sunday. Dapat isipin mo na. Ay, good morning sa mga ka-K5 natin na nakikinig sa mga oras na ito ngayon. Boss Moto, good morning.

0: dyan sa Bayside Park Home Owners Association. Magandang umaga daw sa lahat ng mga officers. Ba talaga may pagbati ah. Pagbati came from Papa Kenzo Uy. Ang nakababatang kapatid ni ng aming CEO na si Dr. Ramil. Si Papa Kenzo Uy. Galing pang Mongolia ito. Mga Kakay 5. Sunday Lalab. Ah, grabe siya mga programa ba?
1: Alright!
0: Sunday Lalab. Parang kaiba yun. Sunday Lalabs. Ay, good morning ha sa inyo lahat. Kay Kuya Bini Ampo. Ay, paki-like and share na Kuya Bini ha. Tandaan ninyo dyan, nakasalalay ang ampaw. Dyan nakasalalay yung ampaw. Ah, Silvestre Sarmiento, good morning, Sir Alex. Ito, naka-monitor ka ba, Silvestre? Hindi niya na binabago siguro, nakakant na itong ano niya, yung kanyang message. Nakikinig kami ngayon sa dumadagundong na speaker sa Martins Merchandise sa Bungan Taytay. Merienda time na. Shout out pala kay Mr. Suave na walang bigote. Nakikinig din. Gayuhum yuhum. Hindi ako naniniwala nakikinig to. Oh, parang sa Foro de los Pueblos pa yung comment niya eh. Silvestre Sarmiento. Cheryl Angel Cheryl Magano. Ay, good morning, Ma'am Angel. Ay, maraming salamat ha dun sa tinapay at palaman. Grabe talaga no. Magklase si Ma'am Cheryl, magalaga. Kaya nakikita ko kay Kuya Jimmy. Sabi ko parang gumaganda yung ano ni Kuya Jimmy ah. Yung pala may nag-aalaga na si Ma'am Cheryl Magano. Alam mo kuys, kung mga ganyang klase ng ano, hindi na pinapakawalan yan. No? Pag ganyan matindi mag-alaga, talaga naman. Kaya dapat kapag ganyan ang partner mo, suklian mo rin yan, no? Baunan mo, pabaunan mo ng pagmamahal. No? Pero kailangan may labang ka dyan. No? Kailangan dapat naka-extend ka, extend for men. Para malakas ang laban. Kahit ilang beses kang hamunin, may laban ka. Diba? Ito sa mga kakay-five natin yung extend, baka sabihin ninyo,

0: Magagalit talaga yan si, ano, si Anthony.
1: Ala,
0: Extend for men. Good morning. Philip Paalan, may mga entry na sila sa atin pong Roulette Analo. 7,500 na po ngayon. 10,700. Sorry. 10,700 jackpot prize. Mga ka-K5. Juan Claros. Morning po. Jason Hurtado Mier. Good morning. Sir Joseph Pagola. Good morning. Riem Villanueva Ann. Good morning din. Sir Ray, nagkamali lang. Hehehe, nakikinig kami now. Sa Martins Merchandise, Abungan Taita. Ah, nakikinig nga. Nag-comment eh, si... Malakas ba tayo dyan, Sir Silvestre? O, yung mga taga Martins Merchandise, Abungan Taytay, magandang umaga po sa inyo dyan, ha? May nakapagsabi sa akin na magagandat gwapo raw yung mga taga Martins Merchandise, Abungan Taytay. Hindi ba kayo napuyat nung Pasinggatan Festival? Andun sila eh, no? Sa Pasinggatan Festival, may mga nanood din doon. Ang Abungan kasi, malayo niyan sa bayan, di ba? Malayo sa Taytay Town mismo, malayo. Pero walang imposible yan sa mga taga Martins Merchandise Abungan. No? Malayo, malapit talagang pupunta at pupunta yung mga yan. So magandang umaga sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig at panunood. Samantala, ay may mga usapin tayo rito, ha. Mamayang ano pala, mamayang tanghali pala, mga launa, si Congressman Hila Costa Jr. ay nakatakdang pumunta dyan sa sitio Tagbarungis, Barangay Nagawansab. Tingnan natin kung ano yung magiging usapan doon. May kaugnayan pa rin to doon sa reklamo ng mga kababayan po natin, or may kaugnayan doon sa kanyang gagawing bill, ha? Panukalang batas na gawing END. Alienable and disposable yung lupain dyan, mga ka-K5, para talagang wala ng kaba yung mga nakatira dyan at mapasakan nila na officially yung mga lupang kinatitirikan ng bahay ninyo. Kaya dapat suportahan ninyo yan. Okay? So mamaya yan, ang launa, no? Tingnan natin kung makakasama tayo, pero kasama dyan ang ating ka-K5 na si Ma'am Grace. Okay? At si Board Member Winston Arsaga, engineer, baka available siya ngayon. Pwede natin siyang kontakin. Regarding naman ito, may kaugnayan naman ito doon sa kanyang naging privilege speech dyan sa PSU PICAT. No? Kunti lang slot nila eh. Kawawa naman yung mga taga... taga PSU PICAT. Sino ba yung... sa Kuyo, ito, nakikinig to, mga taga Kuyo Palawan. mga taga Kuyo, makinig po kayo, ha. May mga estudyante kasi dyan na nag-entrance exam, almost 600 individuals, 600 students na pumasa sa entrance exam. Ang problema, almost 480 slots lamang yung kayang i-cater nang nasabing paaralan. Papaano naman yung mahigit isang daang mga estudyante, saan sila magkukolehiyo? Di ba, engineer? Pakitawagan mo, engineer J. Si Board Member Winston Arsaga, may number tayo dyan, para makuha natin, no? Matanong natin ano yung gagawing aksyon. Kasi nag-ano siya eh, nag-distress call sa sangguniang panlalawigan nitong Martes. Nabanggit niya yun. Yun nga lang, hindi ko masyadong maintindihan kasi kuyo nun eh. Mother tongue yung ginamit nila, mga ka-K5. So may mga naintindihan ako, pero yun nga, hindi ko halos lahat kasi kuyo nun, hindi man ako makakaintindi sa kuyo nun man, mga ka-K5. So yun yung nangyari. So kawawa naman yung nasa mahigit isang daan na mga estudyante, saan sila mag-aaral? Ano yun? Kuyo, magsaysay, ano pa ba? Agutaya. Yung tatlong munisipyo na yan,

0: Yung mga ano, yung kanila pong mga anak na magkukolehiyo, diyan nila pinaaaral sa PSU PICAT, mga ka-K5. Palawan State University, Palawan College of Arts and Trades. Alright? So nasa kabilang linya ng ating komunikasyon, si 1st District Board Member Winston Arsaga. Para malaman natin, Board, magandang umaga po. Live na po kayo ngayon sa K5 News FM. Si K5, Raymond Almudal po ito.
1: Raymond, good afternoon. Mon, meron nga tungalaw sa tanan para mati. Good afternoon po sa lahat ng nakikinig.
0: Opo, Board, pasensya na bigla ang tawag kasi napakinggan ko yung privilege speech mo nitong Martes dyan sa Sangguriang Panglalawigan at parang natawag yung atensyon namin dito sa iyong isiniwalat. May kaugnayan doon sa mga estudyante ng PSU PICAT na kukunti lang pala yung mga slots na available sa kanila pero ang daming mga pumasa sa entrance exam. Hindi natin alam kung saan ilalagay yung mga almost more than hundreds na students kung magkataon. Kumusta po ito, Board Member Winston, sir?
1: Well, malaking problema talaga yan kasi 600 yung entrance exam. Marami yun, 600 yan. Tapos yung slot is only 480. Mm-hmm. So yung problema dyan, ano man ang gagawin natin sa 120? We have to consider na siyempre yung kuyo, isla yan. Magsesay, isla yan. Ganon din yung Agutaya. Hindi ka tulad kung sa mainland, nawalan ka ng slot sa PSU, takbo ka sa WPU, bilang. Takbo ka sa HCU, takbo ka sa Fulbright, pwede kang tumakbo sa marami. Eh, pero doon, very limited yung chances mo of getting enrolled sa kuleyo. Kasi kung magpipuerto yan, magastos.
0: Oho.
1: Kung Agutaya naman, nagmimindoro pang iba dyan, magastos din. So anong solution dyan? So sabi ko nga, magpapatawag po ako ng meeting ng Committee on Higher Education sa Awanan News sa Wednesday, next week. Imbitahin natin yung PSU, imbitahin na rin natin yung CHED, may Maropa, and then of course yung taga PSU PICAT, para bigyan natin ng solusyon. Kasi may nakikita ng solusyon doon. Kasi meron silang kurso doon na ang bago ito ay bagong kurso ito eh. Ito yung dati dyan, ang tawag dyan, Bachelor of Science in Industrial Education.
0: Oho.
1: Binago yan. Ang pangalan ngayon yan is Bachelor in Technical Teaching Education. Parang ganun, ano? Parang ganun pangalan.
0: Mm-hmm.
1: May slot yan. Ang problema, lima lang ang nag-take. Parang lima lang ang nagpakita ng interest. So hindi na nagamit yung slots doon.
0: Okay.
1: Eh, based dun sa consultation sa mga parents, eh sabi nila, isa naman hindi makapag-aral yung mga anak namin, eh baka pwede na kaming tanggapin dyan sa course na yan.
0: Mm-mm.
1: Teaching education din yan.
0: Oho.
1: So, yun ang posibleng solution dyan na nakikita natin na i-allow yung hindi makapasok sa 480 na slot, ibuksan ito, yung course na to. Para na sa ganun, magkaroon sila ng tertiary education na dyan lang sa kanila. Kapitbahay lang nila yung PICAT eh. Agutaya, malapit. Magsesay, siyempre, tricycle lang yan. So, these things na pwedeng solusyon. So, nagtataka naman ako, bakit hindi ito napakinggan ng PSU. Sabi naman ni Ginong Arilia, yung charge doon sa kuyo, kinakailangan talaga na nabuksan ang usapang ito kasi mukhang hindi sila pumayag.
0: Ang main campus, sir, dito sa Puerto?
1: Yes, main campus yan.
0: Oho.
1: Main campus yan. So, titignan natin yun yung posibilidad kasi ibabalansin mo yan. So, sa interest ng nakakarami na gusto mag-aral, na wala ng opportunity, eh, anong pwede mangyari sa kanila?
0: Tama
1: kung
0: po
1: yan. Kung pa sila ng another year, additional opportunity lost yan. So, sayang. So, tingnan ko, we'll have to find a way. Gawin natin ang solusyon yan and hopefully sa Tuesday, Wednesday, magkakuha tayo ng magandang attendance. But mahaga pa, pinalam nila sa PSU yan. I think they're already aware of the problem. Then yung WPU, inimbita rin natin kasi maraming slots sa WPU eh. So, maraming slots dyan. Titingnan natin kung ano pwedeng collaboration ng dalawang eskwelahan. tingnan natin, baka pwede mag-off campus yung WP sa Kuyo, hindi masama yun. Mm. Para lang mapagbigyan natin ng opportunity yung mga kabataan dyan sa Kuyo, Agutaya, Magsaysay, yung CAM area. Marami dyan, matatalino dyan. Eh, hindi dapat ma-deprive sila ng pagkakataon na makakuha ng pagandang opportunity for tertiary education, college education.
0: Opo. Doon sa binabanggit po ninyong kurso, board, ilan yung available slots doon para di, para i-accommodate itong 100 plus na mga estudyante na, na naiwan sa ere?
1: Well, ang sabi naman sa akin doon, yung slots na yon, that will be enough para doon sa mga hindi nakapasok sa original slot. Kasi nga, linimalan daw. Pero kung malaman nila na yung mga parents na nagsasabi, kisa naman walang gagawin yung mga bata, enroll na dyan. Ano rin yan? Alam mo yung pikat, originally, kung mapunta ka sa maraming eskwelahan sa Norte, karamihan dyan, mga teacher dyan, karamihan ng pioneer teachers, graduate yan ng pikat. Napakaganda ng record niyan sa technical education. So siguro ito, it's about time na buksan natin muli yung kurso na yan.
0: Opo, kasi sayang naman at nakakapanghinayang. Yung mga magulang, yung mga estudyante na nag-aaral dyan, yan yung, kumbaga, para makatipid sila. Kasi nga naman, tama nga naman yung sinasabi po ninyo, kung pupunta pa sila at dito mag-aaral sa Puerto Princesa, magastos, magbo-board sila rito, no? Allowance pa lang. At yung iba naman, kung sa ibang universidad din, ganun din eh, no? Yan ang may pinakamalapit, no? Na dapat sana ay, kumbaga, magkikater ng para sa kinabukasan ng mga estudyante na gusto makapagtapos na pag-aaral, tapos mababaliwala. Siguro, board, ang mas magandang gawin dito, no, kung sakali man na dumalo itong mga ipapatawag po ninyong mga opisyalis ng Palawan State University, sana mapag-usapan rin na baka pwede na sila magdagdag ng mas maraming slots doon. Kasi biruin mo, tatlong, halos tatlong munisipyo yung nagkikinikater nitong PSU PICAT eh.
1: Yes, titinan po natin yun. Saka hindi na lang sa PSU PICAT, titinan na rin natin yung ang mga kanila, yung mga enrollment cap sa ibang mga CCRDs. Yung mga dating CCRD ang tawag dyan eh.
0: Yes, so,
1: for example, sa mga PSU Espanyola, PSU Quezon, ilan ba yung nadideprive dyan? I'm pretty certain marami rin. So titingnan natin yan kung ano nagiging problema ng PSU dyan. Kakulangan ba ng budget dyan? Kakulangan ba ng manpower, ng professor o instructor na magtuturo? Anong kulang?
0: Oo.
1: Ba't hindi makapasok? Kasi kung naabot na ng PSU yung tatawin nating absorptive capacity. Ibig sabihin, hanggang doon na lang pwede nilang pagsilbihan, ay siguro it's about time na yung provincial government ay pumasok sa solusyon dyan. Yung ibang probinsya, ang ginagawa nila, nagtatayo na sa rin kuleyo yung provincial government.
0: Ayun.
1: So hindi malamang na pwedeng isang long-term solution yan. But again, palagi ko sinasabi, yung WPU, napakagandang eskwelahan yan. Napakagandang eskwelahan yan. Perhaps it's about time na rin siguro na yung WPU should be present doon sa mga munisipyo na maraming mga kabataan na nangangailangan ng eskwelahan na maganda at mahusay na pwede mapapasukan. And WPU should be their number one choice of school. Pagdating doon sa mga kurso na especially agriculture and even education, even criminology, pwede dyan eh. So, pinaimbita ko rin yung WPU, baka lang pwede silang mag-outreach, ano?
0: Mm-hmm.
1: Di ko alam kung pwede yan. Kaya nga pinaimbita ko rin yung CHED. Baka yung CHED may solusyon sa mga ganyang problema na maraming gustong pumasok, kulang yung eskwela, no? Kulang yung slot. Anong problema, titingnan po natin.
0: Oho. Kasi kung regarding naman sa financial, tingin ko naman may pondo itong PICAT eh. Hindi naman to mawawala ng pondo. At ang pagkakalam ko, may subsidy din ng government dito, na national government board, kung di ako nagkakamali.
1: Yes, mahabang usapan yan pagdating sa ano yan, ano, sa pondo ng PICAT. Kasi dati napag-usapan na namin yan. Nagreklamo yung PICAT, bakit konti na lang yung budget nila doon at saka yung mga karamihan personnel doon, mga, yung, well, sa atin, mga contractual or co-terminal job order, And then, nag-imbestiga kami dyan. We found out na yung mga items na para sa pickup, pinapunta dito sa mga ano, sa mga empleyado na nagre-report dito sa PSU Main.
0: Yun.
1: So, na-deprive yun, yung pickup. Yung siguro yan, pag napag-usapan, baka mabalik ulit tayo sa mga usapan ganun. Kasi nung panahon ni Dr. Doctor, isa sa mga mabibigat ng issue dyan, kung bakit ang daming personnel sa main campus na naka-charge sa plantilya ng kuyo.
0: Mm-hmm.
1: Walang ano doon. Wala nang magamit ng taga doon. Ano na lang sila. They just have to suffer for mga kotemeros, contractual. So, wala yung problema dyan pagdating sa relasyon ng PSU Picat at saka ng main campus. And then, so in terms of administration, sino ba yung dean dyan? Sino bang marami? So, but ngayon, ang focus natin ay mapapasok muna, mabigyan ng pagkakataon yung hindi nakapasok sa slot ng PSU.
0: Opo. Sa lalong madaling panahon, Board, dapat magawan po ito ng solusyon. Ano? Kasi baka mamaya maiwan sila dun sa academic year, ay talagang next year na sila ulit makakapag-aral niyan kung magkataon.
1: Well, yes, totoo yun. Ako naman, very positive ako. Magaling yung YC natin dyan, Marisa Pontillas, Marisa Sibal Pontillas, wala pa tayong presidente dyan na appointed. But yung YC, magaling yan. So hopefully, she can understand the problem and she can provide solutions. Malalaman natin yan pag mag-meeting kami sa Tuesday.
0: Opo. Board, yung binabanggit nyo na posibilidad na magtayo ng isang universidad ang lalawigan ng Palawan, gaano ka posible po ito? No, medyo mahaba lang na usapin pa ito, no, at proseso.
1: Ano yan eh? Provincial ordinance yan, establishing community colleges. Doon tayo magsisimula. So, yung mga community colleges, magtutukoy yan sa pangangailangan ng isang lugar para doon makapasok ang kanilang mga estudyante. For example, tingnan na lang natin, for example, sa Kuyo, pwede yung kailan na dyan yung PSU Picat, no? Wag na dyan. Meron sila eh. Kasi improve dyan eh. Meron silang proposal dyan eh. Meron akong resolution dyan na i-upgrade dyan eh. Anyway, sa ibang lugar, for example, Dumaran.
0: Yan.
1: Dumaran, Mainland. Maglagay ng isang community college dyan para ma-absorb yung mga estudyante na magkaroon sila ng ibang kurso na pwedeng kunin. Anong posibleng kurso dyan? Yung mga technology courses. Panahon na tayo ngayon ng high technology, digitalized, robotic, lahat ganun na yun eh. Di ba? Lahat ngayon, artificial intelligence, that has to be managed. So baka dapat i-prepare natin ang mga kabataan natin sa mga kurso na yan. So siguro kung magtatayo ng community college, bay, huwag na magturo ng criminology. Huwag na tayong magturo ng teachers. Sobra-sobra ng teachers natin. Dami na rin criminology graduates. Dito tayo sa technology courses para yung ano natin, yung mga estudyante natin ay maging bihasa sa information technology kasi yan ang way of the future.
0: Yes.
1: Yan. Lahat nagdi-digitalize eh.
0: Tama
1: so
0: po yun.
1: So dapat tayo ay handa dyan. So kung ako ang matatanong, kung tatayo ng community college para magkaroon ng other options ang ating mga kabataan, doon tayo mag-concentrate sa mga kurso na ganun. Para nasa ganun, prepared tayo to meet the demands of the next decade, the next century. Ganun na yun eh. Marami nang kailangan sa ganung field. Yung sabi ko nga, yung information technology, ang growth niyan, exponential. Gabing kabilis. Eh, kasi nga ngayon, tumatakbo, walang driver eh. Di ba? Darating na sa lugar, ikaw mo lang yung app niya. I-drive ka na, walang driver, gugulat ka.
0: Mm-hmm.
1: So, we have to be updated sa mga ganyan. So, siguro, ganun yun, kung sakasakali. Ano.
0: Opo, kasi yung mundo natin, papunta na dyan eh, no? Habang tumatagal, yes. Nag-i-innovate.
1: Then, hindi lang yan, ano? Pagdating naman sa agriculture, dapat talagang mayroon tayong research institution for agriculture. For example, ayan, baha, was El Nino. Dapat yan, meron na tayong nag-develop na mga binhi na resilient sa baha at
0: tama
1: resilient sa init. Yung mga short-term crop na mabilis ma-harvest. So, yun dapat. So, yun ang pag-aralan ng ating mga farmers, pag-aralan natin ng estudyante para responsive tayo sa pangangailangan ng ating komunidad.
0: Ayun, na maganda.
1: Ayun, nakikita ko doon. Nakikita ko doon.
0: Opo, saglit lang, napindot ko yung, saglit lang board, napindot ko yung stinger ko. Magandang ano po yan, oh, magandang proposal, magandang projects, at sana hindi matapos itong termino ninyo dyan, may isa katuparan itong mga ito kasi malaki ang may tutulong nito sa mga kabataan at syempre sa innovation na ginagawa natin ngayon. Ito naman, hindi naman para sa kung kanino, kundi para sa ikauunlad din ng komunidad. Lalo na mga mga estudyante na ito, sabi nga, sa kanila nakasalalay yung magiging kinabukasan ng bagong henerasyon. Board? Naputol na si board engineer? Ah, saglit lang, naputol. Tinawanan kasi. Napindot yung ano. So, sa lalong madaling panahon, gagawa sila ng plano para ma-actionan to. Kasi biruin mo, 120, no? Na hindi ko konti yun. Marami yun eh. Sayang naman, no? Yung mga kabataan na ito na nangangarap na makapagtapos, nagagarap na may pagpatuloy yung kanilang yung mga pangarap nila sa buhay, pangarap na makapagtapos na pag-aaral, tapos yun pala ang kakulangan ay hindi sa kanila kundi doon sa mga pasilidad na dapat ay magki-cater sa kanila para may pagpatuloy at may isakatuparan yung kanilang mga pangarap. Board, go ahead po sa binabanggit nyo. Kagaya nga po ng binabanggit ko kanina, sabi ko itong mga kabataan na ito, yung binabanggit ninyo mga projects, yung binabanggit ninyo mga proposal, napapanahon at maganda para sa henerasyon ngayon. Kasi ang mga kabataan nga, sabi ko nga, sila yung magdadala ng kinabukasan natin sa susunod na henerasyon. Board? Engineer? Dahil lang nga naputol si board member Winston Arsaga, mga ka-K5. So sana tumugon at yung planong pagtatayo ng panibagong universidad, medyo mahaba pa proseso pero walang imposible kapag ginusto ng pamahalaan. Di ba? Mga bossing. Okay, board, napasensya na. Board?
2: No problem, no problem.
0: Opo, naputol yung linya ng komunikasyon. Sabi ko nga kanina, yung mga projects po ninyo, yung mga proposal ninyo na yan, yung mga plano po ninyo, inapapanahon. Kasi nga, yan naman sabi ko, hindi naman para sa kung kanino, kundi para yan doon sa mga kabataan na nangangarap na sila yung tinitingnan nating pag-asa ng susunod na henerasyon.
2: Mr. Ramon, we have to prepare our generation now sa pangangailangan ng labor market in the future. Kasi, di ba, nagtatrabaho, nagaharap ka, trabaho ka, pero dapat yung skills mo magmamarch na ngayon sa pangangailangan ng industry.
0: Tama po yun.
2: Ng government, kasanang na, para paglabas mo sa eskwelahan, equip ka. At ngayon talaga, kung mapapansin mo, lahat ang patungo talaga ay technology, environment, tapos yung gamit na ngayon ng mga robotics, artificial intelligence, dapat hindi tayo nahuhuli dyan. Kasi mabilis yung development dyan. So yung mga kabataan natin, dapat naging handa dyan. Kasi yung mga skills dyan, pwede natin magamit sa agriculture, pwede magamit sa fisheries dyan, pwede magamit sa hanap buhay. So kung magaling ka dyan, iba, ano na yan. Yan ang yung competitive advantage over others na hindi graduate niya.
0: Oho. Sige po. Board Member Winston, sir, maraming salamat, sir, sa oras na ibinigay po ninyo sa amin at antabayanan po namin yung magiging pagdinig sa Sangguniang Panlalawigan. Ito po ba ay sa committee pag-uusapan o dyan mismo sa plenaryo ng Sangguniang Panlalawigan Board? Board? Naputol si board. Di bale, balikan na lang natin, engineer. Kausapin ko na lang siya dito. Dito na lang, engineer, para at least mabilis yung ano natin. Kasi alam mo naman, meron tayong binabantayang minuto. Mahirap na. Baka masampulan tayo. Tayo ang kauna-unahang mabigyan ng ampaw. Okay? Sige. Okay, balik natin si board member Winston Arsaga. Board, gaya po na binabanggit ko, sabi ko maraming salamat po sa oras na ibinigay po ninyo sa amin ngayong araw na ito. Pero matanong ko lang po, board, ano? Yung gagawin po bang pagdinig, ayan po ba ay isasagawa sa ano to, committee hearing or dyan mismo sa plenaryo ng provincial board?
3: Sa committee to, Committee on Higher Technical Education.
0: Okay.
3: Ako po yung chairman dyan. Minabuti ko na mag-meeting agad para magawa agad ng solusyon.
0: Oho. Sige po. Board, maraming salamat po. At ito ay by next week na po ito, Board Member Wilson?
3: Wednesday next week. Kaya matagal ng konti kasi yung mga taga-Kuyo, siyempre, hintay pa ng schedule ng barko yun. Makapunta ng puerto.
0: Okay. Board, ulitin ko lang po yung pangalan ng OIC ng PSU PCAT ay si, ano pong pangalan ito? Ma'am Marisa Fontilla?
3: Marisa Sibal Fontillas.
0: Okay, sige po. Baka may...
3: palawin niyo yan. Taga atin yan.
0: Ah, okay, sige po. Board, mag-text po ako sa inyo mamaya. Baka meron kayong contact ni Ma'am Marisa para at least makausap din po namin siya.
3: Sige. Okay. Ako wala akong contact. Napat tayo nun.
0: Okay, sige na po.
3: Sige.
0: Board, maraming salamat ha. Thank you po. Ingat po kayo.
3: Salamat,
0: God bless po.
3: Thank you.
4: 11 Mbps. 11 Mbps.
0: Yon, mga Kakay Vibes, si Board Member Winston Arsaga. Kawawa nga din naman ano. Kahit ako gusto ko makapag-aral kung wala namang institusyon na tawag rito na mapapasukan. Paano nga naman, di ba? Kung naghihikahos ka rin sa buhay mo, yan nga ang pinakamalapit para mas makatipid ka. Di ba? Tapos pupunta ka ba dito sa Puerto Princesa? Dito sa Puerto, marami kang pwedeng pasukan dito. Yun nga lang, kung ikaw ay taga-Kuyo, ay kailangan mong gumastos. Diba? Buwan-buwan. Maghaharap ka ngayon ng murang boarding house para makapag-aral. Diba? Hindi naman pwede mag... ano yan? Uuwi ka? Uwian ka? Kuyo? Puerto? Sana kung may... Kahit mag-iroplano ka, pahirap ka nun eh. Kaliban na lang kung napakayaman mo talaga. Diba? Mga ka-K5. So, ano na yun? Hindi na kwan yun. Hindi na practical. Mga bossing, ang importante rito, mabigyan po natin ng solusyon at tugon yung problema ang kinakaharap ngayon ng mahigit 100 mga estudyante na displaced. Pero hindi, matatawag ba natin displaced sila? Kasi sa 600, 480 lang na slots yung nakaalat dun eh. Paano naman yung matitira? Saan sila papasok? Mga ka-K5, di ba? Sige, tabayanan ninyo yan! Doon sa mga magulang. Minsan pa naman may mga magulang na
5: bakit hindi nakasama yung anak ko? Bakit hindi nagpumasa yung anak ko?
0: May mga magulang na ganyan. Yung high blarin, di ba? Mabilis tumaas ang dugo. Naku po, huwag ninyong hintayin na kayo po ay magkaroon ng high blood, ha? Mga ka-K5, kaya sinasabi ko sa inyo, yung DTX 500 natin, nandyan lang yan. Para po sa inyo yan, no? Dahil ang DTX 500, napakagandang panluna sa high blood. So may mga alta presyon, hypertension. Para kahit na mag-sigaw-sigaw ka dyan, no? Magalit ka kung magalit, hindi kasumpungin ang high blood, mga ka-K5. Kasi naka-DTX 500 ka. Alright? Mga ka-K5, babalik po ako ha. Makalipas lamang po ang ating pong balitang nasyonal. Pakinggan niyo po muna ang mga balita natin mula naman sa Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Tama naman, Mighty C, the Alkaline Vitamin C naman talaga. Diba? Yung Vitamin C. No, mga bossing. Pero babalik po ako pagkatapos po ng ating Mighty C Network News.
4: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita at issue 11 Mbps. Mga balita at public service, mga komentaryo may punto. 11 Mbps para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, kasama si Ray Almudal para sa 11 Mbps. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
6: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, at syempre pa sa ating Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix, at ang ating kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold. At syempre pa, makaibigan, sa araw na ito, isa na namang nakabinipisyo sa pag-inom sa Superior Antioxidant Herbal Capsule DTX 500 ang ating mapapakinggan, na kung saan maraming nararamdaman sa katawan, hinahapo, nahihilo, madaling mapagod, na tulungan sa pag-inom sa Superior Antioxidant Capsule Soul DTX 500.
4: Health Alert!
7: Ako po si Cirilo Cambat po. 85 years old po. Tiga Rosario Purusinco. Apo, dahil mula po nung mamatay misis ko, na-depressed ako. Parang nawala na ako ng gana na kuan, mabuhay na. Pero ngayon, nung isang araw, binuksan ko yung aking transistor and then narinig ko yung mga product na binibenta nila. Eh sabi ko, ano kaya kung subukin ko para wala namang masama ako, dahil herbal daw ako. Ayun, bumili ako. So, 1 week na ako ngayon na umiinom ng DTX 500. Eh, naramdaman ko na, kwan, nung una, uminom ako ng 4 lang muna testing. Pero nung kwan naramdaman ko, lumakas ang aking katawan. Kaya mula noon, lagi na akong bibili. Kaya pasalamat ako sa DTX 500. Kaya kayo, kung kayo may sakit, nangihina kayo, subukin nyo ito at garantisado na ito ay makapagpapagaling, makapagpalakas. Thank you.
4: Health Alert!
6: Subukan ng mapatunayan kung gaano talaga ka-epektibo ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 Herbal Capsule, na kung saan si tatay ay na-depress at na-stress after na nawala ng mahal sa buhay. Actually, nararanasan naman talaga ito ng lahat. At ang kagandahan, makaibigan, ng DTX 500 Herbal Capsule, dahil sa taglay nito na Superior Antioxidant, ito yung tumutulong upang labanan ang mga free radicals sa ating katawan na nagdadala ng stress at depression, at tumutulong sa ating utak para makapag-isip ng maayos. Kaya po si tatay, after nag-DTX 500 Herbal Capsule, yung kanyang pag-iisip, yung panghihina ng katawan at wala nang ganang mabuhay ay nagbago ulit. No? Naging positive ulit, makaibigan. Ganyan ang napakagandang binipisyo ng Superior Antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule. May mas makaibigan dyan na lagi na lang nagmumukmuk, nanghihina, nawawala na ng pag-asa sa buhay dahil po sa stress and depression, subukan ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 Herbal Capsule.
4: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw sa mga Health Alert!
6: At syempre pa, makaibigan, para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pag-inom ng Mighty C ang alkaline na vitamin C. At syempre pa, kung kape naman ang iyong nakahiligan, ito ka na sa Detox Coffee. Habang nagkakape ka, naglilinis ka pa ng iyong katawan, Klinika DTX Coffee Mix. At kung problema naman sa mata ang iyong dinadala, panglalabo, pangangati, pamumula, detektahan ang mata, mag Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ang kapsula na nagtataglay ng mataas na lutein, vitamins, minerals at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold, ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty Seed Alkaline Vitamin C, Klinika DTX Coffee Mix at ang Eye Care Gold, ang kapsula para sa mata. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
8: DTX 500 Irregular na Regla o Men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, araw-araw mabibili sa mga butika. DTX 500.
9: Narito ang DTX 500 Free Consultation Schedule kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Palawan. DTX 500 Free Consultation Schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Barakalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan Branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan. Every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, Ground Floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan. Sa Nara, Palawan. Every araw ng Huwebes, DTX 500 Free Consultation.
10: Sa Panginoon.
11: Live mula sa bulwan ng pambalikan ng kampiyon na estasyon sumasayo live ITC Network News, pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa, hatid ng Batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. IDC Network News.
12: IDC Network News.
11: IDC Network News.
12: IDC Network News.
11: Everyone.
13: Masaula na mga nagbabagang balita. Police Regional Office 8 nagbabala sa publiko laban kina Zaldi Co, Atong Ang at dalawa pang wanted person. Kontrata para sa Boracay Bridge Project fina-finalize na ayon kay Yusek Castro. Bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinsala ng agrikultura sa lugar. Mga miyembro ng 4Ps at mga consumer ng kuryente na hindi hihigit sa 50 kilowatt per hour, beneficyaryo ng pinalawak na Lifeline Rate Program ng Anteco. Cash aid para sa mga PUV drivers sa Puerto Princesa ipinamahagi na. DJ MP Ungka sa lungsod ng Iloilo, 780% congested. Pamilya ng nasawing soft trooper na mula Jones Isabella nagluluksa. 70 years old na babae patay sa sunog sa Bacolod. At 7.7 million pesos na shabu na kumpiska sa Cagayan de Oro.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
13: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Police Regional Office 8 nagbabala sa publiko laban kina Zaldi Co, Atong Ang at dalawa pang wanted persons. Detalye ng balitang yan, atin ni K5 Carlo Arisgado.
14: Nagpalabas ng babala ang Police Regional Office 8 sa publiko laban sa apat na mga kilalang individual na may mga warrant of arrest at patuloy na pinaghanap ng mga otoridad. Sa inilabas na impormasyon ng Pro 8, kabilang sa mga pinaghanap ng mga otoridad ay sina dating Kongresista Zaldi Co, ang negosyanteng si Atong Ang, Rafael Dumlao III, at ang dating Bucor Chief na si Gerald Berdugo Bantag. At para mapabilis ang pag-usa ng hustisya, hindi biro ang halagang nakapatong sa ulo ng mga suspect. Aabot sa 20 milyong piso ang pabuya sa makapagturo kay Atong Ang, 2 milyong piso naman ang inilaan para kay Gerald Bantag habang mahigit 1,000,000 piso ang pabuya para mahanap si Rafael Dumlawa. Giit ng Pro 8, malaking tulong ang pakikipagtulungan ng komunidad upang mapabilis ang pag-usad ng hustisya. Kaya naman, panawagan ng kapulisan maging alerto at agad na mag-ulat kung may mapansing kahinahinalang individual sa kanilang mga lugar.
10: Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
15: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
13: Samantala, kontrata para sa Boracay Bridge Project pina-finalize na ayon kay Yusek Castro. Balita hatid sa atin ni KK5 Leonard Veray.
16: Nilinaw ng Malacanang na walang maiiwan at lahat ay makikinabang sa planong pagtatayo ng Boracay Bridge ng San Miguel Holdings Corporation. Sa press briefing nitong May 5, sinabi ni Jose Claire Castro na kasalukuyan lang pina-finalize ang kontrata para sa nasabing proyekto. Ayon kay Castro, tiniyak umano ng San Miguel Holdings Corporation na pakikinggan at tutugunan ang lahat ng concerns at isyo ng lokal na pamahalaan at iba't ibang stakeholders kaugnay sa pagpapatayo ng tulay. Anya, ito rin ang naging pahayag ni Secretary Viso ng DPWH bilang tugon sa mga tanong tungkol sa kontrobersyal na proyekto. Sinabi pa ng kalihim na inaasahang makikinabang sa Boracay Bridge Project ang mga turista, residente at mga manggagawa sa Aklan. Lumabas ang pahayag sa gitna ng patuloy na pagkontra ng provincial government ng Aklan, lokal na pamahalaan ng Malay at iba't ibang grupo sa nasabing proyekto. Kabilang sa pangunahing ikinababahala ng mga tumututol ang posibleng epekto nito sa kalikasan at kabuhayan, lalo na't wala pa umanong isinagawang public consultation para rito. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
12: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
13: Bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental, nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinsala ng agrikultura. Kabuan detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni K5, Don D. Glodove.
17: Nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental matapos ang isinagawang pagpupulong nitong nakaraang araw. Ang hakbang na ito ay bunsod ng malawakang pinsala sa sektor ng agrikultura na idunulot ng nararanasang matinding tagtuyot sa rehiyon. Ayon sa huling tala, umabot na sa 6,323.8 hectares ng lupaing sakahan ang apektado na direktang tumama sa kabuhayan ng humigit kumulang 1,528 na lokal na magsasaka. Batay sa datos mula sa Municipal Agriculture Office, ang mga high-value crops ang nakaranas ng pinakamabigat na dagok kung saan 1,838.71 hectares ang nasalanta na may katumba na halagang 458.8 million pesos. Maliban dito, nakapagtala rin ng pinsala sa 184.65 hectares ng mais, 35.1 hectares ng palay at 1145 hectares ng kamuting kahoy. Sa kabuuan, itinatayang 32% na ng kabuuang agricultural area ang binabantayan ang tuluyan ng napinsala ng tuyot. Ang kasalukuyang krisis ay nagriresulta sa mabilis na pagbaba ng produksyon ng pagkain at pagkawala ng kita maliban sa mga magsasaka na nagbibigay ng banta sa seguridad at pagkain sa buong bayan.
10: Balita mula sa K5 News FM Bayawan, Don Diglodovi, K5 News FM.
12: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mga miyembro ng 4Ps at mga consumer ng kuryente na hindi hihigit sa 50 kilowatt per hour, benepisyaryo ng pinalawak na Lifeline Rate Program ng Antico. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Jojan Murillo.
18: Maaari nang makatanggap ng diskwento sa kanilang singil sa kuryente sa pamamagitan ng Expanded Lifeline Rate Program ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o ang 4Ps at mga konsumidor na hindi lalampas sa 50 kilowatts per hour. Sa panayam ng K5 News FM kay Ms. Ruth Ann Fadrigo, tagapagsalita ng Anteco, kanyang ipinahayag na ang programa hindi kinukuha sa pondo ng gobyerno ngunit binabayaran ng mga hindi kwalipikadong konsumidor ng programa sa buong Pilipinas. Ayon kay Fadrigo, may git 4,000 beneficiaryo ang nakikinabang sa programa base sa pinakauling datos. Ipinahayag rin ni Fadrigo na 100% discount ang makukuha ng mga beneficiaryo sa ilang bill tulad ng generation, transmission, distribution, supply and metering at ang natitirang bayarin lang ang dapat babayaran. Ngunit kung kasama sa Provincial Electric Power Subsidy o ang PEPS ay maaaring hindi ito mabayaran. Dagdag pa niya na ang mga beneficiaryo ay mga miyembro ng 4Ps na kasama sa listahan ng DSWD at kung sila ay miyembro ng nasabing programa ng gobyerno ngunit hindi kasama sa discount ay maaaring dalhin sa kanilang tanggapan ang pinakabagong sigil sa kuryente at 4Ps ID. Samantala, ang mga hindi miyembro ng 4Ps ngunit kumukonsumo ng kuryente na hindi lalampas sa 50 kilowatt per hour ay maaaring magsumiti ng Certificate of Indigency mula sa Local Social Welfare and Development Officer, pinakabagong bill sa kuryente at valid government ID. Para sa MyTC Network News, kaki 5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
19: MyTC Network News. MyTC Network News.
13: Kind in cash aid para sa mga PUV drivers sa Puerto Princesa, ipinamahagi na ang kampiyon na balita niya. Ate de kay K5 Grace Pelostrino.
20: Ipinamahagi na ang cash aid para sa mga pampasaherong jeepney o PUV drivers sa Palawan sa ilalim ng Cash Relief Assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang bahagi ng sabayang payout sa buong Region 4B Mimaropa kahapon May 6. Isinagawa ito sa Balayong People's Park sa Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Matatanda ang una ng sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na dumaan sa beripikasyon ng listahan ng mga kwalipikadong driver bago ito ipinasa sa DSWD. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay nakatanggap ng tig 5,000 piso. Bahagi pa rin ito ng tulong para sa transport sector dahil sa mataas na presyo ng petrolyo sa bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
13: Samantala, BJMP Ungka sa lungsod ng Iloilo, 780% congested. Balita hatid ni K5 Kim Caluyo.
21: Labis na ang congestion ng mga dorms o selda sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Ungka Haro, Iloilo City, kung saan nasa 780% na ang congestion rate as of May 6, 2026. Ayon pa kay Jail Superintendent Denver Beltran, jail warden ng nasabing pasilidad, nasa 148 lang sana ang ideal capacity, ngunit nasa 1,322 na mga person deprived of liberty o PDL ang nasa kustodiya nila ngayon. Dagdag pa niya, may mga selda na 5 PDL lang sana ang capacity, ngunit nasa 15 ang naka-occupy. Sa 1,322 na mga PDL, 90% sa mga ito ay may kaugnay sa illegal na droga. Ang kaso. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
13: Samantala, pamilya ng nasawing soft trooper na mula sa Jones Isabela ang nagluluksa. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
22: Nagluluksa ang pamilya Francisco dito sa Barangay Barangkuag Jones Isabela matapos masawi sa isang ambush ang kanilang pinakamamahal na si Police Corporal Kelvin Francisco habang sila ay magsasagawa sana ng pagsisilbi ng mandamiento de aresto diyan po sa may bahagi ng Mindanao. Kinutuban na umano ang kapatid at ina ni Police Corporal Francisco sa huling pag-uusap nila na tila may kakaiba matapos itong ulit-ulitin na ipagdasal siya dahil may misyon ulit silang susuungin. Bagay na naganap nga matapos silang matanggap ang masamang balita. Labis-labis ang hinagpis na nararamdaman ngayon ng mga naiwan ng bayaning soft trooper dahil sa mapait na sinapit nito sa kanyang destino na malapit na rin sana niyang lisanin para sa bagong work assignment. Perpektong anak kung ituring ni Nanay Virgie Francisco ang uniko iho dahil sa taglay na kabaitan ng bunso sa dalawa niyang anak kaya't tila gumuho ang mundo nito nang malaman ang sinapit ng kanyang napakamapagmahal na anak. Doble naman ang nararamdamang sakit ng kapatid nito matapos malamang sinama pa rin siya sa mga beneficiaries ng kanyang kapatid. Isang patunay anya na kahit pamilyado na siya ay hindi pa rin siya iwinawaglit sa isip ng kanyang nakababatang kapatid. Labis naman ang panghihinayang ng mga kakilala at kabarangay ni Police Corporal Francisco na mas kilala sa kanilang barangay sa alias na KK sa kanyang maagang pagpanaw dahil sa dami ng mga pangarap na hindi na niya matutupad. Plano pa umano ni KK na ipagdiwang ang kaarawan ng ama sa Setyembre, tapusin ang tahanan ng mga magulang bago pakasalan ang kanyang kasintahan at bumuo ng pamilya sa itatayong bahay nilang mag-asawa na pawang magiging mga pangarap na lamang. Samantala, sa kabila ng pagsubok na pinagdadaanan ng pamilya Francisco, ay patuloy ang ginagawa nilang paghahanda at pagproseso sa mga kailangang dokumento para sa pag-uwi ng mga labi ng bayani nilang mahal sa buhay. Police Corporal Kevin KK Francisco, saludo kami sa iyong kabayanihan. Salamat sa pagbuwis ng iyong buhay para sa ating inang bayan. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: ITC Network News. ITC Network News.
13: Guardian 70 years old na babae patay sa sunog sa Bacolod. Balitang hatid sa amin, Deka K5 Sunshine Lacson.
2: Binawian ng buhay ang 70-anyos na si Nanay Rosa sa naganap na sunog sa lungsod ng Bacolod sa Negros Occidental. Nangyari ang trahedya alas 11 ng gabi sa Barangay Alihis kung saan umabot sa apat na mga kabahayan ang nilamon ng apoy kabilang na ang bahay ng mag-asawang Aming at Rosa Magbanwa. Base sa salaysay ni Tatay Aming, sinikap nilang mag-asawa na makaligtas mula sa malaking apoy na mabilis na kumalat sa kanilang bahay. Magkahawak kamay umano silang umalis ng bahay at paakyat na sana sa pader upang mailigtas ang kanilang buhay. Ngunit hindi na makaakyat si Nanay Rosa at sinabi na lamang ng biktima sa kanyang asawa na iligtas ang sarili nitong buhay. Namatay si Nanay Rosa at nakaligtas si Tatay Aming, ngunit nalapnos din umano ang likod ng matanda. Bago ang sunog, may sumabog umano na butane canister mula sa bahay ng pamilya Baradas na siyang pinagmula ng apoy na kumalat sa iba pang bahay. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
13: At 7.7 milyong pesos na siyabo na kumpiska sa Cagayan de Oro. Detalye ng balita, hatid ka K5 K. Buscaino.
23: Nakumpiska ang 7.7 million pesos na siyabo sa isinagawang drug bust operation sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Arestado ang 21-anyos na high-value target na si alias John, residente ng Barangay Kugman, at ang dalawa pa niyang kasamahan. Kinasan ng CDEU, CMFC Kokpo at PDETEN ang operasyon kung saan nakuha mula sa mga suspect ang slim bag na naglalaman ng 17 pakete ng hinihinalang shabu at ang 10,000 pesos na buybus money. Mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 ang mga suspect. Samantala, mas pinaigting pa ng Kokpo ang operasyon laban sa illegal drugs.
24: Ako si K5K Buscaino. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: ITC Network News.
3: ITC Network News.
13: Mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, iniulat ng World Health Organization na naitalang 7 kaso ng hantavirus mula April 1 hanggang May 4 habang nasa biyahe ang cruise ship na MV Honduras. 2 kumpirmado at 5 ang pinaghihinalaang kaso, kabilang na ang 3 nasawi. Sa isang pahayag, ibinahagi ni Director General Tedros Adhanom na itinuturing ng World Health Organization na mababa ang panganib ng virus sa pandaigdigang populasyon. Ngunit patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon at maglalabas ng mga update kung kinakailangan, kasama sa ginagawang aksyon ang masusing investigasyon, pag-isolate at paggamot sa mga kaso, medical evacuation, laboratory testing upang matukoy ang sanhi at pagkalat ng sakit. Maaari itong magdulot ng malubhang sakit tulad ng hantavirus pulmonary syndrome at mga kidney complications.
1: ITC Network News.
3: ITC Network News.
13: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, Dumaguete at Rojas, ang tabayanan ng pagbabalik ni ka-K5 Ray Almuda, ka-K5 Rex Santos Canos at ka-K5 Darren Salomeo Henson sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalik. K5 K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of AM Philippines.
0: Mga mahahalagang pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Padlawan. Dito nyo unang malalaman. Dito unang mapapakinggan. 103.9 K5 News FM Padlawan. Istasyong kampiyon sa balita, kampiyon sa public service, kampiyon sa puso ng mga Palawenyo. 103.9 K5 News FM Padlawan. Maghahatid ng mga napapanahon, komprehensibo, balanse at makatotohanang mga balita sa loob at labas ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM Padlawan, where nature begins and never ends.
4: Health Alert! Programa na puno sa health tips, herbal tips, at health information. Kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Palawan. Doctor of Ministry in Naturopathy, PhD, Herbalist, Formulator, at Certified Wellbeing Partner. Dr. Jun Alguizar, ang nagdala ng Doc Samaritan sa Palawan. Health Alert!
5: DTX 500, lagi kabuhaw, guto, at lagi naiihi.

0: sa mga butike.
1: X500. Ako si Renato. Nadiagnos ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX500.
0: DTX500. Bili sa mga butike.
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atid sa atin sa Superior Antioxidant Capsule DTX500 at ng Clinica Di Alternativo. Kasama pa rin po yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, para magbibigay na naman ng pag-asa, especially sa mga kabayan po natin na mayroon ng karamdaman at hindi pa rin gumagaling. At lalong-lalo po mga kaibigan, atin na namang mapapakinggan sa araw na ito ang isang nakabenepisyo kung gaano po ka-epektibo ang DTX 500 na kung saan meron pong matagal na diabetes na tulungan sa pag-inom ng ating epektibo na produkto DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert.
3: Magandang umaga po ma'am. Ano pong pangalan natin?
4: Ako si Josie Sabaluca, nakatira sa Barangay San Manuel.
3: Ano pong nararamdaman nyo nung before po kayo uminom ng DTX 500?
4: Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos, mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero, ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
3: Okay. Gaano na po kayo katagal umiinom ng DTX 500?
4: Magka 2 weeks pa lang.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
4: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay. Ano pong maipapayan niyo po sa ating mga tagapakinig?
4: Ay, ang masasabi ko lang sa ating mga tagapakinig na subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500 Health Alert!
2: Yan po mga kaibigan, ang isa na naman sa kababayan po natin na nakabenepisyo kung gaano katotoo at kaepektibo ang DTX 500 kung saan meron pong matagal na diabetes. Meron ng maintenance na iniinom pero hindi pa rin bumababa sa 200 every time na nagra-random blood sugar siya. Dapat kasi pag random blood sugar test, hindi dapat tataas sa 200. 140 ang pinaka the best test pag random blood sugar test. Pero mga kaibigan, every random blood sugar test, disappointed kasi mataas pa rin ang blood sugar. Kaya sinubukan ang DTX 500 at ang naging resulta after uminom ng DTX 500 for 1 week, nag-normalize ang blood sugar. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na meron din pong diabetes, ihi na ng ihi sa gabi, nangangalay na ang mga paa uminom ng DTX 500. Dahil ang DTX 500 ay mayaman sa charantin at polypeptide properties, isang P-like insulin compound na tumutulong pababain ang asukal naturally sa ating katawan. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: Narito ang DTX 500 free consultation schedule kasama si Dr. June Alquizar, ang kauna-unahang DOH certified naturopathic practitioner sa Palawan. DTX 500 free consultation schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Paracalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan branch sa Puerto Princesa City, Palawan. Every araw ng Martes at Miyerkules, located at Fernandez Street Nature Healing Naturopathic Center, ground floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City

0: 500 Stroke. Ay, pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pantama DTX 500 araw-araw mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Junal Gazar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps.
4: Okay, mga kakifay, balik na tayo sa ating programang 11 Mbps. Mga balita at public service. Sama nyo pa rin ang inyong lingkod, ang inyong kakifay, Ray Albunal. Sino na yung mga nakapananghalian na ngayon? Ito, palagi natin ipapaalala sa inyo, huwag kalimutan ang maintenance, ha? Lalong-lalo na kung nagme-maintenance na. Siyempre, sabayan po ninyo ng pag-inom ng Clinica D3 Bio. Yung ating D3 Bio, napakaganda niyan para mailigtas tayo sa iba't ibang uri din ng sakit dahil meron niyang antiviral effect. Okay? Yung mga viruses, kayang patayin ng D3 Bio. Napaka-effective po niya, no? Yan ang sana kung mayroon niyan dito noon. Ito palagi namin sinasabi na nung during COVID-19, walang D3 Bio dito sa Palawan. Kaya ang daming mga nagkaroon ng COVID. Pero kung mayroon niyan dito, nako, baka nailigtas pa natin yung ibang mga buhay na nawala dahil sa COVID-19. Kaya huwag pabayaan ang sarili. Mag D3 Bio na po tayo. Sa mga taga-Rojas, mabibili po yan sa RSM Pharmacy, Roxon Pharmacy, Right One Pharma, sa Olive Pharmacy at sa Cian Pharmacy, mga ka-K5. Mga bossing, mga madam, tanggap muna tayo ng mga report o mga balita mula naman sa ating mga ka-K5 sa labas ng ating himpilan. Unahin natin balita ni K5 Gilbert Basyo, PCSDS o Palawan Council for Sustainable Development Staff. Abay, pinalakas po ang complaint system sa DENR Hotline 8888. Tingnan natin, alamin natin ang kampiyon na balita na yan mula naman kay K5 Gilbert Basyo, K5 Mo.
5: K5 News FM Live Report.
6: Inaasahang magiging mabilis, maayos at transparent ang proseso ng reklamo ng mga kliyente at stakeholders ng Palawan Council for Sustainable Development Staff o PCSDS sa pamamagitan ng DENR Action Center Hotline 8888 Complaint Management and Monitoring System. Lumahok ang staff mula sa PCSDS Legal Services sa Training of Trainees sa Quezon City kaugnay sa paggamit ng bagong sistema. Layunin nito na gawing centralize ang pagtanggap, pagmomonitor at pagresolba ng mga reklamo mula sa DNR website

0: Action Center email at iba pang platforms tulad na lamang ng 8888. Nagbibigay rin ito ng real-time updates sa status ng mga reklamo sa loob ng DENR at mga attached agencies nito. Ayon pa sa PCSD, magpapalakas ito ng accountability at titiyakin ang mga hinaing ng publiko ay agad na maaaksyunan sa isang organisadong proseso. Ito si K5 Gilbert Basio para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
2: Maraming salamat, K5 Gilbert Basio. Samantala, para naman sa balita ni K5 Spark, ito pong rank number 9, most wanted person sa regional level ay arestado dyan sa bayan Pura Bataras sa Palawan. Para sa kampiyon na balita, K5, Spark Sassy K5O.
1: K5 News FM Live Report.
3: Isang warrant of arrest ang inisyo ng korte laban sa isang wanted person sa bayan ng Bataras sa Palawan na nasa talaan bilang rank number 9, most wanted person sa regional level noong Mayo 6, 2026. Ang warrant of arrest ay isinilbi ng mga tauhan ng Bataras sa Municipal Police Station laban sa isang alias Basilong noong Mayo 6, 2026 sa custodial facility ng Bataras sa MPS sa Barangay Marangas, Bataras sa Palawan. Ang pag-aristo ay isinagawa sa bisa ng warrant of arrest na may pitsang Abril 13, 2026 na inisyo ni Honorable Pampilo Intod Sala Jr., Acting Presiding Judge ng Regional Trial Court Branch 165 Brooks Point, Palawan. Ang akusado ay naharap sa patong-patong na kaso kabilang ang isang act of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code Section 5B ng Republic Act 7610 na inamiendahan ng Republic Act 11648 sa ilalim ng Criminal Case Number 26-02632-MAT na may itinakdang piyansa na nagkakahalaga ng 180,000 pesos. Bukod pa rito, ang suspect ay kinasuhan rin ng dalawang bilang ng Qualified Rape by Sexual Assault of Minor sa ilalim ng Article 266-E at Article 266-B ng Revised Penal Code na inamiendahan ng Republic Act 8353 at Republic Act 11648 sa ilalim ng Criminal Case Number 26-02633-BAT at 26-02634-BAT na may inilang piyansa na nagkakahalaga ng 120,000 pesos bawat isa. Samantala, maayos namang ipinalam sa akusado ang kanyang mga karapatang konstitusyonal kabilang ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng Miranda Doctrine at Republic Act 9745 o itong Anti-Torture Act of 2009. Sa ngayon, nasa kustudiya pa rin ng Bataras sa MPS ang naturang arestadong suspek para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ito ang inyong kakipay Michael Spark Sase para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
2: Samantala, mga ka-K5, hazard contingency planning isinagawa daw po ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Alamin natin ang detalye ng kampiyong balita na yan mula naman kay K5 Grace Velostrino.
1: K5 News FM Live Report.
4: Inilunsad ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o ng CDRRMO ng Puerto Princesa ang follow-through hazards contingency planning workshop para sa fiscal year 2026 hanggang 2029 simula noong Mayo 5. Kalahok dito ang mga miyembro ng DRRM response clusters at iba't ibang partner stakeholders. Layunin ng workshop na palakasin at i-update ang mga contingency plan ng lungsod para sa mga pangunahing hazard upang mas maging maayos, mabilis at epektibo ang pagtugon sa oras ng kalamidad. Kabilang sa mga tinututukan sa aktibidad ang limang priority hazards na kinabibilangan ng sunog, baha, storm surge, tsunami at tagtuyot. Bukod dito, isinasama rin ang pagbuo ng sanitary landfill fire contingency plan bilang tugon sa mga bagong natatanging panganib sa lungsod. Ang nasabing workshop ay magtatagal hanggang ngayong araw. Ako si K5 Grace Velostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
2: At mga manggagawa naman sa mga hotels at resorts sa El Nido na may binigyan pong proteksyon ng mga operators. Alamin natin anong klase ng proteksyon niyan para sa kampiyon na balita, K5 Roger Pangilinan, K5 Mo.
1: K5 News FM Live Report.
5: Tuloy pa din ang pagbibigay seguridad sa mga manggagawa ng turismo sa El Nido, Palawan. Ito ay sa kabila ng pagtumal ng mga turista. Ito ang pahayag ng mga hotel operators sa panayam ng K5 News FM Palawan. Matapos mapaulat na bumaba ng halos sa 50% ang bilang ng mga turista sa bayan. Ayon sa kanila, ang pagbagsak ng bilang ng mga turista ay dahil sa sigalot sa gitnang silangan na kung saan marami umano ang nagkansela ng mga bookings at hotel accommodations kahit noong nakalipas na taon pa sila, naglagak ng kanilang mga reservations. Dahil dito, imbis na magbawas ng mga manggagawa sa mga hotels and resorts, ay minabuti na lamang na magbigay ng 50% diskwento ang mga ito sa mga walk-in tourist upang maibigay ang karapatang sahod ng mga empleyado. Samantala, inaasahan naman nila na sa pautay-utay na pagbaba ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado ay unti-unti ding babalik ang sigla ng turismo sa El Nido. Ako si K5 Roji Pangilinan para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
2: Maraming salamat, K5 Roji Pangilinan. O yan ang sinasabi natin. Kunti lang ang mga bisita ngayon sa El Nido, no? Paliban doon sa, siguro, dahil na mahal ng pamasahe, mahal ng ticket po sa aeroplano, maliban pa dyan, dami pang issue. At yung iba siguro na nakarating na rin ng El Nido at gusto sanang bumalik ulit sa El Nido, hindi na lang pumunta. Kasi nga, doon nga sa sistema o estado ng kanilang tubig doon, 'di ba? Oh, malaking kasiraan talaga sa El Nido 'yan, ano. Ngayon, ang gagawin po ng mga employer, 'di ba? Para kahit papaano may kita naman sila, yung mga walk-in 50%. Ay, malaking bagay 'yon, 'no? Mga K5 para magkaroon lang sila ng customer, 'no? At siyempre, tatangkilikin ang mga customer 'yan, na mga kliyente yan, na mga bisita, turista doon, kasi 50% eh, mga ka-K5. Yan ang mahirap, no? Kapag umaasa lang isang munisipalidad sa iisang sektor, no? Tourism sector. Pwede naman dyan agriculture, di ba? Sa bayan ng El Nido, pwede ba? No? Puro limestone kasi dyan sa El Nido, eh, no? Talagang tourism talaga yung kanilang pinakapangunahing income. Mga ka-K5, nung pandemic, wala, bagsak. No? Sana, agrikultura, tourism, pagsabayin ninyo, para at least hindi lang naka-focus doon sa isa. O magkaroon man ng problema doon sa kabila, meron pang papagkukunan. Parang ganun. Pero kung sabay, mas maganda. Di ba? Pero maganda dyan sa El Nido, eh, no? Mga ka-K5. Yun lang, medyo may kamahalan lang talaga. Kaya pati sa pagkain, medyo may kamahalan lang ang mga bilihin. Di ba, engineer? Kaya kung pupunta ka ng El Nido, kung nagbabala kayo magbakasyon papuntang El Nido, siguraduhin po ninyo na meron kayong pocket money or sobra-sobrahan nyo na, no? Kasi siyempre pagdating doon, baka may mabili-bili pa kayo, minsan mga takaw mata. Makakita ng ganito, oy, bili, ganda. 'Di ba? Samantalang sa Puerto Princesa mas mura. Doon pa talaga bumili sa El Nido. 'Di ba? Oh, doble or triple halos ang presyo mga ka-K5. Okay, magandang ano muna, magandang tanghali muna kay Sir Vince Sangubay, buddy. Magandang tanghali sa iyo dyan, buddy, sa Mercado de San Miguel. Magandang tanghali po sa inyo dyan, ha? At antabayanan po ninyo, ha, dyan sa sitio Tagbarungis, mga ka-K5, si Congressman Hill Acosta. O, dyan siya mamaya, mga bossing, no, meet and greet sa mga farmers natin sa Tagbarungis, mga kaibigan. Baka alas 3 pa yon, no? Alas 3. Okay. So, magandang ano po sa inyo. Oras natin. Magandang hapon, hapon. Mamaya yon, hapon, hapon, mamaya. Ngayon kasi tanghali, alas 12:40 na. Engineer GR. Cut off na tayo, ha? Cut off na tayo sa ating roulette tanalo. 10,700 pesos na po ang mapapanalunan po ninyo ngayon. Doon sa mga kababayan po natin, sa mga kaibigan po natin, yung mga concern sa balat. No, balat nila. O, baka ibang balat na naman yung naiisip ninyo. Yung mga gustong magpakinis, gustong maging flawless, kagaya ni K5 Janet. No? Si Ate Janet, kahit ganyan-ganyan yan, pero flawless yan. Kaya nga nabighanin niya si Kuya Win eh. Di ba Kuya Win? Oh. Eh, gumagamit siguro ng DTX Beauty Shop yan, si Ate Janet. Merong ampalaya leaves. Oh, mayroong may moringa. Ito yung ano eh. Moringa ay yung malunggay. Oh, may guava at may papaya. Kaya naman pala makinis ang balat mo rito. Ganito yung tsura niya, no? DTX Beauty Soap. Oh, kita ba? Oh. Oh, DTX Beauty Soap ng Clinica di Alternativo. Mas effective to, mas magandang gamitin kesa dun sa dating ginagamit ninyo yung likas. Ano yun? Gamit ko din dati yun, yung likas papaya. May ganun pa ba ngayon, Engineer Joe? Oh, ang mahal nun. Alam nyo noon, siguro balikan natin ng 2006. Ang presyo ng likas papaya ay 90 pesos. Noon yun. Iwan ko lang ngayon. Pero ito, DTX Beauty Soap, mas effective at mas mabango. At sigurado mga 1 week ka magamit-gamit dito. Ah, ang balat mo parang kala mo balat ng sanggol. Ganun kakinis. Ah, yung may mga arikis dyan. Oh, mag-beauty soap, DTX Beauty Soap na kayo. Sabi nila, sir, total, may DTX Beauty Soap lang din naman kayo. Baka meron kayong pangkilikili. Yes, meron! O doon sa may mga anghit. May mga anghit, may mga putok sa ilok. Yung atin pong DTX Day of Fresh. Hindi nyo na kailangan gumamit ng tawas. Dahil sa DTX Day of Fresh, tanggal ang anghit, tanggal ang putok. Ay, ganoon naman talaga eh. No? Sabihin pa nila, sir, underarm odor, body odor. Eh, ganoon din naman yun eh. Ha? Doon sa mga kakayfay natin, bakterya kasi yan. Sabayan ninyo, sabunin ninyo ng DTX Beauty Soap. At pagtapos ninyo ligo, kuskusin nyo ng DTX Deo Fresh. Tanggal ang putok nyo dyan. Mga kakayfay. Maligo-ligo din kasi pa may time. Yung iba talaga, pag pinawisan, talaga naman. Kahit na dumaan sa'yo, ngayon isang metro yung layo sa'yo, sapaking ka ng amoy eh. Diba? Ganun kalakas. Lalong-lalo na pag nandiyan ka sa El Nido. O hindi natin nila lahat. May mga, siyempre, mga foreigner yan. Ang mga foreigner pala, bihira lang pala magbanlaw yan sila, no? O bihira lang magbanlaw. Mga kakayfive, kasi nung naliligo kami dati, nung na-assign kasi ako dyan, ulitin ko na naman yung kwento. Dyan sa Las Cabanas kami naliligo. Wala pa mga hotel yan dyan dati. Royan noon, ro, no? Nyugan lang yan noon. At saka Kugunan. Oh, iilan lang din yung mga naliligo. May mga foreigner doon, tsaka may mga local. Ang ganda kasi ng dalampasigan dyan sa Las Cabañas. Yung mga foreigner doon, magpapatuyo-tuyo, magpupuras-puras lang, magpapatuyo-tuyo. Wala, solve na. Lakad na sa bayan, no? Mainit, nakaubad. Yung iba, nakabikini, yung iba. No? Minsan talaga, pag maghapon silang babad sa tubig, tapos naka-sunbathing, pag dumaan sa harap mo yan, dapat mayroon kang shield. Dahil sigurado, sampaling ka eh. Hindi yung literal na sampal, ha? Mga ka-K5. Sampaling ka ng anghit. Ganun yun. Iba, no? Iba yung... Lalo na, at saka nakadepende rin sa mga kinakain. Lalong-lalo na kung mahilig ka kumain ng sibuyas, yung mga Bombay Ricados. Ah, talaga. Pag pinawisan ka, lumalabas sa katawan mo eh, no? Pag sa mga dibdib mo, liig, muscle, okay lang. Pero pag sa kilikili lumabas, iba, nafifilter ng kilikili. No? Paglabas, ah, talaga. Grabe, parang kimikal.
6: Ala, no!
2: Ay, nako. Good morning. Ay, good afternoon na pala. Good afternoon. Magandang hapon sa iyo, Mark Aaron Anusa. Pabati daw kay Ma'am Arlene Samutin ng Libis. I'm watching. Ay, maraming salamat, Mark Aaron. Diyan sa Libis. Mga nakikinig at nanonood ngayon sa atin, ha? At yung mga nag-aabang po, grabing sinyas ni Engineer GR ba? Grabe talaga ka... oras?
6: Ala, no!
2: Nakafocus talaga, gusto nakafocus eh, no? Mga K5. Ano, boss?
7: Umbot sa langaw.
2: Ala. Hay na. Ay, doon sa mga kababayan po natin, yung mga nagtatanong, ubos na ba yung ano natin sa Dragman? Dragman? Dragman Drag House? Maraming mata-stock doon, di ba? Yung DTX 500. Tsaka yung Mighty C, may mga stocks tayo dyan. Marami dyan. May mga naghahanap kasi saan daw mabibili yung Mighty C. Kung naghahanap kayo ng vitamin C na absorb agad, mag-i-effect agad, epekto agad sa katawan. Kasi mahilig tayo sa mga instant. Di ba? Kagaya ni Engineer Jojo, mahilig sa instant noodles, instant ganito. Di ba? O, yung mga... Ayun, hindi naman natin sinisiraan yung ibang mga vitamin C, pero... Ito kasi pag ininom mo, absorb mo agad dyan. Bakit? Alkaline form. Yung Mighty C natin. Kahit walang laman at dyan mo, pag ininom mo, automatic, absorb agad ng sistema mo, pupunta sa mga selula mo, palalakasin ang immune system mo, mga ka-K5. At pag lumakas ang immune system mo, malayo kang dapuan ng sakit. Diba? Kaya mag-Mighty C, the alkaline vitamin C na tayo. Sa Dragman Drug House, mabibili yan. Sa mga tiga Bayan ng Nara, Ching's Drug Store, The Generics Pharmacy, nabibili po natin yan, mga ka-K5. At sa Nature's Healing Naturopathic Center, mga bossing, sa lahat po ng mga branches nila, mga ka-K5. At ruleta, nalo na tayo, mga kaibigan! Dahil... takot na sila engineer. Baka mabawasan ng sahod. Wala pa mahaba po, 12:48 pa lang. Sakto natin ng mga 12:56. Napalala pa eh. Sige Jay, paikutin mo na para sa ating jackpot prize ngayong araw na ito, 10,700 pesos sa unang ikot ng ating ruleta. Yung mga malilinaw pang mga mata, kita pa yung ano, no? Kita ko pa eh, no? Naka-eye care gold kasi ako eh. Maganda pa palinaw ng mata ang eye care gold. Kung may diferensya ka sa mata, i-eye care gold mo lang yan, mga ka-K5. Okay! Para sa unang... Ano yung unang lumabas? Oy! Extend for men! Ang unang lumabas sa tawas. At pangalawa... Tingnan natin kung ano yung extend. Pwede nyo gamitin pag mabigat ang trabaho nyo, ha? pag hinamon ka kasi ng kapartner mo, pwede kang lambingin mo siya, gamitan mo na extend. Iwan ko lang kung hindi yan magsuko. Para sa pangalawa! Oy! Alam na yan, no? Wala na, dyan na siya humina eh. Yung ikot to, oh, DTX 500. Extend DTX 500. Pakiramdam ko may mananalo ngayon. At sa pangatlong spin, pangatlong ikot ng ating ruleta, mga ka-K5, pakiramdam ko may mananalo ngayon, Engineer Jojo. Oh, pakiramdam ko lang ha. Oh, kasi yung mga lumalabas ngayon, talagang yan yung palaging taya ng mga kababayan natin eh. Yun lang, pag ito lumabas, mukhang delikado sila. Yan na, yan sinasabi natin para sa may mga anghit. Yan po, Clinica Dio Fresh. At sa pang-apat na spin na tayo. Pang-apat na spin. Kapag nakikita mukha mong kay ganda. Yung unang lumabas, Extend. Pangalawa, DTX. Pangatlo, Clinica Dio Fresh. Ito pang-apat, tingnan natin kung ano ang lalabas. Tingin ko pampalinaw ng mata eh. Huwag mong ginaganyan niya kasi yung mga ganyang ikot ng ruleta, pipitik pa yan eh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hindi na umabot. Clinica D3 Bio! Tingnan natin kung mayroong nanalo. Si Boss Moto, wala, hindi pumasok. Hindi pumasok yung entry niya. Extend yung una eh. Silvestre Sarmiento, hindi rin. Philip Paalan, wala rin. Si Jason Hurtado, wala rin. In order kasi dapat eh. Mga kaibigan, dapat magkakasunod-sunod. Sir Joseph Pagola, wala rin si Sir Joseph. Riam, wala rin. Norlaps, wala rin. Sheila May, wala rin. James Gaitan, wala rin. Si paring Danny Boy, tingnan natin yung ano ni Danny Boy, wala rin. Si Marilyn Flores, wala rin. Elizabeth Arquilada, kay Nanay Elizabeth, wala rin. Hindi rin pumasok Nanay Elizabeth. Kay Jason Orr, wala rin. Kay Gian Mart, wala rin. Extend ang una eh, di ba? Extend. Oh, ang daming mga naligwak. Halos sa karamihan naligwak mga ka-K5. Pero okay lang yan. Entry lang ng entry dahil mamaya sa El Castigador, meron pa tayong ruleta nalo. Sa Foro de los Pueblos naman sa umaga, doon din ang aantabayanan po ninyo. Okay, walang nanalo mga ka-K5. So bukas, ang ating jackpot prize bukas ay 10,700. Ilan na bukas, G? Ha? 11,200. Ayun na naman tayo, humihina na tayo sa mat eh. Ano bukas? 10,800. Ang iniisip ko kasi 500 ang dagdag eh. 100 lang pala. So, 10,800 na bukas. Sige. Oh, maraming salamat doon sa inyo lahat. Paalam na po tayo pansamantala sa ating programang 11 Mbps Magabalita at Public Service. Dili-dili ko, dili-dili ko konti. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa ating pong station manager, Sir John Paul the Coco. At sa aming pong CEO, walang iba kundi si Dr. Ramel Uy. At sa lahat po ng bumubuo sa K5 News FM Palawan. Ako po, ang inyong ka-K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
7: 11 Mbps. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world. via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information, kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alguizar. Health Alert! Health Alert!
0: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, at syempre pa sa ating Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix, at ang ating kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold, na mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At syempre pa, makaibigan, sa araw na ito, isa na namang nakabinipisyo sa pag-inom sa Superior Antioxidant Herbal Capsule DTX 500 ang ating mapapakinggan, na kung saan maraming nararamdaman sa katawan, hinahapo, nahihilo, madaling mapagod, na tulungan sa pag-inom sa Superior Antioxidant Capsule DTX 500.
8: Health Alert!
9: Maximino Magday, isa na ang senior citizen, taga Santiago City. At ako'y nagmi-maintenance na ng mga gamot. Dati, sumasakit ang aking katawan at namamanhid. Hirap sa paghihihi, hirap sa paghinga, madaling mapagod, nahihilo. Mabuti na lang at narinig ko sa radyo ang DTX 500 capsule. Kaya nagtik na rin ako ng DTX 500 capsule. At ang resulta, maganda. Kupit pebo. At gumalig na ako at nawala ng aking iniinda kong mga sakit. At salamat ako sa tulong ng DTX 500 capsule. Ngayon, nabuti ng aking karamdaman. Salamat sa DTX 500 capsule.
8: Health Alert!
0: Nawala na ang mga iniinda sa katawan at mabuti na ang pakiramdam after sumubok sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500 Herbal Capsule. Na kung saan ang DTX 500 Herbal Capsule kasi ay nagtataglay ng Superior Antioxidant, vitamins and minerals na kailangan ng katawan para maiwasan ang pagkahilo, maiwasan ang pagkahirap sa paghinga, lalong-lalo na namamanhid ang katawan at madaling mapagod gaya sa nararamdaman ni tatay. Kaya po sa mga kaibigan po natin dyan, ha, na matagal na rin pinapahirapan ang mga karamdaman, nahihilo ka rin, madaling mapagod, hinahapo, subukan ang Superior Antioxidant na kapsula na nakakatulong sa araw-araw na pag-repair ng mga damaged cells at pinoprotektahan ang ating katawan laban sa mga free radicals. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
8: Health! Alert! Kontrahin ang sakit ngayon pa lang. Mag-DTX 500 Herbal Capsule ka na. Kukontrahin ang mga sakit na maaaring dumapo sa atin. Puno ng mga bukol sa katawan gaya ng cyst, tumor, myoma at iba pa. Kaya para mas maging healthy ang inyong mga life, piliin ang kampiyon na Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Ang Herbal Capsule ng bawat Pilipino. DTX 500 Herbal Capsule. Panalo ka sa bisa at lakas. Ang DTX 500 Herbal Capsule ay mabibili sa mga suki butika nationwide.
0: Health Alert!
10: At syempre pa para sa mas epektibo na kombinasyon. Sabayan talaga sa alkaline na vitamin C, ang Mighty C. Ang vitamin C na hindi acidic, hindi mahapdi sa tiyan. Pinapalakas dito ang ating immune system, lalong-lalo na ang ating mga buto. Mighty C, the alkaline vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa antioxidant coffee. Dito ka na sa kape na nagdi-detox ng katawan. Mayaman sa chia seed at lalong-lalo na ang psyllium husk na nagpapalabas ng toxin sa ating katawan at pinapaganda ang ating bowel movement. Clinica DTX Coffee Mix.
11: Health! Health! Alert!
10: At syempre pa, kapag problema naman sa mata ang ating dinadala, cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pangangati, mag-Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata na nagtataglay ng napakatas na lutein at pinalakas ng Bellberry Berry Extract. DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, Clinica DTX Coffee Mix at Eye Care Gold, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
12: DTX 500.
13: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
12: Bumawi ka na lang
13: sa DTX 500.
12: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant,
13: panglaban sa mga free radicals
12: na nagdudulot ng sakit
13: at pagkasira ng katawan.
12: Mag DTX 500.
13: Araw-araw,
12: mabibili sa mga butika.
14: Narito ang DTX 500 free consultation schedule. Kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH certified naturopathic practitioner sa Palawan. DTX 500 free consultation schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Barakalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan Branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan. Every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, Ground Floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan. Sa Nara, Palawan. Every araw ng Huwebes. DTX 500 free consultation.
15: You are listening to 103.9 K5 News FM. Bangawan.

K5 News FM 방사원 You are listening to K5 News FM 방사원

0: listening to 103.9 K5 News FM. 5-1 DTX 500 Health Alert.
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Muling nagbabalik ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala na huwag kalimutang inumin ang Superior Antioxidant Combination para protektado tayo araw-araw. At lalong-lalo na ha, sa mga kaibigan po natin dyan na may mataas na kolesterol. Alam niyo ba mga kaibigan na ang pagkakaroon ng mataas na kolesterol ay isa sa dahilan ng pagkakaroon ng cardiovascular disease? At siguro naman, aware ang lahat na ang pagkain ng mamantika at matataba na pagkain, lalong-lalo na ang mga processed meat, ay ang isa sa dahilan ng pagtaas ng kolesterol na siyang nagdadala ng problema sa puso dahil sa pagbara nito sa mga ugat. Pero ito ha, ang di alam ng karamihan, ang sobrang pagkain ng carbohydrates. Uy, kasama na po dyan ang kanin makaibigan. Lalo na kapag mahilig ka pa sa extra rice, ay nagpapataas din ng kolesterol. Ayon nga sa pag-aaral, ang carbohydrates ang pangunahing pinagkukunan natin ng energy. Subalit, kapag sumobra ito sa 60% sa iyong daily intake, ay nagpapataas ito ng cholesterol levels. Kaya kapag tumaas na ang cholesterol, hindi lang ang saturated fats, fried foods at matatabang pagkain ang dapat bawasan o iwasan. Kailangan ding bawasan ang sobrang kanin. Kaya ina-advise natin sa mga client natin, kapag may mataas na kolesterol, dapat mag-red rice at brown rice na. Para po makaibigan, maiwasan ang lalo pang pagtaas ng kolesterol makaibigan. Especially itong mga processed food. Kaya iwasan mo nang mag-extra rice. At huwag kalimutang uminom ng DTX 500 Herbal Capsule dahil nagtataglay ito ng powerful antioxidant na octaconazole na makukuha sa main ingredients ng DTX 500 Herbal Capsule na nakita sa pag-aaral na isa itong anti-cholesterolemia na tumutulong pababain ang LDL cholesterol or bad cholesterol, at nagpo-promote ito sa paggawa ng HDL or good cholesterol. Isa lang po kasi makaibigan ang solusyon para mag-normalize ang cholesterol. Kailangan lang mas mataas ang good cholesterol kaysa bad cholesterol. Kaya sa mga tatay at nanay natin dyan, huwag kalimutang uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule, lalong-lalo na kapag sabayan mo pa ng Mighty C. Dahil kapag may mga bara na sa ugat, mas kailangan mo ang vitamin C para mas maging elastic ito at maiwasan ang pagputok ng mga ugat.
0: DTX 500. Madala na ba ang bulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, hanapin ang Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na nakakatulong magpababa ng kolesterol dahil mayaman ito sa antioxidant galing sa de-sugared sugar cane. Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na mayaman sa vitamins, minerals, kaya ma-energize ang buong araw kapag pagising mo tuwing umaga. Ito ang iyong hinihigop, Klinika DTX Coffee Mix. At ang kagandahan, hindi lang mataas na antioxidant ang makukuha natin dito galing sa mapait na bahagi ng tubo at ampalaya, meron pa itong chia seeds at psyllium husk na naglilinis ng katawan, nagpapalabas ng toxin, naglilinis ng kidney at atay. Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DGX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DGX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DGX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DGX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Narito ang DTX 500 free consultation schedule kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH certified naturopathic practitioner sa Palawan. DTX 500 free consultation schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Barakalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan Branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan, every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, ground floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan, Sanara, Palawan, every araw ng Huwebes. DTX 500 free consultation.
3: Eye Care Drops. Paraminang parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata. Eye Care Drops. Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin. Eye Care Drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. DTX Beauty Zone. Para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Cell may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa'yo. DTX Beauty Cell. DTX Beauty Cell. Beauty soap na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Cell. Ang DTX Beauty Soap, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
5: Ako si Jane Fernandez Laguerta.

0: tulad nila. Subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
1: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: Si Michelle ng San Mateo Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang D3 Bio. Dalawang soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pakiramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi. Hanggang sa tuluyan nawala ang sintomas ko. Kaya napatunayan ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
2: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the

0: 105 News FM. Para sa pamilyang alaga ng kalikasan, narito ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil, hatid na ay likas na ginhawa para sa bawat miyembro ng pamilya. DTX Herbal Oil, mula sa pagod na balikat hanggang sa pananakit ng likod, may herbal na lunas para sa buong pamilya. DTX Herbal Oil, natural na alaga ng kalikasan para sa lahat. Subukan na ang para sa ginhawang pang buong pamilya. DTX Herbal Oil, natural na ginhawa para sa bawat isa. DTX Herbal Oil, mabibili sa inyong mga suking butika. Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
1: DTX Coffee Mix.
2: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape na sakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
1: DTX Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
1: Na-detox ka ba?
3: Sa mga butika.
1: You are listening to 103.9 K5 News FM. Pagdawa!

0: 103.5 News FM. 103.9 GTX 500.
1: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom GTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang GTX. Subukan nila ang GTX 500 kasi ako aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: GTX 500 mapipili sa mga butika.
2: GTX Coffee Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants, mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag GTX Coffee Mix ka na, the healthy coffee, mapipili sa mga butika. GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ko mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. GTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
0: GTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX Beauty Soap. Beauty Soap. Lakas ng kalikasan. Laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bakterya at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
5: Ako si Isabel Sapaula, isang sales clerk sa Santiago City. Lagi akong may ubo noon, pero simula nung umabot ako ng Mighty C vitamins namin, nawala na ang problema kong ito. Maganda talaga ang Mighty C.
4: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
0: GTX 500 Health Alert.
6: Welcome na naman sa isang edisyon sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at ang Detox Coffee. Klinika DTX Coffee Mix. Muling nagbabalik ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner, Doctor of Naturopathy Doc June Alcizar, na laging nagpapaalala ang malusog na pangangatawan ay naa-achieve kapag mayaman sa antioxidant ang ating kinakain. Kaya kung hindi ka mahilig kumain ng gulay at prutas na mayaman sa antioxidant, uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C dahil nagtataglay ito ng superior antioxidant.
0: DTX 500.
7: Po, si Chana Barco, dati-dati sumasakit ang sigmura ko dahil sa ulcer at hyperacidity. Gumamit ako ng DTX 500 3 times a day. Nawala na ang pananakit ng sigmura ko. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapibili sa mga butika. Mighty C the Alkaline Vitamin C. Ang kakulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C the Alkaline Vitamin C.
6: At ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay ang paglaki ng tiyan. Isa sa palatandaan na sobra ang kinakain ng tao kaysa kailangan niya na energy sa araw-araw na activity ay ang paglaki ng tiyan o abdominal girth. Isa sa dahilan ng paglaki ng tiyan ay ang poor diet. More on matatamis ang kinakain, mahilig sa carbohydrates, lalo na ang refined carbohydrates, at hindi nag-i-ehersisyo. Halimbawa na lang, pagising sa umaga, ligo, kain ng marami, then report sa opisina at nakaupo ng buong araw. Pag-uwi sa bahay, kain naman ng marami, pagkatapos tulog na kaagad at lagi pang nagme-merienda. Sa tingin mo, kapag ganito ang iyong lifestyle sa matagal na panahon, hindi kaya lalaki ang iyong tiyan? Okay lang sana kung naka-DTX 500 at Mighty C ka dahil tumutulong ito sa metabolism na mas ma-digest ng maayos ang pagkain. Kaso, hindi ka man umiinom ng DTX 500 at Mighty C at inactive ka pa. Plus, poor ang diet kaya lumalaki ang tiyan. At ang paglaki ng tiyan ay nagdadala ng mataas na risgo sa kalusugan. At alam nyo ba na ang paglaki ng tiyan at ang sobrang timbang ay dahilan ng pagkakaroon ng mga major disease gaya ng heart disease at hypertension. At kung malaki na ang tiyan, sigurado mataas din ang triglyceride, kolesterol at mga fatty substance na nakabara sa kaugatan kasama na ang ugat sa puso o sa coronary arteries. At ang good news, kung palagi kang umiinom ng DTX 500, tumutulong ito na hindi ma-oxidize ang bad cholesterol at maiwasan ang pagbara nito sa mga ugat, kaya naiiwasan din ang heart disease. At kung sasabayan mo pa ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C, nagpapalakas ito ng mga ugat at pinapanatili nito na elastic ang mga ugat para hindi madaling pumutok at maiwasan ang stroke. Kaya sa mga mahilig sa pritong pagkain, matataba at tumaas na ang kolesterol para makaiwas sa sakit sa puso, uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
0: DTX 500.
8: Ako si Chimmy Aragon, 43 years old, namamaga at nanakit ang tuhod ko. Nagpa-check up ako, mataas ang uric acid. Uminom ako ng DTX 500 sa loob ng isang linggo. Naging okay na ako. Salamat talaga sa DTX 500.
0: DTX 500. Mabibig sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
6: At kung healthy coffee naman ang iyong hinahanap, kape na mayaman sa antioxidant at fiber na naglilinis ng katawan, mag-Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Vincent, 43 years old. Mataas ang aking kolesterol. Nasa 190. Sabi ng kaibigan ko, try ko daw ang DTX 500. Sinubukan ko 3 capsules a day. After ng isang buwan, nagpa-check up ako muli sa doktor. Di ako makapaniwala. Nasa 100 na lang.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Narito ang DTX 500 Free Consultation Schedule. Kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Palawan. DTX 500 Free Consultation Schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Barakalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit No. 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan Branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan. Every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, ground floor, Masangkay Building, Unit No. 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan, Sanara, Palawan. Every araw ng Huwebes, DTX 500 Free Consultation.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Top
11: of the Hour Newscast. Mga sariwang balita, impormasyon at kaganapang kinalap ng K5 News FM. Ihahatid sa inyo sa Top of the Hour Newscast. Top of the Hour Newscast. Top of the Hour Newscast.
12: Magandang hapon, narito ng mga balita sa oras na ito. Nawawalang mangingisda sa Hondo Bay, natagpo ang patay. Top 5 regional most wanted person nahuli sa terminal sa bayan ng Bataraza. At mainit na talakayan sumalubong sa panukalang Estoda sa Barangay Siksikan, Puerto Princesa.
11: Top of the Hour Newscast.
12: At sa detalye ng ating mga kampiyong balita.
11: Top of the Hour Newscast.
12: Patay ng matagpuan ngayong umaga ngayong umaga ng May 7 ang katawan ng nawawalang mangingisda na si George Espia sa bahagi ng Old Citramina Port, Hondo Bay sa Barangay Santa Lourdes, lungsod ng Puerto Princesa. Una itong naiulat na nawawala nitong gabi ng May 6 matapos umanong malunod habang nangingilaw sa nasabing lugar. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operation sa mga otoridad kabilang ang Barangay Tanod, Maritime Police, Philippine Coast Guard at iba pang rescue teams hanggang sa matagpuan ang kanyang katawan kaninang umaga. Patuloy namang pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na mag-ingat sa mga aktibidad sa karagatan lalo na tuwing gabi. Sa iba pang kampiyong balita,
11: Top of the Hour Newscast.
12: Nadakip ng mga otoridad ang isang 37-anyos na lalaki na kabilang sa top 5 regional most wanted persons kaugnay ng kasong panggagahasa sa isinagawang operasyon sa bayan ng Bataraza, Palawan kahapon. Nahuli ang suspect bandang alas 3:30 ng hapon sa terminal sa Bataraza Town Center sa Barangay Marangas. Kinakaharap nito ang kasong statutory rape by carnal knowledge na walang inirekomendang piyansa. Pinangunahan ng Bataraza Municipal Police Station ang operasyon, katuwang ang iba't ibang unit ng pulisya at intelligence unit sa lalawigan. Matapos ang pag-aresto, dinala ang suspect sa kustodiya ng Bataraza MPS para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. At sa huling detalye ng ating balitang lokal, umani ng pagtutol mula sa mga miyembro ng Irawan Siksikan Tricycle Operators and Drivers Association o ISTODA ang panukalang pagtatatag ng panibagong Tricycle Operators and Drivers Association sa Barangay Siksikan, lungsod ng Puerto Princesa, matapos ang isinagawang public consultation ng City Tricycle Franchising and Regulatory Board o CTFRB kahapon. Sa botohang isinagawa sa consultation na ginanap sa cover gym ng barangay, 40 miyembro ng ISTODA ang bumoto kontra sa panukalang pagbuo ng nasabing asosasyon, habang 8 miyembro naman mula sa Bartoda ang nagpahayag ng pagsuporta rito. Pinangunahan ni Vice Mayor Jimbo Maristela ang konsultasyon kasama si Konsehal G. Lau bilang Vice Chairman ng CTFRB. Sa gitna ng mainit na diskusyon ng dalawang panig, nanawagan ang vice-alcalde sa mga grupo na magkasundo para sa kapakanan ng mga driver, operator at mga pasaherong kanilang pinagsisilbihan. Ang panukalang pagtatatag ng ISTODA ay isinulong ng Bartoda, ngunit mahigpit itong tinututulan ng ISTODA na kasalukuyang bumabiyahe sa nasabing lugar. Dumalo rin sa public consultation ng ilang miyembro ng CTFRB, Business Permits and Licensing Office, mga kinatawan mula sa City Legal Office at Puerto Princesa City Police Office, ganun din sa City Traffic Management Office at People's Council.
11: Top of the Hour Newscast.
12: Ang balitang yan hatid sa inyo ng Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Ang Mighty C ay mabibili po o available sa Bayan ng Aborlan sa Fariñas Pharmacy, GoToMed Pharmacy sa Sitio Maligaya, Barangay Sagpangan at sa bayan naman ng Nara sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy. Abangan po ang mga pangunahing balita at kaganapan sa Top of the Hour Newscast. Ako ang inyong tagapagbalita, K5 Leila Bingco, para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
11: Abangan ang iba pang detalye na mga sariwang balita
13: sa Top of the Hour.
11: Top of the Hour Newscast, dito lamang sa K5 News FM.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. And anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. 103.9.
13: Para sa pamilyang alaga ng kalikasan, narito ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil, hatid na ay likas na ginhawa para sa bawat miyembro ng pamilya. DTX Herbal Oil, mula sa pagod na balikat hanggang sa pananakit ng likod, may herbal na lunas para sa buong pamilya. DTX Herbal Oil, natural na alaga ng kalikasan para sa lahat. Subukan na ang para sa ginhawang pang buong pamilya. DTX Herbal Oil, natural na ginhawa para sa bawat isa. DTX Herbal Oil, mabibili sa inyong mga suking butika. Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops, tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops, sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops, para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: News FM.
1: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
2: Ako si Anita Gitelan, isang vendor sa Santiago City. Yung allergies ko dati, sobrang pahirap sa akin. Nag-Mighty C ako na wala ang allergies ko. Salamat sa Mighty C.
1: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga sukim butika nationwide. Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
3: Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastor Florendo Fernandez Sicolies ng Batal, Santiago City. Ako po ay matagal nang gumagamit ng Mighty C na talagang kailangan ng ating katawan, lalong-lalo na nagkakaedad na tayo. Kailangan natin ng maraming vitamin sa ating katawan. Mula nung ako'y nagsimula, pakaganda ng aking katawan. Dati po kasi meron akong sakit na ischemic heart disease, coronary heart disease, enlargement of the heart, type 2 ng diabetes. Kaya sa tulong ng Mighty C at ang DTX Coffee Mix, napakalaking tulong po. Wala pa akong maintenance. Kaya nagtaka po yung ang aking mga doktor, bakit ang bilis gumaling? Eh dahil nga sa tulong ng mga herbal na ito, ang ating himpilan na ito na nakakatulong, lalong-lalo na sa everyday na nagbabahagi sila tungkol sa mga gamot na ito, herbal na nakatulong sa atin. DDX Coffee Mix at Mighty C. Ako ngayon ay malusog na. Thank you to God, all be the glory. God bless us all.
1: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses.

0: na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
1: Sa pisa at lakas, doble, doble, doble. Kumpara sa iba, DTX 500 Herbal Capsule. Makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule. Kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan. Palakasin ang katawan. Iwas sakit. Mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule. Ang kampyon ng Herbal Capsule.
2: Pagod na ba sa maghapong biyahe? Nananakit na ba ang balikat, lieg at likod? Huwag mag-alala, nandito na ang DTX Herbal Oil sa bawat patak. Hatid ng ginhawa sa pagod na katawan. Pinapakalma ang sakit, lamig at ang bigat ng pakiramdam para muling maging ready sa daan. DTX Herbal Oil, ginawang herbal para sa mga driver na laging on the go. DTX Herbal Oil, kasangga mo sa kalsada, kasama mo sa ginhawa. Subukan na DTX Herbal Oil, alaga sa pagod, alaga sa driver. Mabibili sa inyong mga suging butika. Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
1: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa, nahati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
3: DTX Coffee Mix.
4: Test mo ito, isang BSW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabili sa mga butika.
2: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bilberry berry extract. Kaya kung nanalabas labo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag-Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
1: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisa, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng seas. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwala ang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabili sa mga butika.
2: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus protection sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: You are listening to 103.9 K5 News FM. Pagdawa!

0: 105 News FM. 103.9
1: DJX 500 ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DJX 500 pang laban sa mga nakamamatay na karamdama. DJX 500 araw-araw sa mga butika. DJX 500.
2: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500 sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in love ka. Hindi lang yan, may pang benefits sa kalusugan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkapag na detox ka pa. Mabili sa mga butika.
4: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
5: Ginhawa sa bawat masahe. Ramdam mo ba ang pagod at pananakit sa buong katawan? Yan ang kayang ginhawaan ng DTX Herbal Oil. Sa bawat haplos, tanggal ang pagod at sakit. May herbal na lakas para sa instant ginhawa. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa sa bawat masahe. Para sa pamilya, para sa iyo. DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ginhawa sa bawat haplos. Ang DTX Herbal Oil, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Sa pisa at lakas, doble, doble, doble, kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan. Palakasin ang katawan, iwas sakit. Mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampyon ng Herbal Capsule. So,
0: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako po si Sarah ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talagang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
7: DTX Coffee Mix.
5: Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika.
6: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisa, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng SIS. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwala ang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide. Kagigising lang pero parang inaantok na naman. Baka mataas na ang blood sugar mo. Mag DTX 500 Herbal Capsule. Kontra laban sa diabetes. DTX 500 Herbal Capsule. Proteksyon at kakampi mo sa pang-araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mapibilisin yung mga suking butika nationwide.
5: Madalas ka bang makaramdam ng pananakit ng katawan? O kaya'y pagod at stress sa bawat araw? Subukan na ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. May natural na sanggap mula sa kaligasan na tumutulong sa pagpapagaan ng sakit, lamig at pagod ng katawan. Sa bawat pata, damhin ang ginhawang hatiin ng DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ang lunas ng kaligasan para sa iyong katawan. Isang patak, ginhawa agad. Ginhawang natural, lunas na herbal. Kaya subukan na. DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Narito na ang Mighty C. Mighty C. Ang alkaline base sa vitamin C. Ang vitamin C na natural at walang halong kemikal. Mighty C. Kontra laban sa ubo, sipon, trangkaso at pneumonia. Bago pa magkasakit, mag Mighty C araw-araw. Mighty C. Mighty C. Ang hari ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
9: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX.
10: DTX.
9: Liniment Oil.
10: Sa bawat bahid,
9: mapapasana oil ka.
10: DTX. Liniment Oil.
9: Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata? Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops.
12: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
13: You are listening to 103.9 K5 News FM. Pagdawan!

0: News FM. Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
1: Ako si Anita Gitelan, isang vendor sa Santiago City. Yung allergies ko dati, sobrang pahirap sa akin. Nag-Mighty C ako na wala ang allergies ko. Salamat sa Mighty C.
0: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide. Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
2: Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastor Florendo Fernandez Sicolias ng Batal, Santiago City. Ako po ay matagal nang gumagamit ng Mighty C na talagang kailangan ng ating katawan, lalong-lalo nagkakaedad na tayo. Kailangan natin ng maraming vitamins sa ating katawan. Mula nung ako'y nagsimula, pakaganda ng aking katawan. Dati po kasi meron akong sakit na ischemic heart disease, coronary heart disease, enlargement of the heart, type 2 ng diabetes. Kaya sa tulong ng Mighty C at ang DTX coffee mix, napakalaking tulong po. Wala po akong maintenance, kaya nagtaka po yung ang aking mga doktor, bakit ang bilis gumaling? Dahil nga sa tulong ng mga herbal na ito, ang ating himpilan na ito na nakakatulong, lalong-lalo na sa everyday na nagbabahagi sila tungkol sa mga gamot na ito o herbal na nakatulong sa atin. DDX coffee mix at Mighty C, ako ngayon ay malusog na. Thank you to God, all be the glory. God bless us all.
0: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
3: iGergo.
4: Laging puyat sa pag-aaral, kaya madalas nanlalabo ang mata ko. Buti na lang may iCare Drops. Ginhawa agad at iCare Gold para sa tuloy-tuloy na alaga.
3: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
0: Sa visa at lakas, doble, doble, doble. Kumpara sa iba, DTX 500 Herbal Capsule. Makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule. Kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan. Palakasin ang katawan. Iwas sakit. Mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule. Ang kampyon ng Herbal Capsule.
5: Pagod na ba sa maghapong biyahe? Nananakit na ba ang balikat, lieg at likod? Huwag mag-alala, nandito na ang DTX Herbal Oil sa bawat patak. Hatid ng ginhawa sa pagod na katawan. Pinapakalma ang sakit, lamig at ang bigat ng pakiramdam para muling maging ready sa daan. DTX Herbal Oil, ginawang herbal para sa mga driver na laging on the go. DTX Herbal Oil, kasangga mo sa kalsada, kasama mo sa ginhawa. Subukan na DTX Herbal Oil, alaga sa pagod, alaga sa driver. Mabibili sa inyong mga suking butika. Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa malinis at makinis na kutis.
0: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
3: DTX Coffee Mix.
6: Test mo ito, isang DSW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Sa mga butika.
5: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalagay labo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag-Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika.
7: iCare Gold, ang superior eye formula.
0: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisang, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng cysts. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwala ang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
8: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
5: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antay microbial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus protection sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
0: You are listening to 103.9 K5 News FM.

0: 105 News FM. 103.9 DTX 500 Health Alert.
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, at ng Detox Coffee Clinica DTX Coffee Mix. Kasama pa rin ang yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, para maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan at laging nagpapaalala. Para ma-achieve ang optimum health, kailangan natin ng proteksyon sa mga selula. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At lalong-lalo na, mga kaibigan, sa araw na ito, pag-uusapan

0: suko. At ang iba sa mga ito ay nakuha nila by second hand smoking. Nakalanghap lang ng usok sa katabi na nanigarilyo at hindi naka-DTX 500 herbal capsule at Mighty C. Ang usok ng sigarilyo ay may tagline na 4,000 plus na mga identified ingredients. Kasama na dyan ang nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxide, hydrogen cyanide, trace metals at marami pang carcinogenic compounds. Hindi basta-basta ito na mga toxic chemicals ang makukuha mo sa sigarilyo. Kaya kung kailangan natin ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil sa antioxidant na taglay nito na lumalaban sa free radicals, lalong-lalo na kapag marami kang bisyo, mas kailangan mo ito kapag naninigarilyo ka or may mga kasamahan ka na naninigarilyo. Ito ang tinatawag na second hand smoking, lalo na kapag kasama mo pa sa bahay mo ang naninigarilyo, lalong-lalo na ang asawa mo. Ang usok kasi na binubuga nang naninigarilyo, may taglay ito na arsenic, polonium 21, lead, benzene, at formaldehyde. Ang tanong, kumakain ka ba ng prutas at gulay? Yan ang dahilan bakit nagkakasakit dahil hindi tayo mahilig kumain sa mga pagkain na mataas ang antioxidant at lagi pa tayong exposed sa mga toxin gaya ng usok ng sigarilyo. Na kapag kulang tayo sa antioxidant, mas madaling masira ang ating mga selula dahil sa oxidative stress galing sa free radicals sa usok ng sigarilyo. Kaya uminom ng DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C, lalo na kapag inuubo ka na at laging nai-expose sa usok ng sigarilyo.
1: DTX 500!
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500! Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells. Pumamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C. The Alkaline Vitamin C.
0: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, kape na mayaman sa antioxidant, pagising pa lang sa umaga, ang hihigupin mo ay mayaman na sa antioxidant na kape. Clinica DTX Coffee Mix. Dahil ang Clinica DTX Coffee Mix, may taglay din ito na de-sugared sugar cane at ang palaya na may taglay na pinakamataas na antioxidant. Dinagdagan pa ng chia seeds at psyllium husk para malinis lagi ang katawan at gastrointestinal area. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Gawa sa de-sugared sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras mga ka-K5, ganap na ng squad.

0: 4:30 na ng hapon.
1: El Castigador! El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! El Castigador!
0: Magandang hapon!
1: El Castigador!
0: Magandang hapon, lungsod ng Puerto Princesa!
1: El Castigador!
0: Magandang hapon! Magandang hapon, dalawigan ng Palawan!
1: El Castigador!
0: Mga kaka-K5 ho natin, welcome na sa ating hong programang El Castigador! Ngayong araw ho na ito, araw na ho ngayon ng Webes, mga kaka-K5. A7!
1: El Castigador!
0: Sa buwan ho ng Mayo taong 2026, magandang hapon sa mga kaka-K5 ho natin dyan. Ano man ho ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito, mga kaka-K5, ay El Castigador na! Magandang hapon! Mainit na hapon sa ilang bahagi ho sa atin, makulimlim na hapon, lungsod ng Puerto Princesa. Kamusta ho sa mga munisipyo natin? Sa mga K5 ho natin, magandang hapon. I-like na ho, share and follow ang ating ho nga Facebook page para updated ho kayo sa mga balita na lumalabas kaganapan dito ho sa ating lalawigan. At hindi lang ho sa lungsod ng Puerto Princesa, hindi lang ho sa lalawigan ng Palawan, international. Nako, mga K5 ho natin, maging sa iba pa ho mga balitang pampalakasan, entertainment, mga tips, mga trivia na dapat ho nalalaman ng ating mga K5. Magandang hapon!
1: El Castigador!
0: Magandang hapon kay K5, Jonard Pineda. Sa mga K5 ho natin, nako, okay. Buti lang kahapon hindi na, walang nanalo. Kung hindi, mag-aabono ako.
1: El Castigador.
0: So 10,600 pala kahapon, 10,600 pesos yung prices ho natin sa ating huga K5 Roleta Nalo. At ngayong araw pala ang 10,700, mga K5 ho natin. So sa mga kababayan ho natin, sali lang ho kayo ng sali sa ating hong K5 News FM Roleta Nalo. Sa mga kababayan ho natin dyan, yung mechanics, ilalagay na ni K5 Jones. Oo, sa mga kababayan natin dyan, nakikita nyo ho yung roleta na yan, yung sa ating hong Facebook Live ngayon. Yan yung mga produkto ng Clinica di Alternativo Medicina. So, kailangan na mga K5 ho natin, isa ho yan, o apat dyan sa isa, dalawa, saan ba ako magsisimula ang bilang? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So, pitong produkto yan, mga K5, na nandyan ho sa ating ruleta. Sa pitong produkto na yan, mga K5, apat ho dyan ang pipiliin lamang nyo, huhulaan nyo, na lalabas o sa pagpapaikot sa huling bahagi ng ating hong programa.
1: El Castigador.
0: Pero ang dapat gawin muna, nanonood kayo sa ating programa ngayon, mga K5, sa El Castigador. At sa panonood nyo ho ngayon, mga K5 natin, i-share yung ating hong programa.
1: El Castigador.
0: Kailangan makikita rin ho yan ng ating hong ating technician, ng ating hong engineer na kasama ngayon. Technician ho natin, si K5 Junior Estrella. So pag nakita niya nakashare kayo, mga K5, okay ho yan, kasi isa ho yan sa qualification. At ilan pa sa mahalagang mechanics ho natin, bukod sa nakashare ka, mga K5, naka-comment ka dito ho sa ating programa. Ang iko-comment nyo labang, hashtag followers, mga K5 natin. At susunod dyan, ilalagay nyo na yung inyong pangalan, address, mga K5 natin. At kasama na siyempre yung apat na huhulaan yung produkto. Halimbawa, DTX 500, K5 Jones. Yeah? Extend, pangalawa na yon. Pangatlo naman, DTX Coffee Mix. Pang-apat, pwede rin yung ating Mighty C. So, apat na produkto na yun, K5 Jones. Kapag yung apat na yun, mga K5, ay magkasunod-sunod na lumabas sa ating programa mamaya sa huling bahagi, panalo ka na, K5 Jones. Pero, mga K5 natin, kailangan na makapag-comment na kayo at makapag-bigay na kayo ng entries ninyo nang mas maaga, K5 Jones. Yeah? Magnaabutan ho kayo ng cut-off, 10 minutes bago yung ating programa, hindi na ho kasali. O, sayang naman mga K5 ho natin. Kung sa mga kababayan ho natin dyan na gustong sumali, mga K5 ay bumisita na sa ating home Facebook page, sa mga nakikinig ho ngayon. Bisitahin nyo yung K5 News FM Palawan. I-follow, i-like, and share mga K5 yung mga programa ho natin, mga balita ho natin dito. Nako, sigurado marami pa ho mga papromo ang naghihintay ho sa inyo. Kaya K5 Jonard Pineda, magandang hapon. Mga K5 ho natin dyan ho sa bayan ng Nara, Palawan, mainit. Ang hapon dyan ho sa bayan ng Nara, Palawan, magandang hapon ho sa inyo. Bago ho natin simulan yung ating hong mga topic ngayong araw na ito sa ating hong programa, mga ka-K5 ho natin, hayaan nyo hong iparinig namin sa inyo yung testimonya. Kasi marami nagtatanong, K5 Gilbert, epektibo ba talaga yung DTX 500? Kasi kung sa amin manggagaling, K5 John sasabihin, ay hindi yan totoo kasi siyempre sa inyo galing eh. El Castigador. Kaya ho, meron tayong testimony, mga K5 natin, mula ho doon sa mga kababayan ho natin na bumibisita sa ating hong clinic, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So may mga kababayan tayo na natatanong ho natin dyan at nagbibigay ho, ito walang bayad dito kay K5 Jones. Hindi ano to, hindi hocus pocus to, talagang diretso to na ano, talagang panayam mga K5 doon ho sa gumagamit ng mga produkto natin. Ito, gumamit ng DTX 500. Pakinggan natin at panoorin mga K5 si tatay na gumagamit ho ng DTX 500, mga K5. El Castigador.
2: Sir, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po. Sir, pwede nyo ba ikwento ngayon sa ating mga suking tagapakinig sa ating programang Health Alert kung ano po yung effects sa DTX 500 capsule nung kayo po ay uminom nito? Pero bago po yan, tingnan mo natin kung ano po yung anong dahilan bakit nakapag-take kayo ng Clinica DTX 500. Pinto nyo muna yung problema nyo po noon.
3: Kasi meron akong dito sa ano, meron akong thyroid. Pero nung una,
2: thyroid problem.
3: Oo. Pero nung una, maliit lang ito, ganito lang ginakapag-kapagulat sa likod. Maliit lang. Noong una. Pero sa katagalan, lumating siguro mga 5 taon o 4 na taon, pinapa kung lumaki na.
2: Mas malaki na siya.
3: Kahit sa ano, sa salamin, malaki na, halatado na talaga.
2: Dati parang julins lang kalaki. Dati
3: parang julins lang, ganito lang.
2: Ngayon, after 4 years, mas lumalaki yung thyroid gland niyo.
3: Lumaki na talaga. So, narinig ko na sa kanila at sa mga balita sa radyo din sa K5 na maganda daw ang ano yung DTX 500 para sa mga bukol. So sinubukan ko.
2: Ilang araw na sinubukan niyo?
3: Nagbili si no Mrs. ng DTX 500 at saka Mighty C. Kasi magka ano daw sila
2: partner.
3: Partner sunong dalawa eh. Pagkatapos sinubukan ko, mga mahigit isang linggo siguro na inom ko, pinapa ko ulit, parang naramdaman ko kumipis.
2: May pagbabago na.
3: May pagbabago yung aking ano.
2: Mula nung hindi ka nakapag-take, na nakita mo na mamaga, after 7 days, napansin po ninyo
3: na kumipis.
2: Lumiliit na yung bukol.
3: Lumiliit yung bukol ko.
2: Oo.
3: Sabi ko, maganda talaga pala.
2: Sa loob ng 6 na taon, no?
3: Limang taon
2: na dinadala ninyo yung pamamaga po ng thyroid ninyo.
3: Oo, 5 taon. Kasi 2020. Mahigit 5 taon.
2: At sa ngayon, sir, user na rin po pala kayo ng Mighty C natin.
3: User.
2: Ascorbic acid.
3: User na ako.
2: Kasabay po ng Clinica DTX, inom nyo?
3: User na ako ngayon dito sa DTX 500 at pati sa my PC.
4: Ilan po ininom yung clinical DTX 500 sa isang araw?
3: Kuan? Dalawang dishes ako sa umaga. At
4: ilang kapsula sa DTX?
3: Sa DTX, isang kapsul. At tapos, sa MITC, isang kapsul bawat umaga. Pagkatapos, sa gabi naman, isang kapsul ulit ng DTX at saka isang kapsul ulit ng MITC.
4: So, one capsule, two times a day, partner ng Clinica DTX at ng MITC. Sir, sa ngayon, sir, sa mga nakikinig po sa programa natin na mayroon pong problema sa thyroid at iba pang mga bukol-bukol sa loob ng katawan, hindi pa nakapag-take ng Clinical DTX 500, ano pong mensahe ninyo sa kanila?
3: Inayayahan ko yung mga mayroong katulad sa karamdaman ko na subukan nilang gumamit ng DTX 500 at saka sa MITC. Kasi ito talaga ay epektibo talaga sa para sa mga may mga bukol-bukol.
4: Garantisado po sa inyo.
3: Garantisado. Kasi ito, kahit ako mismo makapagpatutuo sa inyo na lumiit talaga ang aking thyroid sa loob ng 5 taon kung daladala nito.
4: Sa 7 days lang.
3: Nung sinubukan kong gamitin ito, mga lampas na siguro isang linggo kong nagamit, naramdaman ko na pumipis talaga. May malaking pagbabago talaga sa aking thyroid.
4: Sir, maraming salamat po sa pagpa-unlock sa oras nito. Sa muli po, ano pong pangalan ninyo?
3: Ako po si Terzo Irabon dito sa Maasin Brooks Point, Palawan.
4: Salamat po.
1: El Castigador!
0: Yan mga ka-K5, si Tatay Terzo sa Barangay Mainit sa Brooks Point, Palawan. May thyroid, K5 Jones. Yan sa mga K5 natin, mayroong bukol sa leeg. Kita naman K5 Jones pwede mapakita mo ka konti si tatay. Alam nyo mga ka-K5 natin, kapag mayroon ho tayong iniindang karamdaman, kaya nakikita nyo, dati daw malaki-laki pa yun yung bukol na yan, K5 Jones. Simula ho na gumamit siya ng mga produkto ng Clinica di Alternativo Particular, eto hong DTX 500. Kumipis yung kanya hong bukol sa leeg. Sinabayan pa ng MITC K5 Jones. Eto hong mga pangdagdag depensa ng ating hong kalusugan ng ating katawan. Kaya nga hong napaka-importante mga kababayan ko na ito mga food supplement ho natin ng Clinica di Alternativo. Subukan nyo ho. Gaya ho ni tatay, taga-barangay Mainit sa Brooks Point, Palawan. Talagang sabi, 5 taon kay Five Jones. Halos 5 taon na kanyahong tinitiis yung kanyahong karamdaman, yung thyroid niya, yung kanyahong panlalaki ng bukol sa kanyang leeg. Marami hong mga ganyan na nangyayari dito ho sa ating mga kababayan na nagkakaroon ho ng bukol sa bahagi ng leeg, sa iba't ibang bahagi ho ng kanilang katawan. Kapag hindi ho naagapan yan, mga K5, pwedeng mauwi ho yan sa cancer. At kapag dumating na sa punto na gano'n, K5 Diyos, nako, mahal ho ang gamutan at delikado sa buhay ng ating ho mga kababayan. Hindi ho sana tinatakot namin ho kayo, kaya nga ho nandito si Doc June Alquizar at kaya ho nandito yung mga produkto ni Doc Ramil Uy para ho kayo'y matulungan.
1: El Castigador.
0: Kagaya na ho dito ni tatay na gumagamit na ngayon ng Clinica DTX 500.
1: El Castigador.
0: Kaya sa mga K5 ho natin, tangkilikin ho natin yung mga produkto ng Clinica di Alternativo Medicina. Ilan pa lamang yan, K5 Jones? Marami pa ho mga testimonya kaming ilalabas dito, mga K5 natin. Talagang nakakausap ho naming personal. Sila ho yung magbibigay ng totoong kaganapan, totoong naging benepisyo ng mga produkto ng Clinica di Alternativo.
1: Castigador.
0: Oras natin mga K5, alas 4:46 na ho ng hapon. Yung mga nagtatanong dito, K5 Gilbert, saan ba mabibili ang mga produkto ng Clinica di Alternativo Medicina? Nandito yung listahan ng mga pharmacy sa akin mga K5 ho natin. Bukod ho sa mga branches ho natin ng clinic ng Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, pwede nyo rin ho mabili yung DTX 500, MITC, yung iCare Gold. Alam mo ba, yung paborito namin ni K5 Jones? Yung Extend.
1: El Castigador.
0: Nako, mabibili niyo ho yan sa ating ho mga pharmacy, sa Dragman Drug House. Sa lahat ng mga branches niyan, pwede ho dyan sa bahagi ng Barangay Siksikan. Nakikita ko ho, mayroon talaga dyan na DTX 500, yung DTX Coffee Mix, nakikita ko rin dyan. At bukod pa dyan, Dragman Drug House sa bahagi ho ng Barangay San Pedro. Dragman Drug House sa may Santa Monica. Ay, Santa Monica. Wala pala ng Dragman Drug House sa Santa Monica, tinigiban pala yun. Sorry lang. Malay mo, magawa ng branch doon, di ba? Biochemist Drug pala sa Santa Monica, meron dyan, K5 Jones, ha? At sa iba pa hong mga pharmacy natin, meron sa Ching's Drug Store, mga K5 sa San Pedro. May Ching's Drug Store din tayo dyan sa bahay ng Nara. At sa iba pang mga pharmacy natin, Bedzone Pharmacy, meron din tayo dyan. Edisa and Andro Pharmacy sa Barangay Santa Monica, La Medica and Pharmastep sa San Jose naman, mga K5 natin. At marami pa, kung makikita ninyo, ito, listahan ito mga pharmacy, ito lahat, K5 Jones. Listahan ng mga pharmacy kung saan nyo mabibili lahat ho ng ating mga produkto.
1: El Castigador.
0: Okay, alas 4:47 na ng hapon.
1: El Castigador.
0: Mga K5, higop muna ako ng kape, K5 Jones. Ang ating kape na DTX Coffee Mix. Baka sinasabi na, K5 Gilbert, hindi naman talaga DTX Coffee Mix yung tinitimpla mo. Alam nyo mga K5, ito yung ebidensya, K5 Jones, oh, panghalo. Pasensya na ha, cowboy kasi kami dito ni K5 Jones ba. Yung sachet ng kape na iniinom namin mga K5, ito rin yung nagsisilbing panghalo namin. So, hulaan nyo, hindi nyo na kailangan hulaan, DTX Coffee Mix talaga yan, K5 Jones. O tingnan nyo, ito ho yung nagsisilbing ebidensya na lagi ho namin iniinom dito ang ating ho mga produkto. Hindi lang sapat ho na amin lang hong pinopromote ito mga K5, kundi mismo kami yung nagpapatunay na umiinom ng aming hong mga produkto dito sa Klinika di Alternativo Medicina.
1: El Castigador.
0: Sa mga K5 ho natin, alas 4:48 na ho ng hapon. Sa dalilang batiin ko muna si K5, Ariel Yayan Arsaga. Happy birthday daw kay Jason Francisco alias Galoy. Oy, happy birthday! Wala pala tayong happy birthday dito, K5 Jones. Sa mga ka-K5 ho natin, nagpagbating mula kay Kuya Aye at kay Paul Anthony Pilosa. Magandang hapon. Kay Jason Hurtado Mayor, magandang hapon. Oy, salamat sa pagbigay ng iyong entries. Sa mga ka-K5 natin, tuloy-tuloy lang ho ang bigay ng inyong entries para ho sa ating K5 News FM Roulette Nalo. 10,700 pesos na ho yung ating jackpot prize.
1: El Castigador.
0: Okay, tuloy-tuloy tayo, K5 Jones.
1: El Castigador.
0: Sa atin ahong pag-uusapan ngayong oras na ito, mga K5, ngayong araw ho ng Webes. Unahin na ho natin yung isang nakakalungkot na balita, mga K5 natin. Diyan ho sa bahagi ng Barangay Santa Lourdes, mga K5 ho natin. Dahil natagpuan ngayong araw lang ito, o kanilang umaga, mga K5, natagpuan na ho yung katawan ng nawawalang mangingisda na kinilalang si George Espia sa bahagi ho ito ng Old Sitramina Port. Ito sa may Honda Bay, Barangay Santa Lourdes, dito ho sa lungsod ng Puerto Princesa. Una itong naiulat na nawawala, mga K5, gabi o kagabi lamang ho yan, asais ng buwan ho ng Mayo. Matapos sumanong malunod habang nangingilaw sa nasabing lugar. Ano ba yung sabihin ng nangingilaw, K5 Jones? Ito ho yung mga nanghahanap kay K5 Jones na mayroong dalang ilaw. Okay, ito tawag yung mangingilaw kasi ilaw yung sisilbi mong para makita mo yung isda or kung mayroong pusit, yung pugita, yung mga isda, pwede yung mga yamang dagat na paggabi kasi K5 Jones, pag may ilaw yan K5 Jones, hindi masyado makakakilos. Lalo kung medyo maliwanag-liwanag yung ilaw. Dati ginagamit Petromax, K5 Jones. Naabutan mo ba yun, K5 Jones? ng Petromax. O, yan yung pangmalakasang ilaw dati. Pag may ganyan ka, ano ka na, medyo rich-rich ka na eh. Ay, hindi pala rich, medyo ano. Pero yung kalimitan mga mangingisda, talaga yan ang ginagamit mga K-5 natin. So, una hong naiulat na nawawala ho ito dahil nga doon sa pangingilaw niya na nalunod daw. Agad naman ho nagsagawa ng search and rescue operation ng mga otoridad, kabilang na ho ang mga barangay Tanod ng Barangay Santa Lourdes, Maritime Police, Philippine Coast Guard at iba pang rescue teams hanggang sa matagpuan ang kanyang katawan kaninang umaga. Ang malungkot lang mga K-5 natin, binawian ho ng buhay. Mga K-5, wala na ho siyang buhay doon matagpuan ng ating hong search and rescue team, mga K-5 ho natin. Ayan ho yung ginawang search and rescue. Nakikita nyo ho yung mga larawan, mga K-5 natin. At yan yung area, K-5 Jones. Buka na napunta sa may malalim na bahagi ho ng pangingilaw niya. At ang nakakalungkot, binawian na ho ng buhay o patay na ng matagpuan ito, mga K-5. Samantalang patuloy naman ho ang paalala ng mga otoridad natin sa publiko na mag-ingat sa mga aktibidad sa karagatan, lalo na tuwing gabi, mga K-5 ho natin. Kung mga nakaraan lamang ho na mga linggo, K-5 Jones, may nagiging insidente, mga K-5, sa bahagi rin ho ng Santa Lourdes. Ito naman ay namamana, K-5 Jones. Ang sinasabi, posibleng pinulikat daw yun. Kawali pa ito ng ating anti-crime task force. Kaya nga nakakalungkot la yung ilan na ginagawa, lalo pag gabi. Ito talaga kasi, pag gabi kasi kay 5 Jones talaga, minsan nakakalungkot, minsan hindi ka walang, lalo kung walang kasama, at bihirang makita. Yeah? Hindi, bihira ka makahingi ng rescue kasi malayo kay 5 Jones. Yeah? Madilim. Yeah?
1: El Castigador.
0: Pero ganun pa man, yung ilan, at lagi hong paalala ng ating mga otoridad, mga boss, mga K-5 ho natin, mag-ingat ho tayo. Lalo na gabi yan, kung hanggat maaari, yung iba kasi pag nangingilaw, medyo may kasama eh. Hindi lang ho isa o dalawa, nasa apat or tatlo sila minsan na magkakasama. Dati ganun yung ginagawa eh. Ewan ko lang ngayon, mga K-5 ho natin, kung ganun pa rin yung strategy ng pangingilaw ng ilan ho nating mga kababayan. Sige, sige. Oras ho natin, ganap na alas 4:54 na ho ng hapon. Kaya ang K-5 News FM ay nakikiramay dito ho sa pamilya ng biktimas, mga pamilya ho ng naulila, mga K-5 ho natin.
1: El Castigador!
0: Ay, wala tayong magagawa, K-5 News. Ito'y aksidente, mga K-5 natin. Pero yung paalala, eto na lang ho ang maaaring gawin ho natin. Kasi yung ilan natin mga kababayan, K-5 Jones, iba, hanap buhay din yan eh. Yung iba, lalo pag ang binabantayan kasi niyan, K-5 Jones, yung ano, yung high tide tsaka low tide, mga kababayan ho natin. Pag low tide, pag gabi, dyan ho yung maganda mangilaw, K-5 Jones. Oo, kasi mababaw yung dagat eh. Yeah, mas madaling makapanguha o makapanghuli. Pero may mga iba kasi na gabi talaga mas ano eh, mas ano, mainit kasi kapag ano eh, pag dating ng umaga o hapon kay 5 Jones, mainit talaga, kaya yung ilang pinipili ho nila yung mga bandang hapon na at yung medyo gabi-gabi na kay 5 Jones na hindi ho mainit. Lalo na sa pangingilaw. Bagay, pangingilaw talaga, gabi talaga ginagawa ho yan eh.
1: El Castigador!
0: Sa mga K-5 ho natin, ingat-ingat ho kayo ha! Mga kababayan ko, nako.
1: El Castigador!
0: Isipin ho lagi at hindi kaya kung di maiwasan at kalagang kailangan ho yan, lalo sa paghahanap buhay at bukod sa hanap buhay, para magsilbing ulam. Di ba kay Bob Jones, ulam? Nagkaroon ng masarap na ulam, pero kailangan ligtas ho tayo. Hanggat maaari, kung pwede, may kasama ho tayo, kung mangingilaw tayo o mamamana, mga K-5 natin, lalo na kung gabi, para kung anumang pangyayari, ay meron hong makapagtatawag agad ng rescue at matulungan ho agad, mga K-5. Hindi kaya may sapat kayong bilang na magtutulungan, K-5 Jones, kung anuman yung insidente.
1: El Podcast.
0: Sige, oras natin. Ganap ng alas 4:56 na ho ng hapon, mga kababayan ko, mga K-5 natin. At di natin matawagan si Kapitan, no? O, si Cap, busy-busy na si Cap. Eh. Mukhang ano yung signal ni Cap Pulangko, nag-barangay Santa Lourdes, mga K-5 natin. Sige-sige, Bob. Ang maganda ay nagkaroon na rin update. Kasi kanina, mga K-5 natin, wala pang update. Eh. Kaya nag-bablak tayong tawagan sana si Kapitan. Pero na-update na rin na natagpuan na ito kaninang umaga, mga kaka-K5 natin. Sige! Oras, mga kababayan! Ganap na hong alas 4:57 na ho ng umaga.
1: El Castigador!
0: Sa mga kaka-K5 natin dyan, kamusta ang ating hong araw ng Webes?
1: El Castigador!
0: Kapitayo. Eh, alam niyo na ba pag dating sa issue ng korupsyon? Alam nyo, mga ka-K5, nakakasama ng loob niya. Diba? Ito, mga lagi sinasabi, K5 Gilbert, lagi ka nalang ganyan, lagi mong inaaway yung mga nasa gobyerno natin. Minsan kasi, ang nakakalungkot, kung sino pa yung nasa laylayan na tinatawag K5 Jones, nasa mababang antas ng buhay at pamumuhay. Yan pa yung ginagamit ng ilang mga swapang, mga ka-K5 ho natin. Yan ho ang nagagamit ng ilan para ikangay pang personal nilang interes.
1: El Castigador.
0: Kanyari, grupo-grupo, K5 Jones, di ba meron tayong tinatawag na urban poor, K5 Jones.
1: El Castigador.
0: Pasintabi na ho, ha, mga boss, sa mga susunod na mga araw at susunod na mga panahon.
1: El Castigador.
0: Baka may mabanggit tayong pangalan. At alam ko, nakarating na rin ito sa ating hong commissioner ng ating hungo urban poor, mga K5 natin. Eh, kaya pala nagtataka ako kung minsan K5 Jones, bakit may babayaran na ganito? Sa, lalo na sa, you know, si Commissioner ho yan kahapon o kagabi. Live ho natin o napuntahan ho natin yung kagabi, mga K5 natin, si Commissioner Reynaldo Galupo ng urban poor. Andyan ho yan siya kagabi, kasama si board member Ponce de Leon, mga K5 ho natin, at ilang mga kawani sa may urban poor, mga K5 natin, kasama niya ho dyan. Nakipag-ugnayan sa mga sektor ng ating mga mangingisda sa Sabaco. Nandyan din niya sila Sir Nonoy Camacho.
1: El Castigador.
0: Ay, isa tayo sa naimbitahan na pumunta dyan, mga K5 ho natin. Ang pinunta dyan ay para lang makipag-usap, mga K5. Ito hong si Commissioner Reynaldo Galupo.
1: El Castigador.
0: Para ho malaman kung ano yung hinaing na mga kababayan ho natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Actually, isang linggo na daw siya dito sa lalawigan ng Palawan, K5 Jones. Pumunta siya sa iba't ibang mga munisipyo. Pumunta sa bayan ng El Nido, mga K5. Barangay Kurong-Kurong, hindi ako nagkakamali. Sa mga K5 natin dyan sa bayan ng El Nido, akala ko kami lang K5 Jones ang nakakapansin. Pati pala itong si Commissioner, nakapansin din K5 Jones. May ilan ho kayong official dyan, talagang burit ba? Aywan ko lang kung biro yun sa inyo, pero parang hindi magandang biro, K5 Jones. Sasabihin eh, Commissioner, bakit punta ka dito? Mayayaman naman kami dito. Yabong yarn. Alam nyo kung ano sinabi ni Commissioner sa kanila? Mga K5 natin. Official yun ha. Sinasabi, dating official daw eh, K5 Jones eh.
1: El Castigador.
0: Dating mataas na official dyan sa bayan ng El Nido. Yabong yarn.
1: El Castigador.
0: Eh, bakit nandito ho kayo, Commissioner? Eh, hindi naman namin kailangan tulong nyo. Wow, yabang.
1: El Castigador.
0: Kasi nga daw, mayayaman daw yun doon sa bayan ng El Nido. Hindi naman ho pumunta si Commissioner para sa'yo, boss, ma'am, sir.
1: El Castigador.
0: Pumunta ho si Commissioner dyan para doon sa mga kababayan natin, mga K5, hindi para sa'yo.
1: El Castigador.
0: Kasi kung sa tingin mo, hindi mo na kailangan ng tulong ng urban poor K5 Jones. Yung inong mga kababayan dyan, kasi kung masasabi mo mayaman yung ano mo, mga constituent mo, K5 Jones, pasintabi na ho.
1: El Castigador.
0: Tanungin natin yung mga residente dyan sa bayan ng El Nido, di ba? Hindi na ho ba yun sila nangangailangan ng tulong?
1: El Castigador!
0: Livelihood?
1: El Castigador!
0: Kasi kung aasa tayo kay Vibe Jones sa sektor ng turismo, yan ang pinagmamalaki sa bayan ho ng El Nido, hindi ho maikakailayan. Pero kung papansinin mo kay Vibe Jones, pasintabi na ho, kung ikukumpara sa iba ho mga lugar, ang daming lugar sa Pilipinas na maganda ang isla kay Vibe Jones. Kasi kung mapapabayaan ho natin yung tinatawag nating tourist attraction, yung tinatawag natin bread and butter ng inyong lugar, yeah?
1: El Castigador!
0: Mawawala yan kay Vibe Jones, yeah? Mawawala ho yan. Ang sa pinagmamalaki na ganda ng bayan ng El Nido, punta kayo ng bayan ng San Vicente. Yeah? Punta kayo ng bayan ng Coron. Punta kayo ng bayan ng Rojas. Merong island ano rin din doon. Yeah? Kaya sa mga K-5 ho natin, wag ho masyado mayabang, boss, sir. Kasi kung magyayabang ho tayo, nako, pasintabi, kahit sabi mo pa may pagyayabang ka, K-5 Jones, mas piliin mong magpakababa. Yeah? Salamat kay Commissioner. Si Commissioner ay ito ho ay dating mamamahayag kay Vibe Jones. Kaya alam niya at nakikita niya kung ano yung realidad kay Vibe Jones. Ano yung nangyayari sa field. Kami ho mga mamamahayag, minsan pinipili naming manahimik pag nandoon na kami sa area kay Vibe Jones. Nag-o-observe kami. Lalo sa mga tanggapan ho ng pamahalaan. May mga ilang tanggapan ng pamahalaan, kuidaw kayo. Dito sa may bahagi na Santa Monica, K-5 Jones, mukhang wala na rin yata. Umalis na yata yung department head nila dyan eh. Napalitan na yata yung dati-dati pa eh. Sabi ko, mabait na yung ngayon na department head nila dyan eh. Alam mo, K-5 Jones ang sabi ng tauhan, sir, biko, ma'am, sir, kami ho ay mula sa ganitong entity, mga K-5 natin. Tapos ang matindi K-5 Jones, gusto ho namin sana makausap si ganito o sino ho yung department head nyo dyan. Kasi ngo, ito ay part lamang ho ng aming responsibilidad na makatulong ho ng inyong tanggapan para... Muntik na! Wala, sandali na. Muntik na inumin ko nga ito para... Muntik ako makabitaw ng hindi maganda. Sorry lang. Kasi nga, mga K-5 na puntahan namin ito... Alam mo, hindi lang isang beses ko pinuntahan dyan K-5 dyan sa opisina. Sa may bahagi na Santa Monica, di ba maraming opisina dyan? Marami ho mga national agencies dyan. National siya? Antabay kayo dyan, buya. Balikan ko kayo matlaga. Salamat lang kay panggabi ako K-5 Jones. Kung pang umaga, araw-arawin ko matlaga kayo dyan. Di kasi ho, para makuha mo yung eksaktong impormasyon. Siyempre, yung mga tauhan kay Vibe Jones, nakabase lang din ho yan sila sa mga boss nila, sa mga department head ho nila. Yeah? Sa mga ano nila, boss nila dyan. Eh kung magsasalita sila kay Vibe Jones at magpapa-interview sa atin, siyempre kung may magkamali sila kay Vibe Jones, sila yung sila ho yung papagalitan.
1: El Castigador.
0: So dumating ang punto kay Vibe Jones, sabi, ay sir, nandiyan si ano namin, department head, kausapin lang ho na namin ha. Papaalam lang namin na nandito kayo para makapanayam nyo siya. Alam nyo, sabi kay Vibe Jones, awas maya-maya, ang tagal. Umabot kami ng ilang halos oras din kay Vibe Jones, kahihintay. Alam mo kung ano sabi? Ay sir, wala daw siya.
1: El Castigador.
0: Anak ng kagaw, di ba? Yung harap-harapan kang niloloko.
1: El Castigador.
0: Yung basic lang yung itatanong mo kay Vibe Jones, ano ho ba yung tanggapan ninyo? Ma'am, ganito kasi meron kaming nabalitaan na yung tanggapan natin ganito. Yeah?
1: El Castigador.
0: Yung harap-harapan kang niloloko naman, dyan naman pala talaga siya, mga K-5 natin. Matindi, doon pa sa likod, dumaan kay Vibe Jones.
1: El Castigador.
0: Anak ng kagaw, di ba? Hindi naman ho kami nangaaway o anuman. Ang nais lang natin, maging katuwang ho ninyo kami. Maging katuwang ninyo kami sa pagbibigay ho ng impormasyon ng mga tanggapan ho ninyo. Salamat sa ilang mga opisina. Hindi naman ho lahat ng opisina dyan sa may bahagi ng Santa Monica ha. Marami ho mga opisina dyan. Ito, Department of Labor. Bukod na yan. Hindi na yan kay Vibe Jones. Laging naman nakakausap natin yan dyan. Pag may mga impormasyon tayong kailangan malaman tungkol sa mga manggagawa natin. Speaking of manggagawa, makikipag-usap din kami sa Department of Labor and Employment kay Vibe Jones. No? Lalo na sa iba't ibang mga panuntunan ng ilang mga kumpanya, mga boss. Sasunod na kay Vibe Jones. No? Gusto mo to eh. Pag-uusapan dyan sa pagdating ho sa kapakanan ng mga manggagawa kay Five Johnson. Sa mga susunod na, sa mga susunod natin yung pag-uusapan mga K-5 natin. Sige. Mamaya, magko-coffee break lang tayo. Kahit baka mamaya mabuhos na to K-5 Jones. Coffee break lang tayo sandali. Mamaya tatalakayin natin ito hong pagbisita ni Commissioner Reynaldo Galupo ng Philippine Urban Poor ho natin, mga K-5. Ano ba yung ginawa niya? Ano ba yung naging kanyang pagpunta doon ho sa grupo ng ugnayan ng maralitang sektor at yung grupo ng samahan ng mga mangingisda kontra korupsyon o samako? Alamin natin mamaya yan, mga K-5 natin. Kasi alam ko hanggang ngayon yata baka nakaalis na yun siya. Punta ng Maynila, K-5 Jones eh. Kasi kaninang umaga, sabi niya ay didiretso siya sa Dole kaugnay sa naging pag-uusap po nila ng mga nandyan na mga nasa sektor na mangingisda natin, yung maralitang sektor natin, kung paano matutulungan ng urban poor K-5 Jones. Yan na, sa mga K-5 po natin. Mamaya! At mayroong mga isinumbong ang ating mga kababayan kay Five Jones dito kay Commissioner. Mukhang may makakastigo kay Five Jones.
1: El Castigador.
0: Mukhang mayroong magigisa.
1: El Castigador.
0: Adya, ay dapat ikay representante ng urban poor kay Five Jones. Hindi para pagnegosyohin. Ha? Hindi mo gawing negosyo yung ating mga nasa laylayan. Ating mga mahihirap na mga kababayan ho natin. Ya, ginagamit mo pa, boy.
1: El Castigador.
0: May kasabwat ka pa, boy.
1: El Castigador. O,
0: sa mga susunod, abangan nyo ho kung sino yan. Hindi pwedeng manggaling muna sa akin, K-5 Jones. Hihintayin ko. Pero nabanggit na, K-5 Jones eh. Nabanggit na sa akin. Actually, may mga video tayo na binabanggit, mga K-5 natin, yung pangalan ng opisyal. Piruin mo, palamunin ka na ng gobyerno, palamunin ka na ng sambayanan, nangungurakot ka pa. Ginagamit mo pa yung taong bayan. Ganun ka, kasuapang.
1: El Castigador.
0: At may alalay ka pa dyan, boy.
1: El Castigador.
0: Oy, pag sinabing boy, lalaki to. At yung secretary, babae to.
1: El Castigador.
0: E tinanong ko si Ka Jimmy. Si Ka K-5 Jimmy, kilala niya eh.
1: El Castigador.
0: Sige, baka K-5 natin. Alas 5:09 na ho ng hapon. Baka mamaya ma-overtime ako K-5 Jones. Madala tayo ng bugso ng damdamin aba. Baka madali tayo 500 tsaka ano. Ay, wala na ba? Tuloy pa rin yun. Tuloy pa rin? 300 sa'yo, 500 sa akin. Ay, ganun ba?
1: El Castigador.
0: So mga K-5, standby lang ho kayo. Magko-coffee break lang kami sandali. Sa pagbabalik ho natin, tuloy natin yung pinag-uusapan ho natin na ito sa ating hong programang El Castigador.
1: El Castigador. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala.
5: Sa mga mag-asawa, makinig kayo mabuti. Medyo lupay-pay na ba, sir? Medyo nagkukulang ka na ba kay misis? Aba, ibalik natin ang lakas ng bawat gabi. Uminom ng X10 Food Supplement for Men. X10 ang bawat ligaya gabi-gabi. Ngayon na, mag-X10 Food Supplement for Men. Walang halong kemikal, walang artipisyal, natural ang masangkap. Kaya siguradong paldo ang bawat gabi mo na walang inaalala sa inyong kalusugan. X10 Food Supplement for Men. Hindi lang basta mabilis, extended ang ligaya.
6: Honey, ready na ako. Yuhu. Naka-extend ka na ba?
5: Narinig niyo yun. Sandali lang, honey. Tatapusin ko lang ang commercial na ito. Kaya dyan na kayo. Tawag na ako ni Commander. X10 Food Supplement for Men. Mabibili nationwide.
7: Disery Bio, ang antiviral specialist. DTX Beauty Soap. Beauty Soap. Lakas ng kalikasan laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Mataas ang iyong kolesterol. Umiwas sa mga bisyo at uminom ng DTX 500.
8: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
9: Ang DTX 500!
10: Malaking tulong talaga ang eye care sa akin.
11: Eye Care Go! Eye Care Go!
9: X500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw. DTX 500.
12: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
9: DTX 500, sa mga
13: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Every day, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
13: DTX Coffee Mix. Nagkapag ka na, detox ka pa, mabili sa mga butika.
7: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Ginhawa sa bawat masahe. Ramdam mo ba ang pagod at pananakit sa buong katawan? Yan ang kayang ginhawaan ng DTX Herbal Oil. Sa bawat haplos, tanggal ang pagod at sakit. May herbal na lakas para sa instant ginhawa. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa sa bawat masahe. Para sa pamilya, para sa iyo. DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ginhawa sa bawat haplos. Ang DTX Herbal Oil, mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Sa pisa at lakas, doble, doble, doble, kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan. Palakasin ang katawan, iwas sakit. Mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampyon ng Herbal Capsule. So,
13: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
16: Ako po si Sarah ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, mabibili sa mga butika. Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox.
5: Sa mga mag-asawa, makinig kayo mabuti. Medyo lupay-pay na ba, sir? Medyo nagkukulang ka na ba kay misis? Aba, ibalik natin ang lakas ng bawat gabi. Uminom ng Extend Food Supplement for Men.
17: Extended ang bawat ligaya gabi-gabi.
5: Ngayon na, mag-Extend Food Supplement for Men.
17: Walang halong kemikal.
5: Walang artipisyal.
17: Natural ang masangkap.
5: Kaya siguradong paldo ang bawat gabi mo na walang inaalala sa inyong kalusugan.
17: Extend
5: Food Supplement for Men. Hindi lang basta mabilis. Extended ang ligaya.
6: Honey, ready na ako. Yuhu. Naka-extend ka na ba?
5: Narinig niyo yun. Sandali lang, honey. Tatapusin ko lang ang commercial na ito. Kaya dyan na kayo. Tawag na ako ni Commander. Mataas ang iyong kolesterol. Umiwas ang mga bisyo at uminom ng DTX 500. Mataas ang iyong kolesterol. Umiwas ang mga bisyo at uminom ng DTX 500. Mataas ang iyong kolesterol. Umiwas ang mga bisyo at uminom ng DTX 500. Mataas ang iyong kolesterol. Umiwas ang mga bisyo at uminom ng DTX 500.
17: Kagigising lang pero parang inaantok na naman.
5: Baka mataas na ang blood sugar mo.
17: Mag DTX 500 Herbal Capsule. Kontra laban sa diabetes.
5: DTX
18: DTX 500 Herbal Capsule. Proteksyon at kakampi mo sa pang-araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibilisin ng mga sugim butika nationwide.
13: Madalas ka bang makaramdam ng pananakit ng katawan? O kaya'y pagod at stress sa bawat araw? Subukan na ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. May natural na sanggap mula sa kaligasan na tumutulong sa pagpapagaan ng sakit, lamig at pagod ng katawan. Sa bawat patadamhin ang ginhawang hati ng DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ang lunas ng kaligasan para sa iyong katawan. Isang patak, ginhawa agad. Ginhawang natural, lunas na herbal. Kaya subukan na DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Palawan, 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
0: Balik. Balik tayo mga ka-K5 sa ating huga programang El Castigador.
18: El Castigador.
0: Magandang hapon mga ka-K5 ho natin kay K5 Jonard Pineda. At kay Mama Rosalinda Velarde, magandang hapon din. Kay Sir James Gaitan, magandang hapon. At kay Bambelia Marie, magandang hapon mga ka-K5 ho natin. Rem Villanueva Ann, kay Krista Tumalagbaya, magandang hapon mga ka-K5 ho natin. Sa ilan ho nating mga kababayan dyan, K5 Daddy, hindi ho kami nagpapabayad, K5 Jones. Yeah, pagdating ho sa testimonya, lahat yan libre yan. Dahil sila ho mismo yung nakaranas ng epekto ng ating ho mga produkto. Hindi ho kagaya ng iba, K5 Jones, hindi na ako magpapangalan ng anuman na ika ay binabayaran para lamang magtestimonya ng kanilang mga produkto.
18: El Castigador.
0: Tuloy tayo mga K5 sa ating hong programang El Castigador.
18: El Castigador.
0: Yung kagabi mga K5 na binabanggit ho natin na tumungo, actually kahapon nagulat lang din tayo sa tinawagan tayo at sinasabi K5 News FM, Sir, Ma'am, darating si Commissioner Rinaldo Galupo dito sa amin. Oo, baka pwede nyo kaming pwede nyo ma-cover.
18: El Castigador.
0: So, yung simpleng ugnayan lang yun K5 Jones . Simple lamang na pakikipag-ugnayan.
18: El Castigador.
0: At hiningi at inalam yung mga dinadanas ng ating mga kababayan, particular yung ating mga mangingisda, ano ba yung mga hinaing? Yeah? Ay, bakit hoy? Ano ba yung mga hinaing ng, sa sektor ng ating mga mangingisda? Yeah? Ano ba yung mga nararanasan ninyo?
18: El Castigador.
0: At sa ngalan ng pamahalaan sa pamamagitan ni Commissioner Reynaldo Galupo, ano ba yung maitutulong namin sa inyo?
18: El Cast-
0: mga boss, mga K5 ho natin. Sabi nga niya, mga kababayan natin, kami ay instrumento ng pamahalaan para Ikaw ay maiangat ang buhay ng ating hunga mga kababayan.
1: El Castigador.
0: Lalo kaya nga sinawag na Urban 4K5 Jones eh. Ayan, okay, sige, sige.
1: El
0: Castigador. So sa ngayon, mga K5 natin, nasa kabilang linya ho natin si Sir Ivan Gabilaga, mga ka-K5 ng ugnayan ng maralitang sektor. Sir Ivan, magandang hapon. Live tayo sa K5 News FM. Si K5 Gilbert ho ito sa programang El Castigador.
1: El Castigador.
0: Hello, sir.
20: Magandang hapon po sa Sir Gilbert.
0: Ayun, oo. Sir, kamusta? Kasi kagabi, pasensya na napauna-una ako ng pag-alis sa area, pero naabutan ko naman ito si Commissioner. Ano ho yung naging takbo ng usapan kahapon kay Sir Ivan?
20: Opo, Sir Gilbert, actually maganda yung naging takbo ng usapan kahapon. Una, nagkaroon ng dialogo, konting dialogo patungkol dito sa mga issue ng urban poor sa ating lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa lalawigan ng Palawan. Kasi kahapon ang nangyari kasi, magkasama kami ni Commissioner mula El Nido, diretso dito sa Puerto Princesa proper. Tapos ang napansin ko sa mga lakad namin, talagang lahat ng urban poor sector is iniikot niya para alamin ano yung pinaka problema na kinakaharap natin at ano yung solusyon na pwede niyang maihatid sa pamamagitan ng Presidential Commission for the Urban Poor. So kahapon, kahit papaano, napag-usapan at na-open up ng community, especially ng fisherfolk sector sa Sanaco, through ugnay ng maritang sektor yung ating concerns, syempre. So napag-usapan doon na may mga ilan benefits or kaya sabi niya na pwedeng may tulong ang PCUP sa lungsod ng Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan. Isa na dito yung dole. Actually, kaninang umaga, tumawag sila sa akin. Sabi nila, congratulations na daw kagad kasi approved na ang lakad nila ay maganda. Maganda ang napag-usapan nila ng dole. Na-approve po tayo ng 30 beneficiaries kaagad sa project na livelihood. So, possible po ay unti-unti na nating asikasuhin yung mga requirements para matulungan natin yung ating mga kababayan na nasa laylayan na maayos yung mga documents nila, maayos yung mga dapat isubmit sa dole para nang sa ganun is mag-qualify sila doon sa opportunity na ito po.
0: Ayun, malaking tulong ito dahil talagang direktang si Commissioner mismo yung kumatok dito sa tanggapan ng Department of Labor and Employment para ho sa grupo natin. Ang,
20: yes po, actually po, to be honest po, yun yung naging isa rin sa usapan namin na ang ganda kasi nung naging usapan na sabi niya, hindi na ito dadaan sa kani-kaninong politiko, hindi na ito dadaan sa kani-kaninong mga kumbaga yung nagsasabi na project ko ito para sa inyo. Walang ganon. Sabi niya, hindi, kahit ako, sabi niya ako si, hindi po galing kay Commissioner, hindi po galing kay Galupo. Ang proyekto ko ito po ay galing po sa inyo. Kasi pera po ng taong bayan, ang tax po, tayo ay nagbabayad ng tax at yun din po yung kumbaga binabalik sa taong bayan yung serbisyo na para sa bayan.
0: Ayun.
20: Yun po yung ano niya po, statement niya po.
0: Maganda yung kanyang binabanggit. Talagang ramdam mo yung mga taong galing mismo sa laylayan, galing mismo sa hirap ng buhay ka sir, para talagang direkta doon mismo sa mga tao yung pakinabang, yung benepisyo nitong ibibigay na livelihood sa inyo. So yung 30 na tao, Sir Ivan, ito rin ba yung mga nandoon mismo sa lugar kahapon sa pakikipag-ugnayan natin sa kanya, dialogo natin kay Commissioner?
20: Yes po, opo. Yung 30 po na katao na ito ay specifically ito po ay para sa lungsod po ng Puerto Princesa City. So maliban po sa Puerto Princesa City, ang alam ko po ay inayos na rin nila pati po yung para sa mga munisipyo. So iba rin po yung para sa mga munisipyo na yun. So sa atin po, ang kinonfirm po nila sa atin ay ang 30 katao po.
0: Ayun, 30. Na ano ba, na nabulong ba o nabanggit ba kung anong lasing livelihood, kasi may binabanggit kagabi. Para sa alang confirmation, anong livelihood dito, sir? Ngayon ang binanggit ho, Sir Ivan.
20: Ang isa po sa binanggit po, kasi ang proposal po ni Commissioner Reynaldo Lupo is yung food cart. So ang ganda po nito kasi ito ay ibibigay individually.
0: Mm-mm.
20: So ang sabi po dito, individual

0: market. So kahit pa paano makakapag ano po sila, magkakaroon sila ng stable na income. Especially kasi Fisher Fox yung kausap niya sa lungsod ng Puerto Princesa.
1: Oo.
0: Kaya nakita niya, hindi naman palaging may huli ng isda. Ang isa pa sa nakikita niya is babiyahe ng ilang buwan, ilang araw sa laot. So ilang araw din maiiwan yung pamilya. So sa food cart, kahit pa paano makakasurvive yung mga naiwan na pamilya ng mga mangingisda po natin.
1: Ayun, maganda ito. At food cart, at bukod sa food cart na yan, may kasama ng puhunan yan, Sir Ivan.
0: Yes po. Meron na po kasamang puhunan. Bali, ang ganda nga po kasi ang nakikita, ang estilo niya actually, para siyang food cart na nakabike. Pero sabi ni Sir Commissioner Reynaldo Galuto, sabi niya, parang ang pangit tignan. Gusto niya daw, pag nakikita niya yung urban core, eh, may inspire sila na talagang tayuan yung pagiging negosyante. Kaya yung bike, ginawa nilang e-bike po.
1: Yun.
0: Yun po yung sinabi niya rin po.
1: Maganda. Dahil, kasi dati mga food cart na nakita natin kay Five Jones, yung D-bike, sikad-sikad. Yung sinisikad pa siyempre ngayon, dahil para mas kumbinyente, e-bike na food cart yung ipapamigay kung sakali man. Pero wala pa namang binibigay kung kailan ito maisa sa katuparan, pero nasa ang maganda doon ay aprobado ito sa ilalim ng Department of Labor and Employment, Sir Ivan.
0: Yes po, tama po. At binigyan niya rin po ng klaro na una po sa lahat, ito ay it will take time kasi magpo-proseso po ng papel. So, mga documents, mga requirements para magkaroon ng, kumbaga, maging ma-approve yung mga beneficiaries natin. At the same time, kinaro niya din na ang Presidential Commission for the Urban Poor ay hindi magkokolekta ng anumang pera sa ating urban poor sector.
1: Ayun.
0: So, sabi niya, kung may mga magkokolekta man, yan ay hindi po aprobado ng PCUP.
1: Ayun, ito, nababanggit mo yan. Huwag natin banggitin yung pangalan muna, Sir Ivan. Pero kagabi ay ilan sa mga kasama ho natin sa urban poor ay merong binabanggit na bukang merong hindi maganda or di kaya masasabing ginagamit yung ating hong sektor para ho pang personal na interest ng ilan mas masasabi ating kawanin ng gobyerno, Sir Ivan.
0: Apo. Apo, actually, yun po yung isang sa mga na-open up ng ating urban poor sector na nakakagulat na may mga ilan pong tao na ginagamit, kumbaga pinagkakapirahan po yung ating urban poor sector. Eh, sabi po, nilinaw po ni Commissioner Reynaldo Galupo na hindi po dapat pahirapan yung ating mga urban poor sector. Kasi bakit makukolektahan ng pera? Mga wala na urban poor nga eh. Walang-wala na yan. Walang pera yan. Ba't mo kailangan hingian ng pera? So sabi niya, ito direktang serbisyo na dadating sa inyo. Hindi po galing kung kanino man, kundi diretso po sa taong bayan. So yun po yung sabi. Kung may mga magkukolekta man, I'm sorry, pero pag-aaralan namin yan at iimbestigahan kung sino yung mga nagki-claim na sila ay tao ng PCUP at hindi po namin sila kilala.
1: Ayun, oo. So, may ginagawa na rin investigasyon na alam ko, naka-take note na rin kung sino o kung sino-sino yung gumagamit ng PCUP na para sa pangungulekta, kung ano mang mga pangungulekta ginagawa nila sa sektor ng ating urban poor, Sir Ivan. Ito pala, pasintabi sa ilan, Sir Ivan, para sa kabatiran ng ilan nating mga K-5, hindi lamang ito isang pangyayari lamang na kung saan nagagamit ang urban poor, kundi marami pang ilang mga proyekto na dapat na direktang mapapakinabangan ng ating sektor, pero ang nakikinabang, iilan lamang.

0: O yung ika nga nakakalungkot, yung mga ginagamit lamang yung pangalan, yung pagiging nasa sektor ng Maralita, Sir Ivan.
1: Yes po, yun nga po, may mga balita din po na dumadating po sa atin, talagang umiiyak po yung ibang ilan sa mga nakakausap natin kasi matagal na po nilang nire-request na sana ay marinig din yung boses nila na sabi nga nila, sir, sawa na kaming magamit. At tuwing nagagamit kami, hindi rin kami nakikinabang. Yung mga malapit lang sa sandok yung nakikinabang. Kaya sabi ko, sige po, titignan po natin kung hanggang saan yung ating may tutulong sa ugnay ng mga maralitang sektor. At malaki po yung pasalamat namin na binisita po tayo ng ating commissioner, Commissioner Reynaldo Galupo ng President sa Commission for the Urban Poor po.
0: Yun nga. Sir Ivan, para sa kabatiran ng ilan, kasi anong klaseng nagagamit? Pwede ka makabigay ng example na sinasabing nagagamit yung sektor, yung ating mga nasa laylayan, yung ating mga nasa mga mahihirap na sektor na ating mga kababayan. Kahit isang senaryo lamang, Sir Ivan?
1: Actually po, karamihan sa mga natatanggap po natin na humihingi ng tulong sa ating sektor ay yung mga organisasyon na nagpaparehistro sa SEC. Actually sabi nila, sir, magkano po ba or paano po ba yung proseso magparehistro sa SEC? Kasi sabi ko, bakit po sana? Kasi may binubuo po kami asosasyon at gusto po namin yung asosasyon namin ay maka kuha ng benepisyo mula po sa DOLE. Sinabi ko po ito kay Sir Reynaldo Galupo. At sabi din ng ibang mga nagsusumbong po sa atin at nagkukwento ay kinokolektahan sila ng 15,000 up to 25,000 per organization po ito. Hindi po ito isang organization lang.
0: Uh-huh.
1: At sabi ni Sir Reynaldo Galupo, hindi nyo po kailangan ng SEC para magkaroon kayo ng oportunidad na makakuha ng benepisyo sa DOLE at para i-recognize kayo ng PCUP. Sabi niya, hindi nyo po kailangan ng SEC. Hindi po kayo required na magkaroon ng SEC. Bakit kailangan nyo magparehistro sa SEC para i-recognize kayo ng PCUP? Sabi niya, hindi po totoo yun. Kaya nalinawan po tayo kagabi na ito ay talagang hindi magandang gawain sa ating urban poor sector dahil niloloko po natin yung ating mga kababayan sa totoong pakinabang na meron sila.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, kumbaga, pinapakinabangan lang yung mga pirma nila, mga koleksyon ng mga pangalan nila at pinagkakapirahan po ito. Matakit po sa damdamin. Na ito po actually, sinimulan po ito ng aking ama na si Rene Gavilaga. At sa ngayon po, yung mga lumalapit sa aking ama, sa akin na po, lumalapit ngayon ng Shai Pumano po.
0: Oo nga. Sa ngalan nga ng iyong ama, ay parang buhay yung kanyang ipinaglalaban, Sir Ivan, sa pamamagitan mo. At salamat at merong Ivan na pumalit dito kay Sir Rene sa ganitong adhikain na matulungan yung sektor ng ating mga dasa baralita, yung ating mga mahihirap na mga kababayan. Sir Ivan, dahil dito, dahil sa usapin na ito at minsan nababanggit pa yung kanilang tanggapan nila Commissioner, ano daw yung magiging aksyon na gagawin ni Commissioner kaugnay sa inilapit ng ating mga kasama, Sir Ivan?
1: Yes po, ang sabi po nila ay pag-aaralan at iimbestigahan nila kung sino man yung mga gumagamit sa pangalan ng PCUP at sinasabing kailangan na kumbaga mali-mali yung instruction na binibigay sa mga urban poor sector. Kasi sabi nga din ni Commissioner Reynaldo Galupo kagabi, sabi niya, ako po, galing po ako sa hirap. Ramdam ko po yung pagiging mahirap. At sabi nga, ang masakit po niyan, mahirap ka na nga, pinapahirapan ka pa, pinagkakapirahan ka pa, ginagamit ka lang. Sabi niya, hindi po ako, hindi po ito lalampas sa aming opisina. Galit po siya, sabi niya mismo sa kanyang bibig, galit po siya sa corruption. Especially sa magiging kurap, magiging kurakot ka na lang sa urban core sector pa. Eh sabi niya hindi ito papalampasin ng ating opisina sa TCUP. Yun po ang sinabi niya po.
0: Salamat at talagang napakaganda nitong naging action at ginawa mo Sir Ivan, kasi talagang naisa katuparan yung dialogo na ito at narinig yung boses ng ating sektor ng mga maralita, ng ating mga kababayan, lalo sa mga mangingisda natin at ilang mga asosasyon na grupo. Eh hindi na pala kailangan, kasi yun ang binabanggit din minsan, eh sinasabi kailangan pa irehistro natin sa SEC, eh nasa urban poor ka na nga eh ang mga kaka-A5. So ang gagawin na lamang, dapat nakarehistro ka sa urban poor, di ba Sir Ivan?
1: Opo. Kailangan lang na makilala sila ng PCUP or magpa-credit sila sa Presidential Commission for the Urban Poor. Mm-hmm. Hindi po nila kailangan ng SEC. Hindi rin po nila kailangan maglabas ng malaking pera sa mga naririnig niya natin sa mm-hmm. iba't ibang organisasyon. Eh, nagko-collecta ng 15,000 para lang magkaroon ng SEC registration
0: mm-hmm.
1: at 15,000 to 25,000 depende.
0: Yun.
1: So, yun yung sabi ko nga, malaking kalokohan po pala yun na nabuksan din yung kaalaman ko na yung pinaglalaban pala ng aking amay, ganito kabigat.
0: Ayun. At, salamat. At sana may masampulan at sana ay mapalitan. Hindi ko nababanggitin kung anong pangalan, pero sana magkaroon ng pagbabago dito sa nagiging representante ng urban poor dito sa lalawigan ng Palawan, sa lungsod ng Puerto Princesa particular, para mas maramdaman ng ating mga nasa sektor na maralita ang ating yung pagtulong ng gobyerno natin. Kasi minsan nagkakaroon ng problema sa pagbibigay ng tulong dahil sa ilan na ginagamit yung mga mahihirap nating mga kababayan para sa kanilang pampersonal na interes. Ginagamit lamang yung mga tanggapan nila. Kaya sana may pagbabago na mangyari, Sir Ivan.
1: Opo, umaasa po tayo doon po sa aksyon na gagawin ni Sir Reynaldo Galupo. At sabi niya, hindi niya papatagalin itong usapin ito. At pagbalik niya ng Manila, ito ang una niyang tatalakayin sa kanilang opisina.
0: Ayan, salamat. Sana kung aalisin man yon, kung sino man yon, mga K-5 natin. Actually, kilala na natin, alam na natin yung pangalan na ibigay na kay Commissioner. Pero hinihintay natin yung official talaga. Siyempre, gandaan pa rin man to sa investigasyon, mga K-5 natin. Kaya pinili muna natin na hindi muna pangalanan. Pero tanyag na tanyag eh. Kilalang-kilala ng grupo eh. Sir Ivan eh. Pati ng iba pang mga asosasyon eh. Itong tao na to eh.
1: Opo, kasi hindi man po ito nanggaling sa atin, ito po ay nanggaling po sa taong bayan. Kaya narinig mismo, direktang narinig ni Commissioner Galupo yung mga impormasyon to galing po sa taong bayan.
0: Ayan, thank you. Sir Ivan, makikipollow up kami dyan from time to time sa inyo nila Sir Nonoy ng Samako at maging sa sektor ng mga maralitang sektor sa inyo. Sir Ivan, maraming salamat at marami pa tayo mga gagawing partnership para makatulong sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Sir Ivan, maraming salamat!
1: At maraming salamat din po Sir Gilbert, mula po sa ugnayan ng maralitang sektor ay nagpapasalamat po tayo kay Commissioner Reynaldo Galupo, sa K5 News po at sa iba't ibang maralitang sektor sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Maraming salamat po. God bless po always.
0: Thank you. El Castigador. Yan mga K-5, ang napakinggan nyo ho. Ito, sabi ko nga, magandang pag-usapan to mga K-5. Nakakalungkot, di ba? Biruin mo, yung nasa sektor ng baralita. Diba? Urban poor nga ni K-5 Jones. El Castigador. Diba? Urban poor, nasa laylayan nga. Eh, yun pa yung pinaggagatasan nyo. El Castigador. Sir. Mahiya ka naman.
2: El Castigador.
0: Kahit saan kami iikot doon sa ilang mga nasa marahalitang sektor dito sa lungsod ng Puerto Princesa, kay Five Jones. Kilala ang pangalan. Actually, may kapangalan pa nga siyang kapitan dito. Oo, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, kay Five Jones. Ang daming kapitan natin, di ba? Bahala ka maghanap dyan. sa mga K-5 ho natin. Kaya napapaisip ako, ganun pala yung estilo nila. Garawin mo, K-5 Jones, 15,000, 20,000, o baka nga mas malaki pa yung hinihingi sa ilan eh, K-5 Jones eh. Sa ilang sektor eh.
2: El Castigador.
0: Mukat-mukat, nung malaman nila, kay Commissioner K-5 Jones, ala pala dapat bayaran. Hindi mo na dapat pala magpa-rehistro pa sa SEC. Security Exchange Commission, bakit pa?
2: El Castigador.
0: At meron ka pa diyang ginagamit-gamit na nagsisilbing sekretary mo daw eh, kay Five Jones eh. Ha?
2: El Castigador.
0: Grabe na rin ho kayo. Ginagamit niyo pa ang ganitong pagkakataon, mga K-5 ho natin, para mangurakot, di ba? Mga K-5 ho natin. Kaya sa mga kababayan ho natin, ito, aral na rin to sa ilan na mga kababayan ho natin. Salamat na lang, mayroong kagaya ni Sir Ivan. Sabi ko nga na nabuhay yung adhikain ni Sir Rene sa kanya hong anak.
2: El Castigador.
0: Gulat tayo kay K-5 Jones. Ganun kagabi talagang

0: At saka, uy, may mga tao silang binabanggit doon kay Five News na hindi pala konektado. Oo, hindi ho konektado mga ka-K5 natin sa tanggapan nito ho nila commissioner. Sa tanggapan ng Commission for the Urban Poor, mga ka-K5 natin. Meron silang tao kay Five Jones, pero yung tao nila na yun, mga ka-K5 natin, eh meron ding tauhan dito. Sabi nga ni Commissioner, ipahingi nga ako ng mga pangalan yan. Sino ba yan?
1: El Castigador!
0: Mga K5 ho natin. Ihingi, isa pa ho sa ginagawa nilang estilo, scam K5 Jones. Di ba mayroong isang organisasyon, mayroong grupo, K5 Jones. Itatayo. So, maghihingi sila ng mga pangalan K5 Jones. At requirements doon sa grupo na yun, asosasyon na yun K5 Jones. Yari, sabi natin, sama ko. Yung grupo nila Sir Nonoy Camacho. K5 Jones, o sihingi siya ng para sa benepisyo ng magbibigay ng livelihood yung Commission on Urban Poor. So, naghihingi ng listahan ng pangalan K5 Jones at ilang mga requirements. Kunyari, ikukonekta kay Department of Labor and Employment.
1: El Castigador.
0: Ang magugulat ka yan K5 Jones, yung benepisyo hindi nakarating doon sa benepisyaryo.
1: El Castigador.
0: Nung tatanungin ng ilan nating mga kababayan, K5 Jones, ang sasabihin na kung ano-ano yung mga palusot K5 Jones. Tapos magugulat ka, yung taong nangungulekta na yun K5 Jones na mga requirements, meron ng palabigasan.
1: El Castigador.
0: Meron, makagtaka ka, may grocery na K5 Jones. Kaya nakapagtataka. O di kaya naman, yung mga pinanghihingian niya K5 Jones, yung sa ilan na yun doon, mga K5 Jones, yung mabibigyan lang yung malapit sa kanila na organisasyon.
1: El Castigador.
0: Kaya yung corruption talaga K5 Jones, walang pinipili talaga itong mga swapang ba?
1: El Castigador.
0: Kasi hodang naghihirap ka, gagamitin ka hanggat kayang gatasan. Ganun ho yung ilan nating mga... Alam ko, sarap sabihin ano eh. Ay, kung hindi lang masama, China nyo. Ay, hindi pala sila taga-China. Pinas pala yan sila K5 Jones. Diba? Nakakaputot kutsinta kayo.
1: El Castigador.
0: Sarap din yung ano yun. Teresin kasi lang nakakainis niya. Nakakainis. Nakakaawa kayo ano yun, pero nakakainis din kayong buhayin. No? Sa mga kababayan ho natin, kung alam nyo ba yung tinatawag na maralita K5 Jones? Alam nyo ba, kaya nga tinawag na urban poor? Diba? Alang-ala na nga eh.
1: El Castigador.
0: Mangingisda K5 Jones. Dapat ngayon sa sektor na mangingisda natin, sektor na magsasaka natin, yun dapat ang mayayaman sa Pilipinas K5 Jones. Kaso, ang nakakatawa, kung sino yung nasa sektor ng mangingisda ho natin, sektor na magsasaka natin, yun pa yung mga dukha sa Pilipinas. Ano yan? Sorry lang. Munti ko na makalimutan. Buti na lang. Napaalala mo, K5 Jones.
1: El Castigador.
0: Lilo na daw tayo. Mga K5 natin. Alas 5:47 na ho ng hapon. Ano pala ko, si Silenyador pa ako, K5 Jones eh. Buti na lang, nandito si K5 Jones sa tabi ko, sa harapan ko. Mga K5 natin. Stop na tayo, K5 Jones, sa mga entries nila. Wala na bang sa hahabol? Hahabol pa ba mga K5 natin? Yan, sa mga hahabol pa, habol nyo na. Pero sabi ni K5 Jones, okay na. So, dako na tayo mga K5 natin. Abangan nyo muna pala yan ha. Sa mga susunod na mga araw, mas na talaga yun at a-update natin yan mga K5. Inihintay lang natin yung talagang gagawin ho dito ni Commissioner Reynaldo Galupo mga K5. Sige! Dako na ho tayo sa ating K5 News FM Roulette Nalo. Sa mga K5 ho natin dyan, mga boss, mga sir.
1: El Castigador.
0: At tingnan nyo na ho yung inyong mga entries. Tingnan natin K5 Jones sa unang paikot na ho ng ating roulette.
1: El Castigador.
0: Paikot na K5. Talaga may tunog talaga ho. Oh, kala mo yung... Pinapaikot na ho kay K5 Jonard. Magandang hapon. Malay mo, ikaw yung manalo. Oo, kay K5 Jason. Malay mo, ikaw yung mapili o ikaw yung mayroong tamang nahulaan na apat na produkto ng ating hunga clean.

0: di alternatibo medisina. Hoy, huminto sa kulay green.
1: El Castigado.
0: Ang ating DTX Beauty Soap. Ang ating hung unang produkto, mga ka-K5. Uy, gusto mo ba ng magandang kutis, K5 Jones? Yan ho ang gamitin nyo, ang DTX Beauty Soap. Sige, pangalawang paikot ng ruleta tayo, mga K5.
1: El Castigador.
0: At ang ating hung mga produkto, available din yan ha, sa ating hung mga produkto na yan sa Nurse Care Pharmacy. Meron din tayo sa Biochemist Pharmacy, Gendis Pharmacy, sa bahagi ho ng Manalo Extension. Makakabili ho kayo ng ating produkto dyan. At sumunod na produkto, mga K5 natin, pangalawa, huminto sa kulay pula. Ang, o ito maganda to, Mighty C, mga K5 ho natin, ang ikalawang produkto na lumabas, mga K5 ho natin. Ang una nating produkto, DTX Beauty Soap. Ang pangalawa naman ay Mighty C. So, dalawa na lang, K5 Jones.
1: El Castigado.
0: Paikutin mo na, K5 Jones, para sa pangatlong produkto. Yan. Ay, magandang hapon din sa mga K5 ho natin. Yan, kay Sir Jason. Maraming salamat. Magandang hapon na, mga ka-K5 ho natin. At tinitingnan ko dito yung ating mga ka-K5 na tumatangkilik ng ating mga produkto. Maraming salamat ho. Kay Ma'am Belia Marie, magandang hapon. Wala pa. Hindi pwede yan. Parehas na yan siya, kaibigan. Ay, pangalawa. Tama lang, di ba? Hindi pa yun siya lumabas? Lumabas na ba? Lumabas na ba? Gawa ka, para wala pa man yan. Ayaw nga. Oo, pangalawa siya. Ulit-ulitin natin. Isa pa. Pareho.
1: El Castigado.
0: Yung pangatlong ano natin, produkto po man, nagpareho sa pangalawa. Sige, isa pang paikot, mga K5 ho natin. Ay, nag-aabang na, mga taga-barangay Siksikan. Magandang hapon. Ay, sa mga taga-barangay Santa Monica, pasok na. Akala mo, taga... Eto na ho yung ating pangatlong produkto ng Clinica di Alternativo Medicina, mga K5 natin. Oy, huminto na sa kulay dilaw, mga K5, DTX Coffee Mix. Tatlo na, may namumuro ba? Tinitingnan ko yung mga entries ng ilan natin, mga K5 dito. Tatlo na ho, mga K5, yung produkto na lumabas. Isa na lang, K5 Jones. Sige, paikutin mo na, K5 Jones. Sa mga K5 ho natin, bukod ho sa programang El Castigador, sa programa namang hong Poro de los Pueblos, pwede rin yan, sumali rin ho kayo dyan. Mga K5, o di kaya naman sa programang 11 Mbps, mga K5 ho natin. Eto na! Huminto na.
1: El Castigado.
0: Mukhang aabot pa ba? Okay. Hindi na. Kulay pula. Mukhang kompleto na tayo, K5 Jones. Ala na tayo problema. Pakita mo na yung apat na produkto. Sa mga ka-K5 ho natin dyan, eto na ho yung apat na produkto. Magkasunod-sunod ha, mga K5 natin. Kung tama ang inyong hinula, ang unang produkto ay DTX Beauty Soap. Pangalawang produkto naman ay Mighty C. At ang pangatlo ay DTX Coffee Mix. At ang pang-apat na produkto ay DTX Liniment Oil. Ay, may nanalo ba, K5 Jones? Ay, wala. Wala, mga K5 natin. Sayang naman. Alang nanalo, mga K5 natin. So, tataas na naman ito bukas, mga K5 natin. Tuloy-tuloy ang pagtaas ho ng ating papremyo, ang ating ho jackpot prize, mga K5 natin. Sayang oh. Tinitingnan ko yung mga entries ng ilan nating mga K5 dito. Muntik na, muntik-muntik yung iba oh. Nako, sayang. Sa susunod, bukas, bawi. Bawi sa mga K5 natin na sumasali ho sa ating papromo. Maraming salamat, mga K5, sa ating hunga, mga sumubaybay sa ating hong programang El Castigador. Sa ngalan ho ng aming CEO President ng 5K Broadcasting Network, si Dr. Ramil Uy. Sa ngalan ni Doc, doktor na rin si K5 Jones ba? Sa ngalan din yung nakasama natin sa bahaging technical, K5 Junior Estrella. Ako ho ang inyong nakasama sa ating hong programa nga El Castigador, kay Five Gilbert Basyo, para ho sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
1: El Castigador.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
3: and anywhere in the world
2: via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Health Alert! Programa na puno sa health tips, herbal tips, at health information. Kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Palawan. Doctor of Ministry in Naturopathy, PhD, Herbalist, Formulator, at Certified Wellbeing Partner. Dr. Jun Alguizar, ang nagdala ng Doc Samaritan sa Palawan. Health Alert!
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, atin sa atin sa Klinika Di Alternativo, ang gumagawa sa original, FDA-approved at epektibo na DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang epektibong kombinasyon para ma-maintain ang malusog na pangangatawan.
1: DTX 500 Health Health Alert.
5: Hindi lahat ng karamdaman nakukuha sa bakterya. Ang iba ay galing sa hindi healthy na lifestyle at ang mga gawi na nakakaapekto sa immune system ng tao. Actually, hindi sana magkakasakit ang tao kung kunti lang ang iyong kinakain. Ang sobra kasi na pagkain ang dahilan ng mga karamdaman, lalong-lalo na kung puro processed foods, pulang karne at matatamis ang laging kinakain.
1: DTX 500 Health Health Alert.
5: Mostly kasi sa lifestyle disease ay galing sa sobrang pagkain ng matamis, maaalat, bad fats, processed foods, too much carbohydrates at bisyo gaya ng pag-inom ng alak at paninigarilyo. Kaya kung tingnan mo ang mga baliw, kahit kulang sa kain, di nagkakasakit at walang diabetes dahil hindi sila kumakain ng sobra.
1: DTX 500 Health Health Alert.
5: Paano ba nakakatulong ang DTX at Mighty C sa ating katawan kung palagi tayong kumakain ng mga processed foods? Especially sa ating mga ugat. Tanong ko sa inyo, ilang beses ka ba kumakain ng mamantika na pagkain sa isang araw? Kadalasan, sa umaga pa lang, pritong itlog, hotdog at dilata na ang nakahain sa hapagkainan. At matabang karne sa tanghali at mamantika na ulit sa gabi. At kung ginagawa mo ito sa matagal na panahon, halimbawa 10 years mo itong ginagawa, imaginin mo kung gaano kalaki ang epekto nito sa kaugatan. Gaano nakakapal ang bad fats sa mga ugat. That's why kailangan mong uminom ng DTX 500 araw-araw at Mighty C para matanggal ang mga barabara sa mga ugat at maiwasan ang atake sa puso at stroke.
1: DTX 500 Health Health Alert.
5: Ang problema kasi sa bad fats ay dumidikit ito sa daanan ng dugo kapag kulang tayo sa antioxidants antioxidants na makukuha sa DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Kaya ugaliin ang pag-inom ng DTX 500 at Mighty C araw-araw, lalong-lalo na kung mahilig ka sa mga prito at matatabang pagkain para maiwasan ang sakit sa puso at stroke.
1: DTX 500.
6: Ako si Christina Artito. Nalalabo na ang paningin
7: at nang nagpa-check up ako at nagpa-laboratory, mataas yung blood sugar ko.
6: Nag-try ako ng DTX 500 2 cups 3 times a day sa loob ng isang buwan.
7: Naging normal ang blood sugar ko. Alinaw na ang paningin ko.
1: DTX 500. Pipili sa mga butika.
5: Ang LDL, tinatawag ito ng mga eksperto na bad cholesterol. Ang ino-oxidize ng free radicals at ito ang dumidikit at bumabara sa malalaking ugat at maliliit na ugat. At dito nagsisimula ang high blood pressure na nagbubunga ng hypertension na isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan sa mga Pilipino. Ayon pa nga sa pag-aaral na mas marami pa ang namamatay dahil sa problema sa ugat dahil sa pagkain ng mamantika at matatabang pagkain kaysa kanser na sakit. At ang good news, ang pag-inom araw-araw ng DTX at Mighty C ay nagpapababa ng tsansa na magkasakit sa ugat gaya ng atherosclerosis na nagsimula dahil sa pag-oxidize ng LDL o bad cholesterol. Kaya protektahan.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: D3Bio Evening Newscast.
1: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
9: Magandang gabi, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Sumasa inyo ang D3Bio Evening Newscast ngayong Huwebes, May 7, 2026. Tayo'y napapanood at napapakinggan ng live saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng aming official Facebook page, K5 News FM Palawan. At sa ulo ng ating mga kampiyong balitang lokal. Halos 600 drivers sa Puerto Princesa at lalawigan binipisyaryo ng 5,000 pesos na ayuda mula sa AIX. 21 anyos na motorista patay nang sumalpok sa van ang sinasakyang motorsiklo. At 2 individual arestado sa robbery extortion sa Brooks Point, Palawan. Sa balitang nasyonal, ASEAN mas positibo sa pag-usad ng Code of Conduct sa West Philippine Sea. Dating House Speaker Romualdez dumalo sa plenaryo ng Kamara sa gitna ng kontrobersiya. At Franco mabanta At apat na iba pa, posible manong maharap sa kasong robbery extortion ayon sa NBI. Sa international news, AI-driven health system sa Kenya, binabatikos dahil sa mataas na singil sa mahihirap. Sa balitang showbiz, Willie Revellame na i-issue umano sa attitude nito behind the scene. At tatakbo rin bang mayor? At sa ating balitang sports, gintong medalya nakamit ng Pinoy weightlifter sa IWF World Junior Championship. At sa detalye ng ating mga kampiyong balitang lokal. Umaabot sa 566 na mga multicab at jeepney driver sa Puerto Princesa at ilang bahagi ng Palawan ang benepisyaryo ng ayudang 5,000 pesos mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng Department of Social Welfare and Development. Sinimulan ang payout kahapon May 6 sa Balayong People's Park sa lungsod ng Puerto Princesa kung saan ang mga benepisyaryo ay kinabibilangan ng 537 na mga drivers mula sa lungsod at 20 mula naman sa iba't ibang bahayan sa lalawigan. Nakatutok ang programang ito sa pagbibigay ng agarang suporta sa sektor ng pampublikong transportasyon na patuloy na humaharap sa hamon dulot ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa pamamagitan ng direktang tulo o tulong pinansyal, layon umano nitong maibsa ng pang-araw-araw na gastusin ng mga driver at makatulong sa pagpapatuloy ng kanilang kabuhayan. Ang distribusyon ay pinangasiwaan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Mimaropa. Partikular ang pagtukoy at beripikasyon ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa iba pang kampiyong balita, 21 anyos na motorista patay nang sumalpok sa van ang sinasakyang motorsiklo. Ang kampiyon na report mula kay K5 Ray Almudal, ibalita mo!
10: K5 News FM Kampiyon Report.
11: Patay ang isang 21-anyos na motorista matapos na sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa kasalubong na van sa kahabaan ng San Jose National Highway kaninang alauna ng madaling araw. Kinilalang biktima na si Carlo na residente ng Barangay San Jose sa lungsod ng Puerto Princesa. Kwento ng kaanak ng biktima.
12: Galing Santol eh.
13: Okay.
12: Payuter na sana siya dito sa ano, dito siya banda nakapark sa may ano, sa may parang dito siya nakahinto banda sa Petrogas.
13: Mm-hmm.
12: Ngayon itong banda dire-diretso yung takbo. Itong ano, pag U-turn niya, eh syempre nakainom-inom din, bigla siya nag-U-turn siguro or ano, malaman kung ano ba talaga.
13: Doon siya nasalpok.
12: Doon na sila nasalpok.
11: Bali ang kaliwang binti at basag ang mukha ng biktimang si Carlo dahil sa lakas ng nangyaring banggaan. Nadala pa sa ospital ang biktima ngunit binawian din ito ng buhay dahil sa tindi ng tinamong pinsala. Samantala, agad namang kinustudiya ng PNP ang driver ng van na handang makipag-areglo sa naiwang pamilya ng biktima. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
9: Ang balitang yan, hatid sa inyo ng DTX 500. Ang DTX 500 ay may malakas na antioxidants na panlaban sa liver damage. At ang ating DTX 500 ay available po dyan sa Bayan ng Quezon, sa Santan Drugstore, TGP at JN3 Pharmacy. Sa Sofronio Española, available din po ito sa Nature's Healing Naturopathic Center Branch at Botica Frisia, Botica Medflas at Brel Pharmacy. Sa iba pang detalye ng ating mga kampiyong balita, 2 individual arestado sa robbery extortion dyan sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Ang kampiyon na report mula kay K5 Michael Sparks Sase, ibalita mo!
10: K5 News FM Kampiyon Report.
13: arestado ang dalawang individual sa ikinasang entrapment operation na isinagawa ng mga tauhan ng Brooks Point Municipal Police Station sa Brooks Point, Palawan, bandang alauna ng umaga noong Mayo 6, 2026. Ang mga naarestong suspek ay kinilalang sina Alias Boy, 22 taong gulang, residente ng Barangay Poblasyon, District 2, Brooks Point, Palawan, na inaresto dahil sa robbery extortion at paglabag sa Republic Act 9165, at isang Alias Puting, 23 taong gulang, binata, residente ng Barangay Poblasyon, District 2, Brooks Point, Palawan, na inaresto dahil sa robbery extortion. Base sa investigasyon ng mga otoridad, bandang alas 5 ng hapon noong Mayo 5, 2026, personal na humingi ng tulong sa Brooks Point Municipal Police Station ng biktima na kinilalang si Alias Jason, matapos umanong makatanggap ng mga mensaheng pananakot sa pamamagitan ng Facebook Messenger mula sa isang picking account na umano'y humihingi ang mga sospek ng 15,000 piso kapalit ng hindi paglalabas ng isang pribadong pag-uusap. Dito agad umaksyon sa sumbong ang mga otoridad kung saan nagsagawa ang mga tauhan ng Brooks Point Municipal Police Station ng kiss briefing at agad nagplano ng entrapment operation. Matapos ang sunod-sunod na koordinasyon at komunikasyon sa pagitan ng biktima at ng mga sospek, nagkaroon ang mga ito ng meet-up sa napagkasunduang lugar kung saan matagumpay na naaresto si Alias Boy matapos tanggapin nito ang marked money, habang ang kasama nitong driver na kinilalang si Alias Puting ay unang nakatakas mula sa pinangyarihan. Na-recover sa operasyon ang pera na ginamit na nagkakahalaga ng 15,000 piso. Nakumpiska rin sa suspek ang isang glass tube na naglalaman ng pinaghihinala ang marijuana at isang lighter. Samantala, ang nakatakas na suspek na si Alias Puting ay voluntaryong sumuko sa mga otoridad bandang alas 11:05 ng umaga noong Mayo 6, 2026. Ang mga nadakip na suspek ay maayos na ipinaalam ang kanilang karapatang konstitusyonal sa wikang kanilang nauunawaan, kabilang na ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng Miranda Doctrine at ng Anti-Torture Act of 2009. Samantala, sa ngayon, ang mga suspek ay kasalukuyan na sa kustudiya ng Brooks Point Municipal Police Station para sa tamang dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Ito ang inyong kakipay Michael Sparks Sase para sa Impilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM!
9: Samantala, sa iba pa nating kampyong balitang lokal, ilang pamilya sa Rojas, Palawan, i-relocate dahil sa itatayong bagong himpila ng PNP. Ang kampyon na report mula kay K5 Rogi Pangilinan, ibalita mo!
8: K5 News FM Kampyon Report.
14: Nakatakdang ilipat ang 10 pamilyang naninirahan sa Purok Sambuton sa bayan ng Rojas, Palawan. Ito ay upang bigyan daan ang konstruksyon ng bagong himpila ng Philippine National Police. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Rojas, nakipagpulong si Mayor Pedi Sabando kasama si Municipal Administrator Attorney Orlando Baalan sa mga apektadong residente upang tiyakin ang maayos at makataong relokasyon ng mga pamilya. Batay sa kasunduan, ililipat ang mga residente sa Sitio Bagto kung saan maaari silang magtayo ng sariling bahay sa lupang magiging pag-aari nila, habang ang ilan naman ay tumanggap ng kaukulang kabayaran alinsunod sa umiiral na patakaran ng pamahalaang lokal. Sinabi ng alkalde na layunin ng gobyerno na hindi lamang palakasin ang seguridad ng bayan, kundi tiyakin ding walang residenteng maiiwan o madedehado sa proseso ng relokasyon. Ako si K5 Rogi Pangilinan para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
9: Ang mga balitang ating narinig, atid po sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. At ang DTX Coffee Mix ay mabibili sa Nature's Healing Naturopathic Center, dyan po sa Fernandez Street, Masangkay Building. Meron din po sa Drugman at Drughouse branches. At syempre sa ilan pang mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa, sa ating Biochemist Pharmacy, PharmaMed Drugstore dyan po sa San Manuel at Westcombe Road. Sa iba pang kampyong balita. Top 6 most wanted person sa Mimaropa arestado sa Puerto Princesa City. Ang kampyon na report mula kay K5 Gilbert Basho, ibalita mo.
10: K5 News FM Kampyon Report.
0: Arestado ng mga otoridad ang top 6 most wanted person sa Mimaropa sa isinagawang operasyon sa Barangay Tagburos dito sa lungsod bandang alas 5:45 ng hapon nitong araw ng Miyerkules. Ang akusado ay isang 23 anyos na lalaki, binata at residente rin sa nasabing barangay. Dinakip ito sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Branch 47 Regional Trial Court, 4th Judicial Region, Puerto Princesa City. Nahaharap ang akusado sa kasong statutory rape na walang inirekomendang piyansa at statutory rape by sexual assault sa ilalim naman ng Article 266-A ng Revised Penal Code kaugnay ng Section 5 ng Republic Act Number 7610 o Child Abuse na may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng CIDG Puerto Princesa City Field Unit ang naarestong individual para sa tamang disposisyon at dokumentasyon. Ito si K5 Gilbert Basho para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
9: At sa huling detalye ng ating mga kampiyong balitang lokal. Dialogo sa pagitan ng mga ng Puerto Princesa City officials at residente ng Sitio Tagbarungis. Diyan po sa Barangay Inagawan Sub, isinagawa ngayong hapon ang kampiyon na report mula kay K5 Grace Belostrino, ibalita mo.
10: K5 News FM Kampiyon Report.
15: Dinig ng ilang mga opisyales ng lungsod ng Puerto Princesa kabilang sina City Councilor Elgin Damasco, G. Lau at Congressman Gil Acosta Jr. ang mga hinaing ng mga residente ng Sitio Tagbarungis, Barangay Inagawan Sub, dakong alas 3 ng hapon ngayong araw sa nabanggit na lugar. Dito ay ipinaliwanag sa mga residente ang ilang mga legal na aksyon na isasagawa upang hindi mapaalis ang mga residente, partikular ang mga magsasaka sa lugar dahil sa proyektong itatayo ng Bureau of Correction sa lupaing nilang tinataniman. Samantala, sa huli ay nailatag ng maayos ang mga usapin at nagkasundo ang lahat na daanin sa mahinahon at legal na aksyon ang lahat upang hindi mauwi sa kaguluhan ng di pagkakaunawaan sa lupain. Ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
9: At sa ating detalye ng kampiyong balitang nasyonal, sinabi ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN na may nakikitang positibong pag-usad sa negosasyon para sa Code of Conduct sa West Philippine Sea. Ayon kay ASEAN 2026 spokesperson Dominic Xavier Imperial, patuloy ang serye ng pag-uusap ng ASEAN at China kasama ang 10 miyembro ng bansa at inaasahan ang panibagong pulong sa mga susunod na linggo para sa pagpapatuloy ng negosasyon. Iginit ng opisyal na hiwalay ang COC sa ibang ASEAN agenda, ngunit mahalaga ito dahil layo nitong maglatag ng rules of engagement upang maiwasan ang paglala ng maritime disputes na posible umanong mauwi sa armadong tensyon. Bagamat mahigit isang dekada nang tinatalakay, sinabi ng ASEAN na encouraged sila sa mga aktibong commitment ng mga kalahok at sa mas madalas na konsultasyon sa pagitan ng ASEAN at China. Dagdag pa ng DFA, mahalagang matiyak na ang magiging kasunduan ay hindi maglilimita sa karapatan at interes ng iba pang bansa sa WPS. Ang balitang yan natin sa inyo ng D3 Bio, Ubo, Sipon at Trangkaso, i-D3 Bio mo. Ang mga produkto po, ang ating D3 Bio ay mabibili dyan po sa bayan ng Brooks Point, sa Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, Betcare Pharmacy, Ria's Med Shop at sa bayan naman po ng Batarasa, mabibili yan sa Nature's Healing Naturopathic Center Branch at Alina Pharmacy, Kenrest Pharmacy at Hyde's Drug Store. Sa iba pa nating kampiyong balitang nasyonal, dumalo sa plenary session ng Kamara de Representante si Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez sa kabila ng patuloy na isyong may kaugnayan sa maanomalyang flood control project. Nabatid na nakita si Romualdez na aktibong nakikilahok sa sesyon ng Kamara kung saan siya ay binati ng ilang kapwa mambabata sa loob ng plenaryo. Sa kabila ng kinakaharap na issue, isa sa mga pangunahing batas na kanyang isinusulong ay ang House Bill 8466 o ang National Land Use Act na inaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa ng mababang kapulungan ng Kongreso. Layunin ang panukala na magtatag ng isang komprehensibong plano sa paggamit ng lupa sa bansa upang mapalakas ang food security, mapabuti ang disaster preparedness at tugunan ang mga problema sa pabahay at infrastruktura. Ayon kay Romualdez, ang panukala ay isang reforma upang pag-isahin ang magkakahiwalay at magkakasalungat na polisiya sa land use at iba't ibang sektor. At sa huling detalye ng ating balitang nasyonal, ipresenta sa publiko mga ka-K5 ng National Bureau of Investigation ang lima nitong naarestong individual na nangikil umano kay former House of Representative Speaker Martin Romualdez. Sa isinagawang pulong balitaan, positibong iniulat ni Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang matagumpay na pagka-aresto sa mga ito. Kabilang sa mga naaresto ay ang online media network personality na si Franco Mabanta. Siya ang founder ng Peanut Gallery Media Network. Batay sa impormasyon, ang Organized at Transnational Crime Division ng Kawanihan ang nanguna sa ikinasang entrapment operation na nauwi sa pagkakahuli kay Mabanta. Sa investigasyon, pinagbantaan umano ni Mabanta si Leyte 1st District Representative Romualdez sa pamamagitan ng intermediary na ilalabas ang video na nagdidiin sa opisyal sa isyo ng korupsyon. Ang balitang yan natin sa inyo ng Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Ang Mighty C ay mabibili po dyan sa bayan ng Quezon sa Santan Drugstore, TGP at JN3 Pharmacy. Dyan po sa bayan ng Rojas, mabibili din po ito sa RSM Pharmacy, Roxcom Pharmacy, Right One Pharma, Olive Pharmacy at Cian Pharmacy.
16: Balita International. International.
9: At sa ating international news, mga ka-K5, binabatikos ngayon sa Kenya ang bagong AI-driven healthcare system ng pamahalaan matapos lumabas sa isang investigasyon na umano'y mas pinapataas nito ang bayarin ng mahihirap na mamamayan. Ang naturang sistema na inilunsad noong October 2024 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong William Ruto ay ginagamit o gumagamit umano ng machine learning algorithm upang tukuyin kung magkano ang kontribusyon ng bawat mamamayan para sa pampublikong health insurance. Ngunit ayon sa ulat ng Africa Uncensored Lighthouse Reports at The Guardian, mali umano ang naging pagtaya ng sistema sa kita ng maraming mahihirap na Kenyan dahilan upang mapalaki ang kanilang bayarin habang mas bababa naman ang sinisingil sa mga mayayaman.
16: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
9: At sa ating balitang showbiz, minsang naikwento ng stand-up comedian na si Dex Conche ang umano'y naging karanasan niya sa internship sa programang Wawa Win ni Willie Revillame. Sa isang podcast, naisiwalat nito na di umano ay may patakaran na bawal tumingin ang mga intern sa game show host. Maliban dito, pinag-usapan din na maging ang quality ng jacket na pinamimigay nito sa audience. Kumento ng iba kung totoo man ang kwento ni Conche, paanong magiging makamasa si Revillame kung may ganun siyang hindi pwedeng tingnan ng katrabaho niya. Usap-usapan rin na nagbabalak umanong kumandidato sa pagka-mayor ang komedyante at TV host sapagkat gusto nga raw niyang maging mayor sa isang syudad na mahusay ang namumuno.
16: Balitang sports.
9: At sa ating balitang sports, Nakipagpulong si Olympic Council of Asia o OCA President Shiki Joan bin Hamad Al-Thani kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang para masiguro ang matagumpay na pagdaraos ng Asian Beach Games sa 2028 sa Cebu. Maliban sa hosting, sinabi ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bumble Tolentino na napag-usapan din ang pagpapalakas ng sports cooperation upang mas lalong lumalim ang programa sa bansa. Kasama ni Tolentino sa meeting si Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio. Formal na ibinigay ng Pilipinas ang hosting rights ng Asian Beach Games sa ginanap na seremonya noong nakaraang linggo sa Sanya, China. K5, yan po ang kabuuan ng mga balitang hatid sa inyo ng D3Bio Evening Newscast. Patuloy na makinig sa mga programa ng 103.9 K5 News FM Palawan at i-follow ang aming Facebook page at iba pang social media accounts. Abangan po bukas ang panibagong edisyon ng D3Bio Evening Newscast sa ngalan ng buong puwersa ng himpilang ito sa pangunguna ng aming CEO Doc Ramel Y. Uy. Natuwang ating technical team, ako si Leila Bingko. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
17: D3Bio Evening Newscast. Ang latest na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kapangkalan City, K5 News FM 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan, 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: At dalawang suspect sa viral road rage sa Bulacan, arestado. Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Huwebes sa Elliptical Road, maluwag ang daloy ng mga sasakyan papuntang Cubao, Quezon City. Hindi apektado ang mahigit 30 Pilipino seafarer na nakasakay sa cruise ship na tinamaan ng hantavirus outbreak. Pero hindi pa raw sila maaaring umuwi. Alamin kung bakit sa agenda report ni Chill Emprido.
1: Ligtas at walang tinamaan ng antivirus. Ito ang tiniyak ng Department of Migrant Workers sa mga Pilipino. Matapos na payagang dumaong malapit sa Canary Island, ang cruise vessel na MV Hondius na naiulat na may kaso ng antivirus. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, tanging mga pasahero lamang daw at hindi ang 38 mga Pilipinong tripulante ang afflicted ng nasabing virus.
2: Hindi lang ito simple OFW welfare case. This is a situation of a global concern, global scale. Nandiyan ang WHO, nandiyan ang mga pamahalaan ng mga nationalities involved on board. So the Spanish government also is involved. As I said, it's multidisciplinary sa side natin sa Pilipinas. Ang pinakamahalaga dito ay we are in contact with the seafarers on board through the manning agent and the ship owner.
1: Bagaman nagpahayag ng kagustuhan ng mga seafarer na umuwi na ng Pilipinas, komplikado pa rin ito sa ngayon, lalo pat hinihintay pa nila ang report kung paano na-establish o sumalang ang mga ito sa medical test.
2: Wala tayong information na ganun, but that doesn't mean na they did not go through some form of medical testing. Hindi lang natin alam pa yung detalye na yon. But these details will be uncovered in the next few days. We will just have to let the medical authorities and medical clearance procedures and medical clearances and protocols take shape, take effect.
1: Samantala, binabantayan rin ngayon ng DMW ang sitwasyon naman ng 7 Pilipinong tripulante na sakay ng container ship na San Antonio. Matapos ang naganap na land missile attack kung saan 3 rito ay kritikal ang kondisyon habang ang 4 naman ay nagtamo ng minor injury. Para sa agenda, Chilem Prido, Abante.
0: Arestado ang 23 suspects sa viral road rage sa Bulacan. Tukoy na rin ang armadong lalaki na naglabas ng baril sa video. Napag-alamang wala itong lisensya o LTOPF para magmay-ari ng baril. Naharap ang mga suspects sa kasong grave threat, trespass to dwelling at paglabag sa firearms law matapos umanong sugurin ang bahay ng kanilang nakagitgitan sa kalsada. No choice na raw ang ilang TNVS drivers kundi pumatol sa fixer system para sa renewal ng rehistro. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, inamin ni Laban TNVS President Jun De Leon na mas pinipili na lamang nilang mag

0: bayad ng 8,000 hanggang 10,000 piso kesa matenga sa mabagal na pagpila buong araw sa proseso ng LTO.
1: Alam niyo po kung ang rehistro natin ay susundin yung tamang proseso at saka kung mabilis ang proseso sa LTO, baka po kukonti po ang kahagat sa ganitong sistema. Pero naamin din po namin, nakasalanan din po namin dahil minsan kasamahan namin ay tinatamad din. Kesa po matenga, doon yung driver na magre-rehistro sa LTO ng mahabang oras, minamabuti pong maglagay na lang.
0: Ibinunyag din ni De Leon na may ilang fixer umano na mismong nasa loob ng ahensya.
1: Actually, hindi na po fixer yung iba kasi sa loob na mismo. Magbabayad lang kami online. Tapos lalabas na rin po ang aming rehistro. Walang pagod, wala lahat. Pero medyo mataas po ang binabayaran.
2: Nasa 2 milyong pang Pilipino ang posibleng maghirap kapag tumagal pa ang krisis sa langis, kaya ang gobyerno double time na sa pag-abot ng ayuda sa mga pinaka-apektadong sektor. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
3: Hanggang May 20 na lang ang distribution ng cash relief assistance para sa mga public utility vehicle drivers sa buong bansa ayon sa Department of Social Welfare and Development. Pero dahil wala pa rin nakikitang katapusan ang gera sa Iran, nakaantabay daw ang DSWD sakaling humaba pa ang hidwaan at ang epekto nito sa mga Pilipino.
4: That's the commitment of the department to ensure that all cash relief assistance will be distributed before the end of May 20. That's our commitment doon po sa unified package for livelihoods, industry, food and transport.
3: Sa ilalim ng Uplift Committee na binuo ng executive para tugunan ang energy crisis, patuloy lang daw ang obserbasyon at pag-aaral nila ng options para matugunan ito. Base raw kasi sa pag-aaral ng DSWD, tinatayang madadagdagan ng nasa 2.5 milyong new poor ang bilang sa bansa kapag umabot hanggang Setyembre 2026 ang kasalukuyang krisis. Nang magsitaasan ng presyo ng krudo, ang transport sector daw ang pinaka-vulnerable kaya dito nakatuon ang atensyon ng pamahalaan. Pero hindi lang daw ang sektor ang inaalalayan ng ahensya dahil marami namang programa ang DSWD para sa vulnerable sectors. As of May 7, nasa 6 bilyong piso na ang naipamahaging ayuda sa nasa 1.2 million drivers. Kabilang narito ang TNVS riders, UV, jeepney at tricycle drivers. Mayroon pang 800 to 900,000 drivers nationwide at sa numerong ito, 230,000 ay mula sa Metro Manila. Hanggang May 20, wala pa raw aasahan na digitized payouts dahil nasa procurement stage pa raw ang ahensya. Ibig sabihin, wala pang e-wallet provider ang naa-awarda ng kontrata pero pagtitiyak nila, hindi na raw mauulit ang abiriya sa listahan ng mga rider. Para sa mga susunod na distribution kasi, ang transportation network companies na ang magsiset ng date at venue. Darating na lang daw ang DSWD para ipamahagi ang ayuda dahil na-cross-check na raw ang lahat ng listahan.
4: Yan po ay sumailalim sa data cleansing, the duplication process, and we were able to arrive at a reconciled list. Ngayon po, ang sabi natin, taming nabanggit ni Director Dayan, nagkaroon nga tayo ng clean room. So the objective of that is to make sure that na-reconcile natin yung mga list, natanggal na natin yung mga duplicates, natanggal na natin yung mga erroneous entries.
3: Kung dumiretso raw kasi ang DSWD sa pag-top up ng e-wallets to digitized payout without the manual checking, nasa 2.7 billion pesos ang tinataya nilang nawala sa gobyerno dahil sa doble-dobling pangalan. Para sa agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
5: Nakahanap ng kakampi si Executive Secretary Ralph Recto sa Kamara. Bukod sa kanyang anak, dinepensahan din siya ng mga kababayang kongresista laban sa mga aligasyon ni Congressman Leandro Leviste. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
6: Isa laban sa lahat. Ganito na ang takbo ng tila teleserye sa pagitan ng Leviste at Recto. Dahil hindi na lang pamilya Recto ang katapat ni Representative Leandro Leviste. Ngayong araw, naghain ng resolusyon sa Kamara ang lahat ng kasamahang kongresista ni Leviste sa Batangas. Ito ay para kundinahin ang naging privilege speech ni Leviste noong Martes sa Kamara, kung saan binato niya ng maanghang na aligasyon sa Executive Secretary Ralph Recto at Governor Vilma Santos. Ang mga pumirma sa resolusyon ay sina Batangas Representative Brian Recto ng 6th District, Representative Amado Carlos Bolila IV ng 4th District, Congressman King George Culiantes ng 3rd District, Congresswoman Beverly Rose Dimacuha ng 5th District, at Representative Jervy Luistro ng 2nd District. Ayon sa limang mambabatas, walang basihan, malisyoso at irresponsable ang mga bintang ni Leviste. Sinisira rin daw ni Leviste ang matagal ng record ng mga Recto sa kanilang paglilingkod na umabot na ng dekada-dekada. Kaya ang panawagan nila sa Kamara, kundinahin ang mga aksyon ni Leviste. Wala pang sagot si Leviste sa lahat ng mga aligasyon sa kanya. Pero gusto niyang masagot kung gumastos ba si Congressman Garjola sa kampanya ni Ate V dahil hindi naman raw ito itinanggi sa resolusyon. Maliban dito, may reklamo rin kinaharap si Leviste sa Department of Justice. Ito matapos magsampa ng reklamo ang Department of Energy laban sa mga opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation, ang kumpanyang naiuugnay rin kay Leviste. Dahil umano ito sa hindi nila pagsusupply ng kuryente sa mga liblib na lugar kahit pa 7 taon na matapos silang mabigyan ng prangkisa. Ayon kay DOE Secretary Sharon Green, walang records na nag-apply ang SPSB ng permit, lisensya at regulatory approval para magampanan ang kanilang obligasyon. Ayon kay Leviste, sa media pa lang niya nakita ang mga reklamo at para sa kanya, mahina ito. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
2: Tinagustuhan ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang privilege speech ni Congressman Leandro Leviste. Bagaman maganda raw ang pagkontra sa korupsyon, dapat gawin pa rin ito ng may respeto sa House Rules. Sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel, paalala ni Defensor na di dapat magparatang ng walang matibay na batayan.
7: Let's go back to the political disruptors.
8: Ang magsalita laban sa korupsyon, magsalita laban sa vote buying, maganda yon. And dapat hindi pinipigilan yon. But if you do that inside plenary, in session, na wala ka man lang observance of any code of conduct, that's totally unparliamentary. You can speak whatever you want to say outside Congress.
7: Right.
8: Pero like what happened to Leandro, pabor ako sa kanya magsalita ka laban sa korupsyon basta totoo yung sinasabi mo. But to accuse randomly everyone in session that they are involved in
7: that's not random anymore. Everyone
8: that's
7: is
8: not,
7: involved.
8: That's
7: anymore.
8: Not right. No? Hindi unparliamentary yun at dapat di natin gawin yun.
2: Pinalagaan ng kampo ni former Speaker Martin Romualdez ang depensa ng PGMN sa 350 million peso extortion case. Giit ni Romualdez, hindi ito usapin ng press freedom, kundi extortion. At ginawa lang daw niya ang tama sa paglapit sa mga otoridad. Hamon nila sa network, ilabas ang anumang alegasyon at huwag ito gawing kapalit ng pera. Samantala, matapos maaresto, nailipat na sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City si PGMN founder Franco Mabanta. But wait, there's more. Matapos mabuking ang umano'y pangingikil ni PGMN founder Franco Mabanta kay Congressman Martin Romualdez, tila may iba pa raw na opisyal ang posibleng biktima ng pamba-blackmail. Narito ang agenda report ni John Rees Calata ng Abante.
9: Hindi lang si dating House Speaker Martin Romualdez ang posibleng target ng pamba-blackmail. Kinumpirma kasi ng National Bureau of Investigation na may iba pang mga opisyal ng pamahalaan at private personalities na nagparamdam na sa kanila na posible ring biktima ng pamba-blackmail. Kasunod ito ng pagkakaaresto ng PGMN founder na si Franco Mabanta at ilang pang mga kasamahan nito dahil sa pangingikil umano kay Romualdez sa halagang 350 million pesos para raw hindi ilabas ang isang video na nagdadawit umano sa dating leader ng Kamara sa maanumalyang flood control scandal. Gayunman, tumanggi si NBI Director Melvin Matibag na idetalye kung sino-sino na ang lumapit na opisyal ng pamahalaan sa kanila.
10: Wala naman diretsong nagsabi na na-blackmail sila, but from the looks of it, Parang yun yung gusto ng direction. Either yung sa kalaban nila sa politika, doon kumampi kasi may ganun na pag-uusap, or sila mismo, hindi sila pumayag, pumunta roon. Yeah, malaking bagay po to. After we open yung kanila mga gadgets, we will see it.
9: Ayon sa NBI Director, nag-apply na sila ng cyber warrant ngayong araw para mabuksan ang gadgets nila mabanta para malaman kung may iba pang tinakot o kinikila ng PGMN bukod kay Romualdez. Makatutulong din anya ang pagbubukas sa gadgets nila mabanta upang matukoy kung may iba pang sangkot sa umano'y extortion sa dating leader ng Kamara. Samantala, dahil sa kaso ni Mabanta, isinusulong na rin ng NBI sa Kongreso ang pag-regulate sa social media sa aspeto ng journalism.
10: Immediate po yun. We already instructed our people to prepare a draft bill on this one, and they've been talking to some of the members of the House of Representatives para po maitulak tong batas ito. This is for your protection. Protection of the real mass media. Hindi po para gamitin na tuloy.
9: Nilinaw ni Matibag na ang pagsusulong sa panukala ay hindi upang bawasan o pagbawalan ng ilang media outfits, kundi upang magkaroon ng sapat na panuntunan para sa mga ito. Para sa Agenda, John Riz Galata, Abante.
0: Mula sa pagiging social media architect ni PBBM hanggang sa pagiging sentro ng isang multi-million extortion scandal. Sino nga ba si Franco Mabanta? At paano nauwi sa mali-maletang pera ang kanyang impluensya? Narito ang Agenda Report ni Joash Malimban.
11: Simpleng tanong lang, bakit nandun si Mabanta? At kung walang extortion na nangyari, bakit nandun yung mali-maletang pera na nagkakahalaga di umano ng 75 milyon?
12: Ito ang hamon ni UP Journalism Professor Danilo Araw sa pamunuan ng Peanut Gallery Media Network o PGMN matapos ang naging pag-aresto sa CEO and founder nito na si Franco Mabanta at apat pang iba. Base kasi sa ulat ng NBI, bandang 5:30 PM noong Martes, nakipagpulong pa sa Manila Peninsula Hotel sa Makati si Mabanta sa mga undercover agent na nagpakilala bilang representatives ni former House Speaker Martin Romualdez. Dito raw inutusan ni Mabanta ang mga ahente na i-deliver na lang sa Valle Verde Club sa Pasig City ang pera. Isang Jardine Cristiano Serrano at Franco Jose Gallardo ang tumanggap ng mga maleta. Dito na sila sinundan ng NBI papunta sa isang function room sa loob ng Valle Verde Club kung saan natagpuan si Mabanta ang isa pang PGMN founder na si John Alexander Gomez at isa pang businessman na si Erickson Pacaba. Bagaman hindi parte ng board members ng PGMN, spotted si Pacaba sa 2026 kickoff party ng media platform base sa Facebook post nito. Isang kilalang social media operator si Mabanta bago pa niya itayo ang PGMN. Noong 2018, kinuha siya ni Noy former Senator Bongbong Marcos para maging bahagi ng kanyang social media team. Dito sinimula ni PBBM ang paglalabas ng kanyang weekly vlogs na isa sa mga nagtaguyod ng kanyang social media presence matapos siyang matalo sa vice presidential race noong 2016. Kita rin sa isang 2018 post na dumalo sina PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos sa birthday ni Mabanta. Tito Bongbong at Tita Liza pa ang tawag nito sa dalawa. Hanggang sa 2022 presidential campaign ng Pangulo, isa si Mabanta sa key figures ng social media campaign ni PBBM. Pero sa isang FB post ng PGMN noong December 2025, inilahad ni Mabanta na tila nagkaroon ng fallout sa pagitan niya at ng Pangulo. Hindi raw siya impressed sa naging performance nito sa nakalipas na 3 taon. Pero on a personal level, nakikita niya pa rin daw ang kanyang sarili bilang kaibigan ng Pangulo. Sa kabila nito, nananatili ang suporta ni Mabanta sa pamilyang Duterte. Kilala si Mabanta bilang isa sa staunch defenders ng pamilya mula pa noong panahon ni former President Rodrigo Duterte. Naging parte rin siya ng grupo ng mga pinakaprominenteng Duterte-aligned vloggers kasama sina Thinking Pinoy, Mocha Uson at Darwin Cañete bago ang Unity breakup. Itinayo niya ang Peanut Gallery Media Incorporated noong 2024 at nag-ooperate sa pangalang Peanut Gallery Media Network. Ayon sa mga dokumento nito, sa Securities and Exchange Commission, siya ang tumatayong chairman at presidente ng kumpanya, habang hawak ang 75.50% shares nito. Sa latest general information sheet ng kumpanya, 3.50% naman ang hawak ng isa pang inaresto na si Gomez. Nakilala ang PGMN sa commentaries at heavily opinionated and analytical content nito na ipinapakilala nila bilang bagong muka ng pamamahayag. At sa kanilang spills na itinayo raw nila ang kumpanya ng walang backers, heavy funding at mali-maletang pera. Kabilang sa mga kilalang anchor nito, ang ilang prominenteng Duterte-aligned personalities tulad ni na Attorney Rowena Guanzon at former PACC Chairman Greco Bellica. Kasama pa sa hanay ng kanilang anchors, ang artistang si Edu Manzano, automotive journalist James Dikin, retired ONE Championship star Brandon Vera, at lawyer-vlogger na si Attorney Regal Oliva. Deactivated naman na ang Facebook account ng lead anchor nila na si CJ Hero matapos maibalita ang nangyaring pag-aresto. Ayon kasi sa complaint affidavit ng kampo ni Romualdez, kabilang si Hero sa mga respondent. Siya raw ang host sa two-part video expose na magdidiin sa mambabatas, dahilan kung bakit ito umano tinangkang kikilan ng 300 milyong piso. Nagpadala pa raw ang kampo ni Mabanta ng isang 3-minute teaser para patunayan ang video na ito. Para kay former Quezon City Congressman Marvin Rillo, tila vindication ang nangyari. Sa isang Facebook post, sinabi nito na palinaw ng palinawaan niya ang issue sa taong nanira at nag-akusa raw sa kanya ng maling impormasyon. Matatandaan kasing naghain ng cyber libel complaint si Rillo laban kay Hero matapos ang sunod-sunod na umano'y corruption stories laban sa kanya. Nanindigan din si Bicol Saro Partilis Representative Terry Ridon na hindi press freedom issue ang nangyaring insidente, lalo na't mayroon daw alleged extortion attempt. Matatandaan na si Ridon ang naghain ng resolusyon sa Kamara para tingnan ng alleged disinformation activities ng kumpanya.
13: Alam mo tayong debate na dapat government should, you know, ensure that rising electricity costs are contained, no? Pero mahirap po to unleash content kasi na hindi ho nakabate sa katotohanan. And ang problema ho kasi PGMN platform, particular content creator na nagpakita po ng magkaibang Meralco bills supposedly to rage bait viewers, no?
12: Isa sa mga central message ng PGMN ang pagsusulong ng anilay free speech ng kanilang mga anchor. Sa kabila ng pagpapakilala bilang journalists, hayag na nagpakita ng suporta ang PGMN owners sa mga kandidato na kanilang sinuportahan noong 2025. Sa isang Facebook post, ipinakita rito na malaki ang naging suporta ng PGMN kay Manila Mayor Isko Moreno. Ilocos Sur Congresswoman Richelle Singson, ang kalaban ni Rillo na si Congressman Bong Suntay, at Senator Rodante Marculeta. Wala pang pahayag ang mga nasabing politiko sa kasalukuyan. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
5: Tila nag-celebrate ang filmmaker na si Quark Henares sa pag-aresto ng NBI kay alleged extortionist Franco Mabanta. Sa kanyang ex-post, sinabi ni Henares na di niya inaasahang magkakaroon ng konklusyon ang kanyang 2017 Facebook post. Anya sa followers, "We did it!" Tungkol lang po sa umano'y hate groups laban sa isang tao na pinaniniwalaang si Mabanta.

0: go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas as she breaks down the breaking stories and serve commentaries while you sip your coffee.
1: Somebody tells me something that's not logical. It comes out naturally that you ask the right questions, I guess.
0: Get today's memo with Corina Sanchez Rojas. Weekdays, 8 a.m. on BNC, the Billionario News Channel. Three shows, one destination. Your best life starts strong with
2: Wellness is Wealth.
0: Because your health is your greatest investment. Then step out and explore with
2: Go Rampa with me.
0: Flavor and unforgettable experiences. And level up your lifestyle with Mateo G, where success and real talk come together. Wellness, adventure, inspiration, where living well is everything.
3: Tamang kompensasyon ang panawagan ng mga guro sa DepEd kaugnay ng aral program. Bagaman sang-ayon daw sila na dapat tugunan ang learning crisis sa bansa, hindi raw dapat ito nakapasan lang sa mga guro. Sagot ng DepEd, may sapat na pondo na sa taong ito. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
4: Ang mga estudyante, busy mag-swimming o magbakasyon ngayong summer, ang ilang guro tulad ni Teacher Erlinda Alfonso, alas 6 na ng gabi, nasa school pa rin. Busy pa kasi siya sa pagpiprint ng learning materials para sa unang araw ng aral program summer session na opisyal na nagsimula kahapon. Isa siya sa mga public school teacher na napilitang sumalo ng tutoring responsibilities para sa academic recovery and accessible learning o aral program ng Department of Education. Parte ito ng learning recovery initiatives ng DepEd kasunod ng nangyayaring learning crisis sa bansa. Layo ng programa na ipasailalim ang mga piling mag-aaral sa remedial at tutoring sessions para punan ng kakulangan nila ng sapat na kaalaman sa ilang subjects tulad ng mathematics at language o reading. Dahil magkakaroon ng tutorial sessions, ipinangako raw ng DepEd sa mga guro na hindi ito dagdag na trabaho dahil kukuha raw ng mga para-teacher o tutors na hindi empleyado ng DepEd. August 2025, inimplementa ang programa. Pero simulat sa pool, ang mga public school teacher na raw tulad ni Teacher Erlinda, ang sumalo ng responsibilidad dahil kaunti lang ang nakuhang para teachers at external tutors ng DepEd. Ibig sabihin, extended ng 1 to 2 school hours ang trabaho ng mga guro para magturo sa mga estudyanteng nasa ilalim ng programa. Salo rin daw ng marami ang pagpiprint ng sariling learning materials dahil soft copy lang daw ang naiprovide ng DepEd.
5: Sabi nga natin, dapat nagpapahinga kami sa mga buwan na ito para magkaroon kami ng lakas sa susunod na school year. Eh, hindi naman namin pwedeng pabayaan yung mga estudyante na gusto talagang matuto. So, ayaw namin kung tutusin. Dahil yun na lang yung bakasyon namin eh. Pero wala kaming choice. Sabi nga nila, sa haba-haba man daw ng prosesyon, sa teacher pa rin ang bagsak ng aral program.
4: Nitong Abril, nagsagawa ng pagdinigang House Committee on Basic Education and Culture kung saan bahagyang natalakay ang aral program. Dito, siniguro raw ng DepEd kay Committee Chairperson Roman Romulo na iba na ang magiging takbo ng programa at hindi na raw public school teachers ang sasalo sa aral program.
6: Yung aral program is not you, ah. Aral program are mentors.
7: Sa reality, teacher, naman po talaga
6: for this part, iibahin na, yun ang plano nila. But hindi rin ako agree sa aral dito. Pero yes, sinabi niya kasi ni Asik Janier na hindi raw teachers.
4: Pero paglinaw ni DepEd Undersecretary Carmela Oracion, tila mali raw ang naging interpretation sa programa.
8: Ang sinabi niya, hindi tuturuan ng teacher ang sarili niyang mag-aaral. No, yung the teacher himself or herself will not tutor the child where the child from his or her own English class or advisory class. Parang ganon.
4: Ayon sa DepEd, target last year na magkaroon ng 443,000 tutors. Layon daw nito na bawat guro, mayroon lang 10 hanggang 15 estudyanteng tuturuan. Out of the 443,000, 27,000 lang daw ang nakuhang external tutors sa buong bansa last school year. Marami raw possible factors dito. Pero para kay Yusek Oracion, hindi naman daw target ng kagawaran ang 100% external tutors.
8: As a teacher, parang meron din sa iyong pagnanais na ikaw yung mag-handle nung sarili mong bata, no? Meron din ganyan. So, I can imagine that in many places, in many schools in our country, there are also teachers who desire to be the ones tutoring, helping out their own learners.
4: Dagdag pa ni Yusek Orasyon, kasalukuyang dumadaan sa isang learning crisis ang bansa at kinakailangan umanong magtulungan, hindi lang ng mga guro, kundi pati na rin ng mga magulang at komunidad para masolusyonan ito. Paglilinaw naman ng Alliance of Concerned Teachers, wala silang tutol sa mga programa ng pamahalaan para solusyonan ang learning crisis sa bansa. Pero panawagan daw nila sa gobyerno, mabigyan sana ng karampatang kompensasyon ang mga guro tulad ng allowance. Bagaman sinabi ni Yusek Orasyon na mayroon daw sistema ng overload pay para sa mga guro, marami pa rin daw kasi ang service credits lang ang nakukuha.
9: Hindi naman kami talaga totally disagree sa anumang learning recovery kasi kita namin talaga yung inabot nung learning crisis natin, nung learning gap sa mga bata. Pero hindi talaga natin ito masosolusyonan kapag yung burden laging nasa teacher. No? Willing naman kaming tumulong pero hindi sana makompromiso no yung welfare din ng teacher.
4: Ayon sa DepEd, rolled out ng 8.9 billion pesos na pondo para sa aral program ngayong taon. Kasama rito ang pondo para sa printing ng mga learning materials na ibinababa umano sa mga region at division offices. Pati na rin ang pondo pambayad at pang-train sa mga makukuhang para teachers and external tutors. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
3: Sumuko at nagsorry na ang suspect sa panibagong gas and run sa Quezon City. Hindi daw niya sinasadya ang nangyari. Ang detalye sa Agenda Report ni Edwin Balasa ng Abante.
10: Isa na namang gas and run incident ang nag-viral sa social media. Sa pagkakataong ito sa isang gasolinahan sa Mindanao Avenue, Barangay Bahay Toro, Quezon City. Agad namang sumuko ang suspect na ayon kay QCPD Project 6, Station Commander Police Lieutenant Colonel Brian Pajarillo natunton sa koordinasyon sa LTO. Humingi ng paumanhin ang driver sa pump attendant. Nataranta lang daw siya dahil nag-away sila ng kanyang misis noon at may sakit pa umano ang kanilang anak. Nauunawaan naman daw ng pump attendant ang rason ng motorista. Pero tuloy daw ang pagsasampa niya ng kaso dahil na-trauma siya sa kanyang ginawa lalo't bago pa lang siya sa trabaho. Handa naman daw ang motorista na bayaran ang 1,500 pesos na halaga ng gasolina na kanilang tinakbuhan. Sa panig ng PNP, hindi rin dapat palagpasin ang ginawa ng motorista.
11: Baga matinanggap po na gasoline stations ng attendant, yung kanya pong pag-apologizes, yung kaso naman po ay mananatili.
10: Bukod sa gas and run incident na pag-alaman na dati ng sangkotang motorista sa insidente ng reckless driving noong October 2025, kaya posibleng tanggalan din siya ng lisensya. Para sa Agenda, Edwin Balasa, Abante.
12: May nare-receive daw na death threat si Marina Summers following her hosting stint sa Miss Universe Philippines 2026. Marina says while she understands na magkaka-resistance sa kanyang pag-host, she did not expect the violent alarming amount of transphobia and hate. She also defended her fellow drag queen Angel Galang sa kabila ng criticisms nito sa kanya. Marina points out while she was hurt by her statements, she does not condone any hurtful and hateful words also being thrown at her. She and Angel daw were able to resolve things privately. Si Marina ang first trans woman to host the pageant's Coronation Night. Ngiting tapos na ang legal drama. All smiles sina Blake Lively and Ryan Reynolds sa bagong selfie sa Instagram. This was posted a day after Blake reached a shocking settlement in her lawsuit against Justin Baldoni. December 2024 nang inaccused ni Blake ng sexual harassment ang kanyang It Ends With Us co-star. That particular claim was recently dismissed but her other allegations include retaliation were allowed to proceed. The trial was supposed to take place on May 18. Jane Fonda is mourning the death of her ex-husband, Ted Turner. Sa lengthy tribute on Instagram, Fonda recalled how Turner would take care of her and give her confidence. The actress also described Turner as gloriously handsome, competitive, and challenging. But she is always up daw for a challenge, and with him, it was always always worth it. Dagdag niya, she loved Turner with all her heart. They were married from 1991 to 2001. Turner passed away at the age of 87, about 8 years since he had revealed that he had Lewy body dementia. Kilala siya for pioneering the modern 24-hour news cycle when he launched CNN. Mexican armies get a glimpse of BTS ahead of their 3-day concert. Susunod yan sa agenda.

0: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
1: For future, but it doesn't mean bumalik na sa kaban ng bayan.
2: This is a movement against corrupt officials and to ensure that there's justice done.
3: Just show your salin and then afterwards, wala na, no?
0: Join Attorney Mike Buledo and Attorney Karen Jimeno on
4: Apogado Thursday,
2: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
0: The Philippines is moving fast, and so are we. Billionario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country from Metro Manila and beyond. Billionario News Channel.
5: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, mabigat ang daloy ng traffic sa northbound lane. Maluwag naman sa southbound.
6: Palabas kung tawagin ni Senador Rodante Marcoleta ang alegasyong may 500 million peso allocable umano siya sa iniwang handwritten note ni late Public Works Secretary Maria Catalina Cabral. Unang pinalutang ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang nasabing impormasyon. Narito ang agenda report ni Hannah T.
7: Walang sapat na konteksto para kay Senator Rodante Marcoleta ang mga akusasyon sa kanya ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Isiniwalat kasi ni Lacson ang umano'y 500 million peso worth of allocables para kay Marcoleta base sa handwritten notes ni dating late Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Para kay Marcoleta, hindi raw lubusang inilantad sa publiko ang nasabing akusasyon.
8: Putol, hindi buo, walang sapat na konteksto. At tila ba'y tumutukoy sa representasyong ito bilang humihingi ng mga proyektong katumbas ng 500? Whether it's 500 billion, 500 million, or 500,000. The big document tells a narrative that a certain Kong Marcoleta has this 500 allocation for the DPWH.
7: Hindi pa sa ngayon iimbisigahan si Marcoleta at bagamat hindi otomatikong illegal ang allocables, sinabi ni Lacson na kung ang projects ng mga ito ay matutuklas ang substandard o ghost, saka na ito magiging issue. Isa rin sa paratang ni Lacson ang umano'y Bukulan kung saan sangkot umano si Marcoleta at iba pang mga taga-kamara nang i-confirm sa Commission on Appointments si nooy DPWH Secretary Manuel Bunoan. Si Marcoleta ang nooy chair ng CA Public Works Committee.
8: Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigahan na rin.
7: Palabas ito kung tawagin ni Marcoleta at pailalim na pag-atake umano. Sisiyasatin daw ng Senate Blue Ribbon Committee ang project sa allocables ng mga mambabatas at i-verify nila ang flood control projects sa Visayas at Mindanao para makita kung gaano ka-widespread ang korupsyon. Nakabalik naman na sa Senate premises si Curly Descaya matapos pagamutin ang problema sa balikat nitong nakaraang linggo. Tanging si Descaya na lang ang nasa Senate custody matapos mailipat sa kusudiya ng ibang mga otoridad ang iba pang flood control scandal whistleblowers. Nasa humigit kumulang 7 buwan na siyang nakadetain sa Senado matapos i-contempt dahil sa hindi nito pag-cooperate sa Blue Ribbon. Para sa agenda, Hannah T., Billionario News Channel.
6: At update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
9: Tinggi kasalukuyang nagpapaulan ng low pressure area sa maraming lugar sa ating bansa. Huling namataan ng LPA kaninang alas 3 po ng hapon sa coastal waters ng Picong, Lanao del Sur dito po sa may Moro Gulf at posibleng tumawid ng LPA dito sa may Zamboanga Peninsula sa mga susunod na oras hanggang malusaw dito sa may Sulusi bukas ng umaga. Samantala, patuloy ang paglapit ni Tropical Storm Hagupit, international name po ito, sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng bagyo higit 1,800 kilometers silangan ng northeastern Mindanao at may taglay na nahangin na 65 kilometers per hour. Ayon sa latest track ng PAGASA, posibleng pumasok ang bagyo Biyernes ng gabi o Sabado ng madaling araw at bibigyan ng local ninpo na Kaloy yung magiging pangatlong bagyo for 2026. Mula Sabado, kikilos ang bagyo pahilagang kanluran sa direksyon ng Samar Island at Bicol Region. However, base po sa latest track ng PAGASA, posible ding humina ang bagyo simula Lunes habang binabagtas ang hindi kainitang Philippine Sea. Kaweather, magbabago pa ang track at intensity ng bagyong tatawaging Kaloy, kaya patuloy na magantabay sa advisories ng ahensya. Dahil naman sa easterlies, nakapagtala pa rin ang mapanganib na heat indices ngayong Huwebes ang maraming lugar sa Luzon at Western Visayas. Kabilang na ang Dagupan, Pangasinan and Batac, Ilocos Norte hanggang 44 degrees. Maraming lugar pa hanggang 42 to 43 degrees Celsius. At bukas naman, araw ng Biyernes, posible pa rin po hanggang 45 degrees Celsius sa may Aparik, Cagayan, 44 degrees sa may Dagupan City and Batac, Ilocos Norte, habang dito naman sa may Quezon City, posible bukas hanggang 40 degrees Celsius ang maramdamang init ng ating katawan. Kaya naman, payo pa rin ang PAGASA, gawin na lamang po ang mabibigat na gawain bago mag-alas 10 sa umaga at pagkatapos ng alas 4 ng hapon para maiwasan ang sintomas ng heat stroke gaya ng pagkahilo o panghihina. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, May 8 sa Luzon, asahan pa rin po ang maaliwalas na kalangitan, ngunit mainit na panahon sa maraming lugar pa rin sa maghapon dahil sa easterlies except for some areas kagaya nitong Mindoro provinces, Quezon and Aurora, possible pa rin yung mga isolated thunderstorms. Kaya huwag pa rin kalimutan ng payong, sombrero at tubig kung lalabas ng bahay sa tanghali. Bukas ang umaga, posible nang malusaw ang LPA sa May Sulusi, subalit meron pa rin aasahang light to moderate rain sa umaga at tanghali dahil sa easterlies, particularly sa halos buong Palawan, gayon din sa May Caraga Region and Davao Oriental, habang pagsapit ng hapon, may aasahan pang ulan, ito sa May Southern portion ng Palawan, halos buong Mindanao at Eastern Visayas, kaya posible po ang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nabanggit na lugar. Habang sa natitirang bahagi po ng Visayas, mababawasan po yung mga pag-ulan at posible na lamang ang mga saglit na pagkulimlim tuwing hapon o gabi. At yan muna napapanahong balita ngayong Huwebes. Ako po inyong ka-weather Benison Estarea na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon!
10: Feel na ang BTS phenomenon in Mexico. The global superstars met with President Claudia Sheinbaum sa National Palace. After their meeting, they appeared sa balcony to greet around 50,000 fans na nag-gather outside. RM and V even greeted the crowd in Spanish. This comes ahead of the group's 3-day concert sa Mexico. Hindi pa man nagsisimula ang shows, ini-encourage na agad ni Sheinbaum ang grupo to return next year. Ito, gusto to ni Corina. A major win for dog lovers. About 1,500 beagles na destined sana for lab research ang inirelease mula sa isang Wisconsin-based farm with the help of rescue groups.
11: Activists with my organization, Direct Action Everywhere, first investigated Ridgeland Farms back in 2017, and we've been campaigning, there's been court cases over the years, and many organizations involved in these efforts, and so it's just amazing to see that it's all come to this moment where the dogs are finally getting out and experiencing all of this love and joy and freedom. We didn't know if this moment would ever come, and it's just so beautiful to see this and be a part of it.
10: The first 300 pups were already released last Friday, while the last remaining dogs will be placed in rescue centers. After 6 decades of breeding, the facility is also set to surrender its license by July. Good news yun.
12: Good news yun.
10: Dalawa.
12: Very. Oo. Pero sa bawat good news tungkol sa mga hayop, meron ding bad, no?
10: Sa mga hayop.
12: Sa mga hayop. Hindi yung hayop na dalawa lang ang paa nakatayo, ha? Yung hayop na apat ang legs.
10: Oo.
12: There's always good and bad, pero ganun talaga.
13: Na hayop.
12: Ha? O na hayop. Ganun talaga. When you love, you have to be ready to be hurt.
10: Ouch.
12: When you love, there is pain. O, hindi ba?
10: Maganda yun. Walang hashtag ngayon si Willard.
14: Love guru. Love guru.
12: Love guru. Oo nga.
13: When you laugh, you cry.
12: Oo.
10: Ay, wow.
13: When you're happy, you're sad.
12: Oo nga. Pero
13: teka ang swerte.
12: Darating sa tamang
10: panahon.
12: Okay. Oh, nagulat ka ba na si VP Sara ay pwede pa rin tumakbo?
13: Ah, sabi ni Senator
12: Senator Grillon. Oo. Mm-hmm. Pwede pa rin siyang tumakbo kung ilalaban sa Korte Suprema despite impeachment.
13: Mm-hmm.
12: 'Di ba? Kasi nga naman 'di ba, Willard, yung kausap natin kahapon ba 'yon? Kahapon, oo. Iba yung political exercise from another branch of government, which is judicial. Oh, ayan. So, iba ang desisyon sa korte.
15: Unprecedented kasi yan kung mangyayari, no?
12: Yes.
15: Never pa nangyari.
13: Kung
15: so, test case.
13: Hindi nangyari kay ERAP.
15: Oo.
12: Oo. Kaya nakatakbo pa siya.
13: Yes. Remember, nag-walk out yung mga private

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
1: and anywhere in the world
0: via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisang, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng cysts. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwalaang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika, nasaan ka man, nationwide. Narito na ang Mighty C. Mighty C, ang alkaline base of vitamin C. Ang vitamin C na natural at walang halong kemikal. Mighty C kontra laban sa ubo, sipon, trangkaso at pneumonia. Bago pa magkasakit, mag Mighty C araw-araw. Mighty C, Mighty C, ang hari ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide. Pagod sa maghabang trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata? Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
0: You are listening to 103.9 K5 News FM.

0: K-5 News FM 103.9.
1: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
2: Ako si Anita Gitelan, isang vendor sa Santiago City. Yung allergies ko dati, sobrang pahirap sa akin. Nag-Mighty C ako na wala ang allergies ko. Salamat sa Mighty C.
1: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide. Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
3: Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastor Florendo Fernandez Sicolies ng Batal, Santiago City. Ako po ay matagal nang gumagamit ng Mighty C na talagang kailangan ng ating katawan, lalong-lalo na nagkakaedad na tayo. Kailangan natin ng maraming vitamin sa ating katawan. Mula nung ako'y nagsimula, baka ganda ng aking katawan. Dati po kasi meron akong sakit na ischemic heart disease, coronary heart disease, enlargement of the heart, type 2 ng diabetes. Kaya sa tulong ng Mighty C at ang DTX Coffee Mix, napakalaking tulong po. Wala pa akong maintenance. Kaya nagtaka po yung ang aking mga doktor, bakit ang bilis gumaling? Eh dahil nga sa tulong ng mga herbal na ito, ang ating himpilan na ito na nakakatulong, lalong-lalo na sa everyday na nagbabahagi sila tungkol sa mga gamot na ito, herbal na nakatulong sa atin. DTX Coffee Mix at Mighty C. Ako ngayon ay malusog na. Thank you to God, all be the glory. God bless us all.
1: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
4: I Dare Go.
5: Laging puyat sa pag-aaral, kaya madalas nanlalabo ang mata ko. Buti na lang may eye care drops. Ginhawa agad at Eye Care Gold para sa tuloy-tuloy na alaga.
4: I Dare Go. Ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
1: Sa pisa at lakas, doble, doble, doble. Kumpara sa iba, DTX 500 Herbal Capsule. Makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule. Kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan. Palakasin ang katawan. Iwas sakit. Mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule. Ang kampyon ng Herbal Capsule.
6: Pagod na ba sa maghapong biyahe? Nananakit na ba ang balikat, lieg at likod? Huwag mag-alala, nandito na ang DTX Herbal Oil sa bawat patak. Hatid ng ginhawa sa pagod na katawan. Pinapakalma ang sakit, lamig at ang bigat ng pakiramdam para muling maging ready sa daan. DTX Herbal Oil, ginawang herbal para sa mga driver na laging on the go. DTX Herbal Oil, kasangga mo sa kalsada, kasama mo sa ginhawa. Subukan na DTX Herbal Oil, alaga sa pagod, alaga sa driver. Mabibili sa inyong mga suking butika. Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa malinis at makinis na kutis.
1: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
4: DTX Coffee Mix.
7: Test po ito, isang DXW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka pa? Sa mga butika.
6: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bilberry berry extract. Kaya kung nalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag-Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
8: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisang, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng SIS. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwala ang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, may pang benefit sa kalusugan.
9: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
11: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antay microbial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus protection sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: You are listening to 103.9 K5 News FM. Pagdawan!

0: 105 News FM. 103.9 DJX 500 ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DJX 500 pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DJX 500 araw-araw. Sa mga DJX 500.
1: Ako si Mary Jane na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500 sa mga butika. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpaparelax sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Aroma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamprotection din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ginhawa sa bawat masahe. Ramdam mo ba ang pagod at pananakit sa buong katawan? Yan ang kayang ginhawaan ng DTX Herbal Oil. Sa bawat haplos, tanggal ang pagod at sakit. May herbal na lakas para sa instant ginhawa. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa sa bawat masahe. Para sa pamilya, para sa iyo. DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ginhawa sa bawat haplos. Ang DTX Herbal Oil mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Sa pisa at lakas, doble, doble, doble kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan, palakasin ang katawan, iwas sakit. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampyon ng Herbal Capsule.
6: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako po si Sara ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talagang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika.
5: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisa, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng seas. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwala ang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide. Kagigising lang pero parang inaantok na naman. Baka mataas na ang blood sugar mo. Mag DTX 500 Herbal Capsule. Kontra laban sa diabetes. DTX 500 Herbal Capsule. Proteksyon at kakampi mo sa pang-araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibilisin yung mga suging butika nationwide.
4: Madalas ka bang makaramdam ng pananakit ng katawan? O kaya'y pagod at stress sa bawat araw? Subukan na ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. May natural na sanggap mula sa kaligasan na tumutulong sa pagpapagaan ng sakit, lamig at pagod ng katawan. Sa bawat patadamhin ang ginhawang hatiin ng DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ang lunas ng kaligasan para sa iyong katawan. Isang patak, ginhawa agad. Ginhawang natural, lunas na herbal. Kaya subukan na DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Narito na ang Mighty C. Mighty C. Ang alkaline base of vitamin C. Ang vitamin C na natural at walang halong kemikal. Mighty C. Kontra laban sa ubo, sipon, trangkaso at pneumonia. Bago pa magkasakit, mag Mighty C araw-araw. Mighty C. Mighty C. Ang hari ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
8: Pagod sa maghabang trabaho? Mag-relax? Mag-DTX.
9: DTX.
8: Liniment Oil.
9: Sa bawat bahid,
8: mapapasana oil ka.
9: DTX. Liniment Oil.
8: Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata? Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops.
11: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
12: You are listening to 103.9 K5 News FM. Pagdawa!

0: 5430
1: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
2: Ako si Anita Gitelan, isang vendor sa Santiago City. Yung allergies ko dati, sobrang pahirap sa akin. Nag-Mighty C ako na wala ang allergies ko. Salamat sa Mighty C.
1: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide. Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
3: Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastor Florendo Fernandez Sicolias ng Batal, Santiago City. Ako po ay matagal nang gumagamit ng Mighty C na talagang kailangan ng ating katawan, lalong-lalo na nagkakaedad na tayo. Kailangan natin ng maraming vitamins sa ating katawan. Mula nung ako'y nagsimula, pakaganda ng aking katawan. Dati po kasi meron akong sakit na ischemic heart disease, coronary heart disease, enlargement of the heart, type 2 ng diabetes. Kaya sa tulong ng Mighty C at ang DTX Coffee Mix, napakalaking tulong po. Wala pa akong maintenance. Kaya nagtaka po yung ang aking mga doktor, bakit ang bilis gumaling? Eh dahil nga sa tulong ng mga herbal na ito, ang ating himpilan na ito na nakakatulong, lalong-lalo na sa everyday na nagbabahagi sila tungkol sa mga gamot na ito, herbal na nakatulong sa atin. DTX Coffee Mix at Mighty C. Ako ngayon ay malusog na. Thank you to God, all be the glory. God bless us all.
1: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
4: iGergo.
5: Laging puyat sa pag-aaral, kaya madalas nanlalabo ang mata ko. Buti na lang may iCare Drops. Ginhawa agad at iCare Gold para sa tuloy-tuloy na alaga.
4: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
1: Sa bisa at lakas, doble, doble, doble. Kumpara sa iba, DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan, palakasin ang katawan, iwas sakit. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampyon ng Herbal Capsule.
6: Pagod na ba sa maghapong biyahe? Nananakit na ba ang balikat, lieg at likod? Huwag mag-alala, nandito na ang DTX Herbal Oil sa bawat patak. Hatid ng ginhawa sa pagod na katawan. Pinapakalma ang sakit, lamig at ang bigat ng pakiramdam para muling maging ready sa daan. DTX Herbal Oil, ginawang herbal para sa mga driver na laging on the go. DTX Herbal Oil, kasangga mo sa kalsada, kasama mo sa ginhawa. Subukan na DTX Herbal Oil, alaga sa pagod, alaga sa driver. Mabibili sa inyong mga suking butika. Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
1: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
4: DTX Coffee Mix.
7: I-test mo ito, isang VXW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika.
6: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pina-epektibo pa. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalagay labo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika.
0: iCare Gold, ang superior eye formula.
1: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisa, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng SIS. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwalaang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mapibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Every day, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Aroma Plaza, talagang may in love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
8: DTX Coffee Mix. Nagkapag ka na, detox ka pa. Nagpapalak sa mga butika.
10: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antay microbial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus protection sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: You are listening to 103.9 K5 News FM. Pagdawa!

0: 500 panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. Ang DTX 500 araw-araw sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpaparelax sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may inlove ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
4: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ginhawa sa bawat masahe. Ramdam mo ba ang pagod at pananakit sa buong katawan? Yan ang kayang ginhawaan ng DTX Herbal Oil. Sa bawat haplos, tanggal ang pagod at sakit. May herbal na lakas para sa instant ginhawa. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa sa bawat masahe. Para sa pamilya, para sa iyo. DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ginhawa sa bawat haplos. Ang DTX Herbal Oil, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sa pisa at lakas, doble, doble, doble, kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan. Palakasin ang katawan, iwas sakit. Mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampyon ng Herbal Capsule.
8: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako po si Sara ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talagang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
9: DTX Coffee Mix.
4: Nagkape ka na?
9: Na-detox ka ba?
4: Mabibili sa mga butika.
7: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisa, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng cysts. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwalaang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide. Kagigising lang pero parang inaantok na naman. Baka mataas na ang blood sugar mo. Mag-DTX 500 Herbal Capsule. Kontra laban sa diabetes. DTX 500 Herbal Capsule. Proteksyon at kakampi mo sa pang-araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mapibilisin yung mga suking butika nationwide.
6: Madalas ka bang makaramdam ng pananakit ng katawan? O kaya'y pagod at stress sa bawat araw? Subukan na ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. May natural na sanggap mula sa kaligasan na tumutulong sa pagpapagaan ng sakit, lamig at pagod ng katawan. Sa bawat patadamhin ang ginhawang hatiin ng DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ang lunas ng kaligasan para sa iyong katawan. Isang patak, ginhawa agad. Ginhawang natural, lunas na herbal. Kaya subukan na DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Narito na ang Mighty C. Mighty C. Ang alkaline base sa vitamin C. Ang vitamin C na natural at walang halong kemikal. Mighty C. Kontra laban sa ubo, sipon, trangkaso at pneumonia. Bago pa magkasakit, mag Mighty C araw-araw. Mighty C. Mighty C. Ang hari ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide. Pagod sa maghabong trabaho? Mag-relax. Mag-DTX. DTX. Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX. Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata? Eye Care Drops. May hyaluronic

0: Laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa. Para sa malinaw at fresh na mata, Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
1: You are listening to 103.9 K5 News FM. Pagdawa!

0: K-5 News FM 103.9. Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
1: Ako si Anita Gitelan, isang vendor sa Santiago City. Yung allergies ko dati, sobrang pahirap sa akin. Nag-Mighty C ako na wala ang allergies ko. Salamat sa Mighty C.
0: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga sukim butika nationwide. Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
2: Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastor Florendo Fernandez Sicolies ng Batal, Santiago City. Ako po ay matagal nang gumagamit ng Mighty C na talagang kailangan ng ating katawan, lalong-lalo nagkakaedad na tayo. Kailangan natin ng maraming vitamin sa ating katawan. Mula nung ako'y nagsimula, pakaganda ng aking katawan. Dati po kasi meron akong sakit na ischemic heart disease, coronary heart disease, enlargement of the heart, type 2 ng diabetes. Kaya sa tulong ng Mighty C at ang DTX Coffee Mix, napakalaking tulong po. Wala pa akong maintenance. Kaya nagtaka po yung ang aking mga doktor, bakit ang bilis gumaling? Dahil nga sa tulong ng mga herbal na ito, ang ating himpilan na ito na nakakatulong, lalong-lalo na sa everyday na nagbabahagi sila tungkol sa mga gamot na ito, herbal na nakatulong sa atin. DDX Coffee Mix at Mighty C. Ako ngayon ay malusog na. Thank you to God, all be the glory. God bless us all.
0: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga sukim butika nationwide.
3: I Dare Go.
4: Laging puyat sa pag-aaral, kaya madalas nanlalabo ang mata ko. Buti na lang may eye care drops, ginhawa agad at Eye Care Gold para sa tuloy-tuloy na alaga.
3: I Dare Go. Ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
0: Sa pisa at lakas, doble, doble, doble. Kumpara sa iba, DTX 500 Herbal Capsule. Makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule. Kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan, palakasin ang katawan. Iwas sakit. Mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule. Ang kampyon ng Herbal Capsule.
5: Pagod na ba sa maghapong biyahe? Nananakit na ba ang balikat, lieg at likod? Huwag mag-alala, nandito na ang DTX Herbal Oil sa bawat patak. Hatid ng ginhawa sa pagod na katawan. Pinapakalma ang sakit, lamig at ang bigat ng pakiramdam para muling maging ready sa daan. DTX Herbal Oil, ginawang herbal para sa mga driver na laging on the go. DTX Herbal Oil, kasangga mo sa kalsada, kasama mo sa ginhawa. Subukan na DTX Herbal Oil, alaga sa pagod, alaga sa driver. Mabibili sa inyong mga suking butika. Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
0: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
3: DTX Coffee Mix.
6: Test mo ito, isang DXW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika.
5: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pina-epektibo pa. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag-Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
0: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisang, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng SIS. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwala ang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpaparelax sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, may pang benefit sa kalusugan.
7: DTX Coffee Mix. Nagkapagka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
5: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang protection. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at protection laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antay microbial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus protection sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suging butika.
0: You are listening to 103.9 K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: DJX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DJX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. Ang DJX 500, araw-araw sa mga buhay. DJX 500.
2: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500. Sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may in love ka. Hindi lang yan, may pang benefit sa kalusugan.
3: DTX Coffee Mix. Nagkapagka na. Detox ka pa. Mabili sa mga butika.
5: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
6: Ginhawa sa bawat masahe. Ramdam mo ba ang pagod at pananakit sa buong katawan? Yan ang kayang ginhawaan ng DTX Herbal Oil. Sa bawat haplos, tanggal ang pagod at sakit. May herbal na lakas para sa instant ginhawa. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa sa bawat masahe. Para sa pamilya, para sa iyo. DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ginhawa sa bawat haplos. Ang DTX Herbal Oil, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sa pisa at lakas, doble, doble, doble, kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan. Palakasin ang katawan, iwas sakit. Mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampyon ng Herbal Capsule. So,
8: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako po si Sarah ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Makaiba talaga ang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika.
7: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisang, mas pinalakas. Laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan. Tulad ng SEAS, DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwala ang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika, nasaan ka man, nationwide. Kagigising lang pero parang inaantok na naman. Baka mataas na ang blood sugar mo. Mag-DTX 500 Herbal Capsule. Kontra laban sa diabetes. DTX 500 Herbal Capsule. Proteksyon at kakampi mo sa pang araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibilisin ng mga suking butika nationwide.
6: Madalas ka bang makaramdam ng pananakit ng katawan? O kaya'y pagod at stress sa bawat araw? Subukan na ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. May natural na sanggap mula sa kaligasan na tumutulong sa pagpapagaan ng sakit, lamig at pagod ng katawan. Sa bawat patadamhin ang ginhawang hatiin ng DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ang lunas ng kaligasan para sa iyong katawan. Isang patak, ginhawa agad. Ginhawang natural, lunas na herbal. Kaya subukan na. DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Narito na ang Mighty C. Mighty C. Ang alkaline base sa vitamin C. Ang vitamin C na natural at walang halong kemikal. Mighty C. Kontra laban sa ubo, sipon, trangkaso at pneumonia. Bago pa magkasakit, mag Mighty C araw-araw. Mighty C. Mighty C. Ang hari ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
10: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX.
11: DTX.
10: Liniment Oil.
11: Sa bawat bahid,
10: mapapa sana oil ka.
11: DTX. Liniment Oil.
10: Mabibili sa inyong mga sukin butika.
12: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata? Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops.
13: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
14: You are listening to 103.9 K5 News FM. Pag

0: K-5 News FM 103.9. Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
1: Ako si Anita Gitelan, isang vendor sa Santiago City. Yung allergies ko dati, sobrang pahirap sa akin. Nag-Mighty C ako na wala ang allergies ko. Salamat sa Mighty C.
0: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide. Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
2: Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastor Florendo Fernandez Sicolies ng Batal, Santiago City. Ako po ay matagal nang gumagamit ng Mighty C na talagang kailangan ng ating katawan, lalong-lalo na nagkakaedad na tayo. Kailangan natin ng maraming vitamin sa ating katawan. Mula nung ako'y nagsimula, pakaganda ng aking katawan. Dati po kasi meron akong sakit na ischemic heart disease, coronary heart disease, enlargement of the heart, type 2 ng diabetes. Kaya sa tulong ng Mighty C at ang DTX Coffee Mix, napakalaking tulong po. Wala po akong maintenance. Kaya nagtaka po yung ang aking mga doktor, bakit ang bilis gumaling? Dahil nga sa tulong ng mga herbal na ito, ang ating himpilan na ito na nakakatulong, lalong-lalo na sa everyday na nagbabahagi sila tungkol sa mga gamot na ito, herbal na nakatulong sa atin. DTX Coffee Mix at Mighty C. Ako ngayon ay malusog na. Thank you to God, all be the glory. God bless us all.
0: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
3: I Dare Go.
4: Laging puyat sa pag-aaral, kaya madalas nanlalabo ang mata ko. Buti na lang may eye care drops. Ginhawa agad at Eye Care Gold para sa tuloy-tuloy na alaga.
3: I Dare Go. Ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
0: Sa pisa at lakas, doble, doble, doble. Kumpara sa iba, DTX 500 Herbal Capsule. Makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule. Kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan. Palakasin ang katawan. Iwas sakit. Mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule. Ang kampyon ng Herbal Capsule.
5: Pagod na ba sa maghapong biyahe? Nananakit na ba ang balikat, lieg at likod? Huwag mag-alala, nandito na ang DTX Herbal Oil sa bawat patak. Hatid ng ginhawa sa pagod na katawan. Pinapakalma ang sakit, lamig at ang bigat ng pakiramdam para muling maging ready sa daan. DTX Herbal Oil, ginawang herbal para sa mga driver na laging on the go. DTX Herbal Oil, kasangga mo sa kalsada, kasama mo sa ginhawa. Subukan na DTX Herbal Oil, alaga sa pagod, alaga sa driver. Mabibili sa iyong mga suking butika. Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
0: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
3: DTX Coffee Mix.
6: Test mo ito, isang BXW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika.
5: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pina-epektibo pa. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bilberry berry extract. Kaya kung nanalala labo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag-Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold. Ang superior eye formula.
0: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisang, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng SIS. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwala ang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapahalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, may pang benefit sa kalusugan.
7: DTX Coffee Mix. Nagkapag ka na, detox ka pa. Mabili sa mga butika.
5: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang protection. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at protection laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antay microbial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus protection sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suging butika.
0: You are listening to 103.9 K5 News FM. Pagdawa!

0: K5 News FM 103.9
1: DJX 500 ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DJX 500 pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DJX 500 araw-araw sa mga DJX 500.
2: Ako si Mary Jane na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day.

0: a year lang,
1: isa na akong cancer survivor.
2: DTX 500 sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
5: DTX Coffee Mix. Nagkapag na, detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
7: Ginhawa sa bawat masahe. Ramdam mo ba ang pagod at pananakit sa buong katawan? Yan ang kayang ginhawaan ng DTX Herbal Oil. Sa bawat haplos, tanggal ang pagod at sakit. May herbal na lakas para sa instant ginhawa. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa sa bawat masahe. Para sa pamilya, para sa iyo. DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ginhawa sa bawat haplos. Ang DTX Herbal Oil, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sa pisa at lakas, doble, doble, doble, kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang cholesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan. Palakasin ang katawan, iwas sakit. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampyon ng Herbal Capsule. So,
9: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako po si Sarah ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talagang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
12: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
14: and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 100.9 K5 News FM Roja City. 88.7 K5 News FM Iloilo City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 95.7 K5 News FM San Carlos City. 89.7 K5 News FM Sagay City. 102.9 K5 News FM Kapangkalan City. K5 News FM 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Yan, magtataka kayo kung bakit pinito yung to ng Webes. Mga K5 ho natin, welcome na sa ating programang Night Watch. Swerte daw ang Lucky 7. O, lucky nga pala, 7 na nga eh. Yan, oo. Sabi nila pag numero 7, yan, lucky number. Actually, lucky number din natin yan. Yan yung ating paboritong number, mga K5 natin. Tiyan natin kung anong swerte. May swerte ba? O, may bigla pang tatawid, o. May swerte kaya ngayong gabi na ito sa mga K5 ho natin. And Welcome na sa ating programa Night Watch ngayong gabi. At kasama ho natin sa bahaging technical sa ating studio si K5 Junior Estrella. Yan. Medyo slow ang connection. K5 ho natin. Then kasama naman natin sa ating programa ngayon ang ating hong piloto. Ang tanong kung makakano tayo dito, baka dito siya mamaya. Magiging mamaya lang sa mga K5 ho natin. Si K5 Jimmy Nilaska ang ating humpiloto. Mga K5, uy, magandang gabi sa ating mga taga ito, isa sa ating mga masisipag na taga City Traffic and Management Office natin. Yan, nagpapanatili ng kaayusan ng daloy ng ating mga sasakyan. So, merong hala, kung didiskusyon pa sila buhay doon. Sila,
0: siyempre, dito tayo ba na sa atin ng
15: Bulacan? Oo. Narinig ka niya. Narinig ka nila. So, sa mga K5 ho natin, Alon Fernandez tayo. Halinawa, maging magandang signal ho natin dito. Mga K5. Fernandez Street sa bahagi ho ng Gusaling Capitolio. Yun. Dami narinig niyo. Kabing galing. Wala dito. Wala yung nagtitinda ng bulaklak dito. Mga K5 ho natin. And ako ho ang inyong makakasama hanggang alas 12 tayo ng gabi sa ating hong programa. Hinihintay rin natin si K5 Grace kung nasaan ka man. Oh, mamaya hindi na ako makaka-reply sa iyo. Oh, dito tayo sa may bahagi ng Capitolio, mga K5. Legislative building ito. Ito yung nakikita nyo. Then tayo ay sa may bahagi ng Capitol. So harap ito. Uy pa, sa mga susunod na mga buwan, nako, magiging itong area nito ng Fernandez, magiging ano to, mas buhay na buhay dahil nga sa June, di ba? Tama, June, buwan ng June, yung ating Baragatan Festival. Alam natin pag Baragatan Festival, hari nawa. Sabi naman ng provincial government, tuloy ang baragatan sa kabila ng may krisis tayo, mga K5. Krisis ng may kaugnayan ho sa petrolyo. Yan. So, maganda bang? Maliwanag ba? O madilim lang ano ko? Maliwanag din naman. Okay naman. Yung ating kong, ang ating kong ilaw dito, may ilaw naman.
0: May signal din.
15: Pag doon siguro, doon kasi banda may lang signal eh. O yun, duno-duno yan, dyan. Nakikita yung ilaw na yan, dyan, banda. Oh, medyo mahirap ang signal dyan. Kaya dito lang, aywan ko lang yung isa siguro, yung isang cellphone kasi, pag dyan kami banda, walang signal, mga K5 ho natin. Yan. Good evening sa inyo ho mga komento, mga reaksyon ng mga K5 natin. Pwede ho yan sa ating mga shoutout ninyo sa ating Facebook page. Dali lang, lalabas na tayo. Abang hintayin pa natin si K5 Grace dito. K5 Grace, dito kami sa may Fernandez. Yan. Yun. So, malapit tayo. Pagpwesto lang tayo ng medyo magandang area. Mga K5 natin. Then, good evening. Wala pa si K5 ano? Tayo monitor lang tayo dito sa area na ito. Magandang gabi, papunta na ako dyan. Yan, thank you kay K5 Grace. Oo, sa mga ka-K5. Uy, ang bilis naman nila. Kasi alam ko bahaging ano si K5 Grace, bahagi ng Aborlan. Ang bilis ng biyahe nyo K5 Grace, totoo lang. Oh, sa mga kababayan ho natin, yan. Nakatayo ang aking ano, ang aking cellphone. Oh, sinusubukan lang natin na mas mapa ganda. Oh, medyo mahina ang connection na, pasensya na ho sa mga K5 ho natin. Signal check sa mga kababayan ho natin diyan. At sa mga K5 ho natin, wala ho kaming nakikita. Ah, okay. Wala ho kami nakikita. Ano, may nag-chat sa akin dito kung may bulaklak ba. Wala ho nakikita ang bulaklak na o nagtitinda ng bulaklak dito sa area na ito. Wala ngayon. O baka busy ngayon. Hindi napadaan dito yung nagtitinda ng bulaklak. O baka naglipat ng area. Mga K5 ho natin. So, oras ho natin. Mga ginihilog ko taga-Pusubaybay. 9:43. O yan, oh. Isa na namang immortal pag ito na-disgrasya, naku po. Yan, kay Danny Sarmiento Valencia, anong yari boss? Wala naman, oh, okay naman. Oh, Night Watch na programa ko natin. Kay Sir Danny Sarmiento Valencia, Yamaha K5 natin. Mamaya, ililipat ko lamang ho mamaya yung ating live sa isa ho nating cellphone, mga K5 ho natin. So, sa mga babayan ho natin dyan, kamusta ang gabi ho natin? Siyempre, ang ating programang Night Watch, hatid pa rin ho yan sa atin ng mga produkto ng Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Bakit dito maraming immortal? Malapit pa sa Kapitolyo. Mga K5 natin. Malapit sa Kapitolyo, ang daming immortal dito sa area na ito. Pansin ko lang. Kung saan pa yung malapit sa mga tanggapan ng gobyerno, doon dumarami ang mga immortal. Ayan ho. Gusahin Kapitolyo ho tayo, mga K5. Then, magandang gabi rin pala sa grupo ng Samako. Yan, kila Sir Nonoy Camacho. Yan, kay Ivan. Magandang gabi sa iyo, Ivan. Sa ating mga K5 na nakasama ho natin kagabi. Yan, thank you sa mga K5 ho natin. So, gusaling Kapitolyo tayo, mga kababayan. Inano ko lang kung okay ba yung aking signal dyan. Kamusta ho yung aking audio, mga K5 ho natin. Yung aking ho binabanggit sa inyo, mga K5, kaya ho tuloy-tuloy ang ating programa. Maraming salamat siyempre sa mga tumatangkilik ng ating hong kape. Yung ating hong kape na DTX Coffee Mix, mga K5 ho natin. Thank you sa mga tumatangkilik ho ng kape na yan, kasi nakaraan lamang, actually kahapon lamang ay binigay sa atin ni Doc June. Yan, thank you sa mga sumusuporta. Marami nag-order ng kape na DTX Coffee Mix. Ano bang hitsura ng DTX Coffee Mix? Ito ho yung DTX Coffee Mix ho natin. Ang daming umorder nito, mga K5. Saan ba yung ano ko? Yung capsule, ay capsule, yung sachet nito. Actually, may ka-order ko lang ulit. Ayan, hindi ko makita yung ilaw dito. Sana yun? Yan po, sarili mong cellphone, hindi mo kabisado kung ano yung function ng cellphone mo. Sandali lang. Tama ba? Ito yun na ito. Yung DTX Coffee Mix, mga K5 natin. So, DTX Coffee Mix po yan. Marami na kong order ang nabanggit sa atin ni Doc June, mga K5 po natin. DTX Coffee Mix Alkaline, ay Alkaline. Yan po ay non-acidic din na kape, mga K5 po natin. Tumutulong para proteksyonan din ang ating hong kalusugan at nadidetox yung ating hong tiyan, yung mga bloated yung pakiramdam, mga K5 ho natin. Ito ang inyo hong inumin na kape, mga K5. Ang ating hong DTX Coffee Mix, mga K5 natin. Nakakapi ka na, na-detox ka pa. Kaya sa mga K5 ho natin, salamat sa mga tumatangkilik diyan ho sa Dragman Drag House. Thank you. Ang daming umorder ng mga K5 ho natin yan. Pansin ho natin sa Dragman Drag House sa bahagi na ho ng Barangay Siksikan. Siguro try ko rin kasi sa pagkakalam ko umorder na rin ulit yung Dragman Drag House sa ating hong mga produkto. Thank you. Kaya sa mga babayan natin, nasubukan ako yung sarap at pagiging effective ho ng ating produkto. Ayan ho sila.
16: Ay, nasa TV na po ako, Nay. Ay, nasa TV na ako, Nay.
15: Pando. Parang hindi na ako magsalita na lang. Thank you, Borg. Borg, kailan ka nilipat? Kailan ko pala? Yan. Okay, thank you.
17: Ka naman kay Chan lang mag-time out
15: eh. Okay. Yan, so mga K5 po natin, nandito na. Hawak na namin. Hawak ko na ho yung pang ano namin, yung pang malakasan na ano. Ayoko maingay kasi dyan si Kuya ano eh. Si Kuya Romy. Idol ko yun, nung bata pa ako, nakikinig ako yun sa kanya, mga K-5 natin. Wala, panggabi ako. So, yun, mga K-5 natin. So, ayun na nga ho ang nangyari. So, commercial break lang tayo mga K-5 natin, K-5 Jimmy. Dahil nasa hawak na natin yung pangmalangkasan ho nating cellphone. Mga K-5 ho natin. Standby lang kayo, sandali lang. Pa? Dito ho, kasi program namin ngayon. Ay, hindi po. Wala po si Doc yun. Ano ngayon? Pahinga muna ngayon, Doc. Bukas pa, bukas. Okay lang po. Yan. So, mga K-5 ho natin, standby lang ho, sandali lang. Mag commercial break lang tayo mga K-5. K-5 June, sandali lang to ha. Magsiswitch lang tayo ng gagamitin ho natin na equipment, mga K-5 natin. So, standby lang ho kayo, magbabalik pa ang ating home programang Night Watch.
17: Yan, magtataka kayo kung bakit pilit yung ito ng Webes.
18: Balik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, DTX 500 Health Alert.
19: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternatibo, ang gumagawa sa epektibo, legit at FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline na vitamin C at ng Detox Coffee. Klinika DTX Coffee Mix.
18: DTX 500 Health Alert.
19: Muling nagbabalik ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, Doc June Alkisar, na laging nagpapaalala na uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C, para maiwasan natin ang pagkasira ng ating mga selula dahil sa free radicals na siyang dahilan ng mga karamdaman.
18: DTX 500 Health Alert.
19: At ang ating pag-uusapan ngayon ay ang atay. Kung may isang organ sa katawan na may pinakamaraming function, ito ay ang atay. Ito ay gumagawa ng 500 vital functions at isa na dito ang paggawa ng bile o apdo. Pagsala sa mga toxin at waste at pag-breakdown ng fats sa small intestine during digestion. At ang atay din ang nagpo-produce ng protein para sa blood plasma. At according sa pag-aaral ng ating mga eksperto, kung gaano karami ang gawain ng isang organ, ang ibig sabihin dumadami din ang free radicals. Actually, ang ating atay ang isa sa madaling matamaan ng mga karamdaman, lalo na sa may mga bisyo gaya ng pag-inom ng nakakalasing na inumin. At isa sa mga karamdaman sa atay ay ang fatty liver, at ito ay tinatawag ng mga eksperto na hepatic steatosis. Ibig sabihin, nababalot ng taba ang atay. At ang sobra na taba na nakabalot sa atay ay nagiging dahilan ng pamamaga na sumisira sa tissues ng atay at nagre-resulta ng gasgas. At ang sobrang daming gasgas sa atay dahil sa nakabalot na taba at pamamaga, naging dahilan ito ng liver failure. Kaya uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline na vitamin C, dahil ang DTX 500 Herbal Capsule ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong linisin ang atay.
18: DTX 500 Health Alert.
19: Ang bioactive compounds na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule ay nagtatanggal ng toxin, kasama na ang excess fats, at tinutulungang mametabolize o maggamit ng katawan ang fats as source of energy. Kaya sa mga kabayan natin na gustong makaiwas sa fatty liver at gustong makaiwas sa problema sa atay, uminom araw-araw ng DTX 500 at Mighty C, ang alkaline vitamin C.
18: DTX 500.
20: Ako si Vincent, 43 years old.
21: Mataas ang aking cholesterol,
20: nasa 190.
21: Sabi ng kaibigan ko,
20: try ko daw ang DTX 500.
21: Sinubukan ko 3 capsules a day.
20: After ng isang buwan, nagpa-check up ako muli sa doktor.
21: Di ako makapaniwala, nasa 100 na lang.
18: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
19: Kung may fatty liver ka na, ibig sabihin, namamaga na ang atay mo. At kung titignan niyan sa laboratory, tumataas na ang SGPT at ALT. Ang ALT at SGPT ay ang enzyme sa atay na kinakailangan para ma-breakdown ang pagkain at maging energy. At kung healthy ang atay, dapat mababa lang na level ng SGPT at ALT sa dugo. Kaya ito ang tinitingnan sa laboratory dahil kapag nagka-problema na ang atay, nag-leak ito sa dugo. Kaya kung mataas ang SGPT, huwag nang hintayin mas lumala ang problema. Uminom na ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang powerful combination na nakakatulong ng malaki sa atay. At kung kape naman ang nakahiligan mo, dito ka na sa Healthy Coffee. Yung every higop mo sa kape, hindi lang po yung sarap at bango ang mai-enjoy, kundi mai-enjoy mo pa ang mga health benefits. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Nagtataglay kasi ito ng chia seeds, psyllium husk, de-sugared sugar cane, ampalaya na tumutulong linisin ang atay at gastrointestinal area. Kaya dito ka na sa kape ko. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako po si Sara ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talagang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
22: Narito ang DTX 500 free consultation schedule kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH certified naturopathic practitioner sa Palawan. DTX 500 free consultation schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Barakalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan, every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, ground floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan, Sanara, Palawan, every araw ng Huwebes. DTX 500 free consultation.
23: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kapangkalan City, K5 News FM 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan, 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Live streaming 89.3 7 K5 News FM Iloilo City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kapangkalan City K5 News FM 101.5 Bacolod City Ito ang himpilan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan.
25: Bahagi ho ng Fernandez. So sa Fernandez ho tayo, mga K5 natin. So, maayos yung ating hong area dito, ating hong kinalalagyan ngayon, mga K5 natin. So yung nakikita nyo hong building yan, legislative building ho yan. Yan ho yung mga opisina ng ating mga lokal na mambabatas sa Sangguniang Patuligan. at pati yung office ni Vice Governor Onsoy Ola, dyan din ho mga K-5 natin. So nasa bisinidad ng Kapitolyo ito mga K-5. And then magandang gabi kay Jay Hara. Yan, good evening yung binabanggit ko sa inyo ang ating hong programa mga K-5, lalo na itong programa Night Watch. Atin ho yan sa atin, isang immortal ang dumaan. Yun. Inabol ang isang immortal mga K-5 natin. Inabol na ho. Ayan ho. Ta. Ige. So may hinabol na isang immortal mga K-5 natin sa may bahagi ng Fernandez. So yun. Sa mga kababayan ho natin. Okay. Gandang gabi, sir. Yan, so sa mga K-5 ho natin. Ang ating hong programa hati dyan sa atin ng Extend Dietary Food Supplement for Men. Yan, sa mga kalalakihan ho natin, ito ang kailangan ho natin, mga boss, mga sir. Dahil ang Extend ay merong sangkap na maca and clabuhasca. Ito ho'y kilalang mga sangkap na siya ho'y nagpapalakas ng stamina, nagpapaganda ng daloy ng dugo ng ating ho mga kalalakihan mula ho sa ating utak papunta sa private parts ho natin. Kasi nga ho, kaya sa mga mister, mga kalalakihan natin, kaya nagkakaproblema ho tayo, nagkakaroon ng tinatawag na erectile dysfunction at iba pang mga problema sa mga kalalakihan, lalo na prostate cancer, mga K-5, dahil hindi ho, o nagkakaroon ng bara-bara, ng bara sa daluyan ng ating dugo, mga boss, papunta doon sa private parts ng ating hong katawan, mga K-5. Kaya sa ilan ho dyan, ito ho ang dapat niyong gamitin. Extend Dietary Food Supplement for Men, lalo na nakakatulong para mapadagdag ang ating hong stamina energy ng ating hong kalusugan ng ating katawan, mga K-5 natin. So, Extend Dietary Food Supplement for Men, mabibili ho yan sa lahat ng mga butika, mga pharmacy sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan, kabilang na ang Biochemist Drug, Drugman Drug House, and other pharmacy, or King's Drug Store, and ganun din yung sa ating hong Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga K-5. Yan ho, ang Extend Dietary Food Supplement for Men. Yan. Mga, ito bagay ito sa mga mister ha, para lang ho sa mga kalalakihan ho natin. Yung Extend Dietary Food Supplement for Men. Habol ko lamang, bigyan daan ko lamang ho, check ko lang. Hello, signal, check. Mga K-5 natin. Dali lang, kasi nakasabit yung aking mic. Yun, okay, so sa mga K-5 ho natin, dahil mayroon hong impormasyon na binigay ho sa atin, mga K-5, kaugnay ho sa, baka kilala nyo ito, mga kababayan ko, mga K-5 natin, ito hong tao na ito. Yan ho, saan pa ba? Yan ho siya, mga K-5 ho natin. Baka kilala nyo ho yan, mga kababayan ko. Ito ho'y panawagan. Papanawagan lang ho natin sa mga K-5 ho natin. Ito pong tao na ito na sa larawan, mga K-5, ay pinapanawagan din ho ng MSWD sa bayan ho ng Brooks Point, mga K-5. Siya ho ay si Jeneline Muhammad na taga Mapon Tawi-Tawi daw ito, mga K-5 natin. At kasalukuyan na nasa tanggapan ho ng MSWDO o Municipal Social Welfare Development Office sa bayan ho ng Brooks Point na humihingi ho ng tulong, mga K-5 ho natin. Sa mga nakakakilala ho sa kanya o kanyang pamilya, makikiusap ho sana na agad ho makipag-ugnayan sa tanggapan ho ng MSWD sa Brooks Point. Dahil ho siya ay matutulungan at makauwi na ho ng maayos. Maaari ho kayong makipag-ugnayan sa tanggapan ho ng MSWDO sa Brooks Point sa number na 0998-955-1931. Mga K-5 natin. Ito ha, baka kilala nyo ho, ito. Mga K-5, kung siya umuwi na sa Mapon Tawi-Tawi, mga K-5 natin, kaya lang, yung MSWD, nasa pangangalaga ho siya ngayon ng MSWD, sorry, yan, sa bayan ho ng Brooks Point, kaya lang, gusto ho makipag-ugnayan o nakikipag-ugnayan ang MSWD sa mga kamag-anakan ho niya, kamag-anak niya, na mga K5 ho natin para mas ligtas na makabalik sa kanya hong pamilya mga K5 ito hong babae na ito. At ang base ho sa pagkuha ng impormasyon, ang nakuha ng impormasyon sa daw ho ay si Jeneline Muhammad na taga Erok 2, Mapon, Tawi-Tawi. Mga K5, baka familiar ho sa inyo ha yung mukha ho ng tao na ito. Mga K5 natin, baka taga Mapon, Tawi-Tawi o kayo ho, eh, pwede ho kayong kumontak. Ito ho yung contact number ng MSWD sa, abot ba, kita ba? Banggitin ko na lang 0998-955-1931, mga K5 natin. So, yun ho, kaya sa ilan ho natin yung mga kabay, matulungan ho natin sana ito. Ito hong babae na to, makauwi ho sa kanila. So, kung may mga kamag-anak ho siya dyan, nanonood o nakikinig, mga K5 natin, agad ho kayo makipag-ugnayan sa MSWD sa bayan ho ng Brooks Point para makauwi na ho ito, mga K5 ho natin. Ha? Sa iba pa hong nakakakilala, baka may kamag-anak dyan sa Mapon, Tawi-Tawi, ito hong babae na ito, pwede hong makipag-ugnayan na kayo sa MSWD sa bayan ho ng Brooks Point. Kahit ganitong oras, na ano pa mahawak naman ho ng mga personal yan ng MSWD. Actually, minsan na 24/7 nga ho yung duty ng mga taga MSWD. Hindi lang ho sa bayan ng Brooks Point, pero sa ibang mga lugar. Kaya lalo in terms of sa pagbibigay ng tulong mga K5 ho natin. So, tulungan ho natin na makauwi na ho sa kanyang pamilya. So, kailangan lang ho ng kasiguraduhan at ma-insure o ma-assure ng MSWD yung pamilya ko nitong babae na ito. So, base ho sa pagtatanong, ulitin ko lang ho, ang pangalan niya ho ay si Jeneline Muhammad. At sinasabi niya, siya daw ho ay taga Erok 2, Mapon, Tawi-Tawi, mga kababayan ko ha. So, yun, salamat ho sa mga taga MSWD na tumulong ho dito kay ano, kay Jeneline. So, nasa pangangalaga ho siya ng MSWD. Makipag-ugnayan na lang ho kayo sa bayan ho ng Brooks Point sa kamag-anak ho nitong si Jeneline Muhammad. Yan ho. Ulitin ko ha, baka kilala nyo ho itong babae to, si Jeneline Muhammad, taga Mapon, Tawi-Tawi daw ho yan siya. So, makipag-ugnayan lang ho, ulitin ko, sa bayan ho ng Brooks Point, particular sa MSWDO. Yan ha, sa Municipal Social Welfare and Development Office ho natin dyan. So, contact number, ulitin ko ulit yung contact number, baka mabilis yung aking pagkakabanggit kanina. Ito ho, 0998-955-1931. 0998-555-1931, mga K5 ho natin. Yun. Thank you sa nagbigay ho ng impormasyon sa atin, mga kababayan ko. So, oras natin, 10:06 na ho ng gabi. So, araw ho ng Webes ngayon, mga kababayan, mga K5 ho natin. Signal check ulit ako, mahirap na. Lagi akong nangangamba sa aking microphone, baka bigla na naman siya malobat. Okay, mag-alala, may reserva tayo dyan sa mga K5 ho natin. At magandang gabi pala sa mga nandito ho sa may bahagi ng Gusaling Kapitolyo, yung mga nagtatrabaho dyan, mga bantay ho natin sa Gusaling Kapitolyo. Magandang gabi ho sa inyo. Thank you sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa bisinidad. Yan, tinecheck ko lang yung signal ha. Iyon. At sa atin ho pa lang ano, ating K5 News FM Roleta Nalo. Oo. Mga K5, sa ilan natin mga kababayan na gustong sumali ho dyan, sa mga programa ho na Poro de los Pueblos, programang 11 Mbps, at yung ating programa paghapon, yung El Castigador, manood ho kayo lagi dyan at mag-comment and i-share yung programa ho natin. Sundin yung mechanics, pwede ho kayo manalo ng limpak-limpak na prizes ho natin. So sa ngayon, 10,700 kanina yung last draw natin. So bukas asahan ho natin mag-i-increase yung ating ho jackpot prize, mga K5 natin. Buti na lang, sabi ko nga, muntik na ako mag-abono kanina, kahapon, mga K5 natin. Kasi yung jackpot price na yun pala para ngayong araw. Pero good news pa rin, dahil good news sa ilan na sumasali, mga K-5 natin dahil mag-i-increase ulit ho bukas, mga K-5 yung ating hong K-5 News FM K-5 News FM Roleta Nalo. Yan. So mga nagtatanong kung paano ba yung mechanics niyan ng ating hong K-5 News FM Roleta Nalo, mga kababayan ko, eto lamang ho. So yung program na sinasabi ho natin, yung Poro de los Pueblos, yung programang El Castigador, yung programang 11 Mbps, panonoodin nyo lamang ho yan. Then, isi-share nyo ho yung programa na yan, mga K-5 natin. Pagka-share nyo ho ng programa, mga K-5 ho natin, magko-comment kayo doon mismo sa programa. So, yung programa na programa ho na Poro de los Pueblos, kundi yung programa ho na 11 Mbps, o di kaya tatlo yan ha, or di kaya naman programa ho natin na El Castigador, doon ho kayo magko-comment, mga K-5 natin. Pero, isi-share nyo ho yung programa na yon. So, pag-share nyo ho dyan, mga K-5, magko-comment kayo doon sa programa ng hashtag followers and iko-comment nyo yung pangalan ninyo, address, at yung apat na produkto, mga K-5. Produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, nakasama doon ho sa ating ruleta. So, pag nahulaan ho ninyo, ito ho, yung kagaya nito. Yan. So, yan ho yung jackpot price ho natin kanina, 10,700 pesos na ho. So, bukas, mag-i-increase pa rin ho yung ating jackpot, mga K-5 ho natin. So, 10,700 ngayon, mga K-5 natin, bukas, sigurado yan, tataas pa ho yan. So, eto ho, yung mga produkto, halimbawa, yung produkto na D3 Bio, ang pangalawa, DTX Coffee Mix, pangatlo, Eye Care Drops, pang-apat ay yung DTX Liniment Oil. Yan yung hinumabas ka hapon sa programang Poro de los Pueblos, mga K-5 ho natin. So, ay hindi, kanina, sa programang Poro de los Pueblos kaninang umaga. So, wala nakakuha ng jackpot, pati na rin sa programa natin sa hapon, mga K-5. Kaya tuloy ho yung jackpot natin. So, kapag sumakto yung apat na produkto, mga K-5 natin, na napili ho ninyo, or ito yung lumabas sa ruleta ho natin, so mananalo ho kayo ng 10,700 pesos, mga K-5 natin. At pwede pang mag-increase yung ating pa-premyo bukas, mga K-5 natin, ha? So, yun. Congratulations agad sa ilan natin, mga K-5. Handog pa sa salamat po ito ng K-5 News FM sa mga tumatangkilik po ng ating mga produkto. Mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yan lang. Kabilang na. Yung ating hong Extend Dietary Food Supplement for Men, yung ating hong DTX Coffee Mix, mga K-5, at ganoon din yung DTX Liniment Oil, mga bossing natin, mga K-5 natin. Go! Thank you! Sa mga sumali nating mga kababayan po natin dyan. Then, oras natin, 10:11 na ho ng gabi. Parang alangan ako magbuelo-buelo dito. May tulog na ba? Wala naman. hindi naman to ano. Mga kasi to mga opisina, mga K-5 natin. Alam ko dito yata kay Doc Jun eh. Dito banda eh. Oo. Sa loob-loob eh. O, yung ating hong Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga K-5. Sa loob-loob lang po nito. So, ngayon sarado na, gabi na kasi. Bukas naman, mga K-5 natin. So, abangan nyo rin, yung sinasabi nga natin, doon po mismo yung itutur namin kayo kung aabutan tayo. Kasi, ay, sarado eh. Oo, kung... At saka ginagawa pa yung clinic ni Doc doon sa bahagi ho ng station natin. Pero nakikita na ho natin maganda na. So ilang isang linggo, matagal na tingin ko, matagal na yung isang linggo. Kasi ayos na yung tiles, pati yung sa wall ng kanyang clinic sa ating hong station, okay na. So si Doc Jun lagi bumibisita doon, tinitingnan kung kailan na siya magsisimula ng kanya hong pag-clinic. No, ng kanyang hong libreng konsultasyon. Sa mga K-5 natin, napaka-importanting tinatawag na nagpapakonsulta kayo, mga K-5. Dahil ang mga eksperto, pinag-aralan ho nila yan, alam ho nila yung mga dapat gawin natin para mapangalagaan yung ating magandang kalusugan, mga boss natin. Yan ho, ang kagandahan sa ating hong Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga K-5 natin. And meron akong ipapakita sa inyo na video. Ewan ko lang kung matutuwa kayo, mga K-5 natin. Lalo na ho, yung ating hong mga kababayan, hanapin ko lang yung ano ni Sir J. Tariala, mga ka-K5 natin. Kasi talagang maiinis ka eh, mga ka-K5 po natin. Dahil nga ho sa bago na naman na mga Chinese mga ka-K5, actually hindi naman ito bago na, pero nakakabahala kasi nga noong ito sa may Pag-asa lamang ho ito, Pag-asa group ay island group mga K-5 natin. Nagkaroon kasi ng aerial inspection yung ating ho Philippine Coast Guard mga K-5 natin. So nakikita nyo na yan, barko ng China, research na barko mga K-5 natin. At bukod sa research na yan, mga K-5, research na barko yan ng China, nasa paligid ho niyan, sandali lang at yan ko yung iba pang mga video dito. Sa paligid ho niyan, mga K-5, nakikita nyo na, yan yung research na barko, research vessel ng China. So sa paligid ho niyan, nandyan yung mga Chinese militia. Yan ho, Chinese militia ho yan, mga K-5 natin. At ito ho'y nasa Pag-asa Island lamang, mga K-5 natin. Kaya particular sa Rosso Ripyat, kung di ako nagkakamali, lalo lang, i-check ko na baka magkamali ako, mga K-5 natin, doon sa particular na area ko na ito ng Kalayaan Group of Island o Kalayaan Island Group, yung area ko saan ho nakita. Rosso Rip, mga K-5 natin. Ito ho ay nasa 7.34 nautical miles west ng Rosso Rip, mga K-5. So malapit lang ho ito sa area ng ating hong mga K-5 dyan ho sa Kalayaan. Kaya medyo, hindi lang medyo, talaga nakakabahala ito mga K-5. Kasi kung pagbabasehan ho yung ating hong arbitral ruling, yung UNCLOS mga K-5 natin, bawal ho yung ginagawa nito ng China. Sakop po kasi yan, malinaw na sakop po yan ng exclusive economic zone ng Pilipinas. May munisipyo na nga tayo dyan. Oo. Yeah. Ganyan ho sila kagahaman, mga boss. Nakakalungkot dahil yung mga kagaya ho natin na mahihirap na bansa, mga K-5 natin. Alayo-layo na ng China. Yeah. Alayo-layo na ng China, mga K-5 natin. Nakarating pa ho sila sa may bahagi ng Kalayaan. Pati ngayon sa may Vietnam, yung Thailand, yung ilang pang Indonesia. Ang grabe kagahaman, di ba, ng kapitbahay natin na ito. Yeah? Hindi na lalayo sa kapitbahay mong gahaman, di ba? Mga K-5 natin, itong ginagawa ho ng China, mga K-5 ho natin. So, nakakalungkot, nakakainis, nakakagalit, mga K-5. Pero, gaya nga ho na binabanggit ng gobyerno, nandun pa rin tayo sa tinatawag na diplomatic action. So, ano na magyayari sa atin? So, tiisin na lang natin. Ang ganun dito ay presensya na lamang at minomonitor ng ating hong bansa yung mga aktibidad ho nila na ika ngay hindi tayo maagrabyado. Kasi kung ano man ginagawa ng research dyan, kung ano man yung madiscoverin nila dyan ho sa karagatang sakop ng Pilipinas ay maaaring gamitin nila or magkaroon sila ng exploration dyan, mga K-5. Kasi alam naman ho na mayroong mga ilang lugar, yeah, sa bahagi ng West Philippine Sea na talagang malaking deposito daw ng langis, mga K-5 ho natin. So kaya nga walang, kaya nga hindi binibitawan ho ng China yung bahagi ng West Philippine Sea, yeah. Hindi lang ho for usapin ng seguridad, hindi lang ho usapin ng pagiging pagkakaroon ng malakas na kapangyarihan sa mundo ng mga bansa, mga K-5, ang hinahangad din nila yan yung resources na makikita ho sa mga lugar na inaangkin nila. Kabilang na ho yung langis, mga K-5 natin. So, tiyan mo, sa malapit na mismo munisipyo, wala nga malapit na munisipyo yung or lugar yung China dyan, mga K-5, barko lang nila yung, malaki, yung malapit dyan. Yeah. Parang nakaka-low moral sahanay. Ako ko lang sa ilan, sabi nila hindi naman nakaka-low moral, sabi nyo lang yan, mga K-5, pero sahanay ho na pinang mga Pilipino, nakaka-low moral, mga K-5 natin. Yan na. Galing, no? ano yung mga ilan natin mga driver dito pag na-aksidente yan, nako. Sigurado yan, shoot yan mga kapatid. So yun ho ah, yung hello sir, how are you? Yan, yung ating kakipag, yung ating foreigner na napapadaan ho dito sa area natin. So walang problema ho dito sa atin, mga kapatid natin. So good evening, magandang gabi sa mga kababayan ho natin dyan na napapadaan dito sa may bahagi ho ng Gusaling Kapitolyo. Yun. So okay naman, sa sobrang okay, may hinabol ho, mga kapatid natin. Asan na may monitor ko, kaya pala hindi ko makapansin. So, may hinabol ho yung ating mga otoridad na isang kamote o isa hong tinatawag nating immortal. O, ito pa ho. Isa pang immortal. Parang hindi natatakot kasi sa unahan lang nito, nandito yung ating city traffic, yung hanay ng PNP natin. Tapos, grabe mga tao ngayon, no? Alang ano, alang pakundangan sa pagmamaneho mga kakaibay. Hindi natatakot. Yeah? Natatakot, hindi na natatakot na mamultahan o hindi natatakot para sa kanila sa sariling ang kaligtasan mga kakaibay natin. Kaya Kuya Non, ako vlog. Magandang gabi. Yan, magandang gabi. Kaya Kuya Non, ako vlog. Sir, thank you. Ingat-ingat ka. Ingat ka rin lagi. Pasensya na ho, nag-re-live tayo kanina sa ating programa kasi nga medyo may technical problem lang tayo kanina mga kapatid. So sa ngayon okay na rin dito ho sa ating area, sa ating hong kinalalagyan ngayon sa bahagi ho ng Fernandez tayo mga ka-K5 ho natin. So marami tayong mga ka-K5 na pauwi na sa mga oras na ito, mga boss ho natin. So ingat-ingat sa mga kababayan ho natin, mga ka-K5 ho natin. Ilan sa mga matitinding mga balita ko ngayon, recap tayo ng mga balita dito ho sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kababayan ko. Malungkot na balita, ito yung malungkot na balita kagabi pa, mga K-5 natin. At kaninang umaga lamang ho, nakita na yung bangkay ng kababayan natin dyan ho sa may bahagi ng Santa Lourdes, mga K-5 ho natin. So, yung gaya ng binanggit natin sa ating programang El Castigador, mga HK5, at sa nakuha nating impormasyon doon, ito ho yun. Nawala ito dahil nga ho sa kanya hong panginginas. Ito ho yan. Yan. Ito yung naging search and rescue operation, mga HK5. Kaya lang, kasama ang palad mga K-5, nakita ko ng ating mga otoridad ito hong bangkay ng biktima na nawawala na may isda sa Honda Bay, natagpuan na hong walang buhay kaninang umaga ho yan mga K-5. So sa detalye ng balita na yan mga K-5 ay patay na ho itong natagpuan kaninang umaga sa bahagi ho yan ng Old Citramina Port sa Honda Bay yan mga K-5, Barangay Santa Lourdes. At ayon sa impormasyon na una ho itong naiulat na nawawala kagabi matapos na malunod habang nangingilaw sa nasabing lugar. Yung pangingilaw na binabanggit natin, ito yung nangunguha ng mga yamang dagat sa pamamagitan na mayroong liwanag o ilaw na dala. Mga K-5 ho natin na kung posibleng nangingilaw na may dalampana, mga K-5 natin, or nangingilaw na may mga makukuha kang mga alimango, mga alimasag, or ano bang mga yaman dagat na makukuha mo, isda o shells, mga K-5 po natin. Kaya lang, malungkot, nalunod daw ito, mga K-5, matapos kong mangilaw doon sa lugar kagabi. So, agad namang humingi ng tulong at nagsagawa ng search and rescue operation. Kaya lang, mga K-5, hindi ko nakita kahapon o kagabi, kanina ho ng umaga nakita mga HK5. At nang makita, wala na hong buhay mga boss, mga HK5 natin. Kaya yun, yung insidente. Yun ho ang malungkot na sinapit ng ating hong kababayan dyan ho sa bahagi ng Honda Bay. O, ito ho ang isa sa mabigat na balita, mga HK5, na nangyari kanina dito ho sa lungsod ng Puerto Princesa. Ilan pa rin hong pang balita at impormasyon, mga K-5, ang naging mainit o maugong dito rin ho sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kababayan ko, yung kanina pinuntahan din ho ni K5 Grace Villestrino, mga ka-K5 ho natin. Diyan pa rin ho sa may bahagi ng Inagawan, oo, dahil nga ho sa protesta, mga ka-K5 natin, at isinusulong at inireklamo ng ilan ho natin mga residente diyan sa Inagawan na pagtatayo ng facility ng Bureau of Correction, mga ka-K5 po natin. So, abangan natin yung iba pang mga kaganapan ho dyan, iba pa hong mga impormasyon. Oo, ito ho yun, oh, yung pinuntahan ni K5 Grace kanina, mga ka-K5 po natin. So, yan ho ay nagsagawa ho ng public consultation dyan, mga ka-K5 natin. Nga ngayong araw, kanina, sa Sitio Tagbarungis sa Barangay Inagawan Sabo para pakinggan yung saloobin at usapin ng pagtatayo ho ng bagong pasilidad ng Bureau of Correction, kung saan sakop ang 1,700 hectares reservation na nakapaloob sa Proclamation 718. So kabilang ho sa mga dumating sa isinagawang consultation ay mga opisyal ng pamahalaang lungsod at representante ng ikatlong distrito ng Palawan. So yan yung naging consultation ho kaninang mga K5 ho natin. So abangan natin kung ano yung magiging gagawin ng ating mga opisyal, mga K5 natin, dahil base sa ilang mga impormasyon sinasabi ito ho'y pagmamayari ng Bucor, yung kahabaan na yan, mga K5, pero may sinasaad kasi dito ho sa proclamation, mga K5 natin, yung Proclamation 718. May kakilala ako umaalma dito sa Proclamation 718 eh. Pero ngayon, kumakampi na sa Proclamation 718. Yeah? Kilala ko ito eh. Mukhang tatakbo ito sa ibang munisipyo eh. Kilala yun? Di ba ganun yun eh? Alam ko siya yung umaalma dito sa isang sa Proclamation 718 na yan. Naalala ko yan eh. Hindi ko makakalimutan yung tao na yan eh. Dayo ka lang, boy. Ay, sorry lang. May nakikinig ba? Wala naman nakikinig yun. Hindi naman nakikinig yun eh. Walang ganun, boy. Naghanap ka lang ng paraan para makakuha ka ng suporta, boy eh. Di ba, boy? Wag ganun, boy. Hindi naman ako nakikiano sa'yo eh. Wag ka mang utok, boy. Ay, sorry lang. Mga ka-K5. Magandang gabi mga ka-K5 natin. Baka mamaya si ka-K5 Jimmy eh, may bababulong na naman sa akin. Wala akong pinano ha. Kamay, may mga sumbong na sip-sip dyan ha. Yung hindi marunong magsulat ng script ha. Mga sip-sip dyan ha. Magburit-burit ng ayaw. Ay, nako. Ay, sumbong-sumbong naman dyan. Sige nga, laban tayo. Script writing tayo, boy. So, mga ka-K5, magandang gabi ulit. Di ba, bilang bait tayo. Hindi, ganun lang talaga. Oo. So, kay Ma'am Kay. Bilang nagkaroon ako ng sigla eh. Si Ma'am Kay. Oo. Hindi ko makita dito yung ano. Kaya nagtataka ako, hindi ko makita kasi may mga comment dito. Nandito pala. Magkaiba siya. Iba kasi itong cellphone na ito eh. Fully paid kasi ito, Ma'am Kay. Oo. Shout out daw kay Ma'am Kay. Casey. Oo. Siguro kamukha ito ni Casey. Ano no? Sino ba? Casey Tandingan. O Casey, ano? Yung anak ni Sharon. Yeah? Sharon Cuneta. Casey. Si Ma'am Casey ng K5 News FM Iloilo. Ay, magandang gabi sa mga taga K5 News FM Iloilo. Munti ko talaga mabanggit yung ano. Dahil ko na mapasok sa isip ko yung ano, yung cross. Ay, hindi pala cross yun. Yung ano pala yun? Oo. Yung nakaraan. Sorry lang. Oo. Yan nga. Ma'am Kay, good evening. Kamusta ka dyan sa Iloilo? Oo. Ala, yung Puerto Princesa, tahimik kami dito. Ay, malay mo, ganda oh. Grabe yung immortal, astig eh. Ang daming immortal dito ngayon. Kaya sa totoo lang, mga K5, nagkaroon na ng habulan nga ng immortal dito eh. Isang immortal hinabol ho ng hanay ng ano, parang PNP yun, highway, PNP yata yun oh. Highway patrol ba yun? Parang highway patrol yata yun, hindi no? Tourist police lang yun. Grabe no? Grabe ka lalakas ng loob. Oh, sabi ni Ma'am Kay, oh. Yatawanan lang ako ni Ma'am Kay. Nagsasabi si K5, ano, Jimmy dito, peaceful din po. Ah, mas tahimik dito, Ma'am Kay. Inahuwa yung taga-Iloilo. Ma'am Kay, tahimik dito sa amin. Sa sobrang tahimik, may mga tao mapang-abuso. O, di ba? Oh, tahimik dito sa amin. Minsan nga, may mga dumadayo na lamang dito sa puerto. At sila nang gugulo. Ay, sorry lang po. Yeah, tahimik naman ho ang lungsod ng Puerto Princesa. Oo. So, may mga pangyayari pero mga isolated lang ho yan. Ang pinakasiga ho dito sa amin, Ma'am Kay, mga aso. Oo, lalo na dyan sa may...

mga K5 natin, o nagmumotor ka, eh kung trip ng mga asong habulin, habulin ka talaga nun. Ako, dami nun. Talagang sana all po. Oo, tahimik ko dito, Ma'am Kay. Oo. Tsaka maganda ang lungsod ng Puerto Princesa. O, tahimik din. Sabi niya, tahimik ka daw yung Iloilo. Oo. Tsaka sa Palawan, Ma'am Kay, kasing ganda mo rin. Ah, yan. Sige, Gilberto, tuloy mo yan. Grabe ka, bulirong tao ba? Oo. Eh, gayto sa Palawan talaga, Ma'am. Ano, pati yung camera hindi yata naniniwala sa akin na. Oo, Ma'am Kay, dito ho sa amin. Okay, kahit tanungin niyo ho si ano si Kuya noon na ako vlog, ha? Ang taga Palawan, mababait ho. Tsaka pag nakapunta ho kayo ng Palawan, mayroon ho kaming kasabihan ditong kambak-kambak. Oo, yung pag nakapunta ka ng Palawan, hahanap-hanapin mo ang lalawigan ng Palawan. No. Oo. Oh, masarap ang pagkain sa lalawigan ng Palawan. Maganda ang kalikasan ng Palawan kahit na mayroong nagmimina. bukod pa ho dyan, sa mga mapuputing buhangin, yeah? Magagandang tanawin ang gusto mo. Naku, ang dami ho magaganda dito. Na kung gusto mo ng sa dagat, magagandang dagat, marami. Puting buhangin, oh, di ba? O oh, yan, sa pang-immortal, magandang gabi. Tapos bukod ho sa magandang buhangin, mga kaibab, kung gusto mo yung mga kuweba, ang daming kuweba dito. Oo. Lalo na sa mga ka-K5 mo. Anak ng kagaw, parang mali ata yung question natin kay 5 Jimmy. Parang ang daming immortal dito sa area na to. Parang iniisip ko ito yung area na pinakatahimik. Ha? Ay, hindi ma'am, ano lang yan, isolated lang yan. Oo. Ilan lang ho yan dito mga immortal? Sa inyo ba, ma'am, kay maraming immortal? Oo. Yung immortal ho yung mga nagmumotor na walang helmet, bukod doon, maingay ang motorsiklo, yeah? Nakikipaghabulan sa highway patrol, nakikipaghabulan sa PNP. Isolated lang yan, ma'am. Pero yung isolated namin, araw-araw yan. Yan. Ay, kay Tristan, what gulay, magandang gabi din, mga K5 ho natin. So, sa mga kababayan ho namin, oo, mula sa mga ibang probinsya dyan, iba't ibang lalawigan. So, ang lungsod ng Puerto Princesa, isa ho mas matuturing natin tahimik na lugar. Maliban lamang ho sa mga iingay na motorsiklo. Hindi, tahimik ho talaga. May mga ilan lang talagang, ano, kahit sa namang lugar may ganyan eh. Meron talagang mga tao na, ano, na kulang sa pansin o nagbuburit. Oo, akala mo sila lang may motor sa kalsada, di ba? Akala mo sila lang ang may karapatan sa kalsada at saka maingay. At sabi ni K5K dito, meron din yan dito sir, mahilig sa drag racing. Drag race? Ay naku ma'am, drag race lang grabe. Oo. Tapos pagkatapos ng drag race, pag na-aksidente, pahingi, paano, hingi ng tulong, Gcash. Yan ho yan dito, uso sa amin dito sa inyo ma'am. Kung gaya-gaya lang pala sa inyo ma'am eh, nang-away. Hindi, kay Ma'am Kay. Ma'am Kay, thank you. Ingat ka ho dyan. Oo, yung mahilig sa drag race dito, meron eh. Kasi dito ho sa Palawan, Ma'am Grace. Ma'am Grace? Sino si Ma'am Grace? Si Ma'am... si Ma'am Kay. Oh. Ma'am Kay, kasi dito, yung kalsada ho sa amin, mahaba. Mahaba na malapad pa. Di ba? Kay Pab Jimmy. Yung mahaba na malapad yung kalsada ho namin. Eh, kasi yung kalsada, biruin mo yung kalsada, yung kung makikita mo yung mapa ng Palawan, grabing haba, di ba? Mga K5 natin. Tapos may mga ilang kalsada pa tayo dito na bihira yung dumaraan ng mga sasakyan. Yeah? Lalo na pag mga 10 oras ng gabi. Diyan ho lumalabas yung mga aswang, K5, Ma'am Kay, at yung mga aswang na yun nagda-drag race ho dito. Yan. So pag na-aksidente, marami na ho mga insidente yan na nangyayari dito sa atin na kapag na-aksidente, magpo-post sa social media. Kuya, diretso lakad siguro. Yung naglalakad si Kuya, may dumaan lang na ano, napapatingin pa eh. So, yung ano, mga K5 ho natin, pag na-aksidente, magpo-post sa social media, ang kawawa yung magulang, mga K5. Yun ho ang, ano, misan, pag may humihingi ng tulong, may nakakausap ako. Hindi na sinasabi yung totoong nangyayari kay 5 Jimmy, mga K5 natin. Hindi na sinasabi na ganito ho yung nangyayari, ma'am, sir, ang sinasabi lang na aksidente ho yan, ganito, ganito. Pero kung titingnan mo, susuriin mo, tapos titingnan mo sa spot report, malala.

0: Aman mo mga K-5 natin na aksidente kasi ganito. Yeah? Si hingi ng tulong. Hindi naman masama ang bumigay ng tulong mga K-5, pero ang problema kasi, ang may kagagawan, yung ilan nating mga K-5, mga kabataan ho natin partikular. Yung mga maiinit sa silinador, yung kala mo nag-exhibition pa nagsusuperman. Yeah? Oh, paano meron? K-5 Jimmy, bigay ko na sa'yo, baka mamaya merong ano, maaga-aga pa naman. Okay, anti-crime 911 daw. Kaya natin kung anong meron. K-5 natin pag magugulat lang kayo, bigla kaming aalis. So, magandang gabi ha sa mga K-5 ho natin. Hindi ko makita kasi yung ano yung mga comment dito sa isa nating ano, sa isang cellphone ho natin, mga K-5. Kaya dito ako sa monitor natin na nanonood ho ngayon, mga kababayan ko. So, kay Ma'am Kay, thank you. Magandang gabi ho dyan sa Iloilo. Kamusta ho kayo dyan? Sa mga kasama natin, mga K-5 natin sa Iloilo, yung mga nanonood sa Iloilo. Na parang alam ko si Ma'am Kay, nagbabalita rin to sa ating Mighty C. O, naririnig ko rin yung pangalan niya doon. Thank you. Bakit nagta-thank you ka? So mga K-5, ang ating hong programang Night Watch. Yan, sa mga mister ho natin, may mga nakita ko na papauwi na. Na mga mister ho natin, kung saan man kayo galing. Oo, mga boss, mga sir, daan ho kayo sa pharmacy. So may pharmacy ho tayo. Dito lamang ho sa may bahagi ng Rizal Avenue. Bukas pa ho yan, yung biochemist at saka drugman drug house. So ito ho yung marirekomenda ko sa inyo, mga boss. Subok na ho ito ng ating mga K-5, lalo na si K-5 Jimmy. Subok niya ho ito, mga K-5. Si K-5 Junior, naku, subok niya na ito. Ito ho yun, yung extend dietary food supplement for men. Alam nyo ba mga boss, alam nyo ba mga sir, mga madam, ito ho, nagpapabilis ng pagtaas ho ng energy o pagtaas ho ng stamina at nagpapatagal ng performance, lalo na ho sa mga kalalakihan natin pagdating sa private moment, pagdating ho sa labing-labing. Kaya sa mga K-5 natin, medyo maganda ang panahon. Oo, medyo malamig-lamig. At tapos na bang araw de peligro? Kalahatian na yata ng ano? So, pwede mag-cash advance. Yan, sa mga mister ho natin, kung maglalambing kay misis, hindi lang sapat na marunong kang mga labit, dapat tumatagal ka rin sa performance. At pagdating sa performance at stamina, mga K-5 natin, extend dietary food supplement for men ang gamitin mo. Ano ba yung, paano ba inumin yan, K-5 Gilbert? Ang dami ho nagtatanong na nito eh. Alam nyo mga K-5 natin, yung extend dietary food supplement for men, ang paggamit ho nito, pag inom, kalahating oras o 30 minutes bago ho ang inyong private moment. So, sa mga K-5 ho natin, para ho lumakas at maging palaban ang inyong sandatahang lakas, mga boss, ito ho ang gamitin nyo, extend dietary food supplement for men. Oo, kahit ampasin mo ng tabu yan, lalaban yan, mga boss. Huwag naman masyado malakas. Baka mamaya matamaan yun yung dalawang barangay Tanod niya. Ha? Pag sumama yun doon sa barangay Tanod, yun ang delikado daw eh. Sabi ng mga eksperto eh. Mga K-5 natin. So mag-extend dietary food supplement for men na ho kayo. So mabibili ho yan. Kaya nang binabanggit ko sa inyo sa mga pharmacy natin, Drugman Drug House, Ching's Drug Store. Meron din tayo sa Biochemist Drug. Yung Biochemist tsaka Drugman dito yata sa may bahagi ng Rizal Avenue, bukas pa ho yan. Pag kahit gabi, napapadaan kami, bukas na bukas pa sila, mga K-5 natin. Or di kaya naman, kung bukas pa kayo ng umaga, punta kayo sa mga branches ng Clinica di Alternativo Medicina, mga K-5 natin, ay makakabili kayo ng mga produkto natin. Kabilang na yung Extend Dietary Food Supplement for Men. Pwede rin ho ito sa ilan natin mga K-5, makakabili kayo sa, hindi lang ho dito sa lalawigan ng Palawan, Puerto Princesa, nationwide, mga ka-K-5. Yun. Andali lang. Yun. Okay. Magandang gabi po. Ayan. Wala ho kami nakikitang bulaklak kasi sa mga nagtatanong sa amin, K-5 Gilbert, may nakikita kang bulaklak ba dyan? So, parang nag-iba na sila ng venue, K-5 Jimmy. Parang doon na sila sa umenda una-unahan, nakapagpwesto. Nawala na lang dito, yung nakapulan na nagbibenta ng bulaklak, di ba? Ah, baka ano. Ay, kasi taghirap ngayon. Ano kasi ngayon, di ba? Asyete ngayon eh. So, taghirap ngayon, no? Taghirap siguro ngayon. Mataas pa rin yung presyo ng ano eh, petrolyo kasi nakaraan, bagsak presyo yung bulaklak eh. Ah, sold out. Ah, pwede. Baka ano, kasi yung iba maraming pera yata ngayon yung ilan eh. Oo. Pero asahan natin mas marami yung pera pagdating ng barangay election na. Aha. Aha. Mga kapitan, kamusta na ho? Yan, sa mga kababayan ho natin ha. Magandang gabi ho sa inyo. Sa mga papauwi pa lang sa kanilang mga tahanan, diretso uwi. Wala ba yan dito? Wala yan dito, no? Yung mga lugar na mayroong, ano, yung walang bintana na kwarto. Wala dito, no? Doon lang yung meron doon, eh. Doon sa may kabila. Ay, dito sa unahan. Merong, ay, wala, exhibition chair yun. Oo. Yan, sa mga nakaka, ano ho, nakakaintindi ng aking mga binabanggit, pawang professional lamang, pakitakpan ho yung tenga sa mga hindi pa ho handang makinig at hindi handang pakinggan ang aking ho mga matitalinhagang mga binabanggit. So yung exhibition chair na binabanggit ho natin para sa information ng lahat, ito ho ay isang uri ng upuan na hindi naman inaagawan pero gustong-gustong upuan ng ilan, mga K-5 ho natin. So exhibition chair ang tawag ho natin dyan kasi meron ako nakita na isang exhibition chair na parang padulasan siya, K-5 Jimmy. Pag nakaupo ka doon, para ka na nakatingin sa dalampasigan. K-5 ho natin. May isa namang exhibition chair na parang octopus. Yung pala nakikita ko, meron pa bang ibang klaseng upuan doon? Kasi doon ho yung may nakita na no, may nahuli ka na estudyante na nagba-blackmail ng kanyang ex-girlfriend. Grabe rin sa pang-blackmail ba? Oo. Bakit hindi kayo makamove on? Binabalik-balikan nyo yung nakaraan, mga boss natin, mga K-5 natin. Minsan kasi, kailangan babalikan ng nakaraan, mga K-5 natin, K-5 Jimmy? O depende? Depende ba sa babalikan? Kung may babalikan? Kung wala na rin babalikan, bakit pa? Di ba? Mga K-5 natin. Depende ho sa nakaraan, mga boss, mga K-5 natin. So, oras na ho natin. Mga K-5 ho natin, mamaya dagdag pa tayo ng mga iba pang mga impormasyon, mga balita, 10:41 na. Ito, mamaya maganda tanong natin yan at pag-usapan natin kung kailangan pa bang balikan ang nakaraan, mga boss natin. At sa pagbabalik sa nakaraan na mga boss, ano ba yung ang tulong kapag babalikan mo yung nakaraan mo? Pwede ba yun? Pwede bang balikan ang nakaraan? Pwede ba magkaroon ng time machine? Kasi baka yung babalikan mo iba na yung kanyang focus, iba na yung kanyang priorities, hindi ka nakasama, di ba? Mga K-5 natin. Ano na pinagkukwento mo, K-5 Gilbert? Sige, oras natin. Kaya commercial break muna tayo, 10:42. Wala nang ano no, wala nang rest back no, K-5 Jimmy. Wala nang rest back siya no. Wala pa. Sige. So, sa mga K-5 natin, 10:42 na po ng gabi. Sandali lang, commercial break lang tayo sandali mga K-5 natin. Hindi pa pala nakasalang yung aking cellphone na isa, yung aking cellphone. So sa mga K-5 ho natin, K-5 Junior, back to studio muna tayo mga K-5. Mag-commercial break lang tayo sa pagbabalik ho natin huling bahagi na ho ng ating programa, mga kwentuhan, kulitan at impormasyon sa ating programa ng Night Watch. Aking
1: cellphone na isa, yung aking cellphone.
0: So, yeah. Diba, sarili ko narinig ko.
1: Pag-studio muna tayo. Mga kwentuhan.
2: Yung kampiyon na programa dito sa K-5 News FM. Magalipas ang ilang palala. DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert.
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternatibo Medicina, ang gumagawa sa epektibo, legit at FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Muling nagbabalik ang inyong isa sa Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alquizar, para maghahatid na naman ng kaalamang pangkalusugan. Lalong-lalo na kaibigan, ang ating pag-uusapan ngayon is all about Mayoma. Ang mayuma, makaibigan, ay isa ito sa problema sa reproductive organ sa mga kababaihan. Ang abnormal growth of tumors na tumutubo either sa loob or sa palibot ng uterus. Itong tinatawag natin na mayoma. At ang good news, makaibigan, dahil hindi ito cancerous tumors. Pero kahit hindi ito cancerous, ay delikado pa rin. Dahil kapag lumaki ito ng husto, posible na maipit ang ibang organs sa katawan at naging dahilan ng iba pang problema sa kalusugan. Tinatawag din ito ng mga eksperto na fibroids. Ang fibroids ang tawag sa non-cancerous growth ng tumor sa uterus. At according sa Women's Health, 20 to 80% sa mga kababaihan ay makakaranas nito. Kaya ini-encourage talaga natin sa mga kababaihan na taasan ang antioxidant consumption para maiwasan ang fibroids at kumain ng prutas at gulay, dahil dito natin nakukuha ang matataas na antioxidant at sabayan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw, dahil tumutulong itong maiwasan ang mayoma.
4: DTX 500.
5: Sa lindaris ko, nakatira po sa Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Papasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500, health alert!
3: Ang problema sa mayoma, o usually ha, sa mga mayoma, hindi ito nagbibigay ng sintomas. Nagtataka na lang ang mga kababaihan na unti-unting lumalaki ang tiyan. Ang iba naman ay nakakaranas ng prolapse sa vaginal canal or sa organ ng mga kababaihan, kaya nagtataka na lang sila kapag nag-love making ay nakakaramdam ng pananakit ng puson. At nang nagpa-ultrasound, malaki na pala ang mayoma. Actually, lumalabas din ang sintomas ng mayoma, pero by the time na malaki na ang bukol. At isa sa late symptoms ay ang pagdurugo o itong bleeding na naging dahilan ng anemia. Kaya ugaliing uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C, dahil pinoprotektahan nito ang mga selula sa reproductive organs at lahat ng cells sa buong katawan. Simula sa iyong mata hanggang sa dulo ng inyong mga daliri sa paa. Dahil kahit ang ating dugo at immune system ay gawa sa mga selula. Kaya kailangan natin ng mas mataas na antioxidant para maiwasan ang mga karamdaman at maiwasan ang bukol o maiwasan na matubuan ng bukol ang katawan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Antioxidant Coffee. Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Test po ito, isang VHW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Hindi sa mga tika. Narito ang DTX 500 Free Consultation Schedule. Kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Palawan. DTX 500 Free Consultation Schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Paracalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan Branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan. Every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, Ground Floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan. Sa Nara, Palawan, every araw ng Huwebes, DTX 500 Free Consultation.
7: Ang himpi kadakilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. And anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Palawan, 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Palawan, 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Ay, mga kakaipaib natin, nabalik tayo. Sadali lang, yan, patay natin. Yan, balik tayo mga kakaipaib. Oras natin, 10:51 na ho ng gabi. So, sa mga kakaipaib ho natin, yung mga kababayan ho natin, bigyan ko lang ng daan pala yung Palawan Electric Cooperative. Paleko, magandang gabi. Oo, anak kayo ng kagaw nyo. Anak kayo ng kagaw nyo. Oo. Kagabi, grabe yung, awan ko, parang suki na ho yata yung aming barangay. Barangay Siksikan, together with the Barangay Santa Lourdes. Oo, kasi boundary kami niyan. Parang nakakonnect yata kami sa Barangay Santa Lourdes. Lagi hong brown out. Palawan Electric Cooperative, bakit ho? Ayan, wala ho kayong abiso rin minsan. Siguro yung mga hindi inaasahang pagkawala ng daloy ng kuryente. Sana naman ho mabago, at sana naman ho may mas mapabuti pa. Alam ko naman na ginagawa ho ng paraan ng pamunuan ng Paleco na mapabuti yung ating hong supply ng kuryente, mapabuti yung serbisyo, pero sana naman maiwasan nyo yung araw-araw na rin na walang kuryente. Mga boss, alam ko naka ano yan, at kung pwede, oo, idaan nyo na lahat ho, kung kakayanin, iskada nyo na lahat. O, kailan po ba magiging 100% yung iskada ho natin? Kasi nung nakaraan, nawala ng kuryente, pauwi tayo yung K5 Jimmy. Diyan sa may bahagi yung Tinigiban, nakita ko yung mga taga-Paleco nagpa-flashlight sa mga ano, sa mga kawad ho ng kuryente natin. Oh, so thank you pa rin sa Paleco, pero sana mas maganda pa ho asahan namin, at mukhang magkakaroon tayo ng mga pagtitipon. Oo, yung sa kooperatiba, sa Palawan Electric Cooperative. Yan, antabay tayo, sigurado yan. May maririnig na naman tayo na ilan nating mga K-5 yung ito ho yung pagkakataon para marinig yung boses ng mga konsumidores, yung mga kamay-ari sa ating hong Palawan Electric Cooperative. Ano ko lang, check ko lang yung ano yung schedule kung kailan yon, mga K-5 ho natin, para mas magkaroon ho tayo ng ikangay panahon. Bigyan ho natin ng panahon ito para yung sinasabi ng ilan, sa social media lang doon tayo nag-iingay. Mas maganda na mas marinig ho direkta ng tanggapan nila Engineer Rizzo Contribida, yung ating hong General Manager ng Palawan Electric Cooperative, mga K-5 natin, yung ating hong boses na mga mamamayan, boses na mga kamay-ari. So ito ho, meron na hong invitation mga K-5 natin para ho sa annual general membership assembly ng kooperatiba, mga K-5 ho natin. So andyan na ho mga K-5 natin, at ito ho annual registration ho natin. Meron dyan. Tapos mga, ako hindi na ako interesado sa mga ticket-ticket ka K5 Jimmy, sa Rapple-Rapple, kundi ang interesado ko yung impormasyon na ibibigay ng Palawan Electric Cooperative mga K5 natin. Kasi ito, pakonsuelo na lang ito eh, mga K5. Ang pinaka-buod o pinaka-layunin ho nito, hindi lang dahil requirements ng requirements ito sa ng Paleco, kundi para mas marinig ho natin ano yung mga projects at ano yung mga nagawa ng proyekto ng Paleco mga K5 at ano yung mga susunod pang proyekto ng ating hong kooperatiba mga K5 natin. Na so gaganapin ho ito sa darating na May 16 mga K5 natin, isang araw matapos ang sahod, kung tuman sahod ka ng 15. So May 16 mga K5. At ito ho ay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ho ng hapon, mga K5 ho natin. So, yung mga area na gaganapin, yung ito hong General Assembly ho natin, nandito ho yung mga area sa Provincial Government of Palawan, PGP Convention Center. Dito ho yan sa lungsod ng Puerto Princesa. Meron naman ho mga K5 natin sa Nara Municipal Gymnasium, Brooks Point Event Center, sa mga tagabayan naman ng Rojas, meron tayo dyan sa Rojas Municipal Gymnasium, at sa atin namang mga tagabayan ng Cuyo ay gaganapin naman ho yan sa Municipal Gymnasium and sa Palawan State University, Palawan College of Arts and Trades sa Cuyo Campus mga K-5 natin. So, eksakto alas 3 ng hapon mga K-5 natin, yung mga member doon na naka linya na, yun lamang daw ang accept nila sa registration. So, umatin ho tayong lahat mga K-5 natin. Kung ano man yung mapagdesisyonan, kung mas marami ho tayo at magkakaisa mga K-5 ho natin sa ikabubuti ng kooperatiba, ay yun ho ang mananaig mga K-5 natin. So, tayo hong mga kamay-ari, ay dapat din hong malaman yung ano bang ginagawa ng kooperatiba natin, mga K-5 ho natin. Sige. Salamat. Oo. Ito na tayo sa ating binabanggit kanina, mga boss, mga K-5 ho natin. Dito na lang ako sa baba, mahirap pala magtayo. Anay lang, puno lang ako. Mga K-5 ho natin. Yung akin hong binabanggit kanina, mga K-5, narito, total may mga ilan nagtatanong sa atin, mga tips kasi binabanggit ko ho, di ba, na paano ba haharapin natin yung nakaraan? O, di ba, tayo kayo sa mga nakaraan na hindi naaapektuhan yung ating kasalukuyan at kinabukasan. Una mga K-5 ho natin, yan, sa mga nakikinig ngayon may mga nakaraan, oo, na gustong mag-move on, eto ho, excuse me, yan, tanggapin na hindi na magbabago ang nakaraan. Oo, di ba? So, move on na tayo, boy. Mga girl, yan, kahit gaano pa nating gustuhin, may mga bagay talaga na tapos na. Mas gumagaan ang ating hong pakiramdam kapag tinatanggap natin ito kaysa pilit nating binabago sa isip natin. Yung iba kahit na alam na tapos na, gusto pa rin na balikan, gusto pa rin ano, kung ano man yung nakaraan ninyo mga kaib, kung ano yung trabaho man yan, relasyon man yan mga kaib natin, hindi na ho maibabalik kung ano man yung, kung gaano man yung sweetness ninyo, kung ano man yung mga naging achievement ninyo noon, nyo sa trabaho niyo, ano maman, mga K-5. So, nakaraan na yun. Kailangan muna mag-move on. So, pangalawa, mga K-5, kunin na lamang ho na aral. Iwan ang bigat at hindi lahat ng alaala dapat ho dalhin habang buhay. Kunin mo na lamang ho itong leksyon at bitawan ang sakit na hindi na nakakatulong sa'yo. So, sa mga K-5 ho natin, gaya ho na binabanggit noon pa man na gawin na lamang ho natin itong aral, oo, yung nakaraan ho natin, maging leksyon ho sa atin, yeah? At ito yung gamitin natin para mas lumakas pa ho tayo, di ba? Mas maging matibay pa ho tayo sa hamon ng buhay. So, ikatlo na tayo mga K-5, huwag hong ikumpara yung dating ikaw sa kasalukuyan. O, di ba? May ganun eh. Hindi mo katulad si ganito. Kung kumpara doon sa dati, huwag ho ganyan, bad yan. Magkaiba talaga kayo. Magsisimula ho ng away yan, mga K-5. At Ganun din sa ano sa trabaho natin. Hindi ho natin pwedeng ikumpara kung ano ho yung naging trabaho natin noon sa trabaho natin ngayon. Mga ka-K5 ho natin. Kaya sa ilan, huwag natin ikumpara yung dati. O, kasi dati lang kung ikukumpara, lalo sa mga nagkakaedad na dati, alam natin sa sarili natin, medyo malakas pa tayo. Diba? Kaya mo pang tumambling. Yeah? Kaya mo pang sumayaw ng 24 oras. Ngayon, hindi mo na kaya. Eh, siyempre, may limitasyon ho tayo, mga K5 po natin. So, nagbabago rin po kasi tayo. Ang dating mahina, pwedeng mas maging matatag na ngayon. At bigyan mo rin ho ng credit yung sarili mo sa pagbangon. O yun, di ba? Bisa nga, sabi ko sa inyo, kausapin yung sarili nyo eh. No, importante kung kinakausap yung sarili nyo. Yung kayo lang, huwag mo ipakita masyado sa iba. Pero sa newsroom ho namin, kung mapupunta ho kayo doon sa K5 News FM, sa newsroom, uso na ho sa amin, o hindi na pala uso, normal na ho sa amin, kinakausap namin sarili namin. Yung mga kasama ko, mga writer doon, yung mga reporter doon. Isa, magugulat ka lang, may magsasalita yan. Ay, naku, yan na naman ginagawa mo. Pero kausap niya sarili niya lang, mga K5. O, alam yan nila, K5 Honey, sino pa ba? K5 Mia, yung aming news director. Sino ba? Si K5 Leila, yan. O, kaya ho nila makipag-usap sa sarili nila. Na sumasagot din yung sarili ho nila. Ganun ho kalalakas yung mga taga K5 News FM, mga K5 ho natin. And ika-apat, iwasan ho ang sobra-sobrang mukha may, kala ko sumasagot si K5 ano dito, K5 Grace, yung pala nagpapasa ng headlines eh. Akala ko rumiresbak na eh. Ito mga K5, iwasan ho natin yung pag-reminis na tinatawag. Minsan kasi okay lang ho na maalala yung dati, pero kapag araw-araw mo na ho yung ginagawa, mga K5 ho natin, hindi na ho nakakatulong. Yung sinatawag na sana at what if, nakakahad lang ho ito sa pag-usap natin. Parang binabalikan mo pa rin yung nakaraan, mga K5 ho natin. Diba? Misa siya sa mo, sana kami pa rin. Sana kaming dalawa na lang. Diba? Sana kami pa rin dalawa ngayon. What if kung kami ang magkatuluyan? Diba? May mga ganun, mga K5 natin. So, alisin mo na yon. Yung ano, pag-reminis, parang pwedeng masabi na pag-i-imagine mo. K5, oy, lalo na yun sa ilan, mag-move on na kayo ba? Oo. Yung iwasan nyo na ano, na maisip nyo, sana kung kami ang nagkatuluyan, sana kung ganito yung ginawa ko, what if kung ganyan. So, wala ka na doon sa estado na yon, mga K5 natin. Usad ka na. Hayaan mo na yon. Mangyayari ang dapat mangyari, mga K5. At nangyari na yung kailangan nangyari, mga K5. Eto, panglima, patawarin ang sarili. Wala naman hong perfecto sa mundo. Ika nga. Lahat naman tayo nagkakamali, mga K5 natin. Hindi mo lang kailangan habang buhay para parusahan ang sarili mo dahil nga sa maling desisyon noon. Nagkamali ka na, boy. Nagkamali ka na, girl. Yan, minsan naging ano ka na rin, naging TANGA ka na minsan. Oo. Pero wag mong araw-arawin, mga K5 natin. Naumpog ka na, nagising ka na sa katotohanan, mga K5 natin. So, patawarin mo 'yung sarili mo. Kasi kung hindi mo papatawarin 'yung sarili mo, tama ba nakikita ko? Ay, nga. So, mga K5 natin, patawarin mo 'yung sarili mo sa mga naging malimong desisyon sa buhay mo. Mga K5, kasi pag hindi mo gagawin ho yan, mga K5, dadalhin at dadalhin mo yan habang buhay. Yeah, pagsisisihan. At mas malulugmok ang sarili mo, mga K5 natin. Dahil sa maling desisyon na yon, imbis gumawa ka ng paraan para itama yung maling desisyon na yon, mababaon at mababaon ka doon sa maling desisyon. At sisisihin mo lang lagi ang iyong sarili, mga K5 mo natin. Then, ika-anim, mga K5, mag-focus sa mga bagay na kontrolado mo ngayon. Yeah? Ang nakaraan, tapos na yon, pero may magagawa ka pa sa kasalukuyan at may magagawa ka pa para sa kinabukasan mo. Doon ka na ho sa mas magandang ilalaan, doon mo ilalaan yung lakas mo at oras mo, mga K5. Alam mo ito, sa mga, lalo na sa galing sa breakup, sa mga K5 po natin, or di kaya naman, may mga nakaraan na. Isa sa tips na pwede nating maiano sa inyo, social media, K5 James. Yeah? Sa social media kasi, lahat naman ng tao may social media na. Mas maganda siguro, hindi mo na tingnan, o lalo yung ex mo, huwag mo nang tingnan, huwag mo nang balikan yung kanyang social media account, mga ka-K5 natin. Alam ko, alam nyo, yung iba ngayon, kabisado pa yung number K5 Jimmy. Oo, kabisadong kabisado lahat. Kaya alam yung address, alam yung ano. So, hayaan mo na lang yung panahon, mga K5. Focus ka na doon sa ano. Kung ano bang ginagawa mo ngayon, trabaho. Focus ka sa trabaho, mga ka-K5. Alam nyo, pag may focus ka sa trabaho mo, merong darating na blessing sa'yo, K5 Jimmy. Yung parang, hayaan mo na lang, yung parang gumagawa din kasi ng way ang Panginoon, mga K5 natin, na mas mapabuti yung buhay mo, baka hindi siya talaga ang nakalaan sa'yo, or hindi yan yung trabaho na nakalaan sa'yo, yung sa ilan, mga K5 natin, yung inalisan mo. Yeah? Sabi nga, bahagi na sila ng nakaraan, at salamat sa magandang experience, yeah? Magandang pagkakataon, na experience mo yon, mga K5 natin, yung magmahal, not masaktan. Wow, I'm sorry. Kay Inis Yorn. Andali lang ng asarangan ni ang tao na to. Nasaan tayo? Pang anim na ho tayo, sinasabi ko nga ho, i-boost natin doon sa, isipin mo yung future mo. Isipin mo yung kasalukuyan mo. So kung may kasama ka na ngayon, kung meron ka ng girlfriend ngayon na iba, mga K5, focus ka na doon. So, huwag mo na babalikan yung nakaraan. Kasi nga, mas masasaktan yung present mo, mga K5. Move on na tayo. Tingnan mo na agad yung magiging future ko. So, future ka na agad, mga K5 natin. Sa trabaho ko, bago ang trabaho ko, iba na yung trabaho ko, iba na yung taong kasama ko. So, dito na ako magpo-focus. Sa kasalukuyan ko at yung magiging kahinatnan ng future ko kasama itong tao na to. Mga K5 po natin. So, pampito na tayo, mga K5, kausapin yung taong pinagkakatiwalaan mo, minsan, mas gumagaan kapag nailalabas mo yung bigat ng dala mo. Una, kaibigan. Yeah, may mga kaibigan. Yung totoong kaibigan, mga K5 natin. Yeah, alam nyo, bihira lang ho magkaroon ng totoong kaibigan. Yan, barkada, maraming ganun. Pero iba ko yung tinatawag na totoong kaibigan, mga K5. Marami kasi magsasabi, oh, kaibigan ko yan, kaibigan ko si ganito. Pero ang totoo, kakilala mo lang yan. Yung kaibigan talaga, subok mo na yun, mga K5. Tapos, isa pa sa hindi mo dapat baliwalain yung pamilya. Mga K5, magkabaliktad-baliktad man ang mundo, pamilya pa rin ho ang masasandalan mo, mga K5 natin. Totoo yan. Sa oras ng pangangailangan mo, down na down ka, pamilya pa rin ho ang masasandalan mo, mga ka-K5 natin. O di kaya naman, kahit na ho sa pagsusulat lang na nararamdaman, ito yung mga, ano natin, mga magagaling natin, mga ka-K5, o lalo na si, yung ilan natin kakilala na magagaling ho sa pagsusulat. Alam nyo, dati ginagawa ko, K5 Jimmy, sa mga K5 natin, nagsusulat ako ng nararamdaman ko. Sa pamamagitan ng, dati nakakaano ko ng, yung notebook, nung kolehiyo ako, puno yun ng mga tula, mga hinanakit, sulat, or kung masaya ka, nagsusulat ka, kung ano man nararamdaman mo. Pero minsan, mas nakakatulong, mga K5 natin, pagkatapos mo sulat ng nararamdaman mo, sunugin mo. parang, sa iba, parang, ano lang yun, kalukuhan, pero malaking ano ho yun, malaking tulong yun sa iba natin, mga K5. Yun ha, sinasabi nga ho natin, kausapin mo kung ano yung nararamdaman mo sa pamilya mo, mga K5 natin. Lalo sa amin, sa bahay, ang kausap ko lagi, ang siyempre, malamang asawa ko, kausap ko talaga, kwentuhan ko. So, kung ano yung mga naranasan ko, nararamdaman ko, mga K5, na hindi mo pwedeng masabi o mabanggit sa kanino man, mga K5. Pero piliin mo yung mapagkakatiwalaan lang. Lesson learned na ito K5 Jimmy, kasi may mga dati ako mga taong kinakausap, na binabanggit ko yung mga sekreto, mga ano, magugulat ka lang, alam na ng buong bayan. K5 natin. Pati sa social media na. So, mas maganda doon sa tao talaga na papagkakatiwalaan mo, mga K5 natin. Doon mo ibigay, doon mo sabihin yung iyong mga nararamdaman. Siyempre, ang bibigay din silang advice sa iyo, yung alam nilang ikabubuti mo. May mga kaibigan nga, mga K5 natin, na pag sa biruan, akala mo inano ka, niloloko ka lang, pero pagdating sa seryosong usapan, seryoso ho rin ho yung mga advice na binibigay nila sa inyo. Okay, ikawalo na ho tayo mga K-5, gumawa ng bagong alaala. Yun, mahirap ho makawala sa mga lumang kwento, yung mga nakaraan natin. Diba? Yung sweet kayo dati, mga K-5 natin, yung inyong ginagawa dati, yeah, mga K-5 natin, mahirap kung makawala doon, lalo na matindi yung bonding ninyo, yeah, matindi yung naging pagsasama ninyo, mga K-5 natin. So, gumawa ka ng bagong alaala, mga K-5 natin. Alaala na ika ngay bagong experience na panghahawakan mo na mas magiging maganda. Mga K-5 natin. Yung sa madaling salita, move on tayo. Oo. Ang paglingon ho kasi sa nakaraan, mga K-5, normal lang yun. Balikan natin, tingnan natin yung nakaraan natin. Pero, mas mahalaga pa rin ho, mga K-5, kung paano bubuuin ang susunod na kabanata ng ating buhay. Kaya sa mga K-5 ho natin, laban lang ho sa hamon ng buhay. At yung nakaraan, nakaraan na. Ang importante, yung kasalukuyan at yung mga hinaharap pa. At yung magiging hinaharap ko sa mga susunod. Yun. Diba? Mga K-5 po natin. Kung hindi mo makalimutan ang nakaraan mo, alam nyo kung anong pwedeng gawin para mag-move on ka? Yung ibang ginagawa, nagbibilang ng tansan. Ewan ko lang kung uso pa rin ba yung tansan ngayon. K-5 po natin. Sa mga baryo. Sa mga baryo. Oh, yung dati yung mga tinutupi-tupi yung tansan, yung ginagawa kong blade, yung parang pinaglalaban-laban, marunong pa rin ba yung ilan natin? Wala, hindi na naglalaro yung mga ano ngayon yan, yung mga Gen Z, hindi na naglalaro ng tansan. Oh. Sangkay na lang kaya kayong cellphone. Oh, naku, yung mga kahit na 2 years old, alam na yung cellphone, na kayang-kaya na magpendot. ang gagaling na ng mga kabataan ngayon, mga K-5 na. Sa mga gadget. Kaya sa mga K-5 po natin, move on na ko tayo, ha? Iwasan na ho natin ang magbalik sa nakaraan at importante yung kasalukuyan, ha? Yun na ho ang pinaka yun na ho ang pinaka importante mga K-5 Jimmy, kasi ngayon may kasalukuyan si K-5 Jimmy. O focus na sa kasalukuyan. Kasi pag mababaon at mababaon ka diyan eh sa ano, sa nakaraan mo, mga K-5 ho natin, di ba? Hindi mo makalimutan. Alam mo mas madaling mag-move on daw yung mga babae, mga K-5. Sa una, yung lalaki kasi hindi showy o hindi ho masyadong nagpapakita ng kanilang emosyon. Yung mga babae, yan talaga makikita mo yan na nararamdaman niya yung sakit. Pinapaan talaga na, talagang lalabas yan, yung sakit nila, iiyak nila yan. Halos mga ilang linggo, ilang buwan, mga K-5 natin. Pero yung mga lalaki, ano yan eh, ang sinasabi, lalaki tayo boy, hindi tayo nasasaktan ng ganyan, sus, wala yan, mga ganon. Pero ang totoo, mga K-5 natin, yung lalaki hindi showy yan, pero pagdating ho ng mga ilang panahon, ilang buwan, nararamdaman pa rin nila yan, mga K-5, tinatago nila, maano yung lalaki kasi yung pinanghahawakan na lalaki ako eh. O, hindi dapat ako nakikitang umiiyak eh, mga K-5 natin. So, ganun yun. Kaya mas magandang sa mga lalaki kinakalimutan yung nakaraan. O, di ba? Sinasabi sa lalaki kasi mga babae, talagang very vocal sa kanila hong nararamdaman. Oo. Talagang paggalit talaga yan sila. Napansin niyo sa mga bahay, di ba? Mas paggalit yung sila talaga. Yung mga lalaki medyo nagpipigil. Oh, kayang pigilin ng emosyon, mga K-5 natin. Hanggat kayang unawain. Sa mga kababaihan, ibubuhos talaga nila yung kanilang nararamdaman. Pero hindi naman lahat. Yan lang naman, mga K-5 natin. So yun ha, bottom line ho ng ating pinag-usapan, move on tayo mga boss sa nakaraan natin. Then, oras natin, 11:13 na ng gabi. Mga K-5 natin sa ating hong programang Night Watch ngayong araw ho na ito ng Webes. Oy, bukas mga K-5 natin ay sorry to say, wala ho tayong Night Watch pag Biyernes talaga. Ito ho yung panahon na pahinga namin ni K-5 Jimmy. Nag-relax ang aming hong boses. Naka naman. Ganun talaga yun. Pag Biyernes, hindi man kami pwede mag-ano, mga K-5 natin, no? hindi ho pwedeng mag ano mag hindi kami nagda night watch pagdating ng Friday. So mag na night watch tayo pagdating ho ng araw ng Sabado at Linggo, mga K5 ho natin. Kaya sa ilan ho dyan na mga kababayan na nagtatanong, K5 Gilbert, bakit wala kayo itong araw ng Biyernes? O Friday ho kasi, yun ang huwaan namin. Yun ho ang rest day namin sa night watch, mga K5, ha? So, para hindi rin kayo mag-rest day o di kaya mag-absent, mga K5, lalo sa trabaho ninyo, importante. Ito yung kapartner namin ni K5 Jimmy. Kaya papansin nyo, di ba kami ni K5 Jimmy? O, pagkatapos ng launching namin, 28 yun, dire-diretso, tapos nagpuyatan pa kami ni K5 Jimmy sa ano, sa habulan ng sa sigarilyo. Tapos sunod-sunod pa 'yon. Wala nang tulugan 'yon mga K5 natin. Naulanan pa kami 'di ba nung ano, nung napapansin niyo yung ating panahon ng ating ano, ang launching natin. Grabe yung ulan ho noon mga K5 natin. Kung mahina lang ho yung resistensya namin, malamang isang linggo kami nakalatag ngayon. Nandun kami sa higaan, mga K5 natin. Trangkaso, ubo, sipon, yan ang sasapitin ho namin, mga K5 natin. Pasalamat ho kami dahil meron ho kaming mighty C, mga K5. Ito ho yung sumuporta sa amin, mga K5 natin. Ayan ho, yung mighty C ho natin, mga kababayan ko, na tumutulong ho sa atin para mapalakas ang ating hong resistensya, mga ka-K5 ho natin. So, panlaban ho natin sa ating hong kalusugan, immunity natin. Eto ho, yan sila. Yan ho ang ating mighty C, mga ka-K5 ho natin. So, pagdating sa resistensya, wala na hong tatalo mga K5 sa ating vitamin C. Mighty C. Alkaline-based vitamin C yan mga K5 natin. 5 times na malakas kumpara sa iba pa hong mga vitamin C sa merkado. Kaya sa mga K5 natin, hanap po ba ang proteksyon laban ho sa pabago-bagong panahon, laban sa ubo, sipon, trangkaso, Mighty C mga K5 ho natin. At saka alam nyo ba yung Mighty C, nakakatulong din ho to sa pagpapaganda ng ating kutis. Ang vitamin C ho kasi mga K5, may natural collagen ho yan. So sa mga K5 ho natin, mas bata kang tingnan mga K5 natin kumpara sa edad mo kapag kargado ka ng vitamin C mga K5 natin. Natural na pampaganda ng kutis, mga K5 natin, ang vitamin C. Yeah? Ay, kulang ho talaga yung vitamin C natin kung tutuusin lang sa ating hong pang-araw-araw na ginagawa natin, mga K5 natin. Hindi ho natin napupunan yung kailangan vitamin C ng ating hong katawan. Kaya nandito ho yung mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ang ating hong Mighty C. So mabibili ho yan sa lahat ng ating mga butika, mga pharmacy. Ganon din ho sa lahat ng mga branches ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yun, patay yung aking mic, yung aking ano, cellphone. Oh, okay lang, buhay pa rin pala. Lumalaban pa. K5 ho natin. Mukhang may lumilibot na mga immortal ah. K5 Jimmy. Hindi, naghahanap sila ng bulaklak. Parang pinili ko naghahanap ng bulaklak 'yan. Kayo Dudoy ha. Ay, hindi na nakita. Excuse me. Oh. Anak ng kagaw. Oh. So, bulaklak lang ho yun, ha? Ay, naku, kayo mag-isip ng ano pa man. May nakita kaming bulaklak kasi dito banda. Mayroon ba? Hindi ko napansin. K5 Jimmy. Ah, din banda? Oh. Dito kasi tambayan ng mga bulaklak. Banda dito. Doon sa may kabila, may mga bulaklak din doon. Doon sa may harapan mismo. Mga ka-K5 ho natin. Ingat ho kayo sa pagpitas ng bulaklak, ha? Baka mamaya ay may mga kasama ho mga tinik yan. Oo, mamaya badyang yung nakuha ninyo. Ibang bulaklak pala yun. Hindi pala bulaklak yun. Oo. Mga ka-K5 natin. Minsan pala may mga bulaklak na may naalala ko dati. May kinuhang bulaklak dito. Mga ka-K5, may mga kasama palang bubuyog. Sinugod yung kumuha ng ano, nanakawan pa. Kawawa naman. Oo. Ay, dinala pa sa ba may malapit dito? Ay, dito may malapit doon na ano, na kwarto na walang bintana, di ba? Sa una-unahan. Oo. Yung mga... ang alam ko kasi dito sa may Abad Santos, di ba? May basketball court yan. So, sa mga nakakaalam lang ho, payo lang ho yan. Sa mga nakakaintindi kung saan yung sinasabi kong my court, mga K-5 natin. Baka mamaya, yung simpleng pagpitas mo ng bulaklak, may kapalit, mga K-5 natin. Baka yung bulaklak na may nectar. Yeah? Yung nectar na yan, mga K-5, tapos na yung pagbili mo ng bulaklak, pero ngayon, may nectar ka pa rin, mga K-5 natin. Ingat to, ingat lang sa mga K-5 natin. Ingat lang, baka badyang makuha ninyo. Naku, makati yun, mga K-5 natin. Pero pansin ko, parang wala na masyado dito, no? K-5 Jimmy. Wala na dito masyado. Wala, ano na eh. Masigla ho yung ano na to, yung area na ito, mga K-5. Lalo na pagdating ng ano, ng itong aktibidad dito ng ano, ng pamahalaang panlalawigan, yung ating home festival, yung ating baragatan. Naku, grabing sigla nitong area na to. Marami mga establishment makikita ka, I mean mga tindahan na makikita ka dito, and yung karainan sa daan, sa dalan, mga K-5 natin dito sa kahabaan ng Fernandez na to. Alas pagdating ng alas 10 o ano, makakaabot pa ba ako ng baragatan dito, K-5 Kimi? Abot pa naman siguro, no? Sunod na buwan eh. Sunod na buwan na, di ba? Wala pa naman. Di pa yan. Dito pa yan. Kikita pa tayo dito ng baragatan dito. Makikita pa natin yung baragatan dito sa area na to, mga K-5 natin. And, so, good evening. Lapit na tayo. Lapit na tayo. Sa ating hong programang Night Watch. Yan. Naglalapagan na sila ng screenshots ng K-5 Jimmy. Pumapasok sa aking ano, sa aking account, mga K-5 natin. So, sa mga kababayan ho natin, gaya ng ating hong pinopromote yung DTX 500, mga K-5, DTX 500 ho natin, mga boss, meron hong testimonial dyan, yung ka-K-5 ho natin mula sa bayan ng Brooks Point. Si Tatay Terso, kung di ako nagkakamay, tama ba? Si Tatay Terso, ito ho yun siya. So, ipapakita ko lang ho, hindi ko naman siya ipaparinig sa inyo. Si Tatay Terso, mga K-5, base na rin ho sa testimonya niya, mga K-5, ay yung makikita niya sa may liig niyo, may bukol ho yan sa liig. So, pasalamat siya sa DTX 500, mga K-5 natin, at sinabayan niya rin ho ng pag-inom ng Mighty C. So, unti-unti ho, lumiliit na yung bukol niya sa liig. Sabi niya nga, dati malaki-laki yung bukol niya na yun sa liig. So, natunaw yan sa tulong ho ng DTX 500, mga K-5 natin. Yung ho, DTX 500 natin ay superior antioxidant ho yan, mga K-5. So, salamat siya. Dati sabi niya, lumiit na nga daw yung bukol niya na yan. Mga thyroid ang tawag niya, ang tawag ho dyan, mga K-5 ho natin. Kaya sa ilan na merong kagaya ho nito ni Tatay Terso na sitwasyon, mga K-5 natin, ay mas maganda makipag-ugnayan ho kayo, pre-consultation, at subukan nyo ho yung mga produkto ng Clinica Di Alternativo, mga K-5 natin. Kagaya na lang ho ng DTX 500. Si Tatay Terso Rabon ay taga Barangay Mainit sa Brooks Point, Palawan, mga K-5. So, hindi ho namin yan binayaran. Oo, yung kanya hong testimony, mga K-5, ay legit, totoo, naranasan niya ho yan, mga K-5, at naramdaman niya. Kaya sa mga K-5 ho natin, subukan niyo na ho ang mga produkto ni Dr. Ramil Uy, ang ating hong Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, at subukan niyo na rin ho ang DTX 500, mga K-5. Yun, mabibili niyo ho yan, ha, sa Dragman Drag House, Ching's Drag Store. Meron din tayo sa Biochemist Drug at iba pa mga pharmacy, mga butika sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. So, yun, mga K-5 ho natin. Yung mayroon pang iba, bukas, ipapanood din namin sa inyo yung iba pa hong mga testimony ng ating hong mga kababayan dito ho sa Puerto Princesa. Asawa rin ho ni Tatay, ano, sumubok din ho ng mga produkto natin. So, ipaparinig din ho namin sa inyo yung testimony. Papanood din natin sa programa pa lang ho ng El Castigador, paparinig na papanood namin yung naging testimony niya sa paggamit niya ho ng produkto ho natin. Kaya sa mga K-5 ho natin, huwag ho kayo mag-alala, lahat na ho ng mga produkto ng K-5 News FM, mga produkto ng Clinica di Alternativo Medicina Wellness Center ay purong natural at dumaan ho sa pagsusuri ng FDA, aprobado yan, mga K-5 natin. Kaya wala ko kayong dapat ikabahala. So, ikot muna kami ni K5 Jimmy. Ala pa, baka malaglag ito. Ito na, okay na. Yan, magdahan-dahan na kami, mga K5 natin, sa ating kung programang na ito. Uy, thank you pala ha, sa mga K5 ho natin. Diyan sa Barangay Santa Monica, magandang gabi, mga K5 ho natin diyan. Sa mga tricycle driver ho natin, sandali lang. Tama ba itong aking pinapipindot? Ito nga, tama. Mali pala yung aking nakuha yan. Tapos na, sila lang. Pasensya na ho, pinapaikot-ikot ko kayo. Pero hindi ko kayo pinapaikot na ano. Yan, thank you. Okay. Bababa na ako. Yun. Taas na lagi ng ano namin, patrol. Mga K5 ho natin. O, diba? Pula-pula. Pulang-pula, makikita nyo yan. Ay, sa mga humingi ng sticker ho ng K5 News FM, yan, salamat ho sa mga K5 ho natin. Yun. Yan, nandito na kami. Haloob na kami. May bulaklak dun kanina. Nagkakaroon ng transaction ho, mga K5 natin. Ng mga bulaklak. Mga samutsaring bulaklak. Sabi nga ho ng Viva Hot Babes, may iba't ibang amoy na bulaklak.
9: Correct ka?
0: Hindi. Okay. Ay, yun sa akin yan. Nalagay ko yan. Kanina. Sorry. Hindi yung gumana ng maayos. So, sa mga K5, oras natin, 11:25 na ho ng gabi. Si Kuya, may mga ilan na kasi may sipat-sipat ng mga bulaklak dito. Hindi, para sa barangay yata ito. Para mga sa barangay yan. Ayos yung barangay. Barangay ba yan? Nagmumotor-motor lang. Okay, patrol, no? Oo, so, yun. Ikot lang muna tayo, mga K5 ho natin. Uh-huh. Wala yung mga bulaklak dito. May isang bulaklak kanina doon na punta doon sa kabilang ibayo eh. Mga K5 ho natin. Sorry lang. Napag-uusapan lamang ho yung mga bulaklak. May mga kulay ng bulaklak, di ba, na mamakikita mo. May kulay puti. Yung iba kahit na sa mga, ano, sa mga binibenta K5 Jimmy, iba kahit ang dilim. Ang dilim dito. Ay, hindi ganun talaga yung ilaw. Ilaw ba talaga? Madilim ba? O talaga, parang madilim nga. Brown out ba, boy? Pati yung bio chemist, no? Mukhang. Pugusin na kaya ako nakaharap. Ang gulat ako yun. Oh, may bakit naman tingin na sa akin? Hindi. Madilim ba talaga? Madilim nga.
9: Brown out?
0: Brown out ba? Wala, nagligpit na yung mga nagtitinda ng kangko. Brown out nga, boy. Pero dito meron. Ay, sa labi nyo, o baka yung linya lang ng ano, baka may nagputol ng linya ng ano. Kasi tayo, street lights lang, oh. Oo. Yan sa mga K5 natin. Ano to? Parang street lights lang. Hindi, street lights lang yata. Walang Korea, wala, oh. Mga K5 natin, akala ko nasa ano tayo. Run out na, oh. Street lights lang. Wala akong narinig na ano eh. Yan o, wala. Mukhang may naputol. May naputol ba? May nadali ba na wire? Wow. White nga. Dilim mo, mga K5 ho natin. So, madilim ho yung bahagi. Ayan, bumalik na. Bumalik ba? Madilim yung bahagi na. Street lights ho natin, walang ano. Ito sa may kahabaan ng Rizal Avenue. Walang ilaw. Mga K5. So, pero doon sa unahan meron eh. Tama ba? Doon sa may bahagi ng Mendoza meron eh. Kasi pati traffic lights ho natin. Wala. Kasi may generator dito. So, wala tagang kuryente. So, sa side natin doon sa may bahagi ng Fernandez meron naman. So, dito okay na. So yung mula ho doon sa may Capitol area, mga K5, yung harapan na yung bahagi, walang kuryente, mga K5 natin. Hanggang doon sa may, tama ba, H. Mendoza, kanto na yan, mga K5 natin. So dito okay naman, may kuryente. Dati, ito mga oras, may ilaw. Wala rin sila. Kasama rin kayo? Hindi, may... ako naguguluhan na rin ba kung may kasama yung... o nagtitipid na rin sila dito? Dati yung area na ito, mga kaibab, daming tao dito. Kahit ganitong oras. Kahit ganitong oras, ang daming tao yan dyan. Mga K5 ho natin. Ngayon, mukhang hindi na masyado eh. Sabi nga, medyo lugi na daw yung mga nakapwesto sa palengke.

siya. Tapos, ang pagdating doon, yung mga bumibili kay 5G Me, hindi na rin ganun ka, ano, hindi na ganun kasigla at kadami gaya ng dati. Kasi kalimitan ngayon, yung pansinin nyo, yung bahagi ng siksikan, yan, grabe yung talipapa dyan kay 5G Me, kala mo palengke na. Dami, ano, kasi kung pupunta ka pa ng palengke, pinakamalapit na palengke ng siksikan ay yung sa San Jose. Malayo-layo na rin yun. Malayo na rin ho yun. Eh, kung ikaw ba naman, ano, eh, dito ka na sa, ano, dito ka na mamimili sa may bahagi na lamang ng, ano, ng siksikan. Pati kayo mga taga Irawan, sige, Irawan pati yung iba pang mga area, dyan na rin ho bumibili sa, ano, eh, sa siksikan, mga K-5 natin yung palengke una, yung talipapa natin ho dyan. Medyo gumanda na rin kasi maano na ho yung ano, mukhang ano yung kadena ni Boy. Oh, maluwag yung kadena, Boy. Sa mga K-5 ho natin. Dito, ito, dati sikat din itong area na ito eh. So, dito na tayo sa may bahagi ng Malbar. Malbar Street na ho tayo. Yan, kamusta sa mga K-5 natin? Hospital ng Palawan, magandang gabi sa inyo dyan. Si K-5 Ray Almudal, yan, sa madaling araw nandyan, makapunta dyan sa, ano, sa hospital natin. Hindi? Hindi? Bakit ako nag-reply? Hindi? Sa mga K-5 natin. Uy, delikado man tumutor nila. Uy, parang maluwag yung kadena. Katakot mag-motor ng ganyan mga boy. Bagay ako naranasan ko rin, nakaraan lang eh, 5G Me. Oo, naipitan ko na, hindi, nabawasan na, binawasan ko yung kadena kasi delikado talaga. Alam na, pasarap yung pagmamaneho mo mga K-5 natin. Tapos, napa, ano, ang akala ko dun, hindi na ako makakauwi, 5G Me. Kaya ang ginawa ko na lamang mga K-5, dahan-dahan na lang yung pagpapatakbo. At nung nakauwi na, kinaumagahan, kinabukasan, oh, wow! Kami pa talaga, parang ikaw yata yung boy. Kung ikaw, luko-luko lang din na driver, no? Nako, marami talaga ma-aksidente mga K-5 natin. Ang daming immortal ngayong gabi na to, mga boss. Oh, kanina may pagtawid pa lang, may immortal, no? Isang ano pa yata sila? Isang buong motor silang immortal. Sa ang ating gasolina ay 87. Mura dito. 87 yung gasolina, mga K-5 natin. Uy. Sala ba yun? Dito ba yung... Sala yung immortal na yun? Wala na, nakalis na. Nakalayo-layo na. Ito ba yun? Ay, hindi ito. Ito yung maluwag yung kadena, oh. Saan? Diyan, diyan. Wala na dito, naka... Kung sino pa yung mga immortal, yun pa yung mabibilis magpatakbo mga K-5 natin, no? Yung parang wala nang bukas at kala mo unlimited yung buhay. Yun pa yung mga ano, yung mga ang yayabang pas pag nahuli, mahuli ng PNP, mahuli ng anti-crime. Natatawa ako minsan sa kanila, ang yayabang, pero pag nahuli ng mga ano natin, bakit ang tatahimik yung babait ninyo, di ba? Kala mo, iiyak na, makikiusap. Eh, pero pag hawak ng selenyador, akala mo naman, unlimited ang buhay. Pag pag nahuli ng otoridad natin, yun, tawag sa nanay. Yeah, patubos. Ang matindi, kung ma-hospital ka, nako. At sana kung ma-hospital ka, okay lang. Mapapalitan pa ng paan ng baboy yung paa mo na nabalian. Ang matindi kung bawian ka ng buhay, di ba? Perwisyo mo sa pamilya mo. Imbis makatulong ka sa pamilya mo, nagdagdaga pa ng perwisyo, di ba? Pasensya na ho, ha? Ilan lang ho yun kasi napapansin natin dito sa ating hong pag-iikot ngayon, mga K-5. Ngayong gabi na to, napansin natin, ang dami talagang immortal. Nakaraang mga gabi, siguro, mali na yung lugar na pinuntahan natin kay 5G Me. Maraming mababait yun sa mga area na pinuntahan natin. Pero dyan sa may bahagi ba mismo ng Fernandez, kung saan pa yung highway mismo, di ba? At ang matindi, nakikipaghabulan pa. Oh, ito, isang immortal din, no? Bakit naman na pa si mga immortal ngayon? Wala mga helmet. Mga K-5 ho natin. Pag ano mo pa nang pag sawayin mo, ikaw pa yung masama.

0: dyan. Yeah. Sawayin mo sila na mag-helmet kayo, sir. Oo, boss. Pero hindi eh. Mas matapang pa sa nagsasaway sa kanila eh. Dito yung may magandang ano, yung mga malapit sa atin, di ba? Ito na yung lutagos nun eh. Mga kaipaibuhon natin. So, dito na ho tayo sa may bahagi ng San Manuel. Sakop na ito ng San Manuel. Ito, side na to San Manuel. Itong kabilang side na to Tinigiban, mga K-5 natin. Yan ha. Baka malito yung ilan nating mga kababayan. Kahit sa mga adreso nila yan, ito ang barangay San Manuel. Itong barangay Tinigiban. So, itong paleko natin, yan, yan ang dahilan. O, hindi totoo yun ha. Ay, yung mga kumakalat na ano ha, na AI lamang yun, mga kaibigan. Baka nandito pa si Sir David. Wala na. Wala na yata. Baka nagawin na yun. Oh, parang dito yung siya naglalaro eh. Tanungin ko ngayon sunod. Maganda maglaro niya K5 Jimmy. Kaso hindi mo pwede sa atin, tayong dalawa. Kasi nga, gabi tayo eh. Oh, busy kami pag gabi. Hindi kami pwede baka makita kami naka gabi, naga-pickleball kami. Inuwin yung laro niya. Yan K5 Jimmy. Pickleball yan. Pickleball ba yan? Masaya na yun. Ganda ba yan? Parang asarap laruin kay 5 Jimmy. Yun lang ang laruin ho ninyo. Huwag yung puso ng iba. Ha? Mga K5 ho natin. Huwag ho kayo magpaasa. Oo, masakit ho pag umaasa. Kaya sa mga ka-K5 ho natin dyan, huwag kayo magpaasa ng tao. Ay! Huwag kayong mananakit ng kapwa. Ha? Bad yun. At saka speaking of hindi masasaktan mga ka-K5 natin, alagaan mo na lang ang kalusugan mo, ha? Mahalin mo na lang ang sarili mo muna. So darating din yung tao na magmamahal sa iyo. Oo, mga boss, mga nakikinig ngayon, mga nanonood ngayon na merong dinaramdam, oo, at gustong mag-move on at gustong mapalakas ang kanilang kalusugan, yun muna ang gawin ho ninyo. Sabi nga ng iba eh, mahalin mo muna ang sarili mo bago ka magmahal ng iba. Yeah. Paano ka magmamahal sa iba kung ang sarili mo hindi ka marunong magmahal? Hindi ka marunong magrespeto sa sarili mo, mga K5 ho natin. Yeah. Ganun ho yun. Yung sabi nila eh, magsasabi ka ng I love you sa ibang tao, mga K5, o sa nagugustuhan mong tao, mga K5 natin. Pero nakikita ka niya, eh, mukhang nasabi ka sa akin ng mahal mo ko, ipagtatanggol mo ko, pero nakikita kita, sakitin ka man. Di ba? Masakit man yun, mga K5 natin, na marinig, pero magsilbi mo ang inspirasyon yun. Kaya nandito nga ho yung mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, kagaya na dalamang ho ng Mighty C, DTX 500, D3 Bio. Magandang pumunta ho kayo sa ating Clinica de Alternativo Medicina kay Doc June. Mukhang bakit dito ka? Wala rin? Ay, hindi naman. Madilim lang talaga yung area na ito. O, madilim nga siya. Tingnan ko kung brown out din dito. Hindi naman eh. Ah, wala naman. Wala ba itong ano? O props lang to? O, hindi, may mga ilaw din itong area na to. Ah, ay wala. Ay, hindi. Pero may mga ilaw din to, di ba? Ang gulo. Ang gulo ng ano namin. Oh. Kasi di ba kung dumadaan tayo, may ilaw naman. Kaya ito paano? K5 natin. So may ilaw naman, may kuryente. Oh. Baka nagtitipid din sila. Mga K5 natin. Oy, sa ating mga taga solid waste management, ayan, magandang gabi sa ating mga basurero. Yan ho ang sinasabi nilang madumi sa tingin ng iba, pero marangal at malinis na trabaho, mga K5 natin. Eh, paano kung mawala yung mga taga solid waste management natin, wala taga kolekta ng basura, di ba? Mangamuhi tayo, mamaho tayo, magkakaroon ng mas maraming sakit yung ating mga kababayan. Kaya pasalamat po tayo sa mga taga solid waste management office po natin. Mga, ito pa po. Sige. Parang ang dami talagang immortal ngayon. Ala, barko yon, bangka yarn. Grabe oh. Akala mo, bilis ng takbo, mabagal lang ho yun. Malakas lang yung tunog. Malakas lang makaperwisyo na sa ingay. K5 natin. Oh, hindi, kung pwede hong ano, i-headset mo na lang yung ingay ng motor mo. Pwede ba yun? Oo. Oh. Yung gagaya ng pagpatok daw na para ikaw lang makarinig, eh, hinedset niya. Okay, K-5 natin. So, good evening sa lahat ng ating mga K-5. Nandito na kami sa aming home himpilan sa K-5 News sa Pampalawan. Ayan pala yung ano, yung clinic ni Doc June, yan o, dyan banda ho. Pero hindi pa yan ngayon, mga K-5 ho natin. So, sa mga kababayan ho natin, mga K-5 ho natin, magandang gabi ho sa inyong lahat. Ha. So, salamat sa mga sumubaybay na kisama sa ating hong kwentuhan, balitaan at kulitan sa ating hong programa Night Watch, mga K-5 ho natin. At nakasama ho natin sa bahaging technical ho natin sa ating studio si K-5 Junior Estrella, mga K-5 natin. And syempre, representing from Barangay Kamuning ang ating hong piloto ngayon, ang tagapagtanggol ng mga naaapi sa Barangay Kamuning. Uy, pwede. Oo, malay natin. Oo, malay nila at malay niyong lahat. K-5 Jimmy Dilasca Jr., mga K-5 po natin. And syempre, ako ho ang iyong nakasama sa ating sa ating programang Night Watch. Bukas, wala ho tayong Night Watch muna. Pahinga muna tayo, rest day natin, pag Friday. So Saturday ho tayo magkarinigan sa ating hong programang Night Watch. Ako ho ang inyong nakasama, K-5 Gilbert Basio. Para ho sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K-5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Madalas ka bang makaramdam ng pananakit ng katawan? O kaya'y pagod at stress sa bawat araw? Subukan na ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. May natural na sanggap mula sa kaligasan na tumutulong sa pagpapagaan ng sakit, lamig at pagod ng katawan. Sa bawat patadamhin ang ginhawang hati ng DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ang lunas ng kaligasan para sa iyong katawan. Isang patak, ginhawa agad. Ginhawang natural, lunas na herbal. Kaya subukan na DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: You are listening to 103.9 K5 News FM. Palawan.

0: 105 News FM. Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Dr. June Alcazar. Health Alert! Health Alert!
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, at syempre pa sa ating Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix, at ang ating kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold, na mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At syempre pa, makaibigan, sa araw na ito, isa na namang nakabinipisyo sa pag-inom sa Superior Antioxidant Herbal Capsule DTX 500 ang ating mapapakinggan, na kung saan maraming nararamdaman sa katawan, hinahapo, nahihilo, madaling mapagod, natulungan sa pag-inom sa Superior Antioxidant Capsule DTX 500.
0: Health Alert!
2: Maximino Magday, isa ng senior citizen, taga Santiago City. At ako'y nagmi-maintenance na ng mga gamot. Dati, sumasakit ang aking katawan at namamanhid. Hirap sa pag-ihi, hirap sa paghinga, madaling mapagod, nahihilo. Mabuti na lang at narinig ko sa radyo ang DTX 500 capsule. Kaya, nagtik na rin ako ng DTX 500 capsule. At ang resulta, maganda. Kupit pebo. At gumalig na ako at nawala ng aking iniinda kong mga sakit. At nagpapasalamat ako sa tulong ng DTX 500 capsule. Ngayon, nabuti ng aking karamdaman. Salamat sa DTX 500 capsule.
0: Health Alert!
1: Nawala na ang mga iniinda sa katawan at mabuti na ang pakiramdam after sumubok sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500 Herbal Capsule. Na kung saan ang DTX 500 Herbal Capsule kasi ay nagtataglay ng Superior Antioxidant, vitamins and minerals na kailangan ng katawan para maiwasan ang pagkahilo, maiwasan ang pagkahirap sa paghinga, lalong-lalo na namamanhid ang katawan at madaling mapagod gaya sa nararamdaman ni tatay. Kaya po sa mga kaibigan po natin dyan, ha, na matagal na rin pinapahirapan ng mga karamdaman, nahihilo ka rin, madaling mapagod, hinahapo, subukan ang Superior Antioxidant na kapsula na nakakatulong sa araw-araw na pag-repair ng mga damaged cells at pinoprotektahan ang ating katawan laban sa mga free radicals. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: Health! Alert! Kontrahin ang sakit ngayon pa lang. Mag-DTX 500 Herbal Capsule ka na. Kukontrahin ang mga sakit na maaaring dumapo sa atin. Tulad ng mga bukol sa katawan, gaya ng cyst, tumor, myoma, at iba pa. Kaya para mas maging healthy ang inyong mga life, piliin ang kampyon na Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Ang Herbal Capsule ng bawat Pilipino. DTX 500 Herbal Capsule. Panalo ka sa bisa at lakas. Ang DTX 500 Herbal Capsule ay mabibili sa inyong mga suki Butika Nationwide.
1: Health Alert! At syempre pa, para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa alkaline na vitamin C, ang Mighty C. Ang vitamin C na hindi acidic, hindi mahapdi sa tiyan. Pinapalakas dito ang ating immune system, lalong-lalo na ang ating mga buto. Mighty C, the alkaline vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa antioxidant coffee. Dito ka na sa kape na nagdi-detox ng katawan. Mayaman sa chia seed at lalong-lalo na ang psyllium husk na nagpapalabas ng toxin sa ating katawan at pinapaganda ang ating bowel movement. Clinica DTX Coffee Mix.
0: Health Alert!
1: At syempre pa, kapag problema naman sa mata ang ating dinadala, cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pangangati, mag-Eye Care Gold ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata na nagtataglay ng napakatas na lutein at pinalakas ng bellberry berry extract. DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, Clinica DTX Coffee Mix at Eye Care Gold, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nag

0: Sino ba nakikipaglaban sa inyo? Walang iba, si Councilor Elgin Robert Damasco.
1: Tama.
0: Kaya Sir Elgin, maraming salamat po at hindi kayo napapagod at hindi kayo natitinag kahit pinagbantaan pa sila ni Director Gregorio Katapang ng Bucor na kakasuhan daw. Eh sabi ni Sir Elgin, di bring it on!
1: Tama.
0: Diba? Para sa mga kababayan natin, mga kakipive natin dyan sa Tagbarungis, libo yan eh. Ha? Mga kakipive yung mapapasaya, mapapangiti, sakasakaling maipanalo yung laban. At ang importante dyan, ang dami yung mga grupo yung nagkiklaim dyan. Kung ako sa inyo, tayong kaibigan lang, diba? Dapat magkaisa kayo.
1: Tama.
0: Dapat unified. Diba? Mga ka-K5.
1: Ilan ba yung grupo yan? Tatlo yata.
0: Oh, may mga kasama dyan yung katutubo eh.
1: Katutubo.
0: Dapat isama nyo yan sa grupo para isa lang. Parang kami dito sa K5 Palawan, one team, one goal.
1: Ayun.
0: Isa lang yung goal natin. Maipanalo natin ito at mapasa atin na itong mga lupain na ito para sa mga apu-apuhan at mga apu-apuhan natin sa tuhod.
1: Mag-consolidate kayo.
0: Oo, diba? Hindi yung kayo-kayo lang. Dapat pati yung mga katutubo dyan, wag ninyo pong iwanan. Kasi kung mabibiyak kayo, di ba? May isang kagrupo ng katutubo na maghahabol din ng claim nila sa ancestral domain. May mabigat-bigat din yung karapatan ng katutubo. Pati hangin, pati dagat, pwede nilang angkinin. Di ba? Yung lahat na mga nakikita nila base sa Ipralok, kanila yan. Paano yung hindi nila nakikita? Yung lahat ng maabot ng alaala nila base sa Ipralok, kanila yan. Oh, di ba? Kaya kung claim lang ang ano, mas malakas yung claim ng mga katutubo eh. Pero mas maganda dyan, magsanib-pwersa na kayo. Para iisa yung pakikipaglaban ninyo. Makita ng gobyerno, uy, may magandang harmony yung mga naka-residenteng nakatira doon. Ah, edi pagbigyan na natin, ibigay na natin ito sa kanila. Eh pero kung lang may mga nag-aaway, sabi ng gobyerno, oy, sila nga doon sa lugar, hindi magkasundo. 'Di ba? Baka magkaragulo pa 'yan pag binigay natin 'yan sa kanila. So dapat magkaisa ho kayo diyan, yung mga residente, yung iba't ibang mga grupo, asosasyon at yung grupo naman ng mga katutubo na may claim din diyan po sa lugar, mga kakipay.
1: Ibig sabihin na sa walis, kapag isang tingting lang, hindi makakawalis.
0: Pamalo lang yun sa bata.
1: Oo, kailangan dyan na isang bugkos ng mga tingting.
0: Iyon. Together we stand, divided we fall. Diba, mga kakipay?
1: Morning kay Richard Gallardo. Pinababati niya si Martin Rapano.
0: Oy, magandang sino yan? Mamaya, batiin natin sana, hindi ko mabasa eh.
1: Richard Gallardo, sabi niya, good morning, K5 John Paul, K5 Roji, watching from Carmen Zone 2, si CDO.
0: Oh, taga CDO.
1: Shout out daw sa K5 News FM Philippines, 89.3 K5 CDO. Good morning.
0: Yan, dyan kay Kagawa Druel Buo. Osang Ruel, dyan sa may Bukana at dyan sa Iwahig. Siyempre si Ate Maribel Buo, magandang umaga. Grabe, kalakas ng monitor nila dyan, kuya.
1: Hoy!
0: Kuya Ruel, Osang Ruel. Madaling araw pa lang, pagbangon nila, talagang lagupok na yung signal. Salamat po. At doon sa mga nakamonitor sa amin, paramdam kayo para ma-recognize din naman natin kayo.
1: Angel Cheryl Mangano, good morning sa lahat, sabi niya.
0: Nilalamig yung signal ni K5 Ray eh. Kanina pa, ano, pero hindi makapasok, napuputol. Yan ang isa sa problema minsan pag may biglang ulan. Wag lang po sana mag-brown out.
1: Sana wag.
0: Mga ka-K5, kasi yan ang isa sa mga problema. Kasi yung genset namin na ano, hindi pa dumadating, galing ng China. Ay, China. Galing po ng, saan magaling yun?
1: Ano, sa
0: Kinamang Enteng.
1: Galing ng Norway.
0: Hindi pa dumarating eh. Kaya walang problema pag dumating yun. Alam nyo naman, ilang buwan pa lang ba yung K5? February kami nag-full operation eh. February, March, April, May. Magtatatlong buwan pa lang. Kaya pagpasensyahan nyo na muna. Kung brown out ay wala kami sa himpapawid. Kasi yung genset ho namin wala pa dito.
1: Lalo na kapag kumukulog, kumikidlat. Yan. Matik po yan. Ayan.
0: 522 na, mga ka-K5. Mukhang alanganin na si K5 Ray Almudal, mga ka-K5. Sa mga nagtatanong pala sa atin, yung mga nagtatanong dyan, kasi daw ang binabanggit lang natin palagi yung mga munisipyo. Eh, saan naman daw mabibili sa Puerto Princesa

0: yung pong DTX 500, yung D3 Bayo at yung Mighty C. Eh, sa lahat ho ng mga butika dito sa Puerto Princesa, available yan. Ha, sa lahat ng mga branches ng Dragman Drag House, mabibili ninyo yung DTX 500, yung D3 Bayo at yung Mighty C. Ang mga kakipay.
1: Kompletos Ricados.
0: Kompletos Ricados yan. Yung mga nagtatanong din bakit may mga biglaan tayong pag-ulan, may bagyo na po. Mayroon ho tayong bagyo at isang low pressure area na binabantayan ng PAGASA, pero nasa labas pa ng teritoryo ng Pilipinas at sabi ng PAGASA, posible sa Sabado, posible sa Linggo. Ngayong weekend, posibleng pumasok yung pong bagyo na papangalan ng Kaloy, sakaling makapasok ito sa teritoryo ng Pilipinas. Meron pa tayong nalalabing 7 minuto bago pumasok yung balitang K5 kumustahan sa umaga. At okay na ba? Signal ni K5 Ray kahit sandali lang. Quickie lang, K5 Ray. K5 Ray Almudal, kumusta ang sitwasyon dyan sa labas? Ano ba yung mga nangyari sa nakalipas na magdamag? Eh, K5 mo!
2: K5 News FM Live Report.
3: Yes, K5 SMG, that K5 Roji, good morning sa inyong dalawa dyan. At yun nga, araw nga ngayon na Biyernes, galing tayo sa ospital ng Palawan, tahimik daw at walang naitala. Mm-hmm. Kaya dumiretso tayo rito sa bagsakan section kasi medyo na-miss natin itong bagsakan section. May ilang mga paggalaw dun sa presyo ng gulay, may ilang mga pagtaas, yung iba naman bumaba. At yung presyo ng talong, talungin natin dito kay nanay. Magkano ang presyo ng talong ninyo ngayon, ay?
4: Ano lang po ito, 40 kasi 60 lang po yung pinakamatay.
3: Ayun. Presyo ng talong per kilo, 40. Ang ampalaya ang medyo tumaas kasi dati yung dating 60, ngayon ay pumapalo na siya ng 110 to 120 kada kilo ka K5 JP at ka K5 Roji. Yung repolyo naman, magkakaiba kasi ng presyo. May tig 50 nga lang rito per kilo. May tig 60 tayo nakita, 70, pero hindi nalalampas ng 100 ang kada kilo. Yung bawang, at yung bawang medyo mataas eh, may tig 70, may tig 110 per kilo. Yung sibuyas, magkano presyo ng sibuyas mo, Nay?
4: Ano lang po, 90 sibuyas.
0: Oh, ano may... mas mababa na ba yung 90 pesos na yan kaysa sa dati po?
3: Ayun, ito raw ay tumaas. Tumaas daw ang presyo ngayon, K5 JP.
0: Bakit
3: at,
0: po?
3: K5 Roji.
0: Bakit?
3: Anong dahilan ay bakit tumaas ang presyo po?
4: Kasi kami kukuha sa mga wholesale. Yun naman po yung sa amin talaga na paninda na nanggagaling sa mga farmers.
3: Yung siling yung Taiwan ba yan? Magkano ng kilo ngayon?
4: Ano lang po yan? 100 to 130, 120. Depende.
1: Mas mura kay nanay.
3: Hindi rin bumababa yung presyo. Halos magkakalapit lang sila, Karoji at SMG, yung presyo. Pero sa kabuuan mas mura pa rin talaga rito sa bagsakan kasi dito kumukubre ng mga paninda rin yung ilan sa mga nagtitinda diyan sa Talipapa. Kahapon nga bumili ako ng repolyo sa Talipapa, 110 ang kilo eh. Samantalang dito
1: sa bagsakan mas mura.
3: 50 pesos lang.
0: Ay siyempre tutubo, ha? Kalahati?
1: More than kalahati. Ako rin ganyan yung kamatis.
0: Dapat magpatong sila mga kahit na mga 5-10 piso na lang. Kung ibabawas mo pa yung pamasahe, sige, gawin mo ng 15 pesos. Pero kung kalahati, grabe na rin. Mga ka-K5, malupit.
3: Ganyan yung presyo. Yung kamatis nyo na, magkano ngayon?
4: Nakaraan ko po kasi yung nakumpra yan, kaya medyo mataas. 40 pa siyang kumpra ko ngayon.
3: 40. Para mabenta. Ayun, yung mga hindi pala na uubos ng mga nakaraang linggo. So, kagaya ng kamatis nila rito, yan ay dating 40, ngayon ibabagsak na siya ni nanay ng 30 ang per kilo.
1: Kasi
0: kaysa naman sa mabulok.
1: Merong oversupply.
0: Kasi ang kamatis, ano eh, 'di ba? Makahawa-hawa yung bulok. Kapag nilagay mo sa isang kaing, sabi nila, at nilagyan mo ng bulok, asahan mo lahat 'yan magiging bulok. Pero alam mo ba na sa lahat ng mga gulay, mga prutas, yung kamatis ang pinakamaswerte sa lahat?
3: Maswerte?
0: Oo. Alam mo ba kung bakit?
3: Ano kaya ang trivia doon?
0: Ito. Mabuti pa ang kamatis. Mayat mayay pinipisil. Diba? Kanta ni Gary Granada yan. Kaya maswerte, mabuti pa yung kamatis. Mayat mayay pinipisil.
1: Kaya pala, diba? Mamula-mula.
0: Isa sa mga maswerteng mga prutas at mga gulay yung kamatis. Okay, Five Ray.
3: At thank you tayo dito kay nanay na palagi nakamonitor sa atin. At doon sa mga gustong ito, kung gusto nilang pang matagalang pang ulam, pwede silang bumili ng bagoong alamang.
1: Yung bagoong na alamang, nakabuti ba yan?
3: Nakakwanto ka kay Pepe Rogi, yung nakabalot siya sa plastic na ito. Yung bagoong alamang na tuyo. Nay, ano pong tawag sa ganyang klase ng
0: Alamang.
3: Alamang Quezon. So nakabalot-balot na siya. May tig 10, may tig 20, 50, 75, 100 at 159. No? Yung 150, isang kilo yan? Isang kilo na yan. Kung bibili ka ng 150, gisa-gisayin mo lang, pang isang taong ulam mo na yan. Kasi kung nagbo-board ka.
1: Napakasarap ng alamang.
0: Ano naman daw yung pinakamasaklap na gulay? Kay Five Ray.
1: Yung mapapamura ka. Sa presyo ng gulay.
0: Di ba may maswerteng gulay, yung prutas, kamatis. Meron naman daw masaklap na gulay kay Pebre.
3: Masaklap na gulay? Ang alam ko lang, ampalaya lang.
0: Ayun, tumama ka.
1: Ampalaya.
0: Kasi mapait na karanasan. Laging sinasabi, di ba?
1: Mapapasimangot ka.
0: Kasi ang ampalaya, pero alam mo, ako gustong-gusto ko yung pait ng ampalaya.
1: Oy.
0: Mas gusto kong kainin ng hilaw yung ampalaya kaysa sa lutuin. Yung gagawin mo siyang salad.
1: Yun, tama, salad.
0: Pero yung iba hindi ko kaya eh. Yung iba kinakit-kit lang talaga nila. Yung carrots, kaya ko pang kainin ng hilaw eh.
1: Paano mo malalaman, K5 Ray, na ang ampalaya ay sobrang pait? May ampalaya kasi na kuminsan kahit na hindi mo iluto, mangangat-kat mo eh.
0: Pang salad. Meron. Yung mahahaba at saka yung maputi-puti.
1: Mahahaba, maputi-puti.
0: Yung mga ganyan, yung mga native, mga green, mapait yan. Pero sabi nila, may sikreto daw dyan sa pagluluto para hindi siya maging mapait.
1: Paano?
0: Mapait pa rin siya pero hindi siya ganun kapait. Diba?
1: Paano yan?
0: Huwag mo daw siyang, yung pag ginigisa mo, huwag mo siyang laging haluin.
1: Oy!
0: Pag gisa mo, isang halo lang, tapos hayaan mo na siya.
1: Parang suka din. Diba? Pagkasuka, dilagay mo sa adobo, hayaan mo munang kumulo.
0: Pagtuba,
1: yan, pwede rin.
0: Pero pag yung suka na nabibili natin yung chemical,
1: naka-pouch.
0: Hindi yung sukan tuba. Kasi ano na daw yan, may mga chemical.
1: Meron na chemical.
0: Hindi na siya papait na talaga, hindi kagaya ng sukan tuba. Pag sukan tuba na nilagay mo sa mga adobo, lalo na sa adobo, pag hinalo mo, magiging mapakla o mapait. Mga kakaipaib. Subukan ninyo para malaman nyo kung totoo yung mga sinasabi namin dito.
1: Pero kung minsan, masarap din naman ang mapait.
0: Ha?
1: Masarap din.
0: Ganon? Bakit naman?
1: Hindi puro matamis eh. Siyempre, ang ate, yung taste bud natin, naghanap din ng ibang lasa.
0: Ano kaya ang sakit na naidudulot ng pagkain ng mapapait?
1: Actually,
0: kasi pag kumain ka ng matamis, diabetes.
1: Diabetes.
0: Ay, yung mapait, Dok John Alquizar, ano bang sakit na makukuha pag lagi kang kumakain ng mapait?
1: Lalo na yung mga gulay na berde.
0: Basta mapait.
1: Tulad ng ampalaya, ano pa ba?
0: Meron bang binibenta na mapait na inumin, mapait na pagkain sa merkado? Bakit puro matamis?
1: Oo nga.
0: Okay, sige. Hey, Five Ray. Wala eh. 5:32 na. Kailangan na wala eh. Naapektuhan ang signal natin ng pagbuhos ng ulan. Kaya medyo nahirapan ka makapasok. Actually, yung video nga namin ngayon sa balitang kay Five, kumustahan, mukhang tagilid eh. Sige, salamat, kay Five Ray.
3: Maraming salamat, kay Five JP, kay Five Rogi, mula rito sa Bagsakan Section sa Barangay San Jose. Ito si kay Five Ray Almudal para sa pilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: Maraming salamat, K5 Ray. May ambulansya pa.
1: May ambulansya, naririnig
0: natin. Sige. Babalik kami mamaya ni K5 Roger. Punta muna tayo sa balitang K5. Kumustahan sa umaga?
2: Good morning!
5: Once again, K5 John Paul, good morning.
0: Ay, good morning, mga ka-K5. Pasensya na't medyo nilalamig yung signal namin. Buti nakapasok yung video. Kasi kanina kahit anong pilit, ayaw eh. Kaya sabi ko kay Kagawa, Jower Bundal, eh, huwag mong ipilit. Kasi ang isa sa mga moto ko, huwag kang mamimilit. Diba, K5 Ogsimer? Pero napakaganda ng signal ninyo kasi bumuhos yung malakas na ulan dito kanina, tumigil at ngayon ay umaambun dyan sa labas. So posibleng naapektuhan, alam nyo naman pag mga ganyan mga biglaan, mga ka-K5. Pero napakaganda ng signal ninyo dito sa amin. Back to you, K5 Santiago.
5: Maraming salamat sa K5 SM Chan Paul de Coco ng K5 Palawan. Let's start the ball rolling! Dumako na po tayo kay K5 Ogsimer. Bakit nangyari ang pagpatay sa isang may bahay, K5 Ogsimer?
6: Opo, maraming salamat kay K5 Conrad. Ano? Isang malungkot na balita ang nangyari dito sa Leyte. Kung saan pinagsasaksak ano, ng isang mister na kinilalang si alias Unoy. Ang mismong asawa niya na si alias Pitcher. Mga residente ito. Residente ng Kanggapak, Barangay Parilla, Palompon, Leyte. Nangyari ito noong nakaraang araw, mga K5, at ayon sa ating mga kapulisan, love triangle! Nakupo! Ang motibo ng pagpatay sa kanyang misis ayon sa testimonya ng anak, no? Anak nitong suspect at biktima na kinilalang si alias Anding, sakay sila, no? Magkasakay sila ng motor ng kanyang nanay nang makasalubong nila itong kanilang ama na umano'y lasing. Oo, at papunta sa bahay ng isang kinilalang si alias Kawing, o Kawing, na itong si Kawing ang pinaniniwalaan na may lihim na relasyon nitong biktima, ang misis nitong suspect. So sinundan sila ng suspect at pilit na kinukuha ang susi ng motorsiklo, mga ka-K5. At sa gitna ng konfrontasyon, nang mag-asawa, nagdebate ito, paulit-ulit na yun. May dala pala itong patalim at paulit-ulit na sinaksak nitong mister ang kanyang misis. Mismo sa iba sa harapan ano, ng kanilang anak na nandoon sa nasabing pangyayari. Marinig ito, marinig ang sigawan at kaguluhan. Lumabas itong si Kawing mula sa kanyang bahay at doon nakita ang biktimang sugatan at lumapit ito sa kanya. Did arrival nang dalhin ito sa ospital itong misis, itong biktima. Samantala, sumuko naman kaagad itong mister sa Barangay Cruz, Palompon, Leyte, kung saan na-recover sa K5 ang ginamit nitong kutsilyo sa naturang krimen. So yan po ang ating mga maiinit ano, na balita, mga laking balita. Nung nakaraang araw din, may dahil lang sa 500 pesos na utang, may sinaksak, patay rin, mga ka-K5. So yan ang ating mga balita dito sa K5 Tacloban. Back to you, ka-K5 Conrad.
5: Maraming salamat, K5 Ogsimer.
2: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
5: Sa malungkot na kwento mula po dyan sa Tacloban, dito naman tayo sama-sama ang masayang-masayang kwento na manggagaling sa Cagayan de Oro sapagkat napakarami ang pumaldo mula po kay K5 Martin. K5 Martin!
7: Yes, kay K5 Conrad, paldo na paldo ang mahigit kumulang 4,000 na mga tao dito sa lungsod ng Cagayan de Oro ang nakabenepisyo sa ginawang People's Day sa aming local government unit dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. No, iba-ibang mga serbisyo ang naibigay sa aming mga mahirap na mga residente dito sa lungsod. Kagaya ng medical assistance, nagbigay din ng aming alkalde dito ng mga wheelchairs, no, sa aming mga residente, at of course hindi mawawala yung aros kaldo. Para pag nagpila sila, eh, kumain ng aros kaldo. And then, birth registration, andyan din. City Scholarship Program, andyan din. At may iba pa na pinagbigyan pa ng panahon sa kanilang mga renewal, sa kanilang business permit. At ang pinaka maganda dito ay may tag 5 kilos na bigas ang ibinigay ng aming local government unit sa pangunguna ng aming alkalde na si Mayor Rolando Clarixoy. But sad to say, mga ka-K5, dahil sa ang dami ng tao, of course, hindi mawawala yung mga senior citizen. May separate lane naman sila. Pero yung isang senior citizen na ka-K5, under dialysis na para siya, no? May nahambi na. And then, ang nangyari, dahil sa init ng panahon, na-collapse yung isang senior citizen. Ang pinaka-malungkot na balita, ipagdala sa ospital, wala na. Wala nang buhay, mga ka-K5. Inaakaso na naman. Hindi tayo. Ang aming local government unit, itong senior citizen na maghingi sana ng assistance, no, sa aming LGU dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ito pong People's Day ay programa monthly to, no, dahil ang aming alkalde, siya talaga ang magharap sa mga residente na may hinging tulong dito sa aming lungsod, no, every first Wednesday of the month. Itong programa ng aming LGU dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, mga ka-K5. So, yan ang magagandang balita namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, Ninong.
5: Thank you very much, K5 Martin.
2: K5 News FM, Palawan, 103.9.
5: May magandang balita yung dala doon sa may Cagayan de Oro. Medyo sa Palawan ay malungkot din ang nabalita sapagkat merong nasawi sa isang nangyaring aksidente o vehicular accident. Mula po kay K5 Bus Station, ang manager K5 John Paul. Paano po ba nangyari?
0: Maraming salamat. Mga ka-K5, pero bago yan, baka makalimutan ko na mamaya. Pero nagpapabati kay K5 Martin. Sabi niya dito si Sir Richard Gallardo, shout out daw kay K5 Martin Rapanot. Kilala mo ba yun, K5 Martin?
7: Dahil listener natin dito yan sa Alonso.
0: Ayun, nagpapabati siya dito. Iba ka talaga, idol. Ikaw na. Pero jumpak ang mga balita natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ano po, mga ka-K5, dahil yun nga, medyo hindi magandang mga pangyayari. Kahapon o nangyari ang insidente na yan, pasado alauna ng madaling araw, kahapon. Ano, dito sa National Highway, sa unahan lang ng istasyon namin dito sa Barangay San Jose. Ayon sa report ng pulisya, pauwi na raw yung biktima, 21 years old na lalaki, galing sa inuman at sakay ng kanyang motorsiklo habang tinatahak yung National Highway, ay tila parang mayroon itong nakalimutan doon sa kanyang lugar kung saan sila nag-inuman, kaya biglang nag-U-turn sa National Highway na kung saan hindi naman inaasahan na meron palang paparating na isang pampasaherong van, at doon na raw inararo yung motorsiklo ng biktima na kung saan ay nagtamo ito ng iba't ibang sugat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan na sinasabing naging dahilan kung bakit ito binawian ng buhay. Actually, nadala pa sa ospital yung biktima pero wala rin. Talagang bumigay din, mga ka-K5. At yung driver, hawak na ng ating mga otoridad na nagsabing handa naman daw siyang makipagtulungan sa pamilya dahil hindi naman sinasadya yung nangyaring aksidente na yan, mga ka-K5. Samantala, malungkot na balita pa rin, bagamat medyo sabi nila kahit papano ay nakita na yung pong nawawalang mangingisda sa Barangay Santa Lourdes. Kahapon naman ng umaga ay nakita nga dyan sa Old Citramina Port sa Barangay Santa Lourdes yung katawan ng isang mangingisda pero wala na rin buhay. Hindi raw lumayo o natagpuan ito, malapit lang doon sa lugar kung saan sinasabing nalunod at narinig pa bago mangyari ang isid, nawala, tuluyang nawala ang biktima ng ilang mga residenteng nakatira doon sa lugar. At sa bayan ng Magsaysay sa Barangay Kukuro, nananawagan ngayon yung mga otoridad dahil apat na mga mangingisda naman yung nawawala hanggang sa ngayon. Matapos na maglayag noong Mayo 6 na mangisda, siyempre, at yung araw-araw nilang kinabubuhay, at sana sa gabi ay makauwi na. Pero hanggang sa kasalukuyan po, mga ka-K5, ay hindi pa rin nakikita. Lula ng kulay dilaw na bangka yung mga individual na pinangalanan ho ng ating mga otoridad na sina Louie Balungkas, John Mark Balungkas at Benji Malinaw na residente ng Barangay Kukuro sa Magsaysay, Palawan. So sa mga posibleng nakakita sa tatlong mga individual ay agad raw po itong ipaalam sa mga otoridad at dahil lubos na ang pag-aalala ng kani-kanilang mga pamilya. Yan yung mga maiinit at mga talagang nagbabiral na mga usapin dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Santiago.
5: Maraming salamat, K5 SM John Paul Dacoco. Malungkot ang balita mo, ha? Isa ang patay sa nangyaring vehicular accident. Dito naman sa amin, sa lalawigan ng Isabela, trending ito nga nangyari dyan sa Naguilian na Isabela, mga ka-K5. Pagmasdan ninyo itong ating ipapakita ng video sa inyo, ang connection dito sa nangyaring vehicular accident sa may barangay Talungan. Play. Ay, na ayan, oh. Sa balagay nyo, mga ka-K5, sa nakita nyo pagbaliktad ng pampaserong jeep na yan, natanggal yung axle. Meron siyang 22 pasahero kasama na yung driver. Ah? At talagang God is good. Himalang nakaligtas ang 22 katao kabilang na ang driver ng isang pampaserong jeep na yan, oh, matapos itong tumaob sa kahabaan ng Barangay Talungan nang mabunggo ang huliang bahagi nito ng isang Mitsubishi Adventure. At sa eksklusibong panayam nga ng 100.1 K5 News FM Santiago sa programang El Castigador, kay Police Major Danilo Malab Jr., ang Chief of Police ng PNP Arena Mercedes, nag-overtake umano ang isang Mitsubishi Adventure na sa sinusundang sasakyan. Ngunit aksidenteng nasalpok ang likurang bahagi ng kasalubong na jeep na biyaheng Ilagan City. So sa lakas ng pagkakabangga sa likod, ayun, tumaob, tanggal yung axle. At karamihan sa mga pasero nito ay estudyante, pawang mga nursing students. Sa lakas nga ng pagkakabangga, galyan nga nangyari. But talagang masasabi natin, maging yung nakabangga na driver ng Mitsubishi ay nasa maayos namang kalagayan. Yung mga ibang pasero niyan ay nakauwi na, yung iba ay nasa iba't ibang paggamutan, particular nga dun sa rural health unit ng nabanggit na bayan na sa pinangyarihan ng insidente. Again, for the 24, all of them are safe. Wala pong nasawi at wala ring nasa critical na condition according to Police Major Danilo Malab Jr. So yan, mga ka-K5, ha, ang ating pong isang trending na balita dito sa lalawigan ng Isabela, hatin sa inyo ng K5 News FM Santiago 100.1. So mga ka-K5, it is really hard to say, but we must have to say goodbye. Unahin na natin
0: K5 party. Ang bilis! Ayaw ba, tayo lang yata yung ayaw ng 3,000, ano? Grabing init sa Puerto Princesa, sa Cuyo kahapon na itala 42 degrees Celsius. Ang Aburlan 41, ang Puerto Princesa at Coron 40. May bagyo pa, pero may bagyo, di ba? Papasok daw bukas sa weekend si Kaloy, pero sobrang init.
5: Buti nga kayo dyan sa Palawan, nakakaranas ng malakas na pagbuhos ng ulan dito, tenga.
0: Grabe, tenga. Ano? Kaya yan yung pabago-bagong panahon, grabe, kadami mga nagkakasakit, kaya dapat lagi silang naka-mighty C para lumakas yung immune system nila.
5: Eh, sabayan mo na rin ng say goodbye.
0: Ha? 547 pa lang eh.
5: Sige
0: na. Sige. Walang pag-abuna. Oo. Oh. Tag-udap ba? Pero siyempre mga ka-K5 natin, maraming salamat po sa inyo, sa mga taga-subaybay natin. Bukas ulit, Friday pa lang bukas, kita tayo sa ating balitang K5. Saturday na bukas. Saturday na ba? Grabe naman, ang bilis naman. Mga ka-K5. At siyempre mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalamigan ng Palawan, K5 John Paul Dacoco para sa K5 Palawan. Siyempre ang tinaguri ang lungsod ng buhay na Diyos. Back to you, K5 Santiago.
5: Thank you very much sa K5 SM. Dago naman tayo ngayon kay K5 Martin. K5 Martin, Idol!
7: Yes, sa K5 Ninong, bawas-bawasan mo yung pag-inom ng kape, ha? Dahil nag-nervyoso mo na, maglayo-layo pa. Anyway, salamat po. Galing po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao. Ako po si K5 Martin Rapanot nagsasabing, mayong buntag, kanatentran.
5: Thank you very much, K5 Martin. K5 Oximer, go ahead please.
6: Opo, maraming salamat K5 Conrad, mga K5. At mula po dito sa K5 News FM Tacloban, the City of Hope. Maupay nga aga, happy weekend.
5: Maraming salamat guys sa inyo at see you again on Monday, mga ka-K5. So with that, mga ka-K5, nagtatapos na naman po ang isang edisyon ng ating
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Balitang K5 sa Umaga. Ay nako, mga K5, hindi siguro DTX Coffee Mix ang inuinom ni K5 Conrad. Nininervyos, di ba? Pero siyempre mga ka-K5, alas 5.49 na po ng umaga. Balik tayo dito sa ating palatuntunan, Balitang K5 sa Umaga. Yun po ay portion o kasama sa programa natin yung segment na yan, Balitang K5, kumustahan sa umaga, kung saan nakakasama natin yung ating pong mga kapatid na himpilan mula sa Cagayan de Oro, Tacloban at Santiago Isabela tuwing umaga yan. Ha, mga ka-K5. Samantala, Biyernes na pala ngayon? Eh bakit hindi mo ako sinasaway kanina pa? Webis ako ng Webis eh. Hindi, akala ko talaga Webis pa. Oh, mga ka-K5, pasensya na ho kayo ha. Medyo ayaw ko pa talagang ano eh. Gusto ko tuloy-tuloy pa. K5 Roji.
1: Oo nga.
0: Pero hindi mo rin ako sinita kanina. Nasabi kong Webis.
1: Oh, ah, Webis mo nabanggit mo. Biyernes na.
0: Biyernes na pala. Eh kasasabi ko lang kanina, hala, Biyernes na pala bukas. Biyernes. Weekend na naman. So today is Friday.
1: Friday. Thank you, Lord.
0: Thank God it's Friday. Makakapahinga naman tayo bukas.
1: Tama, tama.
0: Kailangan din talaga natin magpahinga. Alam nyo, sinasabi ng ating po mga eksperto na kailangan natin ding ipahinga yung katawan natin.
1: Totoo yan.
0: Kaya nga, kung papansinin ninyo, leading by example, yung ating Panginoon mismo.
1: Diba?
0: Diba? Nagbigay siya ng pattern.
1: Oh.
0: Sa pagdasa pananalangin nga, nagbigay din siya ng pattern eh, nung siya ay lumulat na nalangin bago yung kanyang pag-capture, bago siya hulihin.
1: Uh-huh.
0: Diba? Mga ka-K5. Yung pattern na ibinigay sa atin ng Panginoon since creation, kailangan nating magpahinga. Kahit isang beses sa isang linggo.
1: Dapat pangalagaan natin ang ating pangangatawan dahil ito ay templo ng ating kaluluwa.
0: Anihin mo yung malaking pera, yung kayamanan, kung hindi ka na rin makatayo sa higaan.
1: Totoo yan.
0: Kaya nga sabi ko, pag nagta-travel tayo, yung mga anak na medyo makaluwag-luwag na ngayon, i-travel nyo yung mga, mga magulang nyo. Dalhin nyo sa iba't ibang mga lugar. Dalhin nyo sa ibang bansa kung kaya nyo naman. Kaysa naman dalhin nyo pag matanda na, naka-wheelchair na, hindi na mag-i-enjoy.
1: Sabi nga nila, no, habang malakas at na nakakaalala pa ang magulang, ipadama na ninyo yung tamang pagmamahal.
0: Ayun, bakit nakakalimot ba yung mga magulang?
1: Hindi, yung mga anak ko minsan nakakalimot.
0: Ayun.
1: Diba? Bibigyan mo ng pagkain ngayon, hindi na niya malalasahan yan dahil sa edad.
0: Kaya... hindi lang mga magulang, pati tayo.
1: Tayo!
0: Habang bata pa tayo, mag-travel tayo.
1: Tama, tama.
0: Ah, mga ka-K-pay, para naman mag-enjoy, enjoy natin yung sarili natin. Kasi darating yung panahon, magta-travel ka, naka-wheelchair ka, di wala rin.
1: Ako di mo na-enjoy. Gusto ko mag-travel eh, kaso yung day off natin, iniipon-ipon ko pa.
0: Ah, ganun? Oh, Sabado yung day off namin. Ikapitong araw. Kasi yung pattern namin dito, kung kaanong araw din, pang ilang araw din, nagpahinga yung ating Panginoon. Ikapitong araw.
1: Yeah.
0: Eh, sabi nyo na wala namang kalendaryo noon. Paano nyo nasabing Sabado? Ikapitong araw nga eh.
1: Mm.
0: Diba yung Panginoon na buhay, unang araw ng sanglinggo.
1: Unang araw.
0: So, ibig sabihin, Sunday na yun sa ngayon. Kasi kahit tingnan mo sa diksyonaryo kung ano ibig sabihin ng Sabado eh. Ikapitong araw, subukan mo i-Google, ikapitong araw, lalabas Sabado.
1: Tama.
0: Kahit nga nung namatay siya, di ba? Biyernes ng alas tres, namatay siya kasi Sabado, kapahingahan, unang araw ng Sanglinggo.
1: Sunday.
0: Yan, nabuhay yung ating Panginoon. Mga ka-K-5. Pero kung gusto naming mabuhay ng masagana,
1: yun.
0: Wala kaming babayaran 3,000. Ay kailangan na namin magpaalam mga ka-K-5 at happy weekend po sa inyo. Kita tayo by Monday!
1: See you on Sunday.
0: Sa programa mo.
1: Oo. Ang ating Sunday edition ng Foro de los Pueblos ni K-5 Alex Paglumutan.
0: 5.53 na.
1: Oo. 3,000 pesos. Magandang umaga, K-5 Roger Paglinas.
0: At ako naman po, K-5 John Paul Dacoco. Kita tayo by Monday. Happy weekend, mga ka-K-5. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan.
1: K-5 News FM. Yeah,
8: balitang K-5 sa umaga. Simula alas 4:30 ng umaga hanggang alas 6.
9: Mga mahahalagang pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito nyo unang malalaman. Dito unang mapapakinggan. 103.9 K5 News FM Palawan. Istasyong kampiyon sa balita, kampiyon sa public service, kampiyon sa puso ng mga Palawenyo. 103.9 K5 News FM Palawan. Maghahatid ng mga napapanahon, komprehensibo, balanse at makatotohanang mga balita sa loob at labas ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM Palawan, where nature begins and never ends.
10: Sa pisa at lakas, doble, doble, doble. Kumpara sa iba, DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan, palakasin ang katawan, iwas sakit. Mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampiyon ng Herbal Capsule. Health Alert, programa na puno sa health tips at health information, kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
11: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. At sa patuloy po sa ating programa, mga kaibigan, atin munang pag-usapan itong stroke. Kung paano natutulungan ng DTX 500 at kung paano natin ito maiiwasan. Alam mo ba na sa loob ng 10 years ay nanatili pa din na mataas ang average ng stroke sa Pilipinas, na kumikitil ng 63,804 na buhay bawat taon. At according pa nga sa National Institute of Health, na kahit sa time ng COVID pandemic, ang annual recorded stroke sa Pilipinas ay umaabot pa din sa 68,180, na tumaas galing sa 64,381 noong 2020. Merong dalawang klase ng stroke. Ito ang ischemic stroke at hemorrhagic stroke. At ang dalawang ito ay nagsimula sa pagtigas ng arterial walls dahil sa blood pressure at pag-oxidize sa cholesterol deposit. At ang oxidative stress ang isa sa dahilan kung bakit dumikit ang mga bad fats sa arterial walls na nagiging bara o plake, na bumabara sa daanan ng dugo, na siyang dahilan ng pagkakaroon ng malakas na pressure. Kapag ito ay pumutok, ay naging dahilan ng stroke. Paano nakakatulong ang DTX 500 sa ganitong karamdaman? ang DTX 500 ang pumipigil para hindi ma-oxidize ang bad fats. Kasi po mga kaibigan, nakita kasi sa pag-aaral na yung oxidation, siya ang nagiging dahilan kung bakit bumabara sa daanan ng dugo itong mga bad fats. At kung walang oxidation, ha, nakita sa pag-aaral, kung walang oxidation, wala ding magiging bara sa daanan ng dugo at maiiwasan ang stroke na problema. Halimbawa, makaibigan, ang lifestyle natin, puro matatabang pagkain. Kung mayaman pala sa antioxidant ang ating katawan, itong mga bad fats na ito na makukuha natin sa taba ng baboy, baka at mga karne ay hindi ito babara sa arterial wall. Kaya kung mataas na lagi ang blood pressure, nananakit na ang batok, mag-DTX 500 dahil isa itong superior antioxidant capsule na nagtataglay ng mapait na bahagi ng tubo at ampalaya na nakukunan ng pinakamataas na antioxidant na tumutulong maiwasan ang oxidation at maiwasan ang stroke problem. Kaya para sa healthy na puso, mag-DTX 500. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Dahil ang alkaline na vitamin C ay isa din sa nagpapalakas ng mga ugat. Dahil pinapanatili nito ang elasticity ng mga ugat para maiwasan ang pagputok nito. DTX 500 at Mighty C, ang pinakamainam na kombinasyon patungkol sa malusog na puso at maiwasan ang stroke. DTX 500 at Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
12: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAP value. DTX 500.
13: Narito ang DTX 500 free consultation schedule. Kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH certified naturopathic practitioner sa Palawan. DTX 500 free consultation schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Barakalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas Palawan Branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan, every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, Ground Floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan, Sanara, Palawan, every araw ng Huwebes. DTX 500 Free Consultation.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras, mga ka-K5, alas 6:02 ng umaga.

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Good morning!
2: Ay, magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Friday today! Ito na po ang DTX Morning Newscast, mga ka-K5, Mayo a 8, 2026.
1: Good morning!
3: Tayo ay napapanood at napapakinggan ng live saan mang panig na mundo sa pamamagitan po yan ng aming official Facebook page, K5 News FM, Palawan.
2: Sa ulo ng ating mga kampiyon ng mga balita, problema ng mga residente sa sityo Tagbarungis, ipaparating na sa Kongreso.
3: 1.2 billion pesos na refund ng Palawan Electric Cooperative ibabalik sa consumers.
2: PCUP, iimbestigahan ang umano'y pangongolekta sa urban poor sa Palawan.
3: Top 1 provincial most wanted person arestado sa Dumaran, Palawan.
2: Balita Nasyonal, 38 Pinoy seafarers sa MV Hondius walang sintomas ng hantavirus. Ayon yan sa DOH.
3: Balita sa Ibayong Dagat, 2 dating defense ministers ng China hinatulan ng suspended death sentence dahil sa korupsyon.
2: Balita pampalakasan, Lasal, tinalo ang National University o yung NU sa Game 1 ng UAAP Volleyball Finals.
3: At sa atin naman pong balitang showbiz ngayong araw ng Biyernes, sa Lovie Po, makakasama si Game of Thrones actor Macy Williams sa isang international film.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Puntahan agad natin, mga ka-K5, yung kampiyon ng mga balita. Atin sa atin siyempre ng DTX 500 na mabisang panlaban sa mga may high blood. Ang DTX 500 ay mabibili na dyan sa bayan ng Batarasa sa Nature Ceiling Naturopathic Center Branch at sa Alina Pharmacy, sa Kenrest Pharmacy at sa Hyde's Drug Store.
0: Balitang lokal.
2: Iniimbestigahan na ho ng Presidential Commission for the Urban Poor o yung PCUP sa pangunguna ni Commissioner Reynaldo Galupo yung po mga individual na manoy illegal na nangongolekta ng pera mula sa urban poor sector dito sa Puerto Princesa. Ito naman ay matapos ilahad ni Ian o ni Ivan Gabilaga ng ugnayan ng maharlikitang sektor ng mga reklamo na may nagpapakilala daw na konektado sa ahensya at naniningil umano ng 15,000 hanggang 25,000 pesos kapalit ng pagproseso ng benepisyo at registration ng organisasyon. Inihayag ni Gabilaga sa K5 News FM na sinabi ni Galupo na walang anumang bayad ang pagkuha ng tulong mula sa gobyerno, lalo na sa mga programang pangkabuhayan ng Department of Labor and Employment. Binigyan din ito na hindi kinakailangan ng registration sa Securities and Exchange Commission para makakuha ng benepisyo taliwas sa sinasabing kondisyon ng ilang grupo. Tiniyak naman ang PCUP na tutukuyin at pananagutin ang ilang mga personalidad na nasa likod ng panlilinlang, lalo na kung ginagamit ang pangalan ng ahensya para sa pansariling interes. Limok din ang publiko na agad i-report ang mga kahalintulad na insidente para mapigilan ang pananampana o yung kanilang pananamantala sa sektor ng Maralita.
4: Kailangan lang na makilala sila ng PCUP o magpa-credit sila sa Presidential Commission for the Urban Poor. Mm-hmm. Hindi po nila kailangan ng tech, hindi rin po nila kailangan maglabas ng malaking pera sa mga naririnig nga natin sa iba't ibang organisasyon. Nagkokolekta ng 15,000 para lang magkaroon ng SEC registration. 15,000 to 25,000, depende.
3: Samantala sa iba pa nating mga balita, sentro ng turismo Binusisi, Malawakang Airport Survey inilunsad sa Palawan. Detalye ng kampiyong balitang yan mula kay K5 Ray Almodal, ibalita mo.
0: K5 News FM Live Report.
1: Inilunsad ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan ang isang malawakang departure point visitor survey na sinimula noong Mayo 6 hanggang Mayo at 12 sa mga paliparan ng Puerto Princesa, El Nido at Coron. Ang hakbang na ito ay hindi lamang isang ordinaryong pagkalap ng impormasyon, kundi isang kritikal na operasyon upang itama at gawing world-class ang sistema ng statistik ng turismo sa lalawigan. Sa pamamagitan ng direktang pakikipagpalayam sa mga domestic at foreign tourist, layunin ng Provincial Tourism Promotion and Development Office na busisiin ang bawat detalye ng karanasan ng mga bakasyonista mula sa kanilang ginastos hanggang sa haba ng kanilang pananatili. Binigyan din ni Provincial Tourism Officer Maribel Bunye na ang proyektong ito ang magsisilbing pundasyon ng mas matatag na pagpaplano sa pamumuhunan at marketing ng Palawan upang makasabay sa pandaigdigang pamantayan. Sa tulong ng Civil Aviation Authority of the Philippines at mga lokal na pamahalaan, tinitiyak ng systematic random sampling na ang bawat datos na makukuha ay magiging sandigan ng pagbuo ng mga pulisiya. Ito ay isang direktang tugon sa hamon na gawing mas organisado at maaasahan ang mga numero na magdidikta sa daloy ng ekonomiya ng probinsya. Ang resulta ng DPVS ang gagamitin namang armas ng pamahalaan upang masiguro ang sustainableng paglago ng turismo at mapanatili ang posisyon ng Palawan bilang pangunahing destinasyon sa bansa. Ito si K5 Ray Almudal. Para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: Sa iba pang kampiyon ng mga balita, mga ka-K5, yung problema ng mga residente ng Sitio Tagbarungis, ito na, ipaparating na daw yan sa Kongreso. Ang kampiyon na balitang yan mula kay K5 Grace Melostrido.
0: K5 News FM Live Report.
5: Nagpahayag ng pagtulong sa mga residente ng Sitio Tagbarungis ay nagawan sab kahapon ang ilang mga konsehal ng Sangguniang Panlungsod, kabilang si City Councilor Elgin Damasco at G. Lau, kasama si Congressman Hill Acosta Jr. hinggil sa kinahaharap na problema sa planong pagtatayo ng pasilidad ng Bureau of Correction. Inanunsyo ni Congressman Acosta na dadalhin na nito sa Kongreso ang problema at aasikasuhin na ang mga kinakailangan dokumento, lalo na ang pagpapasa ng House Bill na maideklarang alienable and disposable ang bahagi ng lupain.
6: Kailangan din magkaroon ng dialogo on neutral ground, which is the House of Representatives, para nandoon sila, nandoon ang Bucor, para mag-usap. Hindi natin kailangan mag-away.
5: Sa huli, nagpasalamat naman ang mga residente sa pagtulong sa kanila.
7: Pag-appendress lang po ang kailangan natin dito. Ayan na, binuking ko na yung dala-dala ni Kong. Pero sana po ang magpapaliwanag yan ng mas malaliman pa. Yan lamang po, muli, Laban Tagbarungis!
5: Ako si K5 Grace Melostrido para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Maraming salamat K5 Grace Melostrido. Samantala, sa iba pa nating mga balitang lokal, aabot sa 1.2 billion pesos ang i-refund ng Palawan Electric Cooperative o PALECO sa kanilang member consumers matapos maibalik ng universal charge for missionary electrification subsidy ng National Power Corporation. Ayon kay Engineer Rescon Trivida, sakop ng refund ang dagdag singil mula October 2024 hanggang October 2025. Ito'y nang magkaroon ng transition power supply agreement ng PALECO at Delta P para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa Palawan. Ibabawas ang refund sa electric bills ng consumers, bagamat wala pang eksaktong petsa kung kailan ito sisimulan. Samantala, inamin din ng pamunuan ng PALECO na nakakapagtala sila ng 12 pesos hanggang 15 million pesos na surplus kada taon mula po yan sa kanilang operasyon.
2: Sa iba pang kampiyon ng mga balita, top 1, provincial most wanted person, abay, nalambat sa Dumaran, Palawan. Ang detalye ng kampiyon na balita mula kay K5 Gilbert Basio.
0: K5 News FM Live Report.
2: K5 Gilbert.
3: Babalikan na lang na natin si K5 Gilbert Basio. Samantala, sa iba pang balita, sa gitna ng patuloy na banta sa wildlife at likas na yaman sa Palawan, hinikayat ang mga komunidad sa west coast ng Aborla na maging mas aktibong katuwang proseso pagre-report at pagubantay laban sa mga paglabag sa environmental laws. Ito ang naging sentro ng paralegal training on environmental laws and community rights na isinagawa ng Environmental Legal Assistance Center Incorporated o ELAC kamakailana. Ayon sa ELAC, mahalaga mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng komunidad at mga ahensya ng gobyerno upang mas mapabuti ang pagpapatupad ng environmental laws sa lalawigan. Binigyan din dito ang pagpapalakas ng kaalaman ng mamamayan hinggil sa mga umiiral na batas para po yan sa proteksyon ng wildlife at kalikasan kabilang ang Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act at ang Strategic Environmental Plan for Palawan Act. Hinimok din ang mga partisipante na agad iulat sa mga otoridad ang anumang illegal wildlife activities at iba pang paglabaga na nakakasira sa kalikasan ng Palawan.
2: Balikan natin si K5 Gilbert Basyo sa kanyang report kaugnay doon sa Nalambat na top 1 provincial most wanted person sa Palawan. K5 Gilbert Basyo, EK5 Mo!
0: K5 News FM Live Report!
2: Mukhang nilalamig yung signal ni K5 Gilbert.
3: Biyernes.
2: Oh, Biyernes. Kanina pa yan. Pag ulan-ulan siguro, naapektuhan yung signal natin. Sige, ito na lang. Si K5 Spark Sassy. Okay na si K5 Gilbert. Balikan natin yung balita ni K5 Gilbert kasi top 1 most wanted yan sa Palawan. Doon ho sa munisipyo ng Dumaran na Lambat ng mga otoridad. K5 Gilbert, EK5 Mo.
0: K5 News FM Live Report.
8: Inilapit ng Police Regional Office Mimaropa ang mga serbisyong pangkapakanan sa mga retirado at pensioner ng Philippine National Police.
0: Good morning! DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. K5 News FM Live Report.
3: Punta muna natin kay 5JP ang mga balita dyan sa Nara. Ito naman, lalaki rin na may standing warrant sa kaso namang paglabag sa RA 9262. Arabay arestado rin po dyan sa bayan ng Nara. Detalye ng Kampyong Report, K5 Spark, Sase, ibalita mo.
0: K5 News FM Live Report.
9: Matagumpay na naaresto ng magkasanib na pwersa ng Nara Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Palawan Police Provincial Office at ng 2nd Platoon, 1st Palawan Provincial Mobile Force Company, ang isang wanted person nitong Mayo 7, 2026, alas 2:30 ng hapon sa Quireno Street, Barangay Poblasyon, Nara, Palawan. Ang naarestong suspek ay isang 25 taong gulang na lalaki, binata, residente sa nasabing lugar. Di nakip ito sa bisa ng warrant of arrest na may pitsang Mayo 7, 2026 na inisyu ni Honorable Jocelyn Sunjandilig, Presiding Judge ng Regional Trial Court, Port Judicial Region, Branch 47, Puerto Princesa City, Palawan dahil sa paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children's Act of 2004 na may criminal case number 45287 na may inirekomendang piyansa ang korte na nagkakahalaga ng 72,000 pesos para sa pansamantala nitong kalayaan. Samantala, nasa kustudiya na ngayon ng Nara MPS ang arestadong suspek para sa tamang disposisyon kung saan nakatakda na itong iharap sa korte na siyang nag-issue ng warrant of arrest laban dito. Ito ang inyong kakipay Michael Spark Sase para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan. Kipay News FM.
2: Maraming salamat K5 Spark Sase, ang mga balitang lokal na inyo po napakinggan natin sa atin yan ng DTX 500 na panlaban doon sa mga mataas na yung kanilang mga blood sugar. Ang DTX 500 mabibili naman dyan sa bayan po ng Rojas, dyan sa RSM Pharmacy, Roscom Pharmacy, sa Right One Pharmacy, sa Olim Pharmacy at sa Cian Pharmacy, mga kakipay. Puntahan na natin ang detalye ng ating pong balita.
0: Balita National.
2: Balita National, kinumpirma ng Department of Health o yung DOH na wala sa 38 Filipino seafarers na sakay ho ng MV Hondius yung nagpapakita ng sintomas ng hantavirus infection sa gitna ng outbreak sa cruise ship. ayon kay DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, naka-isolate at sumasailalim sa quarantine protocol sa mga Pilipino habang minomonitor ang health authorities sa Cape Verde. Sa kasalukuyan, tatlo na yung namamatay sa outbreak kabilang isang Dutch couple na kumpirmadong tinamaan ng hantavirus. Samantala, iniimbisigyan na rin ng World Health Organization o ng WHO yung posibilidad ng human-to-human transmission matapos mapag-alamang may close contact ang ilan sa mga infected na mga pasahero ng cruise ship.
0: Balita International. International.
3: So atin naman pong balitang international, hinatulan ng suspended death sentence ng military court sa China ang dating defense ministers na sina Li Shangfu at Wei Fenghe matapos mapatunayang sangkot sa bribery at korupsyon. Batay sa ulat, gagawing life imprisonment ang

0: Pinatunayan po ng De La Salle University yung kanilang dominasyon matapos na talunin ng NU, National University, mga ka-K5 sa Game 1 ng UAAP Season 88 Women's Volleyball Final sa Mall of Asia Arena. Nanguna si Angel Canino na meron 17 puntos habang solid rin ang performance ni Shane Reterta para ilapit ang Lady Spikers sa kanilang 13th kampyonato. Ayon kay Head Coach Ramil De Jesus, naging susi ang pag-adjust ng kanilang kupunan sa pressure ng laro matapos ang mabagal na simula. Kailangan na lamang ng La Salle ng isa pang panalo sa Game 2 para makumpleto ang season sweep laban sa Lady Bulldog.
1: Showbiz Balita. Showbiz Balita.
2: Arriba-arriba que la... Samantala sa atin naman pong Showbiz Balita ngayong pong araw ng Biyernes, Lovie po makakasama si Game of Thrones actor Macy Williams sa isang international film. Detalye ng kampiyong report na yan mula sa ating Chica Dora K5 Honey Ragot. Ibalita mo.
1: Showbiz Balita. Showbiz Balita.
3: Kinumpirma na aktres na si Lovie po na kabilang siya sa upcoming international thriller film na Ignition. Kasama ang Game of Thrones actor na si Macy Williams at British actor na si Rory Kinnear. Sa social media post ni Lovie, ibinahagi niya ang first look ng pelikula na ipakikilala ngayong Mayo sa Cannes Film Festival. Ayon sa ulat ng Variety, susundan na Ignition ang kwento ng isang babae na hindi sinasadyang mapasama sa isang delikadong terrorist plot na umiikot sa technology, paranoia at paghahanap ng katotohanan. Ang pelikula ay isinulat at idinirek ni James Erskine. Ako si K5 Honey Ragot para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: Maraming salamat K5 Honey. Ang balita pong yan na inyo napakinggan ay hatid naman sa atin ng mabisang D3 Bio para sa ubo, sipon at trangkaso.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning
0: Newscast. Alas 6:20 na ng umaga. Yan na po yung kabuuan ng mga balita natin sa atin ng DTX 500 na mabisang panlaban sa mga may high blood dahil sa taglay na pinakamataas na antioxidant, mga ka-K5. Ang DTX 500 ay mabibili sa lahat ng mga branches ng Drugman Drug House. Patuloy po na makinig sa mga programa ng 103.9 K5 News FM Palawan at i-follow po ang aming Facebook at iba pang mga social media accounts.
2: Sa ngalan ng buong puwersa ng himpilang ito sa pangunguna ng aming CEO na si Doc Ramel Y. Uy, katuwang ang ating technical team, ako po si Mia Felipe.
0: Siyempre, magandang umaga muna kay Nanay Nelly Fernandez, kay Tita Bibet at Kuya June Horada. Nakikinig sila ngayon dyan sa Prinsesa Water Refilling Station sa Barangay Irawan. Siguro marami ng supply ng tubig ngayon kasi bumuhos yung malakas na ulan. At may papasok daw na bagyo sa bukas o sa Linggo kay Pimia. Kaya ingat tayo mga ka-K5. Susunod na po ang programang Foro de los Pueblos. Makakasama natin dyan ang multi-awarded broadcast journalist si K5 Alex Paglumutan. At syempre, kita tayo by Monday na. Kasi Friday today, mga ka-K5. Para sa isa pang edisyon ng DTX 500 Morning Newscast. Ako naman po, K5 John Paul Dacoco.
2: Para sa Himpilang Kampiyon sa Balita,
0: Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan,
2: K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Mga mahahalagang pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito nyo unang malalaman. Dito unang mapapakinggan. 103.9 K5 News FM Palawan. Istasyong kampiyon sa balita. Kampiyon sa public service. Kampiyon sa puso ng mga Palawenyo. 103.9 K5 News FM Palawan. Maghahatid ng mga napapanahon, komprehensibo, balanse at makatotohanang mga balita sa loob at labas ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM Palawan, where nature begins and never ends. DTX 500.
4: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinans na gamot.

0: sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500 kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
1: DTX 500. Mapibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
3: DTX Coffee Mix.
2: Nagkape ka na.
3: Na-detox ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap. Beauty Soap. Lakas ng kalikasan laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika. Para sa pamilyang alaga ng kalikasan, narito ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Hatid ay likas na ginhawa para sa bawat miyembro ng pamilya. DTX Herbal Oil. Mula sa pagod na balikat hanggang sa pananakit ng likod, may herbal na lunas para sa buong pamilya. DTX Herbal Oil. Natural na alaga ng kalikasan para sa lahat. Subukan na ang para sa ginhawang pang buong pamilya. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa para sa bawat isa. DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert. DTX 500.
6: Alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng mga selula? At kahit nga ang ating dugo ay gawa sa mga cells, ang red blood cells at white blood cells. At sa matagal na pagsasaliksik ng mga eksperto, kanilang natuklasan na ang pagpapanatili na healthy ang mga cells sa loob ng katawan ang isa sa susi upang maiwasan ang dumadaming karamdaman na nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ngunit dahil sa free radicals na makukuha sa maduming hangin, maduming tubig, processed foods na sinabayan pa ng stress sa araw-araw na buhay, ay sinisira nito ang mga healthy cells sa ating katawan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng karamdaman. Dito pumapasok ang antioxidants, ang hero ng mga cell sa loob ng katawan. Isang substance na makukuha sa mga prutas at gulay na pumoprotekta sa mga selula laban sa free radicals. At yan ang dahilan kung bakit ang Clinica de Alternativo Medicina ay gumawa ng Superior Antioxidants Combination. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Isang herbal composition na may pinakamataas na antioxidants na nung sinukat ng mga eksperto, umabot sa 1.3 million in ORAC scale ang antioxidants na kailangan ng katawan para labanan ang oxidative stress. Narito ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidants Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
7: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko, kaya sinubukan ko ang DTX 500.
8: So nung sinubukan mo ang DTX 500 Herbal Capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
7: Oo, nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Subukan na rin ang pulupit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
5: DTX 500.
9: Naka-ubos po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
5: DTX 500.
10: Si Roldan na taga Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ng batok. At narinig ko itong DTX 500 at Maytisin na maganda na kombinasyon. Sinubukan ko po siyang inumin 3 times a day, tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
5: DTX 500!
11: Sir Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, kilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko, yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kape din, normal talaga sa pagdumi at parang lumiit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
5: DTX 500!
6: Kaya kung may nararamdaman ka din, katulad sa kanila, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C at ng Detox Coffee Clinica, ang DTX Coffee Mix.
5: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: DTX 500!
3: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant?
5: Mag-DTX 500 ka
3: para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa.
5: DTX 500! Araw-araw,
3: bibili sa mga butika.
5: DTX 500!
12: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
5: DTX 500!
3: Bibili sa mga butika.
5: DTX 500! DTX 500!
13: Narito ang DTX 500 Free Consultation Schedule. Kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Palawan. DTX 500 Free Consultation Schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Barakalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit No. 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan Branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan, every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, ground floor, Masangkay Building, Unit No. 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan, Sanara, Palawan, every araw ng Huwebes. DTX 500 Free Consultation.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the

mahahalagang pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Panlawan. Dito nyo unang manalaman. Dito unang mapapakinggan. 103.9 K5.

0: makatotohanang mga balita sa loob at labas ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM, Palawan, where nature begins and never ends.
1: Oras sa buong kapulawan ng Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:37 ng umaga.
2: Foro de los Pueblos, People's Forum, nangunguna sa komentaryo, hihimay-himayin ng matalinong pagtalakay ang mga isyong bukambibig ng sambayanan. Mga usaping una ang kapakanan ng taong bayan, Foro de los Pueblos, kasama ang Golden Dove Multi-Awardee Broadcast Journalist, Kag K5, Alex Paglumotan.

Magandang umaga, Pilipinas. Mayad na timprano. 66 ka mga barangay sa siyudad ng Puerto Princesa at sa interang probinsya ng Palawan. Welcome! Thank God it's Friday. Araw ng Biyernes ngayon mga ka-K5 a 8 de Mayo taong 2026 mga ka-K5 sa ating paglilingkod sa araw ng Biyernes ngayon dito sa inyong palatuntunan Foro de los Pueblos. Magandang umaga po, mayad ga timprano. Banua i ang kuyo sa Kalamyanes. At sa lahat po na mga nakikinig, sumusubaybay sa ating program, palagi nakaantabay. Mayong aga sa mga Hiligay non speaking, lalong-lalo na po dyan sa Dumangas, Iloilo, kung saan buong compound ng pamilya de la Puerta na nakikinig sa atin sa Dumangas, Iloilo, at sa mga kaalumnos, alumni ni retired Colonel ng Philippine Marines, kapatid

Buenos dias, sabi ng mga Peninsulares. Ohayo gozaimasu, sabi ng mga Hapon. Kahapon, grabe kainit. Pero kagabi, hanggang kanina madaling araw, pagising natin, habang nag-prepare tayo na magpunta rito sa broadcast center ng K5 News FM sa lungsod ng Puerto Princesa, ay naramdaman natin, although hindi ganun katagal, pero pag-ulan. Ang problema mamaya, baka bumalos ang init, yan ang hindi natin maintindihan. Kahapon talagang buong maghapon hanggang gabi, ako halos nakaupo lang, nagbabasa, nagre-review ng mga balita sa isang tabi, habang nanonood ng mga mahalagang mga video clips, mga kakaifa. Dahil kahapon, ramdam na ramdam natin lahat, tagus sa laman talaga ang init kahapon. Kaya sana wag bumalik ngayong araw, although may binabantayan ng pag-asa na bagyo, may mga low pressure areas pa na dapat bantayan. Kaya sa mga sektor ng pamamalakaya, sa sektor ng mga magsasaka at mga mangingisda nating mga kakaifay, mahalaga na magiging updated tayo. Makinig kayo rito sa mga programa ng K5 News FM para malaman natin kung biglaang magkaroon ng mga gale warning. Yan lang naman ang binabantayan natin para makaiwas disgrasya. Kasi can you imagine, may mga mangingisda sa Magsaysay, Palawan, na hanggang ngayon pinaghahanap pa ito, mga ka-K5, dahil ito ay napabalitang nawawala. Dito naman sa Honda Bay, pangalawa na ito,

ang isang nagapangawil, nagapangkilaw, naku, natagpuan na naman na isa nang walang buhay kahapon, na wala ito noong Mayo 6, mga kakaivan. Maraming mga balita dapat pa natin talakayin ngayong araw ng Biyernes. Ito na pong weekend wrap-up ng Foro de los Pueblos. Maliban pa dyan sa 10,800 na po ang maaring mapanalunan sa ruleta nalo natin ngayong araw para sa ating mga giliw na taga-subaybay, mga ka-K5 natin sa buong lalawigan ng Palawan. Si Congressman Gil Acosta Jr. kahapon, ang representante natin sa Kamara sa 3rd District ng Palawan, ay personal na nakipaghalubilo na kausap niya ang mga mamamayan, ang mga claimants, actual occupants. Sigurado ako, ilan sa mga katutubo natin ang nakausap nila si Congressman Gil Acosta Jr. kahapon, kasama ang ilan sa mga local officials natin sa lungsod ng Puerto Princesa, para tingnan niya personal, dahil may sinusulong na panukalang batas itong ating kongresista sa Kamara de Representantes. Hindi lamang tungkol sa problema na kung saan mainit, tensyonado ng sitwasyon dyan, dahil tumututol na talaga ang mga kababayan natin, itong mga actual occupants, itong mga claimants ng mga lupain dyan sa sityo Tagbarongis, Inagawan Sub, lungsod ng Puerto Princesa, kasama na dyan ang mga katutubong Tagbanwa. Magandang umaga sa sityo Tagbarongis, Barangay Inagawan Sub, down to Acacia Tunnel. Maraming nanonood, maraming nakikinig sa atin dyan tuwing umaga hanggang sa gabi ng mga programa ng K5 News FM. Magandang umaga sa mga kakusa natin dyan. Kukunin natin mamaya ang report ni K5 Grace Ann Bilostrino, kasi kasama doon kahapon sa tumungo sa sityo Tagbarongis, at sinusubukan kong tawagan si Primo June Comprendio. Kung may signal na siya mamaya, gusto kong tanungin, kasi si Congresswoman Mami Rose Salbami ng unang distrito ng Palawan ay may kaparehong hagna o house bill na inihain sa Kamara de Representantes, mga kakipay. Ito ay may kinalaman sa pag-reclassify ng mga kalupaan sa kanyang distrito sa Palawan del Norte. At ngayon sa kay Congressman Gil Acosta Jr. inaasahan na baka magkasabay ito mga bills nila. Ito ay para na rin sa benepisyo at para na rin sa tinatawag na clarity delineation, at ma-establish ang ownership ng mga kalupaan, at ito ay para na rin sa future generations, mga kakaifay. Magandang hakbangin ito, ha. Samantala, consistent patuloy pa rin ang mga isinagawang pagtulong at pagsulong sa karapatan ni Councilor Elgin Robert Damasco ng lungsod ng Puerto Princesa para sa mga kababayan natin dyan sa sityo Tagbarongis, down to Barangay Kamuning. Kailangan magkaroon ng win-win solusyon yan dyan, kasi kung ang inahanap natin ay peace of the mind at peace of the heart, at kung ang inahanap natin ay talagang tunay at long-term solution, kailangan walang maiwan. Win-win solution ang hahanapin natin, mga ka-K5. Diba, paring June Galiana? Yan sa Barangay Irawan. Magandang umaga. Unahin ko na sa pagbati si Apo Amante Galia at ang kanyang pamilya dyan sa kanyang mga taniman. Nag-iikot yan siya. Maaga pa. Nagasigabong daw ang radyo niya. Nanunod pa sa atin si Apo Amante Joaquin Galia, yan sa Barangay Bagong Sikat sa Nara, Palawan. Of course, si Auntie Green sa Barangay Siksikan. Si Ate Dang sa Barangay Santa Monica. Sa karinderya niya sa gilid ng Pipisat. Sa kay Nanay Jesusa, yan sa dulo ng Ponce de Leon Street.
sa Libis, Barangay San Pedro, sa kay Nanay Evelyn. Nung nakarang araw, Nanay Evelyn, dumaan ako dyan. Bumili ako ng bangus, pero wala ka dyan. Nagkuha ka daw ng mga hipon, sabi ng anak mo dyan. Sa Gardosi Store, dyan sa dulo, papunta sa BM Beach, mga kakay-5, magandang umaga. Ganon din sa kay Ate Elizabeth Arquilada, dito naman sa 888 Canteen. Sa highway ng Barangay Irawan, binabati natin ang taga Prinsesa Water Refilling Station, mga kakay-5, sa umagang ito. Magandang umaga lang kay Kagawad Inir Manabata, dyan sa Barangay Irawan. Ganun na rin kay Kapitana, mga kakay-5. Grabe kainit na ngayon ang diskusyon tungkol sa impeachment ng ating

dayidayin ang mga mahalagang punto, mahalagang bagay. Ano na ba ang status ngayon ng impeachment complaint? Dapat maintindihan ito ng mga laymans, maintindihan natin. At ano ang dapat nating sundan dahil sa darating na araw ng Lunes, Mayo 11. Marami ang naniniwala na tatalakayin na ito sa plenaryo ng House of Representatives at may posibilidad na magkaroon na ng butuhan. Ang kailangan buto is 106, one-third of the total membership or composition of the House of Representatives, mga kakayfay. Pero sabi ni Congressman Terry Redon, ako'y pinagmamalaki ngayon ni Congressman Terry Redon, na lumalaki at lumulubo daw ang bilang ng mga congressman na sumusuporta na ma-impeach ang ating pangalawang pangulo sa House of Representatives. Dahil dito, malaki daw ang posibilidad na may akyat ito, may transmit ito sa Senado ng Pilipinas para magiging hudyat ng paglilitis. Dahil sa ilalim po ng konstitusyon ng Pilipinas, isang constitutional process ang impeachment, ang tawag dito public accountability ng mga impeachable officer, kagaya ng presidente ng Pilipinas, vice presidente, kagaya na rin ng mga komisyonado ng constitutional bodies, dahil ito sila ay maari mulang tanggalin o patalsikin sa puesto sa pamamagitan ng impeachment proceedings.

Ang impeachment proceeding laban kay dating Pangulong Erap Estrada ay nauwi ito sa People Power or EDSA Revolution, mga kakaivan. Kaya tatalakayan natin mamaya yan, ano na bang estado ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara at ano ang asahan ng mga mamamayan sa darating na mga panahon. At maliban sa asahan ng mamamayan, saan tayo pupulutin? Dahil maraming nagsasabi, okay lang yung impeachment proceeding, walang problema yon. Kung bahagi ng proseso yan, ginagarantiya ng ating saligang batas, ng fundamental law ng bansa natin, ng konstitusyon ng Pilipinas, wala tayong problema dyan. Wala tayong reklamo dyan. Pero kabusta naman ang mga pangunahing problema ng bansa na sa ilalim pa tayo ng krisis ngayon, hindi patutal at hindi paganap ang kapayapaan sa gitnang silangan. Marami mga problema ang dapat ayusin, mataas pa rin ang presyo ng fuel, mataas ang presyo ng mga bilihin, maraming mga Pilipino.

Kamusta naman ang magiging impeachment court natin? Grabe itong away ng mga libeste at mga rekto. Nagpasabog naman si Executive Secretary Ralph Recto na kung hindi pa daw titigil itong si Congressman Leandro Liveste. Kasi sinubalat ni Congressman Leandro Liveste, mga kakaifan, sa kanyang privilege speech noong nakalipas na dalawang araw sa Kamara while the House of Representatives is on plenary session. Siniwalat niya na isa sa pinakamalaking nagpundo sa eleksyon ni Vilma Santos bilang gobernador ng Batangas at ng kanyang anak na natalo na si Lucky Recto. Mga kakifay, ay si Edwin Gardiola. Si Edwin Gardiola, isa sa pinaka-celebrated na kung tawagin ay contractors. Contractor na, congressman pa, pero bumuelta ang mga Recto. Kasi ang anak ni Vilma Santos at ni Ralph Recto, mga kakifay, ay nakaupo rin bilang kongresista sa Kamara de Representantes. Kaya mainit ang sagutan, mainit ang kanilang tunggalian. Samantala, umiinit din ang hidwaan. Either political, either personal, hindi natin alam, basta umiinit at lalong umiinit ngayon ang tunggalian sa gitna ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson at Senator Dante Marcoleta, mga kakaifay. Pagkatapos, sabi ni Senator Ping Lacson, nirerekomenda niya daw na ang Senate Moribund Committee imbestigahan din si Senator Dante Marcoleta dahil dawit din daw ito sa flood control na nagkakahalaga ng kalahating bilyon or 500 million. Ang sagot ni Senator Dante Marcoleta, bring it on! Ikasamo! Pero maraming hindi makaintindi kuminsan sa paninindigan ni Senator Ping Lacson. Can you imagine, may bago siyang paninindigan na wala raw ng mastermind sa flood control fiasco? Ambot sa mga langaw, mga kakifay! Parang hindi maintindihan. Kuminsan gusto mong tumawa, gusto mong maggalit, gusto mong mainis sa mga paninindigan ng ilang mga public officials natin. Isabi kasi ni Senator Dante Marcoleta, eh bakit mo tinigil ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee? May pilit ba tayong pinagtatakpan dito? May pinagtatakpan ba tayo? May pinoproteksyonan ba tayo? Na dapat dahil ito na yata ang pinakamalaking iskandalo kung korupsyon sa Pilipinas ang pag-uusapan. Manong Biboy Dumihilyo dyan sa Pulot Centro Espanyola, Manong Lando Ordinisa, Manang Langging Ordinisa Jimenea, at of course sa mga kaklase ko dyan sa Paglaom Village Elementary School, sila Dina Gomez, Bobby Ramos, Nunoy Malan, sila

itong isyo tungkol sa entrapment ng mga vloggers at ito ay sabi daw nila ito ay nangikil sa kay dating speaker Martin Robles, pero tinuturo ito na tao ng mga Duterte. Samantala may lumalabas din ng mga video na minsan itong binigyan ng birthday ni PBBM sa bahay niya sa

0: Kasi can you imagine 350 million ang transaksyon? Grabe naman. Kaya sabi ko, ibigay na lang natin sa iba yan. Kasi parang hindi naman parang interest ng publiko ang pinag-uusapan dyan, mga ka-K5.
1: De los Pueblos.
0: Oras sa buong bansang Pilipinas ng inyong programa Foro de los Pueblos. Alas ay 58 na po. Naku, ang dami na ng mga ano ho. Ang dami na ng mga entries. Keep sending your entries, mga ka-K5, sa umagang ito. Kasi mamayang konti, pag-rapple natin, papalo na tayo, aabot na tayo sa 10,800 pesos, mga ka-K5.
1: De los Pueblos.
0: Malaking bagay na yan kasi 10,800 pesos is 10,800 pesos, mga ka-K5. Actually, talagang maganda ito dahil araw ng Biyernes, pwede kita makabutsog mamaya sa mga political scenes, political issues, ano mga implikasyon nito sa buhay natin, mga ka-K5, sa buong Pilipinas. Tayo mga Pilipino, paano tayo nagiging matatag? Paano tayo nagiging resilient? Alam mo, may mga lugar sa Pilipinas ngayon na
1: Foro de los Pueblos.
0: Kaya kung minsan, huwag mong isipin na halimbawa, pigado ka, wala kang pera, nahihirapan ka, mas marami pang nahihirapan sa atin sa panahon at sa mga oras na ito, mga ka-K5. Mas marami ngayon ang nahihirapan at marami ngayon ang nagtitiis sa buhay, mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Yan ang totoo at yan ang katotohanan ngayon na kailangan nating tanggapin. Huwag natin kalimutan na may Panginoon, huwag tayong makalimot na ang Panginoon ay nandyan palagi para suportahan at ibigay ang ating mga pangangailangan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Pagkatapos natin mag-headlines ngayong umaga, mga ka-K5, keep sending your entries. Yan ang pinaka-importante bago tayo magtalakay ng mainit na mga usapin.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang Foro de los Pueblos ay sabayang mapapakinggan dyan sa Abungan Taytay, Palawan sa pamamagitan ng K5 News FM Abungan Taytay, Palawan. K5 News FM sa pamamagitan ng ating istasyon dyan sa Rojas, Palawan. K5 News FM na nakabase sa Palawan del Sur sa Nara, Palawan. K5 News FM na nakabase sa Brooks Point, Palawan. At soon, iire na po ang K5 News FM sa Quezon, Palawan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Mayag na timprano, banwa iang kuyo. Binabati natin ang lahat ng mga tagabayan ng kuyo dahil alam natin buong maghapon, buong gabi, ang kuyo ay nakatutok, mga ka-K5, sa K5 News FM dito sa lalabigan po ng Palawan. At ang pinaka-broadcast center natin, mga ka-K5, ay matagpuan dito sa BM Road, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Binabati natin ang sa mga public markets natin sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Binabati rin natin ang lahat ng mga nasa TUDA, Tricycle Operators and Drivers Association.
1: Foro de los Pueblos.
0: Binabati natin ang mga nagtitinda sa talipapa, ang mga nagtatsaga sa buhay, at ang lahat ng mga nagpupursige para mabuhay ang mga umaasa sa atin sa buhay, mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: In punto alas 7 ang oras natin ngayong umaga. Tatalakay tayo ng mga mahalagang isyo. Mamaya na tayo mag-endorso, mga ka-K5, ng mga pinakamabisang sangkap, suplemento, produkto ng Klinika Di Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Foro de los Pueblos.
0: Alas 7:01 ang oras sa ating paglilingkod sa Biyernes na edisyon. Ulitin ko po sa mga wala ng panahon lumingon sa kanikanilang mga kalendaryo, mga ka-K5. Today is the 8th of May, a 8 de Mayo, taong 2026, mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Unahin natin sa pagtalakay ang mga balita na naganap kahapon. In fact, ang bigayan ng subsidy para sa mga ka-K5 natin, mga chopper, na ito ay ginpatigayon sa DSWD kasama na dyan ang LTFRB. Sana walang naiwan, walang nakaligtaan, at kung may naiwan man at nakaligtaan, ipwede naman daw magpa-reconsider. Kasi ang sabi kahapon ng taga-DSWD, ang sabi ng taga-LTFRB, maging yung mga non-proof ang lisensya, ay maari itong ikonsidera dahil mga chopper, dahil nabubuhay at higit sa lahat, kumakain din po sila.
1: Foro de los Pueblos.
0: Magandang umaga sa kay KK5 Doms Tolentino. Maaga pa, siya gina pinaka-winner. Doms Tolentino, Dominic Tolentino, San Pedro. DDX 500, D3 Bayo, Mighty C, DTX Coffee Mix. KK5 Mark Aaron Anyosa, hashtag follower. Barangay Labog, Espanyola Extend, Mighty C, Spore Biotics at DTX Coffee Mix. Si Boss Moto, maaga pa rin mga KK5, no? Una rin si Boss Moto ngayong umaga. Can you imagine? Sabi niya, si Aisel, o Aisel pala pangalan nito.
1: De los Pueblos.
0: Sabi ni KK5 Aisel Valencia, El Nido, Palawan. Magandang umaga sa lahat ng mga taga El Nido, Palawan. Good morning po sa mga taga El Nido.
1: De los Pueblos.
0: Kamusta ang buhay natin dyan sa El Nido? O sabi niya, Aisel Valencia, El Nido, hashtag follower, Mighty C, D3 Bayo, DDX 500, at Iker Gold. Perfect, tama ang pagka-entry.
1: Foro de los Pueblos.
0: KK5, Larry de la Porta, nabanggit na natin kanina, mula dyan sa Dumangas, Iloilo, mga KK5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Binabati natin ang isang napakagandang umaga dyan, araw ng Biyernes, ang buong clan, tribo ng mga De La Puerta dyan sa area po ng
1: De Los Pueblos.
0: Dumangas, Iloilo. Binabati ko palagi yan kasi alam ko nagaprepara na sa mga lamayo yan na ipabaon kay retired colonel ng Philippine Marines, kapatid Larry De La Puerta.
1: De los Pueblos.
0: Alam mo, napakasarap yado, JR, ang lamayo, ha? Hindi lang lamayo nga bangus, pati ang lamayo nga tilapia galing dyan.
1: De los Pueblos.
0: Sa Dumangas, Iloilo. O grabe kadamit sang tilapia nilang lamayo dyan, mga KK5. Bugal ito sang Dumangas, Iloilo.
1: De los Pueblos.
0: Manamit pagitani kapatid kung may mga dried nga mga tahongla, kag dried nga mga talaba.
1: Foro de los Pueblos.
0: Galing dyan sa Dumangas, Iloilo, mga dried nga talaba, pati ang lamayo nga bangus nga marinated, mga KK5.
1: De los Pueblos.
0: Puerte gid kanamit dada, no? But anyway, batiin ko muna ang ilan sa mga kababayan natin. Andiyan ang instruction na ni KK5 Engineer JR Mamugay. Yan ang sundin ninyo. And keep sending your entries dahil wala kayong katalo-talo rito, mga KK5.
1: De los Pueblos.
0: Pinabati natin ang magandang umaga si Ate Marieta Balones, ang kasamahan natin sa Palawan Economic Development Council, BIMP Aga Business Council.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa pamilya Martinez at Balones, mga KK5. KK5 Danny Sarmiento Valencia, hashtag followers, Salvacion, DTX Copy Mix, D3 Bio, Ike Drops, Mighty C. O si KK5 Larry de la Porta, ma-entry man, hashtag followers, Larry de la Porta, Patmosville Subdivision, Tagburos, PPC, ang kanyang entry, DDX Coffee Mix, Iker Gold, Mighty C, at Extend, mga KK5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Si Philip Paalan, maaga pa si KK5 Philip Paalan, hashtag follower, Gerald Philip M. Paalan, Bangkaw-Bangkaw, Puerto Princesa City, Extend, Mighty C, Clinica Sport Biotics at DTX Liniment Oil, mga KK5. Sabi naman ni KK5, Danny Valencia, good morning boss, magandang umaga, Auntie Green, magandang umaga, kamusta ka na, Auntie Green? Alam mo itong si Auntie Green na miss ito ng mga taga K5 News FM, particular mga dating taga radyo mo nationwide, mga KK5.
1: De los Pueblos.
0: Si Sir Richard Grande, magandang umaga. May entry na rin si Sir Richard Grande. Tatalakay natin mamaya yung ibang mga entries, ibang mga usapin, mga importanteng bagay.
1: Puro de los Pueblos.
0: Unahin muna natin ang ulat mura kay KK5 Grace Ann Bilostrino. Mas maganda sana kung nakuha nyo na ang contact sa kay Primo Jun Comprendio.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kasi gusto nating malaman kung ito ba ang hakbangin ngayon ni Congressman Gil Acosta Jr. Ito ay angkop din at gusto rin ng mga claimants, actual occupants dyan sa Sityo Tagbarungis, Barangay Inagawan Sub sa lungsod ng Puerto Princesa. Actually, sa totoo lang, ang batas ng Pilipinas, hindi lang ito may kinalaman sa agrarian reform. There is such thing as urban land reform. Alam mo, wala nang ihigit pa sa buhay na may sarili kang lupa. Kahit hindi malawak na lupa. At higit sa lahat, may sarili kang bahay na hindi ka na nagbabayad ng renta buwan-buwan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Yung sabi nga ng iba, kahit saging lang basta okay. Ginamos lang ang ulam pero wala mag-istorbo, walang tensyon. Hindi ka nanginginig na baka hindi ka makabayad ng upahan, hindi ka makabayad ng kung ano-ano, ng kuryente at tubig kasi malaking bagay ito. At higit sa lahat, ang pagkaroon ng lupa, ang pagkaroon ng sariling bahay, ang ibig sabihin nito na mumuhay tayo na may dignidad, mga kakayfay.
1: De los Pueblos.
0: We are living not only in the simplest way of life, in the modest way of life, but we are living with dignity. Yan ang pinaka-importante. Ang ulat ni KK5 Grace Ann Bilostrino, kasi kahapon kasama siya sa team ng mga media na sumabay kay Congressman Gil Acosta Jr. dyan sa barangay Tagbarungis, sa barangay Inagawan Sub. Sityo Tagbarungis pala, pasensya. Dyan sa barangay Inagawan Sub, sa patuloy nating pagsubaybay, pagmonitor, pagbantay ng balita hanggang matapos ito. Alam ko, inihintay ito ng mga tribong Tagbanwa, partikular na kabase dyan sa barangay Kamuning, Puerto Princesa City.
1: Puro de los Pueblos.
0: Pakinggan natin ang ulat mula kay KK5 Grace Ann Bilostrino. Grace Ann, pasok!
2: Nagpahayag ng pagtulong sa mga residente ng Sityo Tagbarungis sa Inagawan Sub kahapon ang ilang mga konsehal ng Sangguniang Panlungsod, kabilang si City Councilor Elgin Damasco at G. Lau, kasama si Congressman Gil Acosta Jr. Hinggil sa kinahaharap na problema sa planong pagtatayo ng pasilidad ng Bureau of Correction, inianunsyo ni Congressman Acosta na dadalhin na nito sa Kongreso ang problema at aasikasuhin na ang mga kinakailangan dokumento, lalo na ang pagpapasa ng House Bill na maideklarang alienable and disposable ang bahagi ng lupain.
3: Kailangan din magkaroon ng dialogo on neutral ground, which is the House of Representatives.
1: Puro de los Pueblos.
3: Para mag-usap, hindi natin kailangan mag-away.
2: Sa huli, nagpasalamat naman ang mga residente sa pagtulong sa kanila.
4: At the Congress lang po ang kailangan natin dito. Ayan na, binuking ko na yung dala-dala ni Kong. Pero sana po ang magpapaliwanag yan ng mas malaliman pa. Ilaman po, muli, laban Tagbarungis!
2: Ako si KK5 Grace Bilostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Puro de los Pueblos.
0: Maraming salamat sa Kampyon na Balita ni KK5 Grace Ann Bilostrino.
1: Puro de los Pueblos.
0: Mga KK5, simulat sa pool na naumpisahan ang isyu na ito. Kasama ng tensyon, pananakot, kasi binantaan na nga si Councilor Elgin Robert Damasco ng Bucor Director General na si dating General Pio Katapang.
1: Puro de los Pueblos.
0: Pero sabihin natin, bahagi yan ng proseso. Mulat sa poll, sinasabi natin dito sa Puro de los Pueblos program, nandito tayo para makatulong kung ano maari nating maiambag sa problema. Number one, katuwang tayo at katulong hindi lamang na mga katutubo, hindi lamang na mga actual occupants, o claimant sa kalupaan kasi matagal na sila nakatira, yung iba nga dyan na nangapo. At katulong din na tayo ng Ducor para ipaliwanag sa mga tao. In fact, sinasabi natin, ang proyektong ito ay proyekto ng gobyerno. At kailangan ito ng gobyerno sa kanyang programa, partikular sa pag-decongest na mga bilanggo sa Muntinlupa o Bilibid Prison. Wala tayong argumento dyan. Wala tayong tutol. Hanggang sa dumating sa punto na ngayon, ang mga claimants at actual occupants ay talagang tutol na sa pagpatuloy ng proyekto. Ngayon, nadiskubrihan na ito palang propiedad na ito, subject of dispute, mga kakipaib, may mga papeles na ito pala ay binigay na ng Department of Justice sa pamamagitan ng isang deed o kasunduan sa pangangalaga ng Department of Agrarian Reform o DAR. Ito pa ang isa ka punto na dapat natin bigyan ng pansin, mga kakaypay. Ang status ng lupa ay declassified forests. Sa madaling sabi, pag sinabi mong declassified forests, kailangan talaga ito bigyan ng delineation. Delineation in the sense, hindi lang distansya, hindi lang boundaries ng bawat lupa. Ngunit, para kanino at sino ang dapat na mamamahala ng lupa? Suma total, kung titingnan mo ang mga papeles, matagal na itong hawak ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero ang pinakamalupit na katotohanan sa ilalim ng EPRALO at sa ilalim ng batas, hindi ng kalikasan, ngunit batas na kinikilala ng bansa natin dito ngayon, nakatindig ang mga katutubong tagbanwa. Nasabi nila, ang lahat ng ito ay sakop ng aming ancestral domain.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kung naalala nyo pa mga KK5, halos lahat ng mga sangkot dito na interview na natin, sangkot sa usapin, hindi sangkot sa krimen. Ha? Si Panglima Donald Juan, nakausap natin dito, live. Halos lahat ng mga concerned party, si Councilor Elgin Robert Damasco, na ngayon ay nagsisilbing nakatindig sa likuran ng mga tao. Hindi lang likuran, pati harapan ng mga tao. Kasi siya ng frontliner ngayon. Future number one kagawa, Jojo Bundal, na Barangay San Miguel, lungsod ng Puerto Princesa, at Engineer J.R. Mamugay, ang mga piloto natin doon sa kabilang banda, mga kakipay.
1: Foro de los Pueblos.
0: At ngayon, nandito na si Congressman Gil Acosta Jr. Nag-timing nga eh. Kung ano ang nais mangyari in aid of legislation sa pamamagitan ng Act of Congress, sinabayan ito ni Congresswoman Mami Rosalbami ng 1st District. Kasi ang El Nido may problema dyan sa lupa. Eh. Hindi lang El Nido, ngunit practically lahat ng bayan sa Palawan del Norte, sakop ng Congressional District ni Congresswoman Salbami, ay kailangan din ang clarity. Huwag na tayo magpalalim ng term. Gamitin na lang natin ang clarity. Ibig sabihin, ano bang klaro na status ng lupa? Sino nagmamayari ng lupa? Kailangan ito ma-classify ang lupa at madeklara ito na inalienable and disposable.
1: Foro de los Pueblos.
0: Malaking tulong, malaking bagay para sa atin mga kababayan. Pero tama, and I agree with Congressman Gil Acosta Jr., wala tayong punto at hindi tayo dapat mag-away at hindi natin dapat pag-awayan ang usapin na ito.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa pamamagitan ng panukalang batas, mga kakayfive, malaking tulong ito na doon pag-usapan sa Kongreso na ang Kongreso ay hindi lang arbiter ng pinag-uusapan, isa siyang neutral at may kapangyarihang venue. At higit sa lahat, mga ka-K5, mabigyan diin ang dapat gawin para malutas na ang matagal na itong halos walang kalutasan na problema sa kalupaan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ang ginigit natin ay ganyan, mga ka-K5. Pero make sure tayo ay nananalangin kasama sa ating panalangin, mga ka-K5, na sana sa paglutas ng problema sa pamamagitan ng batas, sa proseso ng Kongreso, ang ginigiit natin walang maiwan sa pansitan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kasi po, pag may maiwan sa pansitan, may isang grupo, isang sektor na sa madaling sabi, mawigit sa istoryahan ay walang katapusan na gulo ito. Well, nandiyan na naka-groundbreaking na ang Bucor ng project. Ngayon, putol ang taong bayan sa project. With so many reasons, with obvious reasons, na ilang beses na nating narinig at naparinig dito. Pero kung justice or social justice ang pag-uusapan natin, let social justice be given to the community na involved. Hindi pwedeng ilang sektor lang ang pwede nating alalayan para magkaroon ng kalutasan ng problema. Hindi pwedeng ibigay lang natin sa isang grupo para malutas ang kanilang problema. Paano iya ang ibang grupo dyan, particularmente ang mga katutubong tagbanwa?
1: Puro de los Pueblos.
0: Pero kung mabigyan ito ng solusyon sa pamamagitan ng Kongreso, malaking bagay ito, mga ka-K5.

0: Espanyola ang pamilya Anyosa sa Barangay Labug Espanyola at Lindasan Family at sa magandang si Ma'am Arlene Samutin ng Libis San Pedro. Ara ka naman ha, sabi ni K5JR Samji. Itong si Mark Aaron Anusa.
1: De los Pueblos.
0: Araw-araw na ginabati niya na si Arlene Samutin. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Kay Kuya John Bill Mangabat. Mga kakifive ng Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, kay Ate Jan, magandang umaga sa buong pamilya. Maing buntag, sir, sabi naman ni kakifive uncle, na imbag na adlaw, sir. Magandang umaga lahat ng bayan, makikinabang. Good morning, sabi ni Primo Ronel. Sigurado sa project natin, pagdating ng panahon, talaga lahat ay makikinabang.
1: De los Pueblos.
0: Yan ang pinaka-importante, Mark Lindayaw, John Mark Mateo Lindayaw, Barangay Abungan, Taytay. Hashtag followers, DTX Coffee Mix, Mighty C, DTX 500, o bakit nag-509 ito? Palitan mo ito, Toto Mark Lindayaw. Ang entry niya, KK5JR, DTX 509. Wala pang produkto si Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center na DTX 509. DTX 500 pa lang.
1: De los Pueblos.
0: Hindi pa na-inventong 509. Palitan mo, baka ma-disqualify ka. Malay mo, baka ikaw manalo ng 10,800 mamaya. Sabi naman ni KK5, Rica Miliano, hashtag followers, Rica Miliano, Bato, Taytay, Palawan, Iker Gold, DTX 500, Mighty C, D3 Bio. Of course, si KK5 Mang Juan Vlogs. Good morning po, K5. Magandang umaga. Manang Langging or Denisa Jimenea.
1: Furo de los Pueblos.
0: Kamusta ka naman ang Langging? Kamusta ang buhay natin? Oh, sa mga anak mo, pamilya, magandang umaga po.
1: Furo de los Pueblos.
0: Legal na ang kurap, ba? Mali-malita pa. Kaya nga.
1: Furo de los Pueblos.
0: Sobra ka legal, ha? Sobra ka mga kabalan. Okay, nanonood pa rin sa atin si KK5 Bill John Mangabat, mga KK5. Mary Ann Halin Alejandro. Okay, Mary Ann Alejandro, Barangay San Manuel, Puerto Princesa. Hashtag followers, Iker Gold, Iker Drops, DTX Copy Mix, at Mighty C. Sabi naman ni KK5 Feli Bilardi Baya. Hashtag followers, Feli Bilardi Baya, Abungan, Taytay, Palawan, Iker Gold, Clinica, Sport Biotech, DTX Beauty Soap, at Mighty C. Okay, sabi ni KK5 June Bison, Bira, padala entry ah. Sabi ni KK5 June Bison, Santa Monica, Puerto Princesa City, DDX Coffee Mix, iCare Drops, D3 Bio, at Mighty C, mga KK5. Okay, keep sending your entries, not only entries but even your opinion para sa ating program. Sabi niya, tama yan, totoong maraming nahihirapan. Pero ang mga, anong tawag dito? Namamahala ng bansa, ayahay ang buhay, laging para, labing pera ng bayan ang, of course, sinisipat kung paano makurap mga KK5. Sabi naman ni KK5, ginabaligtad kasi pangalan eh. Morning, Kosa. Maraming salamat ka, Kosa, dyan sa Tagbarungis, itong lugar na ito. Maraming salamat ha, mga kakusa natin dyan, nanonood, nakikinig sa atin. In fact, magbabalik ang inyong programa Foro de los Pueblos, mga KK5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Yun lang ang pakiusap natin. Ito lang ang sinasabi natin. Hindi masama at para sa akin, dapat lang nagampanan ng mga opisyal ng gobyerno natin dahil nanumpa tayo. Diba, during campaign daw, talagang iniikot natin lahat, pinapaasa natin. Pero mayroong mga true to form, they really walk their talk. Kung anong sinasabi nila, ginagampanan talaga nila. Kaya hindi masama ito. Ang panawagan lang natin na walang maiwan. Walang maiwan, walang magiging luhaan sa usapin na ito dahil bukor man, claimants, actual occupants, mga katutubong tagbanwa at ibang grupo pa na nandyan, ang pagkakaintindi ko, may mga MNLF na grupo pa dyan.
1: De los Pueblos.
0: Kung ang lahat na ito ay hindi pagbibigyan, masama naman yung para lang mapagbigyan, pagbibigyan. Tsaka lang ng batas, kailan pantay-pantay.

0: kung anong batas na ipinasa para sa proteksyon, for social justice, para sa karapatan ng dapat magkaroon at mabigyan ng karapatan, kailangan pantay-pantay ang batas.
1: Puro de los Pueblos.
0: Yan din ang ating hiling at panalangin na bibigyan ng kalakasan, bibigyan ng, of course, talas ng isipan, determinasyon na si Congressman Gil Acosta Jr. Malaki ang kanyang pwedeng gawin at napakalaki ng maari niyang iambag sa usapin na ito. Kaya ang mga taga-tagbarungis, taga-inagawansab, kamuning, anuman ang sektor, anuman ang grupo na involved dyan, be active. Be a part of these undertakings. Huwag tayong maghintay. Huwag nating hintayin na mahulog sa atin ang ating karapatan, at huwag nating hintayin na ibigay sa atin ang silver platter kung anong para sa atin. Tumulong tayo. Magtutulungan tayo para makamit natin dito
1: de los Pueblos
0: ang ustisya at inaasam-asam natin. Actually, kung alanganin si Primo Jun Comprendio, baka wala siyang signal kasi nasa El Nido siya kagabi, sabi niya sa akin.
1: De los Pueblos.
0: Nasa mga isla siya ng El Nido. Sige lang, okay lang, relax lang. May Monday pa man, no? Actually, gusto ko nga makuha ang buong excerpts ng sinabi ni Congressman Gil Acosta kasi sa report kanina ni Grace Ann Belostrino.
1: De los Pueblos.
0: Hindi natin masyado ma-decipher kung anong kabuuan ng kanyang sinabi. Mas gusto nating malaman ang kanyang full commitment, mga kakifay. Sabi naman ni Christ Tumamak Baya, hashtag followers Christopher Baya, Abungan Taytay Palawan, DDX Lenement Oil, iCare Gold, Clinicas for Biotex, iCare Drops. Gisanor Sarmiento, mga kakifay, Abungan Taytay Palawan, iCare Gold, DDX Coffee Mix, Mighty Z, DDX 500. Dami punong sa Dumangas. Correct. Kadamos ang punong sa Dumangas.
1: De los Pueblos.
0: Kaya pagbalik ni KK5 Larry De La Puerta, sigurado yan, may mga lamayo nga bangrus, lamayo nga tilapia. Nami pagintani ko may ginbulad nga talabah, mga KK5. Pabati po sa mga tumatangkilik sa GMB Motor Parts and Trading. Thank you, Kuya Alex. God bless. Kuya Beljun, magandang umaga ulit sa kay Ate John. Again, binabati ko ang tumatangkilik dyan ng GMB Motor Parts and Trading. Sana arabay ito, Kuya.
1: De los Pueblos.
0: Magandang umaga sa inyong lahat. Chika K5, Dork Bilarde. Hashtag followers, L. Bilarde. Taytay Palawan, Abungan, Kenica, Dio Fresh, Iker Gold, Mighty C, DDX 500, mga kakaybay.
1: De los Pueblos.
0: Manong Joseph Pagula, Puerto Princesa City, hashtag follower, DDX Coffee Mix, Mighty C, DDX 500, extend. Dauganong Joseph, kay mabakal tayo sa kakartun nga Agwadi Sala-Sala. Dauga kay Birahunta.
1: De los Pueblos.
0: Bang aga sa mga tagpalabati, sa imo tagpalabati, Vice. Magandang umaga sa kay Benjamin Lascota Papi. Hashtag followers, Benjamin Papi, Ponce de Leon Street, DDX 500, Iker Gold, D3 Bayo, at Mighty C.
1: De los Pueblos.
0: Bira ang entry. Buenos dias, Kuya Sa, Rene Francis Tuto Ayayo. PCBI, Nara Chapter. Kasama na dyan ang Philippine Eagles dyan sa area ng Nara. Sa lahat ng mga PCBI sa buong Pilipinas, Philippine Commando Brotherhood Incorporated, sa ating nag-isang Supremo Nep Magno Bernas, sa ating National Advisor, si kapatid na Christopher Pablo.
1: De los Pueblos.
0: Hygien Juanitz Piansay. Okay, Hygien Piansay. Abungan, hashtag followers, DDX 500, DT X Coffee Mix. Kasama na dyan ang iCare Gold at Mighty C. Perfect ang entry.
1: De los Pueblos.
0: Feli Bison, sabi ni KK5, Feli Bison, hashtag followers, Feli Bison, Santa Monica, Puerto Princesa City, DDX 500, Dio Fresh, Extend, iCare Gold. Mga KK5, ang kanyang entry.
1: De los Pueblos.
0: Sabi ni KK5, Kuya Sa, good morning Kuya Sa, at sa lahat na mga kakifan. Danny Sarmiento, sabi niya, hindi ko narinig ang pinuno ng NCIP sa isyo ng tagbarungis. Boss, Ginahanap ko pa, ginapagita ko. I mean, sinong gusto mo? NCIP City? NCIP Province? O CNCIP Region?
1: De los Pueblos.
0: Pero huwag nyo nang hintayin ha, sa mga insya ng gobyerno, huwag nyo nang hintayin na mawala ang respeto ng mga katutubo sa inyo. Problema talaga yan pag mawala na ang respeto kasi kayong inaasahan. Pero kung kayo pa rin ang unang tumatalikod sa kanila, walang mangyayaring kagandahan. Walang pakinabang animal na pinuno ng bla bla bla. Wala nang pakinabang ginawa pang board member. Ha! Naku po, mga kakaypa.
1: Foro de los Pueblos.
0: Eh, ganun talaga. Hastard Jonard Pineda, magandang umaga. Mga kakaypa, magbabalik tayo. Mag-commercial muna tayo. Ibitaris Los Bucoles, mga kakaypa, para makaiwas tayo sa multa.
1: Foro de los Pueblos.
0: Magbabalik pa po ang Foro de los Pueblos sa ibang mainit na mga sapin, kasamang endorsement na rin sa mga produkto para sa ruleta nalo. Stamay!
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Narito na ang limang minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-balik na ng kaso at lagdan, mag D3 Bio ka na sa gana sa lauric acid na kinukonvert na katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Ang laban mo sa virus na nagdudulot ng papalik-balik na ng kaso at lagdan. D3 Bio. D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Atin sa atin ng D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. D3 Bio. Bibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muli nagbabalik yung isa sa certified naturopathic practitioners sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, para magbibigay na naman sa inyo ng mga health information. Lalong-lalo na makaibigan, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Lalong-lalo na sa mga hirap magbawas ng timbang. Nagda-diet naman at nag-i-exercise, wala pa ding epekto o wala pa ding pagbabago. Baka ito na ang kailangan mo, ang D3 Bio.
2: D3 Bio, sa gana sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio.
4: Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio araw-araw.
2: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
4: D3 Bio.
3: Ang mga ketone kasi mula sa extra virgin coconut oil na nasa D3 Bio ay pinipigilan ang ghrelin, ang iyong hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. At ang pagkabawas ng gana sa pagkain ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal ng walang kain. At naghihikayat ito sa iyong katawan na kumuha ng enerhiya mula sa iyong mga taba. Sa isang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik, nalaman na ang MCT o medium chain triglyceride tulad ng dodecanoic acid na kilala rin bilang lauric acid na matatagpuan sa D3 Bio ay nagpapatunay na 5 beses na mas mataas na produksyon ng CCK. Kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa virgin coconut oil na nandyan sa D3 Bio. At sa pamamagitan ng pag-improve ng level ng cholecystokinin, ibig sabihin, inilalayo ka ng D3 Bio mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan sa pag-iwas sa sobrang pagkain.
2: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, pagsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist.
4: D3 Bio. Dito na tayo sa subok na.
2: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
4: D3 Bio.
1: D3 Bio. Health News.
3: At ang mga sakit tulad ng labis na katabaan, diabetes at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa iyong kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. At ang D3 Bio din ay mayaman sa oleic acid, isang klase ng fatty acid. Base sa pag-aaral, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang ng 5%. Kaya para maging healthy at mapanatili ang hubog ng katawan, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
4: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Tonas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio. Dito na tayo sa subok na.
2: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
4: D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Health News.
5: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio. Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alcazar. Hanggang sumuli dito sa K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Nagbabalik ang inyong programa
1: Furo de los Pueblos.
0: Patuloy tayo sa oras na alas 7:37 na po ng umaga. Atid pa rin sa atin ito ng mga mabisang suplemento, mga food supplements, mga KK5 Lunas Tambal sa ating mga karamdaman. Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center, mga KK5. Alam niyo sa panahon ngayon, kahapon, halos magtumbo ang mga amo sa kabukiran dahil grabe kainit kahapon. Umabot ng 42 hanggang 42 or 43 degrees. Samantala ngayong umaga, may kalamigan ang panahon.
1: Furo de los Pueblos.
0: Anong kailangan natin ngayon? Punduhan talaga natin ang katawan natin ng mga suplemento dahil hindi araw-araw makuha natin sa pagkain ang mga ito. Kung sinasabi ni Dr. June Alcazar at ilan sa mga eksperto ng naturopathic practice, kailangan may 5 klase at least na katas ng putas tayo araw-araw. Igustuhin man natin kainin yan. Watermelon, mangga, pinya, saging, kung ano pa mga prutas dyan na tropical at available sa atin, hindi hamak mahal ang prutas. Ang gulay naman ang nutrients. Hindi tayo sigurado. Kasi kagaya niyan, pagkagabi, mabuti ngayon, Biyernes, wala ng trabaho ang mga kawani ng gobyerno.
6: de los Pueblos.
0: Sa private sector, todo pa rin trabaho. Ay, by the way, tutulong na lang natin ito sa Dolly, ha? Tulong natin itong informasyon sa Dolly at sa City Tourism Office. Sa lahat ng mga may negosyo, Nanay Ate Elizabeth, dyan sa 888 Canteen, lahat na may mga negosyo, particular may mga business permits, ang empleyado hindi bababa sa 10 o 10 pababa, kailangan yung umattend sa seminar na ito ay ginagawad ngayon ng City Tourism Office at Dolly. Diyan sa Versal Hotel sa Bangkaw-Bangkaw, libre ito, mga kakifay.
6: Puro de los Pueblos.
0: Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5, ikahapon ang anak ko ang nirequest ko para umattend. Maganda, kasi turuan kayo ng proteksyon para sa inyong mga empleyado. Turuan kayo ng sanitation, kalinisan, paano i-maintain na ang negosyo natin ay mas lalong tumibay at lumago. So this is a city tourism joint project with Dolly Mimarupa, Department of Labor and Employment. Kailangan niyong i-attend at atinan ito kasi mag-i-issue sila ng mga certification. Darating ang panahon na i-inspeksyon nila mga lugar natin, baka may problema tayo pag hindi tayo dumaan sa seminar.
6: De los Pueblos.
0: Again, puntahan nyo ito, pagkakaintindi ko hanggang Mayo 30 pa ito, Lunes hanggang Biyernes ang seminar, 8 to 5pm sa Versal Hotel na wala itong bayad, mga kakayfay. E malaking bagay ito para sa lahat, walang bayad na. Kaya may ano pa, may binibigay pa silang libreng snacks, may lunch at may snack sa hapon. Nagbaha daw ang kape, mga juice, para sa consumption ng lahat. Kaya ano pang inihintay natin? May grocery store ka ba? May tiyanggi ka? May beauty parlor ka? May masayan ka? May barbershop ka? Basta may business permit ka? You go to Versal Hotel, 8 to 5pm Mondays through Fridays hanggang hanggang Mayo at 30, mga kakayfay.
6: Puro de los Pueblos.
0: Alas 7:41 ng oras. Hatid dito sa atin na mga suplementong pangkalusugan. Dahil sa panahon ngayon, mga kakayfay, may climate change, may mga pagsabog ng bulkan, may mga earthquake at bagyo tayong inasahan. Pagkatapos may El Nino phenomenon pa, hindi mo alam saan mo ilalagay ang sarili mo sa panahon ngayon.
6: Puro de los Pueblos.
0: May crisis pa, stressful ang buhay, kaya kailangan dinideklara ko palagi, mga kakayfab, that health is not only wealth today, but health is power. Kaya ako iya kagabi, lalo na Biyernes, kaya naku, sarap maghaplas nitong Clinica DTX Liniment Oil. Kasi pa naghaplas ka nito, kaya ayang tulog, napakagaling ng gising, maliwalas ang isip, maliksi ang katawan, talagang active na active ka. May gana kang pumunta sa trabaho, maghaplas ka para kumpleto ang tulog. 6 to 8 hours, kung magaling ka sa tinatawag deep sleeping, ang 6 na oras ay okay na yan. Pero kailangan mo idugtungan yan at isupplement ng pagkain at mga bitamina. Ang Clinica DTX Liniment Oil, pag nag-a-plus ka nito, ha-plus ng lambing at pagmamahal, mapasana oil ka.
6: Puro de los Pueblos.
0: Itong tasa na ito na hawak ko ngayon, mga ka-K5, kung makita nyo dyan sa mga nanonood sa atin sa Facebook page ng 103.9 K5 News FM Palawan, punong-puno iyan ng kape. Pangalawang round ng kape yan. Pagising sa umaga, kape. Pagdating dito sa tanggapan, pagprograma natin, habang nagaprograma tayo, pag may chance, naghihigop tayo ng kape, isang uri ng kape na hindi mo maranasan ng acid reflux. Hindi nag-aalsa sa tiyan. Hindi nananakit ng tiyan natin. Ito ang kape na may power para ma-decongest at mapalabas ang mga toxins na nagabodega at nagapundo sa sarili natin. Dahil ito ang kape ay may chia seed, sagana sa fiber, mycelium husk, katas ng ampalaya at sugared cane extract. May chance ka pa mag-slim, magniwang sa kaping ini kasi i-decongest niya. Ang digestive system natin ay masyadong balanse. nagkakapi ka na, kini-cleansing mo pa ang internal organs sa ating physiological system. Kaya tinatawag itong DTX Coffee Mix, the superior and the healthier coffee in town, dahil nagkakapi ka na, nagde-detox ka pa, mga kakaiba.
6: Puro de los Pueblos.
0: Automatic na yan. Ang mga binabanggit kong produkto, pang-entrain nyo yan. E 10,800 na ngayon, mga kakaiba. Ako yan, wala na automatic pagkatapos ko yan magkape. Kasi ang time clock namin yan, pag gising sa alas 4 sa umaga, automatic. Ah, pagkainit tubig, paglagay ng DTX Coffee Mix, diretso sa banyo kaagad yan. Pagdating sa banyo, paligo. Pagpaligo, gamitan mo ng sabon nga ang arikis, korikong, alap-ap, ang pinikatikiti, tanan ng mga problema sa balat, tanggalin. At para makinis ang kutis, kaya-aya tingnan, lalong-lalo na sa mga kababaihan, ang kailangan natin ay ang Klinika DTX Herbal Beauty Soap, mga kakaifay.
6: Puro de los Pueblos.
0: Pagkatapos automatic na haplas na kagad yan, banyos kagad yan, palhitan mo kang Klinika Dio Fresh. Eh, alam mo kung minsan ang problema pag sumabog ang hindi sumabog na bulkan sa ilalim ng kilikili mo.
6: Puro de los Pueblos.
0: Di ba nakakahiya? Pag hindi nakakahiya, nakaka-embarrass. Although ako yan personally, wala ako niyan. But then, marami tayong mga kababayan, kasi sabi nga ng iba, sakit internal yan. Galing sa tiyan daw yan. Oh, sabi ko, ganun ba yun? Nang sinasabi nila nga daw, mabaho ang ginhawa mo, pasensya sa mga nagbe-breakfast.
6: Puro de los Pueblos.
0: Inawa naman ang problema yan. May roll on tayo, may solusyon tayo. And be confident! Ibalik ang kumpiyansa sa pamamagitan ng Klinika Dio Fresh, mga kakaifay.
6: Puro de los Pueblos.
0: Pero ang pinaka-importante, pinaka-mahalagang produkto ng Klinika D Alternativo Medicina, maliban pa sa Spore Biotics, ang tinatawag na Power Trio. The Superior Power Trio. Yan ang sinasabi ko kanina. Impake ka ng baon. Construction worker ka. Nasa informal sector ka. Ang problema, kuminsan kanin lang ang dala natin. Kasi ang iniisip natin, bibili tayo ng pagkain, bibili tayo ng ulam dyan sa kay ATM, sa Mascara Grill sa Libis, or bibili tayo ng ulam dito sa kay Manang Elizabeth Arquilada sa 888 Canteen. Pero sinasabi natin, hindi lahat ng nutrients ng gulay at katas ng prutas na inahanap natin, makuha natin. Alam mo, si Klinika D Alternativo, may superior quality na ito ay inumin mo. Dalawang beses sa isang araw, puno na ang suplemento na requirement sa sarili mo. Kulang ka sa nutrients sa gulay, katas ng ampalaya, gamitan mo yan ng DTX 500. May superior antioxidant property compound. Galing ito sa disugard sugar cane extract, katas ng ampalaya, iba pang mga healthy ingredients, mga kakaifay, na pag ininom mo ito, ang high blood mo unti-unting marimedyuhan. Ang lapot ng dugo sa ating mga ugat na kung minsan marami ang nagakatumba nga wala sang pilas.
6: Puro de los Pueblos.
0: Lalong-lalo na sa panahon ngayon, kailangan natin itong may polycosanol, may phytochemicals. At sabi nga nila, parang anti-aging pa ito. Tingnan mo yung gumagamit ng DTX 500 palagi. Can you imagine? Ang balat niya, ha? Eh, parang nananatiling balat ng hubin. Oh, DTX 500, mga kakaifay. Yan ang kagandahan. Makatulong, lalong-lalo na sa naghahanda na magiging diabetic. Kasi kaya niyang i-purify ang malapot na dugo, magiging malabnaw. At maganda ang daloy sa ating pangangatawan. Hindi magbara ang dugo sa ugat at makasupply, at maganda ang daloy ng dugo para sa ating oxygen, na yan ang command center ng sarili natin. Dagdagan mo pa ng Mighty C, the alkaline base na Mighty C or Vitamin C, 5 times better than any other ordinary Vitamin C na hindi mo matagpuan sa kung anumang Vitamin C.
6: Puro de los Pueblos.
0: Ito, kampiyon ito para maganda ang daloy ilig sang dugo mo sa buong katawan, ang sirkulasyon ng dugo, kampyon. With Mighty C, mga ka-K5. Ang DTX 500, ang Mighty C, at kumpara naman sa antiviral para makaiwas sa virus, iwas pusoy. Dahil may bago na namang banta ng virus nga ngayon.
6: De los Pueblos.
0: Sa buong mundo, we have to invest sa mga katawan natin na mga suplemento na depensa sa ating sarili. Matagpuan yan ang antiviral, antifungal sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio ay sagana sa extra virgin coconut oil at ito po ay may vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. The best, mga ka-K5, to boost our immune system, ang Klinika D3 Bio.
6: De los Pueblos.
0: Yan ang tinatawag nating power trio. Power trio, mga ka-K5. At para naman sa bata, para makaiwas sa mahal na operasyon ng katarata, check up ng glaucoma, pterygium astigmatism, ang kailangan natin dyan ang perfect combination ng dalawa, iCare Gold, sagana sa lutein, vitamins at minerals, bilberry berry extract at ang iCare Drops na kanyang katuwang, mga kakaifan.
6: De los Pueblos.
0: Ito ang pinakagusto ng produkto ni Nanay Susay, ang iCare Gold at iCare Drops. Si Nanay Evelyn naman niya sa Talipapada sa may San Manuel, ang gusto niya inumin ang DTX 500. Dahil gumanda ang kanyang pakiramdam, daw hindi na siya kuno gina-high blood.
6: De los Pueblos.
0: At para naman sa mga kalalakihan, for months, virility, agility, at para ma-extend ang ating kalakasan sa araw-araw nating pagsusumikap sa buhay, gamitin niyo po ang recommended supplement for men, maca at labuwaska. Ito po ay lalakas, tatagal ka sa extend, mga ka-K5.
6: De los Pueblos.
0: Ito ang kailangan mo, ka-K5 Jojo Bundal, kagawad number 1, future, dyan sa Barangay San Miguel, para tatagal ka sa kampanyahan, mga ka-K5.
6: De los Pueblos.
0: Kaya pagkatapos marami nagtatanong, ala, sige kayo kabombardiyo dyan, kampyon ang mga produkto, mga katulong, bla bla bla, etc. etc. Pero saan kami makabili niyan? Din mabakal ang mga produkto nga ina, dali lang kay dito kayo makabili na mga produkto, mga ka-K5 sa mga lugar na ito.
6: De los Pueblos.
0: Ang mga produkto mabisang sangkap mula sa Klinika D Alternative Medicine and Wellness Center, maring mabili ito sa Nature Healing and Naturopathic Center dyan sa Fernandez Street sa klinika ni Dr. June Alcizar, Masangkay Building. Drugman at Drug House branches, lahat yan. Nurse Care Pharmacy, CureMed sa Siksikan, mabili ito sa Ching's Drugstore dito sa Highway ng San Pedro. Biochemist Pharmacy, ang PharmaMed Drugstore sa San Manuel at Westcombe Road.
6: De los Pueblos.
0: Mabili din ito sa Midson Pharmacy, Jindis Pharmacy, Manalo Extension, Puerto Princesa, La Medica and Pharma Stop sa Barangay San Jose. Mabili din ito sa Edesa Adri Pharmacy, Santa Monica, Erica Drugstore, Parma Life at Redleaf Pharmacy. Available din sa buong Palawan, kagaya ng Aburlan. Kung sa Aburlan ka, saan mo bilhin ang mga produktong ito?
6: De los Pueblos.
0: Alimbawa, taga Barangay Isaob, Plaridel, Tigman, Magsaysay, Kabigaan, Aburlan, Palawan.
6: De los Pueblos.
0: Maaaring yung bilhin ang mga produkto sa Pariñas Pharmacy, GoMed Pharmacy o GoGoMed Pharmacy, Sityo Maligaya, Barangay Sagpan. Sa Nara naman, Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy.
6: De los Pueblos.
0: Sa Quezon, Palawan, maaaring bilhin ito sa Santan Drugstore, The TGP GN3 Pharmacy. Bayan ng Espanyola, Nature Healing, Naturopathic Center, Brands, Butika Frosia, Butika Med Plus, Brill Pharmacy. Sa bayan ng Brooks Point, maaaring bilhin sa Brill Pharmacy, Socrates Pharmacy, Bitcare Pharmacy, Riyas Med Shop. At sa bayan ng Batarasa, maring bilhin ito sa Nature Healing and Naturopathic Center, Brands, Alina Pharmacy, Kenrest Pharmacy, Hyde's Drugstore. At sa bayan ng Rojas,
6: De los Pueblos,
0: maring bilhin ito sa RSM Pharmacy, Roxcom Pharmacy, Right One Pharma, Olive Pharmacy, at Cian Pharmacy. Tandaan natin ito, mga ka-K5.
6: de los pueblos.
0: Sa buhay natin, aanin mo yan ang yaman, aanin mo ang dami kang pera, pero halos hindi ka na makagalaw ng gusto kay nagalupay-pay ka na. Magandang umaga mga kapatid sa K5, mabuhay. Mabuhay, sabi ni K5 Engineer Nelson Gabayan. Muna, ano ini nga naglululumpat naman yung aton nga naman? Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ka rin. K5 Engineer Nelson Gabayan, GMB Motor Parts and Trading, National Highway. Sabi ni K5 John Bell, Princess Orduha, Nara, Palawan. Salamat sa pagbati, kuya. Walang anuman. Kapitan Mario Flores,
6: Puro de los Pueblos,
0: Barangay 31, Bacolod City, mga KK5. Sabi naman ni KK5 Tristan Wyatt Gulay, mga KK5, good morning. KK5 Alex, good morning din po. Rosalinda Bilarde, hashtag followers, Rosalinda A. Bilarde, Abungan Taytay Palawan, may iCare Drop siya, may Mighty C, may DTX 500 at DTX Coffee Mix. Tamang entry. Magandang umaga po sa ating panglima,
6: Puro de los Pueblos,
0: sa kay Facundo Don. Magandang umaga dyan, ha? Panglima at sa lahat ng mga katutubong tagbanwa, mga mahal nating tagapakinig dyan sa area ng Kabuning, sa Tagbarungis at sa area po ng Barangay Inagawan Sub, lungsod ng Puerto Princesa,
6: Puro de los Pueblos,
0: Silvestre Sarmiento, hashtag follower, Silvestre Sarmiento, Abungan Taytay, Mighty C, Ike Drops, D3 Bio, DTX Coffee Mix. 10,800 ang premyo ngayon,
6: Puro de los Pueblos,
0: Rice Ardin Bilardi Baya. O kumari, huwag niyong ulit-ulitin ang entry para hindi tayo mahirapan magbasa, ha?
6: Puro de los Pueblos.
0: At mabasa lang natin ang dapat, no? Tag isang entry lang. Pero kung marami kayo sa bahay ninyo dyan, hala, dagdagan nyo, birahin nyo ang pagpadala ng entry,
6: Puro de los Pueblos.
0: At sana mapanalunan na ngayong umaga, no? Para mag-umpisa tayo liwat. Magbalik tayo kasi malaking bagay yan kung maraming mananalo, no? Nag-off ng monitor natin dito sa loob,
6: Puro de los Pueblos.
0: Pakicheck, no? Pakicheck mga KK5, ang tamang oras ngayon, 2 minutos ang naiwan bago dumating ang alas 8 ng umaga,
6: Puro de los Pueblos.
0: Again, ilagay nyo hashtag follower, pangalan, address at apat ka produkto mula sa Klinika Di Alternativo Medicina and Wellness Center. In that way, you are qualified sa raffle. May cut-off 8:40 ngayong umaga. Pagkatapos, kailangan hindi nakalock ang profile. E kung sakaling manalo kayo at nakalock ang profile nyo, paano kayo maka-communicate?
6: Puro de los Pueblos.
0: Sayang 10,800 na ngayong umaga. Okay? Kuya Rene, Toto Francis Ayayo. Saglit lang, ubusin ko na lang ito. Sabi naman ni KK5, of course, si KK5 Christ Aldin Bilarde Baya. Nabasa na natin itong DTX Beauty Soap, Iker Gold, Mighty C, Clinicas 4 Biotics, Migo, Migo Mocho Abungan. O maing aga, Sir Alex. Ano ini? Mas pinakabaskog na ang signal reception sa K5 News FM Abungan Digital Audio Stereo Reception. Kita mabatian sa Barangay Abungan, Bato, Paglaom, Barangay Libertad, Barangay kag ano ni? Alakasyan or ano ito? Mas ano ini? Mas pina grabe, ha? Mas pinarami ang serbisyo on air, padayon po ang padayon po ang pag-upgrade. Salamat po. Padayon lang kita sa serbisyo,
6: Puro de los Pueblos.
0: Tayo naman, mga instrumento lang tayo sa likod ng mikropono. Tandaan niyo itong sinasabi ko palagi, mga ka-K5. Microphone, public service, whatever it is, even religious organization. Ang mga tao sa likod niyan, na pinagpala, binigyan ng panahon, binigyan ng pagkakataon, binigyan ng tsansa ng Panginoon.
6: De los Pueblos.
0: Na maglingkod yan ay hindi matter of authority. That is a privilege. Mga instrumento lang tayo. It's not about us. It's the people na pinaglilingkuran natin. Maing aga-igol, idol, sabi ni KK5, Doms Tolentino. Magandang umaga din po. Magandang umaga, KK5, Valencia, Dani. Kasoy lang prutas dito, boss. Ha? Hilaw pa. Hilaw pang saging, tinamit man ng kasoy. Basta hindi ka na matamaan, kaya kung matamaan ka daw, doto nagkaon ka man sa kwanbla, muriatic acid.
6: De los Pueblos.
0: KK5, Analisa Ustares, hashtag followers, Analisa Ustares, Mahili, Ike Gold, Mike TC, DTX Coffee Mix at D3 Bio.
6: Puro De los Pueblos.
0: Magandang umaga kay Kuya Kapatid Florentino Tino Bayo. Magandang umaga kapatid at of course sa kay Ate Cecil ng Cecil Chicharon at magandang umaga din po kay KK5, kay Kuya sa Ruel Kagawad Buo.
6: Puro De los Pueblos.
0: Parang birthday niya ata kahapon o ngayon, no? Happy birthday, ha? Kuya sa Angelo Ustares, mga KK5, magandang umaga. Balikan kong ilan sa mga entries dahil may tatalakayin tayong mahalagang isyo ngayong umaga dito sa inyong programa.
6: Puro De los Pueblos.
0: 1 minuto ang nakalipas sa oras na alas 8, mga KK5. Tapos na tayo mag-endorso, keep sending your entries. Actually, ang mga repackers ng chicharon ni Ate Cecil dyan at ni kapatid na Florentino Tinobeo dyan sa Cecil Chicharon, they are qualified to join the entry sa ruleta nalo. Kwalipikado yun sila. Kung 7 sila dyan, 8 o 12, automatic 12 ka-account, 12 man ka-entry yan.
6: De los Pueblos.
0: Basta siguraduhin na may address, may pangalan, hashtag follower, pagkatapos 4 kaprodukto. Eh, may chance ka manalo. Actually, sa panahon ngayon, pag wala kang pera, 500 pesos, ang 100 pesos, malaki na yun. Eh, can you imagine 10,000 pesos mga kakifay. Magandang umaga dyan sa Sitio Bucana, Barangay Iwahig, lungsod ng Puerto Princesa.
6: De los Pueblos.
0: Ganon din sa Purok, Masagana, Irawan, Puerto Princesa City. Mga KK5. Now, ano ang mainit na pinag-uusapan at anong pinakamainit na inaabangan ngayon? Actually, ako 3 araw ako nagbabad sa internet dahil sinubaybayan ko talaga sa plenary kasi live. Ang ganda nga, live ng sesyon ngayon ng Senate at ng House of Representatives, mga KK5.
6: De los Pueblos.
0: Nag-antabay ako mula nung Monday kasi nung Lunes kababalik lang ng kanilang regular session. Inaabangan ko talaga Monday to Wednesday kung ano ang conduct. Of course, noong Monday, mga KK5, marami ang kaganapan kasi maraming pasabog, maraming privilege speeches. Isa na dyan sa kalagitnaan ng plenaryo, nagpasabog itong si Congressman Leandro Liveste, anak ito ni Senator Lorin Ligarda. May kinalaman sa kanyang ibinulgar na sa buwatan daw conglomeration ni Executive Secretary Ralph Recto. Kilala nyo naman na si Ralph Recto, ang kanyang asawa ay si Vilma Santos, gobernur ngayon ng Batangas. Itong si Congressman Recto, anak nila ito. Grabe kainit ng pasabog ni Congressman Leandro Liveste at saka mas lalong uminit dahil sa sinabi niyang vote buying na nagaganap sa buong bansa. Kaya nag-react sila Senator Janet Garin or Senator Congressman Janet Garin
6: De los Pueblos.
0: Ng Iloilo, nag-react sila Representative Laila De Lima kasama na dyan si Terry Redon na pinapabura sa records or stenographic notes ng Congress ang mga sinabi ni Congressman Leandro Liveste.
6: Puro De los Pueblos.
0: Tinawag siya ng anak ni Ralph Recto nga fake news. Pero ang sagot naman ni Congressman Leandro Liveste, kahit ako, at sabi niya, burara ako, o Ang sabi nila, katang isip lang daw ni Leandro Libeste palaban ng batang ito. Pero sagot niya, hindi ako magnanakaw.
6: Foro de los Pueblos.
0: K5, Toring Manalo. Magandang umaga sa pamilya Manalo Lampa, Nueva Ecija, Pangasinan, Pampanga, Baler, Aurora. Magandang umaga po sa inyong lahat.